0: mamedi le wena e ka thapelo tsa o di ka arabelwa mme ntate ya o disitseng bana ka boima o na le ntate a reng o seng ona vele a nsiya mofumagading le bana ba le banyane ke sa tsebe ke tlang kang ke ikopanye le eng empa ke a leboa ka jeno gobane ke bana ba godile ba qetile dikolo mme ba hlompha ke ne ke sa bone ebile ke sa dumele re a leboa ntate ga o ile wa ba le matlano ka mora ditaba tseno tsotlhe le wena mme a ileng a siwa ke ntate ka tsela tsotlhe tsa lefatshe lena fela wa tlama tjale jwalo ka mosadi wa re bana ba ka ba tla gola e bang go tlhokala gore ke etswe ka ra dipula ke lo etsa bonnete gore bana ba ka ba robala ba jile bana ba ka ba ya sekolong le wena ditabatabelo tsa gago thapelo tsa gago baneng ba gago dilo arabelwa mmamedi a ke tsebo o kae ka jeno jalo ka e dula metsotsong ya lesome le metso e supileng pele wa tla gora ya boraro mesongwa ya labobedi mo nago lesedi FM re ke re utlwe wena momamedi o mametse lesedi FM o le kae 086-000-3084 WhatsApp ya rona ke 079-758-5066 ke a e bona melaetsa a lona ya gatiso momamedi a ke ana mono re ye mogaleng dumelang
1: hello baba kunjani
0: ke a phela mme o phetsantle
1: ngiyaphile o file maba sesithembe balfo
0: a o sefikile o mametse le qhubong lefe ga itsedi ya motho
1: 88.4 sikulalele nomama
0: oh niya kahle nomama
1: ngithi yena umama ukhuluma ifuthu uyahandle namina ngiya kahle
0: ubani wena osabuyisodwa o sifikile mne yatsiba
1: mina baba ngithi mina ngumzulu umama nomsulu
0: allright dumedisa mme mo adumele
1: ngizambingelela thank you
0: ke a leboa o sifikile mamedi dumela
2: Jack
0: yela ndade
2: ndade mahlatsi ka dinwe
0: yela ndade mahlatsi
2: mametse le khula ka go bonga o le thotaro ka mozolo ka dinwe
0: ao taba tse mana di dia jwa dinwe mo
2: a o ikela mna te bololo ma
0: ao be jwalo ndade mahlatsi ke ya leboa
2: ithada
0: e ithada mamedi dumela
3: dumela veli
0: dumela ga itse ya motho
3: Yeah,
0: le khoki
3: 88.9
0: tumo le pa ke simo le wa ntume
3: koma
0: me. Ariela ba o simo le
3: boeng. Tsale bo. Tsebele tso ke le sedi
0: dumela. Melan ga tsae
3: kae? Ke apela me o pitse. Ya ke pitse.
0: Bye bye mami Luena. Mame di dumela?
4: Eh,
0: dumela ntate. Ke a phela ntate o phela ba.
4: Ba re tlo mo tsavi o bua le skeme ke me ntatana le dinganyana ka mafahla le ntweleng go mame tsika 89.2 ke le mafahla le ntweleng ke tebela mo tsavi a re o nya tlhano ngwanisho.
0: Ha o be jwalo skeme ke me ke a le bua ngwana mme le sedi FM dumela?
5: Dumela ke vele le kae?
0: Ga itsera motho ke apela o petse
5: ke teng a ptivele bua le khala mele feka go le poto go mametse ka le khubula 88.4 ptivele ga le bua ka tumane monate
0: a o skala o thabile nna bile o le bua nna ha yo be ile hantle
5: ke a itebela hle ptivele
0: tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
6: dumela mo di stone
0: e la le ga engwa na mme
6: o petse ga papa
0: a en todi mana din da dege mangwe le tsala ga
6: Ime ke tshwane to koma me se ke ka mona ka dewe nga mona ka khula 106.6 holy store.
0: Da de kwa lepe.
6: Ke a le bona holy store re ya mhlano.
0: A o be jwa lo ngwana mme ke le buile ha holo.
6: Thank you papa.
0: Tsebele tso ke le sedi mo mo me di dumela.
7: Holy store.
0: Re tele ga mme.
7: Ka mo ha o.
0: E ya mme ke mangole tsa le ga mme.
8: Ke ngone ska utuka matlakeng ba tsone mo na volume go mametse 88.4 ha re ho reng ya botlano.
0: Ke a le bang ngone scout.
8: Thank you.
0: Bye bye. Mo mamedi dumela.
9: Ho tsanta ke beli.
0: Dumela mmele ga e khajeri ak.
9: Ke teng ke nna malomile mtau. Ke mametse ke le ho 89.2 ka rate petsana ke a leboa ke leboa le leng tsela monate ke le utlwile
0: kgaitsedi ya ka go leboa nna tsatsi le monate
9: thank you ke a leboa ptate
0: bye bye mami e le shumele metse meraro ya hamarla ho etshwe le shumele metse medi mami dikeme tsotso pele wa tla hora ya boraro le sedi fm dumela
10: dumela mpolo lo tshe strata o phetse
0: ke a phela mme wa ka o phela jwa ngwena
10: A ka mo ha u bololo.
0: Ey amme.
10: A u timana e hlapulamme ya ya rona hle.
0: Ey ya re lukisi ya re be a hantle.
10: Wa tsiba ya re be a hantle.
0: Ha u ri a le bua ka nnete.
10: Me mini ma u ke mona le khubu ke 90.3 tsa sile mona ke bololo ha u sile tlo ya ka wa tsiba ke.
0: O ratwa ke nna me mimi ke a le bua.
10: Thank you, Bololo.
0: Bye-bye, Mami. Lesedi, Dumela?
11: Hello, Ndati Mbololo.
0: Dumela, Melegay?
11: Kitina, Kituena, Kwa Ndati Mbololo.
0: Ama, Nati Mewaka.
11: Kumami, Tika 80.4, Ndati, Kwa Kwa Muna, Kono Matatu.
0: Hela, Kono Matatu.
11: Ndati Mbololo.
0: Kialebwa, Nkono.
11: Kale, Mbengi, Nasa, Tam Nati.
0: Tzatzile, Man Nati, Luena.
11: Maigile
0: wi. Ibile ha letsa tjena. Nkhono mahlahlo qwaqwa mani. Mo mamedi ho ona le ho gawa. Ho sia le moya mono. Qwaqwa le sedi FM ha liyo. Ka nnete hlokomela mbana beso. Fela tabenu ba ikarabelang. Bantse ba hlile ba etsa bonnete ba hore ba ilukisa tlara dintho di loka he mo mamedi o tla tseba hore dintho di tsamaya jwang o tla lutlwa lela le sedi FM kwa kwa mono ke a hopola mme mongaka mona mme manini nyokong la re fa ditaba tseno re tsibisa batho ba kwa kwa bile ba ri nele matsome tsinhle go bane le sedi le gawile mo dumela
12: E la loi
0: dumela ntate
12: e ngaka mokwena ka mona ka bolata taba di go sa taba di bo a mona ho nna le so ha o loi
0: o le yalla mo
12: e loi
0: o le o khona le mamela handle radio
12: a a ke le mametse handle le hana jena o ntse bua go mametse o tlo alo ponto mane a ke ntse ke mamela tse loi a ke loi ke a itebo e
0: le kubung le fikwena
12: 88.2
0: loy. Oh, ae. Kama nzoma ntodi mnati he kwena reale buwa.
12: Ale wile kina loy.
0: Danki kwena. Erreche kamwana mwamedi dumela.
13: Lekulu kwe mashe toka lusaka 88.8. Lekulu kwe timana yon peyle hante.
0: Yo beyle hante masiya.
13: Yo, lekulu kwe ki hante kizizi. Danki lekulu kwe.
0: Ae reale buwa. Heba nakiba nabagia naba tuwa kwa kwa. Ntodi mo nati he reale boa mamedi dumela
14: ne wa baby
0: dumela mme
14: bendadi
0: mme
14: e ka
0: ke a pela mme o pela va
14: ke le ke ka go go tlhile ka teng ka ge ke ke le se di wena ke ke mama le re go mo tlhile le se 88.4
0: au mme o handle
14: Yo, le dikamo go le le le ke tlo bana ka o la lo mamela motho se a o feli pele ne. O la le motho ke mo batla ka pele go se go be di ba tla tsa tshiso botsa ne. Tshiso botsa ne di la mamelo a se go tone. Le di ke o kopa bana ka ha ka botsa wa wa wa mo mo fa ifeli tsa ka
0: ke pa afume ne ke utlwa ona le botata ka netfela ndate thuso mudau nomoro ntsona tse ho sane e aka jeno mo letsetse mme wa ka bana ha ona mo kitlo kopana le yena
14: Yo
0: ke ni tshwa ke mo ba ke ke ya lapeng ka otlwa mmewa ka ka boikokobetso bo boholo.
14: Ntam tshola ha ya ha
0: ya le. Moletsetse nomoro ntsona tsena 12:30.
14: Ke a le tsha ba tshwara be. Ba tshwara.
0: A itla ba utla ba tshwara mme le bangata ke re mme waka. Askis. Ska fela pelo.
14: Tato ke o ba di ya mana no wa ka be se ha bo le ka bo le ka ka ba bo tshu ka.
0: Eh ska ka ka le moya wa o rogono mfumana ntate thuso motse a re mme wa ka skis.
14: Mamela le be ne.
0: Bye bye. Mamedi ka nnete o mo mamedi mong le mong a hloka ntate thuso. Ha ona mo ke tlo kopana le tau ha ke tswa mona. O reng yena bohlano ke lo tipa. Tau tla ba le mona nomoro ntsona tsena tsa 086 000 3084. Mona mo ke dutseng teng o tla ba dutse yana mona. Ka ba 079 758 5066 ke WhatsApp ya lesedi. Ke tsona dinomoro tse o fumanang thuso mo taung ha kene moyeng 12:30 ho fihla horeng ya boraro. Ha hona hore lenanong lefe o tla kena o mmatle ntate thuso mmamedi ho hang ka nnete ka boikokobetso bana beso ha ke re ntho ena e dule e kene e jwalo mmamedi ha ino fetoha. Ntate thuso mofumana ka nako ya lenaneo la gae e felela mono. Dumela
15: gantle le ka tibele.
0: Dumela gaitsedi yaka
15: gamonate le kae?
0: Gamonate gaitsedi ya motho
15: lekgubu 89.9 Brandfort Majamasi o mametse utwa.
0: Ke a leboa gaitsedi ya motho tshebeletso ke lesedi mamedi. Dumela ntate ke a phela o petsantle.
16: A ke tsile tsantsa ke di khubile ko mo mitseng ka lona ke 90.3 ke le khotso bo tsavile 60 ke nne le le tsale bo wa mololo.
0: Ke ya le bo nda denye lele mo ba medi ho kae dumela?
17: Eh la bolisto.
0: E la nda dela ga ngwanis.
17: O e tukela bolisto le khodi thwana wa malebogo location wa Lesanda wana.
0: Nda dela khodi.
17: Le khubu ke 99.9 ke le ka khimba le ka diamond ka mo na bolisto.
0: Ntse tshige ya diamond ga mo.
17: A bolisto wa qala mchiso wa Kimbali ke a jwetsa.
0: Oho be.
17: A wa qala mchiso wa Kimbali ka mona wa chisa bolisto.
0: Ke bone le letsatsi le khutile ka nnete. Ho tla ba bona.
17: Letsatsi le khutile bolisto so tla bona ba ntho yo le bana le di body wa le tantle ka mona bolisto di fuba so ka di bo.
0: Ngwana mme re le bo ntate le khodi.
17: Thank you bolisto.
0: Tsebele tso ke le sedi mba be di dumela.
18: Veli mbolo.
0: Ke dumela ntate.
18: 89.4 Lucas Soute Belfade.
0: How be jalo ntate Lucas?
18: Alright.
0: Mame di dumela?
19: Ready.
0: Khozo ntate?
19: Ah monati David.
0: Eichada.
19: Ah o tsogene se Shabalala.
0: Yes Shabalala.
19: Ya a ye ka qala bo Javia se ka mane mpano ka mona ka na mapedi teng o teng Ellen.
0: O gae ha jwale?
19: Kana ba peditse mo teng le ka Limpopo.
0: O Limpopo ga ile Mbobo.
19: Eh a lo itsena ke santane ke le mona Skillport.
0: Di a jwa mo.
19: Ao David a le tsena motho sa pakile o sa robetse ka ranto ranto le boroko bo fedile.
0: Ao ngwana mme re qhobere o reng ya bohlano he.
19: E jalo fela David ntse go tsire SABC Plus empa ke re ke ya se le moya sa re sa ntse sa ntse ranto rai. Se ye fema le thola ha ding.
0: O le mpopomong.
19: Ah yo hang.
0: A fela ri a le boba ne ke mone service plus re tshwere ngwana etsi.
19: Ah yo yo lo tavili.
0: Thank you ngwana mme. Mame di dumela?
20: Amna ti tseveni.
0: Amna ti mme wa ka.
20: Amna ti se go me tsaka le khubula 89.4. Ke mme mala ga go pitso tlhano le ding for jini ya hle. Amantsa a buima a di dile ntate beni.
0: Ao me malarato ga nete re phahami ka jeno.
20: E ya hlele ne kutlwe bile ka nete ke phahami tateleni. Ha re ho re nya bohlano.
0: me wa ka ho lebuile nna.
20: Thank you Benny.
0: Mama di re tla bona ka jeno tibello ke ya hore a hloho ya IDEC advocate Andrea Johnson o tla hlella ka pele commission ya madlanga jwale re ipotsa ra ska mpakula ba ne ba kula o semfela are ba emetso re batla fihla ebe o so gena le ngolo la ngaka o sa putla ke tse spetlele fela are tshepe mamedi o tla finyella ka jeno ntho di tsamaya mana di repetela ka di voice note
1: ntumela ba lol ko mamedi ka di kubula 1.6 ke devono was to be kupuza na mapi pakis ha ke ho kenya bhlala
21: Dumela, dumela, dumela mavolovolo. Ke mametse 826 DSTV channel ke mo sita wa lesanda wana ka tlokwa mo kontlaka tanko.
22: Mbolo. A go jile ka tsebe le khubukila 89.9. Ke le night shift e le tsa zilaka la o qetela night shift. Ke a di wofong ha o tswa mbolo. Ke nna Stoffel Kokota, Bloemfontein.
23: Kgotsofetse, Pedro o dithawa di kalaneng ko mametse ka leqhubu la 88.9 ke le ka Ikageng Potch. Pedro mo re yang teng ke horeng ya bohlano tsatsing la kajeno a re qaleng beke ha monate. Tata Pedro.
21: Lui ke na lo ena ka 88.4 ke boe bukung ka mana ka fara be ile ka tshebetso ntate re lo ena 5 o'clock re lo ena 5 o'clock lui
24: lo kholo ko e ke sabata mile ka mana ka khinjeni binene ngwana simpala pink mana mdo din virginia ko mama tsika le khule le holo ngwana sila 88.4 ha re dinke le kholo ko re be go nya bhlano
25: Mbolo, mvulisto, utiastrata, wena Mr. Goodkisa, dumela. Udumiliswa gile gile munga apofu, lupunutu mario kamtikuwa kutoko mbeti hem. Auma mbeti mwe CBC Plus, aripushe mvololo, aripushe kwete. Pia horinya upretela ilo ngurinya butlano, tanko.
26: Hele mvonono, kwa hoza mvonono. Mvonono kwa mamisa 89.9. Ke ka blue funding ka mo ka thaflaxt ha re ho re nya tsana mo no no mi tsaba ga bua tangi ntate
27: ma volo volo o pelile ai mina nge ngumqemane ngephelisa wena outstrat vecha boy ngikulalela wena mbwethu ngikulalela ngamagagaso ye 88.4 ngengalaye Everton ulalelwe ngu SK Hlongwane la e Everton ever okay right
28: mngadi mloi khotse mhlompe khotse mnanaka re ka ofela ntate ko mametse go jile ka tsebe ka mona ka ditamating ka 88.4 re o renya botlhano rena ka ntate bisho go ya le bua mngadi mloi khotse
29: e la go go dumela o bophele ka le bo mema dibita mo di mono ka o ga phamisa meso nyina ke mo gana makwiti nga ta ungwa matara go uda tenje go bidi supa go tlo supa ha ke o genya na o qetela ngwana ngo ka ndi
30: dumela le kholo go ka mina o na tikentse ke mametse ke le kubile 88.4 ke mametse le temana ina ya letsatsi ya mphamise de mane re bueng ke mme Maliburu Jeremia 33 impile hantle mololo ke mena le bitsa ka o tsenegi ya semong
31: ka ona motsotso

0: Mela tla se bolisaka. Ke Steve nomle tsa le ka mona ka chimba da tla wane so. Nna ke gena mana ho 99.18 date. Ka nnete ngwane so me ya ntshitseng temana o entse hantle. Temana ye matla. E hlabolla moya wa ngwana motho. Ya le bontate. Khotso.
1: Veli mvololo le kae re teng. Koma metsi ka 89.4 ke le ka kutlwanong. Ke la papis betwane ke 5 kutlwanong ha re le bo.
2: Dumela Veli, koma metsi ho 89.4 ke Maria Majang ka Respaka ke le bo Veli.
3: Ha ke a starata mvololo Veli monoi. Ke mo metsi ke tlhola 88.4 ntate ke mo nanga nnete. Ha re o ganya ba hlano vule sto ke na le di setso to yete ke le mvololo tang.
4: A mvolo mvolo mvolo mvolo o tia strata. Ke dutse le wena le qhubung la 90.3 ke papi mokwena ga molutsi fully joy school. Ha re mo re nya bo hlano tangu.
3: E vedi mvolo vedi vedi ke ke tshoba ga mona fishing school 90.3. Ha re o re nya bo hlano. Azibonge.
5: Jimela jimela vili hamna tike hamna tete ya strata kujila katsebe hantle ho le sedi FM le kubu 88.00 ke kamona ka melodi sejeni ya ke ntivi ntivi maranya tse dango
6: Mulo, mi se kon kon ma poka ka se vye sou petan se tene vare ki nou kou kon ma mezika 88.00 ame wazin yam salo.
7: Ela dumela mvololo dumela mvololo tau muhulu ka mona ka springs ku mamisa ka 826 ntate ha ile radio until 5 o'clock tangi
8: dumela mvololo dumela mvolovolo na go jile ka tsebe ka khubula 88.4 ke zanana le kopa ka mona ka matlakeng clinic ke a leboga.
9: Ketika ntate Nelson Mandela hare ananeleng boinelo ba haeba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

mamere metsotso e mashuma mabedi a metsume ra rompile wa tla hora ya bone mona ke pine manate e bitswa ka hore ke papa ngwashuma Kofi Olomide mane na tho wa mane Congo wa tla manate jalo mo be maiza o tsa mabokong go mane a o bana mamere tsa wa tla ha manate ka nete ka re ke khutse e ro ba pale mino mesomo na ho le Serie FM re le boa ho le ding re tlo jalo ko mo he mo mamedi nna le wena fela pele re jalo ko ma ke re shebetse pedi tse tharo ditaba tse bile melo mo nge batho taba tse itlo mmpele ho tlwa mo ba ne mane re bone mo mamedi a modula studio wa TX Galaxy mo tlompe isukazi ore ho ya ka yena takatso ha ke ya hore se ba parisa metlensa bafana bafana ha jwale le mokwetlisi wa se hlopasana sa Kenya Benny McCarthy ebe na mokwetlisi ya tlango ke yena dieteng tsa mohlompe Hugo Bruce organ nete seno e ka ba ntwe ntle ha ho Mama dire bona mo khawadi A Action SA o se wola jwalo le tona la dipapadi Gayton McKenzie ka chelete sebedisitsweng ho batho ba libileng ka mane ka mhopeng wa lefatshe e kalo ka 31 million ba re kopa nete o re dwetse hore chelete ena e sebeditse jwang empa he le tona o ile a fana ka dintlha gore lefapha le tsieditse batho ba bakae mme e nngwe kapa batho ba bangwe ba ileng mono ho hang ha se tšhelete e tswang lefapheng go feta mono momamedi re bone dimasepala tse mashome a mane a metso mmedi go tse mashome a tsheletseng a metso robong bao lefapha la ditšhelete la naga ba ileng ba tshwara tšhelete ya bona kgweding ena ya Phupu ka nnete ba fuwe tšhelete ka morago re he ba hlile ba fane jwalo kapa go arabela a dipotsong tse ileng ba di botswa mamedi nyewe ya letswalwa la Nigeria Chidima Adechina e tshedisitswe morao fitlhakela leshumela metsiro bomphato mane Cape Town mamedi gaitsire na rona re le ra itseba nakong ya tlhodisano mabotle kwa no Afrika borwa me ya re ha o etsiwa dipupuso wa fumana hore ka nnete ha se letswalwa la kwano le mmae gore a fumane bukana boitsabiso ya kwano Afrika borwa o ifumane ka tsela e seng yona mme ga jwale o lwantsha mmuso wa naya Afrika borwa gore yena o batla o dula mona o ile a tshwarwa le mane Cape Town kgweding e e fetileng mme lefapha la ditaba tsa selegae ba re ka nnete momamedi ko Afrika borwa mona ka tsela e seng molaong mme ba batla go mo gotlisetsa hae Nigeria yena wa hana o lebile lekgotleng la dinyewe o re ke a dula mona o re ke a dula mona Chidima Adichina o tla hopola o ile a kenela tlhodisano ya mane Nigeria o bile o ile wa e hapa ke boneng ma Nigeria mangata he momamedi ba re go tlisa gau ya rona go tlisa ai momamedi go thata tsebe ba re ela ausi o tlile mona o lla ra o amoela jwalo ka henwe le mona Nigeria ra re gotsa ngwana mme ngwana ntate ra tlhakola dikgapa ra ba ra ofa lebanta
ra o tlotla jwalo ka mmabotle jwale ku wena wa thewa wa nyoloa o tsekisa Afrika borwa ho dula ka manganga o se motho wa moong o le motho wa mona Nigeria ba re khutlela hae o sike wa tshwenya batho ba Afrika borwa empa ha o khutla o tlise banta la rona hai mmamedi tshidima ba tlo ya hae ka nnete o mna di mzantsi mone fela ho a bona hala mmamedi ba ne mmaye ha se letswalla la mona ntata ya se letswalla la mona ba ile ba ihlali ba ihlakisa le bana ba Home Affairs hore ba mba tswadi ka bobedi e se matswalla na eo le ngwana ka wotlowa ha se wa bo mo mamedi mm o fihlela mohlomong o kentse kopo itseng le teng wa ya ananelwa ya dumela jale bohloko nthwena e fihla baneng mona ho bana bana ba bo rona ba tswang dinaheng tse ka ntle ba tlang mona ka tsela e semolaong ba sena ditokomane ke ne ke shebile lefapha lena la SABC News momamedi Limpopo mane ngwana lla batswadi a se ba mona ka bobedi jale ba tlama gotlela Zimbabwe a re ke tseba Afrika Borwa ke qetile grade 12 ke kena mona ha ke tsebe Zimbabwe ke tlo phela jwang e nngwe ke yona dipotso ya gore batho bana ba senang ditokomane momamedi bana ba bona ba kena jwang dikolo ei ho thata fela momamedi re tla di bona re ditlwele re ne re di shebe tse pedi tse tharo leshome le metso e tsheletse metsotso pele wa tla gora ya bone go na le taba yena e ntshositse banna momamedi wa tseba batswadi ha re ruteng bana ba rona thapelo momamedi ha o tsoa o rapela ntate mme ausi abuti a setseng le bana babo a ko ba beye le bona gore ntate modimo ba tshireletse meng yohle mebe ntontso hletse mpe o ba pate ka tla so maphio ha hao mamedi mane le mpopo phala borwa ho tsore moshenyana ya dile motsele shumele metsi tsheletseng ka moqebelo wa beke fitileng ka qoso tse pedi tsa peto o bitile bana babo wa ngwanana o dile motsele shumele metsi mmedi le wa mshimani ya dile motse robedi o kore wa utlwa mo mamedi re nthwena a ka ona banna ke ngwana mshimani eno a 16 years o beta ngwana abo wa ngwanana wa 12 years le wa mshimani wa 8 years mme mongwe wa bana bana ya ba utsibisa mmae gore mme abuti o rientse tjena kapo nkentse tjena ha mmaya mmotsa momamedi ho thuila halefa ka tsile nngwe ya ba wotla mmae ba ruile mashapa ka tsile nngwe tsosang mmaya le ba sepoleseng ya ba wa tshwarona hleile ka pele ho le khotla la dinyewe la bana ka maneka na magale magistrate court maobane ke ga hona go kopa mo mamedi hore re be bana ba rona medi tsila e ba palle ho le bona mobane o iputsa dipotso motho a o bona taba tsena hore ho baneng ho tlile jwang hona le ntho e sa kopaneng e bontshang hore moya o ditshila o teng mona
Miria tseba jalo ka badumedi hora ha o se hlola ntapelo dikolo di abulwa ka jeno mo mameding ba tswa matsatsing a pomolo a kotara ya bobedi ba qala kotara ya boraro hle ka tlolo mahlonolo ho mosuwe le mosuetsana mosuwe hloho ka ofela bana be se gotlelang ka mafolofolo le ba rutwana bohle ba tlang gotlela sekolong tau ila bua ntho a bohlokwa mona thuso mo tau ngare hey bana le bana ba neng ba ile le bollong bana be se re ko ba le hlomphe bomme le bontate ka mara o phetha mosebetsi wa lona me lentsele le bana ba sekolo Riale boa. Mama di kajeno a gerri jale komo ki la bobedi. E chola matasi ya mashu mama beda monsumung. Kwe di ya pupur chori di kamano na mame di. Kento ene pa hitzing hoba. Le metzwale ele ming jwaloka baratani. Motswale wamalika no hao. Le wena e be motswalo wa o motlwaele fumane na go nngwe ba ratani ba tswale 2 by 2 ba parentotse tswanang le metswalle mega mona le ntate ga mona mega mani le ntate ga mani na mo mamedi taba yeo e ne pa hetse le hore na e tlisa botshepei a pakeng tsa batho ba babedi ka ba ho hang hai sebet na o kile wa e ba bo e mo mbojwalo mo iphumana nkara dikamano tsa hao tsa le ratu wena le moratuwa wa hao le ba le metswalle le leng ho bile jwang ntone di tsama jwa ngwana mme na ke ntho ka e khothalletsang motho e mong re la e ya ntsebeletse e mo 19 man Bua le nna mo mamedi. Kirutimano 086-000-3084-079-758-5066. Ewke WhatsApp number yalesedi FM. Mauka ntumela njwalo. Mula etsa waha wakatiso. Elem voice note. Gari ke a le bona le metshitse e le 2 by 2 ka mona mana le motswala le yena wa ha ntate ke yona ha o bana e mona dintuma e jwa bana e ke le re qokeleng lona ba itse ba ka ba nining kae kae tsa maung ho ba le jealousy bana ke tla ho wena mo mamedi

Bophelo mumamedi bona bophelo bona bophelo ke le bitswela pina bana e monate o hopola mantswa mmae are mme o ile ya re o tla hola ngwanaka o tla bo bona bophelo bona bothata jwa re ne re bua ka ditaba tseno maobane he mumamedi gore ke mantswe a feng a o motswadi wa gago ga o ntse o tla o gola a neng a o fa ona jale ke mona TGTSA a tsamaya le tsietsi ba bina ka tsona ditaba tse neng re bua ka tsona maobane tshwere molaetse o maatla pine na momamedi mme e etsa molaetse o nolo fela gore ga re mameleng batswadi ba rona ga ba sa phela ba bua le rona mamedi ke felela mona ka jeno nanong le na la dikalaneng a re kopane o sane ke laboraro pakeng tsa gora ya bobedi le gora bahlano mo namesong go lesedi FM ga ke tswa ke tsamaya a ke leba jalo go moruti kalake o teng ka mafube ke ya mmona mme e tla ra re tswa le ena e be re fetela ka wotloa go moifo wa lenaneo la makumane a mona le mane nna ke fele moloye ke mfololo ke auti ya strata momamedi na tefelwa ke mananeo otlhe a tla o latela a tshebeletso ena ya lesedi ba bae Ria jwala ho morutika la ke St. Moses Choir o tlang ho binwa difela

0: re a leboa morutikala ke mafube re fetela jwalo go moifo wa makumane gaitsedi a ka mantsheua le moifo ke tseo
1: ere ke seke ka senyana ko gaitsedi a ka outer strata ke le buile haholo mamedi ha re le kole gore re tswa ka difengwe makumane ho sengona ibile re gakola beke
2: ere ke resign empa ke retire mme ke re ntse mekutu yohle le nna le bana ba HR ke fumana ke sa fumantshwe thuso
1: se se thi hopefully se a le mo sa ha o tla utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a tshotse ding mmuso wa Gauteng o filwe matsatsi a supileng ke industry ya ditekesi provinceng ena me ya hlokomedisa hore ho tla ba le letsholo le leholo la ho gena ditshebeletso provinceng ena e bang dilo tsa bona di sa sekehelwetsebe Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebele phele nna le bitsela ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re tjane ka mara ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Kenny Modupi.

0: subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Ricoffee Instant Coffee ka 59.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela. Di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
1: Na o a tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hlogo ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, di kopano ba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus babra ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Atshi bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
2: Abedi antlafala metsotso e mashome a mabedi re a re lebile horeng ya botshelela. Taba eo re le kulang ka botebo ha jwale ke phapang pakeng tsa inquest le trial diphuputso tsa se etsahetseng le o mamelo hanyebe. Re hlola re tlalelwa ka diphuputso tse weleng hona di etswang inquest tsa ketsalo tse fetileng. Mohlalo haufinyane ke wa diphuputso tse tlilo qala ka kgwedi ya Lwetse selemong sena tsa ho hlokala kgarebe ya mofu Kenan Phelps ya tsejwang haholo ka lebitso la aka e leng Anele Thembe. Ho tlalehilwe hore Thembe o ipolaile ka ho itahlela fatshe ho tswa mokatong o hodimo wa hotele Durban KwaZulu-Natal. Jwalo ka ha ke boletse diphuputso kapa inquest ho hlokahaleng ha Thembe ho tlilo qala ka September Lwetse selemong sena dilemo tse hlano ka mora hore a hlokahale. E re ramanolle phapampa kentsa inquest le trial le setsibisa molao ke Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana Attorneys. Ebang o na le maikutlo kapa dipotso ka taba ena a ko re letsetse nomoro ya mohala ke 086-000-3084 kapa o re romelle voice note 071-846-0740. Hlokomela hore Medubazana ke setsibisa molao ha ona mo a kenang nyeweng ya aka le Anele Thembe ha o mmotsa dipotso ha e betse hole le nyewe tseo. Medubazana kgotsa o amoetse makumane tshebeletsong ya lesedi.
3: Dumela Osman, ke wa mmendi ba hao.
2: Ke a leboha mme. Phapang e ka e pakeng tsa inquest le trial. Hona na bobedi di tshwarelwa magotleng a dinyewe di tsamaiswa ke bommasterata kapa baahlodi.
3: Mme ka nnete le di tsamaiswa ke bommasterata kapa bona baahlodi. Empa phapang ke hore ha re shebana le inquest ra fuputsa hore na e ka ba ho ka nna ba ho etsahetse jwang. Hobane ha re soka re ba le bonnete ba gore na nyewe ena e re shebane le yona ha re tse mohlala ka polao gore na e tlile motho o bolauwe e le ka nnete kapo ke eng e etsahetseng e fihletseng gore motho enwana e be o hlokahetse. Jwale hangata ha e etsahala e le gore re bitsa informal setting ha se hore ha o tlo fana ka bopaki ka monono e be nneng jwale o tshwa gore se o tlo se bua ka monono sa se ba se tshwarelwa ho wena go rapa ne e tlile wena mokgwa gao o tsenana kapo wena e le gapa nneng o bolaile motho enwana a ke batla fela go fuputsa gore na go batho ba na ba le teng ka tsatsi lenono ba bone eng. Ke tsebo gore ha re kopanya dot tsenana tse re batlang go di kopanya di re bonna di re isa go kae mme ha ebe ka ra ba re tholang ha re bua le dipakere le teng ka tsatsi le nono di re bontsha gore ka nnete go tsena polao e fela mo inquest magistrate o ngola maikutlo a hae gore na yena o thotse eng ha ne ka inquest lo go na recommendation ya hae na ke fi ya gore na inquest o se tsena e tshintshe e be case docket kapa ke e kwalwe na ke inquest yena no
2: ka mantsi a mang e ha o nkiswe kano ha o loteka bopaki ho inquest
3: hangata ha ho tsinga lo ho hang empa wa ne tokelo ha ile hantle ntse ho o be la gente ya ha ho ha e batla empa o tsebe ho ga ba nne ha se hore o tlo tla o tholahala o le molato ka eng ka po eng empa wa ne tokelo ga ba nne mo emedi wa ha ho a beteng ha ho lo fara ka bopaki ba inquest How ka thola hala gore o ne o bua le shano o be le kutlwisiso ya gore ba ka nna ba o kosa ka ntho nngwe e re bitsang pressure. So pressure ke ga banneng wena o kgethile gore le ga o ne o nka kano ya ba o tsela pele o ne o bue le shano e ba kosa yo mongwe tla godimo godimo ke botlhokwa ba kano enono jwale he ga o nka kano ba o botsa gore na o batla go ikana jaaka tsela ya ya bo Kreste ka bantswa mang o tla bo re I swear gore ka bua nnete kaofela e feleletse ka pela ya ntete Modimo kapa o nka kano ka mokgwa o ke etse motlhala ga retsa di-affidavit go na le mo o kreng wa certified le wa consider so o se buileng ka gare go pampiri ena ya affidavit ke nnete really wa go tswa ka wena gore na o kgetha efeng ga o kreta mone o fana ka bopaki ba gago he
2: ke setla mo go nka kano ka panka hana
3: ke setla mo o nke kano sa fela ntho ka e hanang ke gore na o nka kano ya religion ya se kreste kapo ya religion e feng kapo e feng potlemo le go ikana go se o tlo se bua tshwana ke nnete ke mokgonana ba fanang ka option ya gore le ga o ikana o ka ikana fela ka tsela ga banneng wa itlama go bua nnete bo o felela monono ga wa tlana o kenye Modimo ofe kapo ofe o le kwa mo rapela
2: ha o le motho a itebalelang jalo ka nna je se ke ikanne gore ke tlo bua nnete fela ke bue taba tsaka go sane se ke di fetotse kgona ke opolang gantlo ga mantaba e nang tlentle la e tsala ka tsela mofuta o tena se ke ikanne ditlamorago tsa seo ke dife
3: yo ditlamorago tsa teng ke tse thata golo ka nnete ebile nka tlhakare ga e be o le motho o lebala go tlhopue di sa tloa gore abaneng a bonna ke nkopa leng kutlwe leng kutlwisise nna mokgwa ka kane go lebala empa ga ntse ke ya ke ntse ke bua ke ntse ke gopola ke tla le jetsa gore ke ya gopola gore e tlere ga tse re botsa dipotso ga re re o sena tshego empa metsotse e metlhano e fetileng o itsetsenana jwale o tshotsenana ebe jwale se tlere wa icontradicta jwale ga e bo sa bua o bonane bothata bona bo moemedi tlele re ae nna ke nkare wena o tse o fana ka setuko ga o ntse o ya
2: santse o qoswa ka phejare o bua
3: lešamedu
2: bazana gobane sepheo ka inquest diphuputso ga se o jarisa batho boikarabelo kapa molato molemo wa sephetho sa diphuputso tseo e tlile o ba o feng e bang go tshwanela gore go bulweng ebe kgatlhanong le ba amegang
3: molemo ke o ra banne re batla go bona gore na go na le ntho e re ditsang a prima facie case against the way na so ka mantswa mang ga re sheba evidence ka pela bona ka ona motsotso na e shile ge ka re go nna niketso e tsa hetseng ya go tlola molao ka nnete na go bana ha re ba tlhoka go tshwara batho e be neng ha re tswela pele ka di go ya pele be re fumana go ra ba ne re tshwere motho na ka phoso e ra re le ho le tsena he motho ne re mo tshwereng ka phoso e be o qosa state o go jarisa state tshelete tse ngata go ba le mo tshwere ka phoso
2: ya itsahala ha ngata re a tlalea ka tsona nyebetsa mofuta o jwalo a go itshware hona mono medu ba tsana ke fitise mabenkele ka pele nyana fela re tlotsola pele ka puisano ena rona ya bohlokwa ntse 086 000 3084 ka pontu mele voice note 0718460740
4: Dumela na lady, ke nna le kwetele le ke sa bona. Dumela le rato, a go mphontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
5: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
5: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho petela loan ngwe ene ntse ke fumana.
4: Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha ofinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
4: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen le rato.
6: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditshelete ya dumelletsweng.
2: Medwa tsana pele ke banka taba ya bopaki botle lo hlokwa bo ditokomane tseitseng jwa lojwalo lo hlongwa dipotso cross examination ya ba amehang na kungeu etswang diphuputso ka pana kungya inquest ho fapana kae le tsamaiso nyanye we gotla
3: ha se re le nyeweng hangata e be lo ga ba nne ditokomane tseitseng se di thola hetse di felletse ha ke se mohlala ke re mohlomong hene re hloka di record tsa di cell phone e be neng state decent application area di tsang section 205 application sa ba di thots empa inquesting hangata ga di tsentse tse mmalwa e tswang ho batho ba ne ba le teng ka tsatsi le ba ga fika ka ba le ho teba ho ho tlalo ha evidence e itseng ke yona phapang eno no empa jwale a ka fitla trialing cross examination it is really based on so when I was willing ka tsatsi le ho fana ka statement ke compare le di documentary ka physical evidence e le thotseng e so ka bo se bua hape ka tsatsi le no so ke di evidence le thapo se lo re tletse re tobana le tsona ha re tsa cross examination
2: so re lebe botshabelo ho ntate Pule mabena hlokomela ha o letsa kwa no ka pa o romela maikutlo ka voice note ke ha ho na bo SABC ka pa le CDFM di tlango ja rabu ikarabelo go tsondate
7: ke ke re tla mang
2: re tla ga ntate
7: na ke le tsaka e ho tsaka go tsaya ka ka inquest ne e re ke botse ke tsa mohlala ne a go tshiti for ha ne a re batho ba di ba le ntse ke tsinya ya se di dia di bona ba ke ba se bentse e le mo khomo ha a re ba di tse ba go paka ana ke ona inquest ne ne e le tsika ne a re ha se a ngata mo khomo o re modimo ntse se ke di le thawe sa inquest e sa yela ha e ka tsala ke le bile mang
2: are lebohe ntate mabena re lebe versus brown ntate sabata thedisi khotsa ntate
8: o tsamaisiwa ke pete
2: ntate
8: hangata ha ho etsa ha le hore ka ga ha ho emela ga le bo tsama ho thu modimo thutse ke bua nnete empa ka nako le ditse ba hantle go tsuya le shame a jo ga le tsiane ho go modimo ke ka ba se bukupile ka tsela e le ya go ke mokeke ke ba ka tsela ka tsa bokrese ba ka ba ke le shame jalo ye bo ga mo ke a ke ipotsa o ba ni e yene mona ka tshisa ke ho tswa ho nna ha ke le ke bua sha le mpa ke ka dena ke a lebo
2: ah ne o sa hla ke sitse ga wa tshwanela ho bua le shano o ikane re a fente ronta de pizza le melanda
9: o tsama tse wa ke na ape
2: ntate
9: ke go kwa botsa mme mana ba ka bua ka taba ya request mona hore na ha be lo re bo paki batho ba ile ngore ba bone taba yene ya ntwe e tsa itseng mono ha ba gone ho bua ka ofela ga bona mohlomo ba ba hlano batho ba ile ngore ba bone ketso e tsa ala ngoduma motho ona e leng gore o le matsiwe mono mara ha ba batlo hlana ba le bahlano mono ka ara ntlo na bopaki bono na bo tla fiella ka bo tla ba tla qetelletse ba entse jwang ka motho e leng gore ba mo bona e le a le molato oduma batho ba ne ba ile gore ba ba hlaile ba topaka ka ofela a bona gore ba ba lelapa le bona ba kgone ho fumana ngwana bona a loketse gore maemong a ya a dula a le hantle se mantheng
2: ka mantswe a mangwe batla gore inquesting batho ba qobellwa ba boneng se tsaetseng ho batlo teka bopaki ka pa ke kgethong ya motho ya boneng hore nna ke tla loteka bopaki ka pa tshe
9: e o smantsela ke bua ke batla ile go o smantsela
2: ha re le bohe medu bazana
3: ho aga ba ntate hangata batho ba tsitswang inquest ke be le go sa fetse statement ka go docket ke tsa loketse eno e etsa hetseng jwale ha ebe ka tsa tsile loketse eno e etsa hala go batho ba ba hlano ba e bone e be ho motse batho ba ga go fela statement go tlo bitsa bana ba ga go ba entse statement ka ha go inquest ha o so hlahella go ga ba ne le re se ba ga go ne le ba hlano ba tlo kopuwa bana ba ba ga go re kopa mabitso a batho bana bana ba le teng tsa tsile no no ha e be ne le se ba tsiwe ka pele sa tsela ne le ba hlano tsalo ile mo somo hona ni CCTV footage kae kae ke ka balatella ka tsela yeno no empa ha ile ga hona ya tseba go bona ke mang ha hona footage ka go tang go go bontsha na ke bomang go tshong go ba ile ba ba bidi ba no go shabela le bana ba rena le bona ile bana ba ba gago
2: ndate mabena we ntse mo hlala ka nyewe ya senzume iwa hore jalo ka ha advocate Malesela hangata antsare ba lelapa ke bona ba tshwanelang go tse ba setsa hetseng nna go ka ba le inquest ba bitswe ba tlo teka bopaki gore bona ba boneng
3: yona e tshwanetse go e tsa tsele pelenyewe e ka qala gona jele mo fegeleng teng se le lata gagolo re ka etsa inquest ebile go latela ka mogo nna ke ne ke bonenyewe enana e se e le ka teng nkabe ke kopile gore ke le state go bana go pola ke la qala botsa e la ga ha e qala botsa ba ile ba thulela ka bo hona ho admit e le state go bona docket tse pedi tse fapane tsa ne bua kiswa abi ba fapane so docket e re shebane le yona e nana e ne e butswe Pretoria ha ba ha ke fose e le nyewe re shebeletseng ka hona jwale e beneng ena e nngwe ne butswe Phosphorus ka molao e tshwanetse be nne ga go tlhaga docket tse pedi ka nyewe e le nngwe tshwanetse ba etse ntho e re bitsang consolidation e be case e le nngwe e be nne jale he ka nako eo e tshwanetse be nneng go la wa etsa inquest re fumane gore na go ba botlosiwa bana ba le ka gare go ntlo re bonkosiwa bana be re shebane le bona gona jwale na ke mang a tsebang eng mme ga go tswa qeto e itseng inquest monono go etse qeto gore na ba tla batho ba le molato o nana ke bona ka o fela na kapo ke bona bona ba re shabaneng le bona na
2: okay fela na bopaki bo bokeleditsweng nakong ya inquest bo ka sebediswa gahlanong le ba amehang ha o ka ba le nyewe gotla ka tsona taba tsena tseneng di fuputswa
3: tshemme wa ka hobane ha docketi se fetuwa e ba child docketi kapo case docketi note tsa magistrate ke fela recommendation go latela se bueng ke ka tsilo no go raba ne atch ha se kopanya ke bona eka go bona ha gona additional information e lo raba ne e kenga e se ka ke investigation so lona le batho ba MPA le sebetsa mmoho le batho ba SAPS tla tlamela go re ka le recommendation e le bone go rena ha le yalo le lo qala kae hore le bone hore le ka se fumane go hong hape go tla tselletsa so tselletse se le teng ka gare go docket
2: o santse o buile ka yona taba eo ha re le ko le gona halo ya hore mo ahludi ka pa masterata a itse go thalletse recommendation ya hore taba e fupuditsweng inquesting e libiswe gotla ke tla sa bo emo bofi
3: ke ha ebe bile ka ke tshilo e go tiki ke bitsa prima facie evidence so prima facie ka mokgwa e buang ka teng ke ra ba nne ha ke sheba fela ka se ka pela mafaka ke ntho ke e bona e mpontsha hore ha ke re ke qeto ya ka e le jola ke re ke bonnete ba go ho jalo sempa re re fela ha re shebile ntlha ka mokgwa e bona ka teng ka ona motsotso e ka re go tsena go tsena ke mo prima facie e dilang teng mme ha prima facie e le teng then e re fa tokela ga ba nne ga nna ga tsola pele ka nyeo mo go tla bona go ga ba ne ke beyond reasonable doubt ka mantswe a mang ga gona tlea tlo ya ga ba ne e hlile ntho e bone ke yona ke mo se re fitlha trialeng
2: e be ho sebetsa jwang e bang ho ka hla bopaki bo botjha ka mora hore mosebetsi wa diphuputso inquest e phethelwe
3: so how do ha inquest is fedile e be ne ho na ne yona recommendation e no no ba tsentse ba se tlile se se sa bona ba ne ba tlhole bo bakile bo bo itseng ka mora mono no di tlo di pedi tse ka nang tsa tsa hala o ka tshwala hore ka mora inquest e be recommendation e re ntabiseng a tsawa e be ne DPP bona na le director of public prosecution e dumelana le motshotsis e be ning he ntabiseng wa tshwara le pili diputso dika etsa dika fela hangata ba etsa train ho re ntabiseng a se a balea ha tsere di dire fuputsa ka monana a nna tle kgwedi le kgwedi court e be dire postpone for the investigation ba bang ba ukwela ba investigate ba tsheta ha ba tshwara le ga ba di kana ba di bofelletseng
2: yo a we tsa molao e ka ke ntho e bobebe ga botlhoo mametsi ande dibasana re leboetse nako ya gao le ka moso ngwanetse re lebuila golo ke Nthabiseng Dubazana o tswa go Dubazana Attorneys ha le gabola jalo le bolela gore rona boifo wa makumane re ntse o le kare bakeng salsatsi la kajeno ga re jaanong sa noseng apakeng tsa gora ya botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke leboge boifo o le kopantseng lena la makumane o seng gona ke bua ka motlhophisi wa lona ke Lerato Sarabele ba le tlaisitseng ke mokete monyobo le Ntsane Rantwa siamalaku a re laolela gaso ka bogabane bona ba hai sale mantsiwa ke lebitso laka kene modupi re ba leta batsa ra botshelela.

فوتها. Breakfast. Listen, listen.

0: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Sebokeng, le lona le a

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke Thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: thasaba dikada dumelang bagati dumelang lebele phele le bua le ntate Lekgwe Mogatla aga Mogatla ka mona ya mediolan ke kopa o thakgola lerato la tsela ka se mme mmaka Thabile Mogatla ke go ena maenenosa ona mabelebele a thaba tsaga Mogatla a tseba didi wa go rata ke kopa le nthakgolele yona ka pina ya sanlege tshepo ya
2: Ntate Mogatla.
3: He did.
2: Yes. Are nunu. My nunuza. Yeah, umitsa mona. Toka bana ka Soweto. Ndofaya. Ntate Mogatla. Ntate Mogatla a re bona hore na mme o tshwara mohala. Mme Mogatla ka monoka. Ndofaya ka Soweto. Mme Mogatla le kae? Ke mme ga Thabile.
4: Ke
2: kae ntate? A monna ke mme ga Thabile. O bua le thwasa le batho ka re o le sedi FM mona le kae?
4: Ke tennika
2: ya tsabi. Re go tsose.
3: Re a phila. Bana se ba ile sekolong ka pantse wa lukisa.
4: Se ke wa lukisa.
3: Ba thabile ka pantse ba otsela.
4: Ba thabile ha ho.
2: Ha ba khutle ba khutle. Ba ntse ba tsiba ba beile mikotla na kae?
4: Ba ntse ba jwang?
2: Ba ntse ba tsiba ba beile mikotla ya bona kae?
4: Ba
2: ne re lukisa mawa. Ah, taba tsamonate, ga ba tle be se o mathwa ka jeno. Ah, me re thabile. Ah, ga na le taba tsa hao ka mona tse bonate.
3: Oh, a o hlola phe.
2: Wa tswana le nna tjena, wa tswana le nna phe.
1: Thasaba dikada dumelang bagati dumelang lebele phele le bua le ntate Lekgwe Mogatla aga Mogatla ka mona ya mediolan ke kopa o thakgola lerato la tsela ka se mme mmaka Thabile Mogatla ke go ena maenenosa ona mabelebele a thaba tsaga Mogatla a tseba didi wa go rata ke kopa le nthakgolele yona ka pina ya sanlege tshepo ya
2: Yeah.
3: Hey.
2: Aw yetsetsa letsatsi tate.
4: Hey, ke thabile ho tha.
2: Aw re a leboha. Ye se fole se fuba seo.
4: Se tla fola buti ba.
2: Re a leboha.
4: Yo le wile nna tsatsa.
3: Ala la.

0: re sana nako ya gore se matha jwale ba tsama ka nako antle ba tseba hore ha metsotso e fitla ya gore di heke di kwalwe di ya kwalwa di heke ha re batle ba itibe re sa ba mema ba tle ba tsu fumane le eme fela ka ntle go sekolo gore le batla e mo le sa kene sekolo sa mo re ipotsa mohlae fela re sa di bona di etsa ha re sa di bona di etsa la di lengata kolo tse di tsona di na le ma security dikolong le ke ona taba ya hore ba batla polokego ya bana polokego ya ma teachere di ntse di tsamaya hantle dikolo tse ding ke bone hlile ba hira security ke ipotse kre ei bana o bo hira security o be akalo bana fela he ha o sa tloka ha le sekolong se ka baya a holo ba sa kene dikolo molo le ferefere ena hangata e kalwa ke batho ba sa kene dikolo molo a ga tshakelane sekolong bo sa ga tshakelane re kopanang ka classing jalo nke tlhokomele gore dikolo tse di me feriferi be se le bana ba sekolo seno bo mamang ba itswelang kaekae ba tlisang dintwa tsa bona dikolong mme be di ama jalo tsebea tsamaiso ya dikolo ka ga ditho di ka tsamaya hantle jalo ka letsatsi la pele ka jeno le kgutla sekolong ke le kgutle ka mafolofolo go feta botarenyane e fetileng
1: ga o tshwetsena ka baka ipotsa gore bagotsi ba rona ka mane ka fundu jabule ka pimville ba ntse ba ya jwang sekolo se setle se magethe le ka mane ka Fixback ke ka mehopung ke a tseba ke bone ha o bua ka sekolo se nang le ma security se nang le jarete tse sekolo tse leng gore di beha polokego ya bana pele wa elelelwa gore gape ke taba ya setšhaba kgaitsadi ya ka mehopung e tshireletswa ke setšhaba setšhaba se a se lwanela sekolo tseno ke batswadi ba tlang ba jalang meroho sekolo mono wa elelelwa le yona fundu jabule ke a opolane ge ga sa mono ne re makaleletse bana ba fitlhang ka boora botshelela oseng o elelelwa gore ka nnete setšhaba se me ka maoto etsa bonnete ba gore dikolo e ba dibaka tse bolokeileng bakeng tsa bana ba bone se ka e kare le dibaka tse ding ka nnete di ka ithuta le lona ke le re tsebise dikolo tsa lona ga di le tjena man ke re bue ka lona kwano radiong ke hantle gore ke re bue ka ntho tse ntle ga di etsagala ke ne ntse ke thutse ke nagana ke re hei ntate Julius Mkhwanazi o dula a tshwarwa ampo re beke tse dintse dintse pedi
0: hei kgaitsedi ya ka
1: go etsagala ga ba kgone gore ba di
0: hei
1: ba di kopanya ka ofela ba motshwarele dikoso tse leng gore se bana le tsona ka ofela ka nnete motho tla kena bekeng ena koso itseng a ntse beili a kena hape ka mora beke tse pedi a ntse beili
0: ya tjhelete ngata ha
1: a kena hape beke latelang a ntse beili ke a ipotsa fela kgaitsedi ya ka gore hantlentle e sebetsa jwa
0: e fela motho ne ke sa mo lebella che ne ntse ke tseba ba hla madlanga mona di ntho di ngata fela ka dinyeo tse ngata ke khaitsedi ya ke ne ke sa lebella ke ne ke sa lebella hore ha ka mora yena e se lena ka mora yena e se lena ke bona mathata ka nnete ntate ke hopola le kgetlo la pele ha na nwa metsi a mangata ke a hopola ru phumula mofufutso ne nne mola wa hopola go phumula mofufutso tishu ya sala patse bola di commissioner tsa qetelele ne go le so e tlosa mono ne go so le jwalo ene le botho bonalang a tshwile ha golo gaitsedi ya ka mme le tswalo go ya ka moana bonala ka teng ona bonala e ka ke motho a itsisitsweng dintho tsa nang tsa sa utlwisise gore di tla mokenya tsietsing e kana jwale ga se di tla di le ngata tse dintho tse ke kgutlela mane mo gane ke qala o mmona ke motho yo ke ne ke nana ka re e ka ba mo etsisitse ntho tse yana sa utlwisise yatlha wa bona bo saina mo bo tse e saina mona ngwana ka saina mona o qetelele le wena kena mathateng fela ga se di ba ngata tjena ke ga na etsa phoso e le nngwe a ngata tjena
1: ai gaitsedi yaka ke mathata ai ke mathata ebile tse re shebile tsona tsena tsa melata e gaitsedi yaka palopalo tsa melata e ithaopang go busetswa malapeng dinaheng tsa bo bona e tlile o bonala e tlile e ntse e phahame
0: fela go a bonagala gore go tsamaya ga melata e meng go tlisitse diphetho tse itseng ke ntho e bonagalang kapa re ka se kgone go e bona ntle le ga motho e leng gore ya mo ama a tshware ke nna mohlomong a re kgone o e bona kapa o e lepa kapa ga ke tsebe fela he ke a ipotsa gore e a bonagala na ke la ka bona bashimane ba bangwe se ba itshwere ka spaza ba itshwere ka spaza shopo jwale kere banna jwale lona le tlo e senya ka gore le etsa blom plak
1: ne ke tla mono ke re ne ba sa tshwara habli
0: ga ba tshwere habli ba le bo ma-level ka moo blom plak ya majita ba etseditse gona ka lebenkeleng ke
1: jwale
0: re tlo ba le mathata batho ba bangwe ba na le di-passage tse ba sa di sebedise lekeišeneng gobane go tlala batho moo go na le mabenkele batho ba sa engwa tse bathwasa gobane bashimane ba dula ba dutse bono utlwe motho a tswafa fela e se gore ba mo etsetsa ntho tse ngata a tswafa fela

0: ha ke feta ke lo feta ka ga batho ba bangata
1: cha ha tsama pavement teng ga itse diaka o ikela mabakeng a hao o bona majita mane ba tsama ba le bane go sina batho ba bang pavement ye no etsa
0: ro yeah
1: ho tla nka hlonya hao latsa le parking ha e ka re o fihla parking wa fumana koloi e ina le batho ba ba hlane le ba
0: ba mefela
1: e le ba nna fela ba ye mefela
0: ba sa itsile le nna la ke le mojita ihle ke na hala
1: hata nya mmeli nyana wa ha o fa nthweng
0: jwale
1: wetsa hala
0: mtswalwe mongwakana le kgwebo o na e buigale nthweno ga ke batle ba fana e se hore ke na le ke motho a jwang jwang ga ke batle ba shimane ba emang ka ntle
1: le
0: bengkeleng la ka bana jwale e ya le matsa batho ba bangata ba bang e se le hore bana bana ba stone motho o tswa fa yona ntle nana ya ho feta batho ba bangata bana pele a kena ka le bengkeleng
1: ai mamedi mohlomong ke re botse mamedi wena ha yona hanisi ka pa ha ona bothata ha bona se hlopa sa majita ntwe makatsang ke ha bona se hlopa sa banana ha itle ntwe ho baneng ha etla ha ile majita ba kala ba ba ga go ba ba bane ba ba mmoho ya ba mogopinyana o sa e ka ga hona ntwe ba ietsana a
0: ka pa ke ntwe tloile ile ntwasa re hola tsena le rona re hola ge holela di shopong mona ge ba pala michini ge ba pala ke ntwe tloile ile nkapa ntwe yo na ka bo yona wena jolo ka mmamedi fumana yo fa botatanya
1: a mmamedi ya pole
0: 0860003084 rutse pele pete se majwal di busa maruma o temanga o metro a re fetsona o se busa tla go rebedisa ga itsiri ya ka ke tsa bobedi tsa se pele pete manga o metro di tsa majwang ka se sebaka
2: a ke le worker as to le ke di medise ba ba na di ba tsa fa se show se ke pele sa ona ka bona ka manga o mbu fonte milawa N8 o pa ela le se ke pele ka mo se pala ka monyebe go le ho kopa ba ga di ba bona ba be se tsibisa le mo go ka pese ke se go to lo ke ka mo ka N8 ya Transnet ke na ka masses sport ka jwa lo ma sport Nathan ofela ka Nelson Mandela Drive le botara fumo ke be dipete se phalla ka matla o feta mo ba tsaka na le ni bila ona mo ile go re go tsona le tshwetseng tse di tswela pele ka mane ka Kelna and Second Avenue Kelna le Third Avenue ha mo le Kelna le Third Avenue ka go ba ga ne ba rena ba se tsene mo di segment le go tla mangwa o le tla ba le kopano e fetileng ka mane ka from Fisher Buildings le ya go ba ga ne ba go ba se bore e bang batlang go etela ka mo ka dikantong tsa ona tsa masipala ba se re itse mmila wa Nelson Mandela Drive Makgwa a mole Charles go paka makoloi ya bona go feta mo di roko tse di sa sebetseng ga ba di sebetse tselo ka e ka gona le matshwa a wena mme ba sala le sebaka
0: are leboga itse ra ka ba shoma ba bela motse mo metso tso go feletse ra ya bosupa City of Joburg pele twa sa fetela ka mane ka e kurulene ho go bela mogeseng a o smosa o re nye di tsama John City of Joburg
3: but kara ke di medise ha po ba mamedi ba batle ba se di FM re ntse re ho potsa ba khani ba tsa maika di pesa re ba hore di pesa ha dio and ha re tlo hore di ka khutlane re kopa ba se di sedi palangwa tseding ha ntse re ho potsa hape hore today ke back to school ne spetipeti se matla haholo ebileng re leke ho tlhokomela bana ba banyane ha ba ntse ba ya sekolong ke nakonyana ba sae di tlhaloganyo tsa bona ha di sebetse hantle ba bang ba sampane ba le confused hantle re na le kotsi ya koloi mane ho N1 South Olifant Fontein ka Midrand le ka mo N12 East Elder Radio Park re na le spetipeti se matla ho N1 South le Future Flying Saucer Interchange ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein Interchange ka mo N1 North mahareng a Malibongwe le Winnie Mandela Drive M1 North mahareng a Gold Reef City le Empire hape le Soweto Motorway le N17 Soweto Motorway le Moki Street re na le di roboto tse sa sebetseng mane Midrand ho folks le Sanders le Health Road ka mo Annette Solomon le Banting ka mo Cossett Street George Avenue le Alexander Street ka mo Sandringham hape le Yantmas Avenue le Upper Park Drive ka mo Westcliff ho feta mo tshetso ke di tsama hantle re le boetse MPD le JRA ka tla le ho ena
0: a le boya go lo hle ga itse ya ka bona mamedi e ditabaki tsena ke nako ya la bobedi wa jackpot ya Powerball la bobedi ona ona le bonyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e le ka nye ditsong jalo ho 47 million rand ka ofe ena ke tshelete ka fetola mopelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ke tsalo ya ho hulwa ha di nomoro ka kotloloho la bobedi ona ka hora ya borobo mantsibuya ho SABC. o ka ba mong wa bora di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, ke bua ka wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione ke tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ba di lebo tse le shomela motshegobedi kapa o feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
1: Amara tsamara tswale se di metsotsungena mashuma mabedi ana le metsomeraro ka mara hora ya busupa butle re kopane le kobedi mogeseng ka mara kai khurulene re utla hore horeng ena sepedipete sepalla joang kobedi khaitse dia ka re boela re wa moela hle horeng ena ho etsa lang ka mo kai khurulene
4: ke le bo khaitse taka mutati mo ba le di khurulene di thulana mane Albert Donel sa go rena Bracken Downs mona ke matiano nga R59 leng Abraham Morwen le Tleperfir leng Simon Tuli kama ne ka Primrose di thulana matiano nga Shamrock le Pretoria a se kama ne ka Wadeville di thulana matiano nga Pedi le Bergvlei so go mela mogani mo ma bone a laolang se pepita tsheng taolong e ba le tshwala o MID a re fanense ba ka ar di tsaneng ka le hlahlamang re le boha EMPG ka tsale go ena
0: ar le boya go lohletsa tse bogese mamedi go gletsa 086003084 re tse re bua re re hey ke bone video e matha mona ba shimane ba se ba tshwere spaza shop ka ka ke Blom Black ka pa ba nna ntotse botho e mongwe ga o khala ke ntotse re di kwaetse makation mona man ke bone ntwe ka lo ka ntwele le buang ka ona le seria fam dipelang Lesa ditumela.
5: Ha lukana se
0: ke. Ha, ke tele kae?
5: Re tenta to go le pusele tso mo tsabo ka Orange Farm.
0: Eh.
5: Na ba tshaga a ke ba tlo ntse o ka re. Ke ke nka re bana ba rena ba tsuba mo, se ba itsuba mo ba bukana mo.
0: Mm.
5: Ke kwata le ba ka ba le mo ne ke ba leleka.
0: Fela ka sire re hola jwalo man re kopana le ba khotsi ba rona mona mo re ema. Ngona na ho hle mo bana ba emeng ke botoutu fela.
5: Ba bang khada ba tsotsi ba tsora le ba banyane ba po.
0: Oh.
5: Eh ya izwana ngani.
0: Hape ntonye ya dikgwebo ya ile matsa mo fumana ngore bana ba rata o ema shopong ye itseng.
5: Ba botso kwa ba ha ile le siriti. Ana le batho ba tletseng jalo ba sa rekile.
0: Mm.
5: A ile go be hantle tla mme le batho ba reke ba tsamae ba reke ba tsamae se ba bukane mo.
1: He o bua ntwe golo. Ho bane le
5: o ruta ba rutela teng mo go tseng ba ntse tsa meeting on rele.
1: Hey. Ma bota ba masehla.
5: Hey.
1: A me o hlakile re le buile.
5: Thank you bana ba se tsane le bo.
0: Re le boha.
1: A mera sebele tsa sedi mo yendumela. Re tse tsena o mo yema mere dumela.
6: Ke a tsasa le batukada le kae?
1: Re tele ka mama.
6: Ke teng ke mama khubo qala botsa. Ei, ya inkhusa bohloko ntweu. Ha o tlamela o kene ka rashop, o thola o fita bashimane, o rupu ha di ene e utonetse mafo ha o tsebuto tsa chelete ha jwang.
0: Mm.
1: Oi bile ba lo tsaba lo ntsha chelete.
6: Ya mina, u e ba tsang thutse na a u empa tsitsi ngona o thula.
0: Heban jwale hangata mohlomong bo di spaza tse bedi le pela hona ke bana ba re batse bang ga ba tshaba le bona ba ba holela mahlong a rona
6: ke re ba tshaba re le batswadi
0: heban
6: ibile nna ke na di ditlhobolo ke ya di botsa tse tsa ka kere le anything mo le e tsang mo ha go go mang re a go go go a ke mo o tla le ntsha mono
0: Jwale ho ya ka wena jolo ka ke butsitse mamedi wa pele ntho e ya di ama di chopo tse o qetello o fitile o bona hore ha nka skene mona man bana ba batletse ba le bangata mo
6: eh we are ameha tsatile no hore a hlasa batletse o ya fita ni fitela o ye huyela e ba sa ine ntshona e hole o sa tshwanela o ya hole mo
0: hey le ya utlwa bo ragwebo le ya utlwa bo ragwebo
6: Ke batho ka ga ntwe o tsa bohloko, o tsa bohloko.
1: Ha o kopana le bona passage mba tla tje ba le bane. Ka hlonya ha ho etsahala.
6: Eh we iputa tsasa, o ya iputa hore na ba tla mfita hore ke ba mfitena. Ha ba fita sala o tonya mosa ka mora hore ba fitile ho ba nketsa jwang.
1: Hai. Hai meke lebo.
6: Ane buleng ke nna halala kala botshalala
1: halala kala botshu
0: ara
1: kala kana majita ona hana hore ba ena hana e ka reng ka re ka letsetsa ke majita o le ka fetse halele se hlopa mohlomong le majita le bagotsi le bane le tsamaya kae kae ka pa le dutsi kae ka le nahane hore ntho yeo ya hore le dutsi mmoho e etsang ho batho ba le shebileng
0: hape twa sa yona ina ya ya khale le gona re dula di shopong twa sa na ke ba
1: tlo
0: tsama bona re dula re na ibile ne ke ya michini ngono na le michini re ya jwale ha le bana ha le bone nthwena e batho ba buang ka yona wa bona jwale ke nahana hore beng ba dikgwebo mohlomong ebe bona be ile ngore ba re ai bana ka pa re ba fa bohlale be o le bona ba lantse ba sa bobole ene o buang ka yona ya dikasi mona dikone mona ga itulela fela jolo ka otsho le nna ke le tjena ha ke tla gona le majita ba dutsi mane ba le bangata ke le tjena le nna kutlwa ehile hona le nthonyana
1: wa ipotsa o boloke ile na
0: fela ke bopelo ba rona le keisha ya bloma di denje mona ga itulela ga ikotlela le se di dubela
4: oh karas
0: boso
4: sipadi
1: mwaneso
4: ntates boki ka lendli
1: e ntates bofi
4: e bana tse swa tiba karas wena ba tla o tloya o zibuhi ke ribe we ke nna ka mona ka lendli karas mwana mme shopo mo ha ona ntwa bo shopo ba isa mo ke botou
0: eh
4: ka bobedi ba tshukara hari be hantle re kgona tlo ba bona le tika nyana di drugs tse ka mona ke kurti ya mpendate
0: ke
4: ka bobedi ha re late mona karas ha ba sa itse botoutu mo e le hore ba lo bloma fela gobane ba re ba bloma ke eng ba sa e mošareng ba le ba mošareng
0: ea o bua eng
4: ga batla go yama dishopong
0: e o bua eng le wena o le ntate je ga ba le bangata bafana ba ba ikemetse fela ke bana mane bana ba golela mahlong a lona mo le wena o nke o tlo tswafanyana o kena lebenkeleng le jalo
4: batho ka ngwana mme ke a tswafa e re ke e beetsena ga o tlaka kgona o bona ba o sheba ba le 7 o tloetsa ke le ntate kore kereo
1: lemongwe
4: radio ya lokisa ngwana mme mosebetsi wa radio ko o lokisa and-e ke a tseba ba mametse le ntsing ngwana ekeke wa shopo ngwana mme ro lo reka o ntsha tšhelete jalo ka mme a tholo batho ba eme ba o shebile kapa ba eme pela monyago
1: ke
4: la ka botsa mongwe wa dishopo mona ka re bo ntate hanka ntse a le bitse maponisa keng bare ga re na tukelo re tla etsa jwang ke rona re a ba tshaba
0: ke style ntho obane e gotlhe ntate mabenkeleng a kasi monana go a blomiwa pela menyako mona kapa banna batho ba ba dishopo le bona ba dumela gore bashimane ba ga ba le teng ba sireletsegile
4: a batho ka re shebe mona ngwana mme o bile ntlha botlhokwa ga re bua ka toropong ke eng ba sa eme toropong tse golomane ga eme ba le
0: 7
4: Ore ke makala mo ngwana mme ntwana le budeng e botlokwa ene ke thuto. Batho ka re ke dira ke le ntimo na dikotsi ntate tse hlekitse tsambana.
1: Hele, le ntli o tsana le di drugs.
4: Ah, le ntli go tsi motho batho le ntwana ba tlo dinga ta le ntimo.
1: He?
4: Wa bona ka nyana le ntli ke kotsi ha nne.
0: Ke mathata.
4: Ene rona re le batho re ba tsiwa batho ba direction re ba tsiba hantle.
0: Hey. Ntate a re lebowe.
4: Ke lebowe. Re bua nne tsela pele nne ru iri ru tya iri phami se ke a lebowe.
0: Ka re a lebowe. E tswasa yona e re buang ka yona. Hohle ka re ke style wa blo bua di shopo mo.
5: Le se di bela.
0: Ke teng ga itse ya.
1: Hello.
5: A bona ke re yo. Ke le buang ka yona ona 29 ngela ka e. Nna ke dilaka ke tene ile me tsela. Ana nna ja ba jetsa ke re ha a ma jetsa. Le ka se tsuya la ka shopo nga ka ofela a ko. Ha se ka ofela go tsuba. Ene sigarata a se tshware shapo ka ofela go nna ke ba blel ba ntinela ha ke tibila e tsare ne bo sane o thimela ta eng ke a gola la o pula story se ha ke bu wa tena ga ai no khona o ga di drink tsa melata ba se thuma ge ya o sapa di rete tsona se se ba le betso seng
1: o go re
0: hey ke bua yeng
5: ke ga ke ba jwe tsa ke ne ke ne di drink tsa bo ba friend ba se thuma ge le betso ka se ba se hlatsang di rete tsa lo bona di gathe di putsa ya mara le dutse
0: fela ona hana re ka ona hana re ka etsa jwang bana ke bana ba rona ba mambo di shopo mona ke gela ga itloela ya bantwe ka nge tloileile o bana ke nyaka lwa tswang ha bona ge ke atla ke lo bona ke saya ha bo thabiso mana
5: go na fela ga ba blele street ga ga se ntle e tsa nya ha re le bona batho ba di shopo ya bua ke ga ai le nana ja la batho ba tla kena jang ka ga shopo ho tletse batho ba bangata
7: Fela
0: le batswa fang o ba le ke bana ba ba zone mo.
7: Yo batshukana, go tswafa yona taba eo ya gore. Ha o sa tshepala ba tsatsing.
0: Ha o sa tsona le
1: tsi. Hai. Hai o thata. No no ga le bona ngwane swa go letseditse.
0: Thank you ba tlo ra ka tsela monate. Mo tshe mo tla nka ya ka nna ke tsiba batho ba banga ba feta. Motho a tshwa ga ikho.
1: Ba tsang tema ka tsang hape khada. Ona mogopi ona o. Ha o kopane o bona hala ba sebetsa. Ga ke etse mohlala ba kopanya maplanka ba le ka o aha ho itseng ka ba le ka o rekisa. Wa tsiba e fetola tsela o sheba o ba shebang ka yo. Wa bona kuri wa bona ho bana le ntwa hore lwana hore o ka ba botsa o ka ba thusa ka eng.
0: Ne.
1: O ntwena e ba ietsana. E atlehe. Kana go ngwe ntwe bonolo fela majita a fetang ba tshwere bo di garafu e monga ganna motšhini o kutang jwang. Le a ka ba jwang ba hone boqeta o kuto. O bana le ntwena hore ai tlong le tlo kuta ba ka le batla
0: bo. Bona le ntonyane ba ietsa.
1: E le batla bokae.
0: Re reng ke ba o qetela le sedumela.
8: Ke ga tate wa tsukara.
0: Re tele kae bo tsaka?
8: Le metsa sa ke mo tsimi se bo ke mo tsimi phale se bo ke.
1: E yanda.
8: Wa tsa ntwe e kgolo e tsoka galang go ba tshabana. Ko re ke le batho ba baholo ha re ba bona. Re se ke ra tsaba o tisa voice re ba jwetse re. Ntwe o yetsa empe. Why o sa tsama o lo tsibela helo?
0: Ba bang ba re ba ikemetse fela mo go tloge ga ba tsubi ba ikemetse fela he
8: wa bona o ikemela fela ho ha pe ga tsamaya o tsaba ba jwetse gore ae a se mo ye ma ha hulu e bo rona bo ga kgwebo ke rata ntwe ta ke ta bua re mo sharing ga ba yeme ho nna mo le ntate wa tsukara ke ba jwetse gore ae ha o yengwe mona.
0: Oh, you la bona yo a ma mohlobo ngwebo.
8: Yes, neng a ma haholo. Mari ntshwengwe e kileng kae elellwa. Ka ba ka yetsa. Hona le bashimani ba banyenyane. Ho nna ke ne ke ba jetsa ke re shatwa diteki ba tla khawashi re tisa eng o tlo bone ho tla ba jwa. Etsa mona ho be clean. Ba yetsa ba thukada mo kileng teng ho clean.
0: Yeah.
8: So eneng e tabe e kwetse e sa sebetse e clean. Ba khona e kitwa busy mara ha re sa bui re ba tloela fela e ka re ba tshaba ende ba tla tswela pele yetsa dintotse tse sa loka.
0: Ho wena ha o engwe nix.
8: Ah ho yengwe ntate ba tsgara nix ha o yengwe.
0: Ya reka o tsamaye.
8: Ha mona ke jwang le ba ba ke tsang ka ntle ba ba clean ba ikinela. Ke re ka tsama ha ba tla ba bona ba bang ba se ba ithukile hore ba jetse re mona se mo utubelwa mona.
0: Ah o tla ba se bona tentate re ya le bo wa chapat ke na kwa ao.
9: Di papa le seria fe la dichi apart acha.
10: Go le boe disco dancer go le boe DJ thwasa go le boe lena comrade my comrade ke comrade Jonito mamedi wa tsebeletsa le CD FM morong ha ke batlo senya nako ke batla go ka jelo ke di thagole ka hore ke boele ka mane ka motse moholo ka maseruka le sotho kopane jwalo le ntate miki ya ka monte ntate miki ya khotso le kae ka she
11: ntate
10: ka mo ha ntate ha se tsona tsena tse ke tlo bua le wena ka tsona o sentjena tse se monate ke bone ka mono hula ba le kotsi ya koloi e ile a ma di bapadi ebe ho etsala jwang ntate miki
11: ke le bona le qatsha ke di medise ba mamedile ba ga di bapadi ya bolo ya maoto ntate ho jwa lo ntate qatsha le nna ha o ka re apa re tsuke le go le le 50 ntate ka ho re ho la ba le kotsi ya koloi ha o hlwella bo ka mogotong ka mane ntate mo ile nyang ka di bapadi tse ka bantse hlalo ba lahlelwa ke maphelo mo ntate qatsha ka papa la selo ke botlo ntate ke di papa di tsentse di papala likintsane tse na tsa gona tse tlase ka stana ba bane se hliba le likintsena tse golo me ka nnete ke taba e bodutu ha go lona di kacha ha batho ba bahlano ba hloka hala ka ofela ntate e bile le batho ntse rena le tebello gore batla bapala ka go lokgolong ya papa di ya bolo ya maoto me ka nnete di bitsolla moetapelo wa mogadlo ntate president Dijane Thunya ntate sentse re fitisa matshidiso bohle ba meileng ditlhopha tsohle batswadi bagotsi le bohle ntate ga golo le streke seo sa bona sa mogotlong difa bothabothe ntate difa bothabothe e leng gona mona mo dibapadi tsena di tswang gona teng go sane ona strikeng seo sa bothaboteng tate Qasha go tla ba le memorial service ya dibapadi tseo ka o felang tateo lelapa la bolo le tla kopana moo o le o tshedisa ba utlwileng botlhoko ke taba tsenang tate.
10: Ee, ke taba tse se monate ntate Mikia, sentse re phepi ka nnete go botlhe le o poresidente wa Lesotho Football Association le ditlhopha tsa bona le malapa ka o fela ntate Mikia, ka nnete sentse re phepi. Empa ka bokgutshwanya ntate Mikia, o ile a tsamaya jwang ela ya FIFA Young Referees Course?
11: A e tsamaile gantle golo ka nnete, e tsamaile gantle golo mo ntate Qasha, ona ba bona go na ba le baletsaphala ba bannyane gagolo, e mongwe wa 15 e mongwe wa le 16 le ngwanana le mošhanyana ba leng ba ipabola moo ba fua dikgao ke di-instructora obane ne re na le instructora ya FIFA e phelang Aforika Borwa moo moletsaphala wa metlheng wa Aforika Borwa moo ka stana le mongwe a tswang nageng ya Malawi mane ne ba kgotsofetseng kate obane olo ka gela ga bontshe ke baletsaphala ba ntse ba le bannyane gagolo di le moo.
10: Tate Mikia, e se re tshwere ngwane so a ke leboga gagolo o beletsatsi le monate le tlhoke tshitiso.
11: Ke leboga gagolo ntate Qasha.
10: Ke o taba mamedi ke tsona tseno taba tse tlhankamane ka Lesotho tse se monate tsatsing lena empa la o le jalo ke ntho tsa teng re tlabe re lo fitlha. Mamedi puong e ya Sandile Zungu ya iketelang boporesidente ba SAFA o supile boitlamo ba gae tabeng ena ya kenang go yona ka gore
12: ready to serve, ready to unite, ready to lead, ready to listen, and ready to be led. And most importantly, ready to help South African football enter its golden era. Above all, let us choose football first. May God bless South African football. Thank you.

0: sebetsa na jalo le mino mocha le ke bone o sebetsa jalo hona le khwaya sebetsang le yona bile ba bang ba batho ba mothusanga ba mongena in check ke khaya mthetwa jalo dipotso ke batho ba re ba ipotsa yona ntwe no re tla mutla tla ka gospel ka pa hoetsa la jwa bone le mo radio wa hai o teng teng ka hlaile di video mona a tsa sebetsa a bina mo radio wa hai o bina mona ati channel e tsa buka tushu ke kabela pelo mono jeba man double hp hip hop pantsula boso
1: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena dipolane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Hey monna, o sa hopola na kunyane ranta e santse na le matla monna.
3: Hey, nka le bona jwang?
2: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
3: Hai, RIP.
2: Fela e sana le matla go gone o ithekela kopi ya recovery.
3: Ha ha wetse motla ya kere.
2: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recovery e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
0: Roba fera betso a gale bile tsholo regane ya bo robedi ke the biggest one in drive ke tsakwa breakfast show on the city fm audi fedile tsa mo pa le fatse ke se re shebile jwalo tsena tsa liki ya rona e kholo ka kwano ka africa borwa e tla qala e segale ke a dumela bo beking e tlang ya beking e tlang ho tla qalwa ho tla qalwa jwalo ka liki ya rona e kholo ya psl ka kwano ka lapeng me he re lebele tso bona hore dihlopa di tla tsa majwantse di tukisa dihlopa bo kaizer chiefs ba spain kwana bo orlando pirates bile ya ba pala busuba ka jeno renga busupa le yona e spain di papadi tsa ho itukisetsa ke a tseba ba bang ba kampong ke yona Sundowns TS Galaxy ka rentse ba lelape ka kwano ka Africa Borwa jwalo ka bo suwelele le bona gale ba butsi ba ntse ba lelape mona tsedinyo hetse di bapala jwalo dipapadi tsa boitukisetsa jwalo setla sena se setsha setla dihlopha ntse di signa jwalo dipapadi le ha fela o thotse ka mane ka mamelo di Sundowns so bakeng sa dipapadi tse ntsha batho be ke boneng ehlile ba tekene batho ba bangata ke siwelele tsa maitse ba bangata ya tekena ba bangata TS Galaxy le yona fela jwalo e tekene di bapadi tse ka bang le shobele motsemene ka ofela Orlando Pirates le bona se ba ntse di petore bone bone o rapo ho se ba le ka mono ka Orlando Pirates e lenge mongwa di bapadi tse leng hore ke tlo di sheba ka lihlo le le fubedu ka nnete o bapala bolo e ntle ke mongwa ba shimane ha holo a go bua ka di left back tse leng gore di tla di tla ka matla ka nnete neo rapo mahlo a tla ba le ho yena le dihlopa tse ngata tse leng gore di ntse di tukisetsa ke a ipotsa gore sa ha o sehlopa wena o kgotsofetsiwa ka mo dintho tse di tsamaya ka teng kapa ba santsa le batho tse banna sebapadi se seng se leng gore ke se shebile ka mahlo a mafubedu ke Emil Vetboy ho na le moshimane ke mo ratang haholo tho ke Emil Vetboy o bapala ka mane ka Cape Town City ei e kare a ka fumana sehlopa se seholo mme o ne o ntse o na le menyenyetsi ya gore Sundowns ya mmatla o na le menyenyetsi ya gore Pirates ya mmatla nna ka nnete jwalo ka motho a latelang papadi ya bolo a latelang le ena Emily haholo mo ke bonang a ka bapala ko Orlando Pirates o Sundowns o mane o tla ba boimanyana wa opola moshimane ana monyane mabena a na le boiphitlhelo bo botle haholo ka nnete ke bona a sa sebedise Sundowns jwale Sundowns ha o bonolo gore ba tshepe baneng ba banyane fela re bone Orlando Pirates e etsa ke o tshepetse bo Mbokazi sheba Mbokazi mo a leng teng ana jwalo ka papadi ae ya tshepela go rele a o mo shebile tsene ditlhopha tse ngata ne di sena o mo fa monyetla gobane monyane ka mmele o monyane ka dilemo ba bangata ba ne ba sena o dumela fela Orlando Pirates e bontshitse batho be kang bo rele batho be kang bo mohaunkota mohau wa mmona tjena ke nana le ena batho be kang bo Mbokazi ka nnete ha e tshabe Orlando Pirates o fana ka monyetla jwale haebe imele a ka fumana monyetla o no thwe na ke sehlopa sefeng se ke bonang a ka iketsetsa lebitso ka talenteo ya gae ebile ba mo fa monyetla ke sehlopa se tshwanang le Orlando Pirates
4: wa bapala mo alenteng
0: wa bapala ke a kentse ke stara twase staga o tlhoka fela go bapalela sehlopa se segolo se tlhale thelebišeneng beke le nngwe le nngwe le motsebe a staga
4: o batla gore se a se bapalelang ga se tlhae beke
0: thelebišeneng kgaitsedi ya kwa tseba nenneng o tseba bolo ne fela go tswa fela gore o bapala setlhopha tekomo di segala tseba bolo kgaitsedi yaka fela gobane o na le mane ne bo first division ka lane ba e bitsang setlhopha senone empa fela ke se lebetse ka pele gobane re ne re sa mone ga ngata re ne re sa bone ntho e ne a etsa a re buennete Pirates e tlhaa TV-ng
4: ga kae thata e tla papaditse lekanang
0: letsanyeaga seke ra kela moegape fela ditlhopha tse
4: gologaditlhopha
0: tse golo diufa ntho eno wa tseba o bapalela Pirates o bapalela Chiefs o bapalela Sundowns ga re bue nnete ga e tshwanela go bapalela
4: o kampare di shebelelwa ke batho ba bangata ba qetelele ba bua ka tsonamoramoele
0: yona eo
4: ga e be dipapadi di mašome a mararo thelebišeneng di tlo tlha mašome a
0: o na le tlhopha tse tlhango feta tsedi ga o so bone twase mme ga ngata o tlhaa thelebišeneng o tla iketsetsa lebitso o feta batho ba sa tlhaeng ga o so
4: tlhokomeleoga
0: o so tlhokomele go na le ditlhopha tse tlhang TV-ng o feta
4: tsedijono
0: tlo otlhe moleka
4: retwasa
0: o tla tsosa fuasa
4: ditlhopha tsena tse tsane di saetseng go tlhaga
0: tgo na le ditlhopha tse kgona go tlhala bobedi se tlhae le botlobelo
4: di reka nako
0: ga o na ditlhopha tse tlang o feta tse ding thelebišeneng
4: I'm going to go to the television.
5: Le ha ba sa bapale hantle
4: ba etsang
5: mara ba tla
0: ene jwale ha o hla hangata jwalo jwalo ge tlo o tseba ha holo ha o tseba bolo o tla tuma
4: ba tseba tsela le buang ka le tsana hantle le batho ba bitseng kone ndenje le ke sa tsebe ntse ba etsa
5: ba six
4: e ka ke strike
0: e fela fela halu ya qala le ke bekeng eta
4: ya
0: o shebe beketse tse pedi tse qalang fela beke tse tharo tse qalang ga re tlhege e qale nna le wena ke shebe beke tse tharo tse qalang gore ke ditlhopha difeng tse tlabe di tlhaile o feta tse
4: dingba etsang
0: tsebe
4: ba tlhaiswa ke a le kampalangkaaaaaka le ena ka
0: moaaegaetsediakaareanete go na le ditlhopha tse e leng gore o batla go di bona thelebišeneng motlhomo le boka ditšhelete ba tseba gore a na jalo tlogetse motlhala Orlando Pirates papadi engwe le ngwe ya bona o tletse stadia mo se tletse ga e ntle le thelebišeneng a
4: wee
0: o bo fitlha o nka setlhopha se seng fela se e leng gore go na le balatedi ba mašome a mabedi stadium le wena ga o e shebile tena
4: kaa
0: o tsena
4: le shebelela bolo kapa balatedi le shebelela o shediswa ke o bona ditulo
0: o ko shebelele bolo e senang batho o ntswetse go kgona o e qetana papadi ya teng
4: kada le shebelela eng
0: jale ditlhopha tsena tse tlhang thelebišeneng motlhomong bolatedi bo bongata Orlando Pirates a re bue nnete stadium se dula
4: setletsemamedi ka go o na le maikutlo a
0: mmaoo
4: batla go bua tabentseng re bua
0: nahello
4: mamedi hi dumel
6: aswasal guy
4: retelle guy
6: mojela wal khosi tswa kwa gudumane
4: thank you mojela wal khosi
6: Ah, na ke go tsebetsa management yo tsa ditlhoka tsela o etsa mo sports one clan chiefs ha ga ile ka isa ma heka sela.
4: Eh.
6: Ba futhe ba jo di data. Mani nte ba tsiba ntwe yetsang.
4: Wa cruiser se le mo sena sa dipapa.
0: Ke bana jwa le se le tsaba le u bua le sign abo ma le thotse du.
6: Eh yo no go tsaka le jori tsang ding e der ba tsaka ga se da ma heka wa bo le tsola u tsika sa iso ntso tsho.
0: Ya no ya. Ai se betse jwalo le se di dumela.
6: How
4: about you
6: cover the I'm not one to call to Toronto Road.
0: Yeah.
6: Batho ka ra ntse ntse o bua nya rona le tsopa tsa hlanganga ta TV wa nete. A re ntse mhlala no tsena ka rona tsopa tsa ola ka fire. Ke sa le se se se. Ke mi tsa re khona re shebella TV ona ba le tsena na. Ka ga TV se se. Ke mi tsa tsa re khona re shebella.
4: Oh, ka ga TV se ai kai.
0: Ai ba tle ba bone. Ba ka tse ha itshabi.
6: Eh maro o ka re le ona kana go ngulona ka thula go shebella la. Le fa re tsela ipitla monana.
4: Ke tsaya nga tsa lona TV. Ke tsaya nga tsa re bua tsala fara tsa TV. Ke ba pala pala. Ke tsaya nga tsa TV. Nga nga tsa ntate. Ya ke nda. Tango. And then we are going to get ready. Ena tsela tsa ke le se di wa SABC msi wa tsho wa dibala.

I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, I'm like.

0: Ometsi Dennis LaSalle, right place, right time. Ati pijana humo no kila kaoneleza Aljiro, it's not hard to love you. Mabidi motle ki itabule sabele so kia hao yale sedi. Kila bubeti beking irifele he. Ritle refite kamana kama vinkeleng. Haki kuta kita uforna ukalibelang. Hulena la itabule horing ena ya pili. Iwur alang kayona. Iriki fite mona kia kuta.
1: Attention, attention. I've got something.
2: Hush ShopRite, re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 5 pack tse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka R58 le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake with Flour ka R29.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026. Hush ShopRite fela. Di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
3: Ibangu nahana uru keke wa kona ulifela likweta. Nahana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E kaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebele tse fokolang, likweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Sechaba se senang boeletsi se atimela. Nyakallang Basotho hore le na le boeletsi bo tjhatsi bo letshetsa. Ka lesedi FM le kitikang dilemo tse 60 le metso e 60 le le teng. Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
5: Tembisa.
6: Oh yeah.
5: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelwa.
0: E mashume a mabedi le metso e medi metso so kamara hora ena ya borobong ntse ma metse le nana ola itlabulle sebele so ke hao ya le sedi ei ba so dika jeno le swile ka majeke e bane ba santse ne ba le phumuditse ka nnete mpaka jeno he le lehle la diraya ka nnete bane ba bang ka nnete ka bo hora ya bosupa o tshwanetse o bo so mosile sekolong le wena ka mona wa itukisa o ya mosebetsing. Dintho tse ding a koleke o dietsa ka la maobane e a koleke o dietsa ka la maobane le yena motho eno ho seng a iphumule fela o mo hlapise ka la maobane kapa a itlhapise ka la maobane hore ho seng dintho di be bobebe o ska tshwara mona wa tshwara mane o bo sontse o beile le dintho tsa e hantle tsa ho ya sekolong discaftini tsa hae o dietsa ka la maobane o tlo bone o tla tla o ntshwara ka letso di tla o bolokela nako. Di tla o bolokela nako bane ha o dietsa o seng ka o fela ha tsona ah nako ya o sia ngwaneso nako ya o sia jale ka nete re le boa ba khutletse dikolong ka jeno me ke ba bone ba skunuzwang hey batsodi bana ba lona ba hlwekile ka jeno ho a bona hala hore ka nete le lehle la ba hlopisetsa khale ba dutse malapeng jale ka jeno ke bone banana bana ntate di hlotsana tsa bona di fresh. Di fresh ho bona hala hore gale ba dutse ha e ba shangena ba kutile meriri ke botle man ke botle me ke ke re ka mehla ha ngwana hao a tswa ya sekolong mo shebe hore wa pere uniform ya sekolo ka tsela ene pa hetsi e a pere uniform ya sekolo ka tsela ene pa hetsi ha hona ntwe ntle jwalo ka ngwana sekolo a pere uniform ya hae hantle ka tsela ene pa hetsi a tshwanele ha le wena ha o tswa ha tswa monyako mo no le motswa di wiko tla sibua bona le motlo bo mogotso re ya jwalo o tshwana le nna jwalo mehlenyaka. Ke botle ka nete ke botle re ya leboha di qadile mogothalletse hore a etse mosebetsi wa sekolo check di homework tsa hae hore o fwe di homework na o di yentse ka ofela o di qetile ha re ke re beng le ihlo go bona hle re tsepa misema ikutlwa rona dithutong tsa bona re ba thuse wa tsebona le babang ha se hore ha gone ho etsa dintho ka boyena empa o botswa hona le bana ba botswa ha se re ha gone o etsa dintho ka boyena empa o botswa o batla e be sale le mosututsa ka morao jwale o so hlokometse ke bofoko di ba hai tlohela hore o ntso o mana fela o mana tsa tsileleng leleng o so mohlokometse ke ngwana hao o na le bofoko di mo mo mana le bofoko di teng kena he o thuse ka mo o ka thusang ka teng jwalo ka motswadi wa hae ka pa mo batlele motho ya tla mothusa ha o bona hore wena e hlile ka nnete o kekebe wa gona hona le re dule re ba omanya o mo omanyetsa ntwe leng o tsatsileleng leleleng mothusi bona na kids lifeing ke megwa ifeng e o ka e sebedisang hore o mothuse hore atle a atlehe le yena dithutong tsa hae ke mwana ha o sotse ba matla ha ya kae o sotse ba bofokodi ba hae bokae thotse o ka ofela tseo ha re ba thuseng batswadi ba hlokomedi ba bana ha re ba thuseng hore selemo sena sa bona sa dithuto se tsamaye hantle iri metsotsong ena e mashime a mabedi le metso mehlano ka mora hora ena ya borobong re tlo fumana senelo sa tumelo mme sona he re tsitlisetswa ke ntate moruti moratei sekete me o tlo bala bukeng ya ba FSA o bala kgaolo ya botshelela temana ya leshume gaolo ke ya botshelela bukeng ya ba FSA temana ke ya leshume ke mo a tsitleleng ditaba tsa haiteng me ka mora mono he rena le tlhaloso ya ya di ya mantswe a sesotho ke tla re ke tlotlontswe wena o tlo hlalosa nna ke tla ofa hore ha o thutjena ho thutjena ho bulelwa eng wena ebe he wa hlalosa o fana ka tlhaloso mo mami de motlo ske wa fetwa metsotsong e le shumele metso mehlano pele ho ra ya le shume re tla be re suthela metsole rona ya tsohang re tla be re suthela metsole rona ya tsohang me hey ka jeno ke sekolo ntate mani di kretsheng bulelang ba tlotla ditaba tsa bona tsa bohlokwa re he mo mami de motle re ye senelong sa tumelo re ye jolo ka pina ya Musa ore o bufagasi

0: Amedi ke nako ya ntate Moruti Morate isekete hore fa senwelo sa tumelo hopela hlaikitse ka jeno o bala ho ba FSA gaolo ke ya botshelela o bala temana ya leshume ntate Moruti sebaka ke saha.
1: Hanke ke dumedise mo mamedi wa lesedi senwelo sena sa tumelo ke Moruti Morate isekete utswa motseng wa Zamdela sa Solberg sinolo sena sa tumelo rentse re bua ka tumelo buka ke aba efese gaolo ke a botsilela temana ke a le shume re tla theoa letsona qetellong bana besu di amoreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho aparandi hlomo tsohle tsa modimo letle letsebe go hlula di hlohotso hletsa diabolosi go bane ntwa ya rona ha e lwane le nama le madi empa e lwana le baholo le mebuso le marena a le fifi la le fatse lena le meya e bolotsana e sebakeng sa lehodimo temana le shume le motsumeraro re ka baka leo nka di hlomo tsohle tsa modimo letle letsebe go tia ka letsatsi le lebe le ho yema le setse le hlotse tsohle tiang ke hona le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete me le apere ditshireletso le tshireletso ya sefuba e leng ho loka maotong a lona le rwale mafolofolo a evangeli ya kgotso temana ya leshome le metso e tsheletseng e hlalosa ka bobatsi mo mamedi wa tshebeletso e re ka hodima tseo tsohle ka hodima tseo tsohle le tshware thebe ya tumelo ya dibeya kaofela ha e qeta e re empa ka hodima tseo tsohle le tshware thebe ya tumelo eo ka yona le ka tsebang ho tima metso yohle e tukang ya molotsana ka yona le tla tseba ho tima metso yohle e tukang ya molotsana. Molotsana o na le metso e tukang mo mamedi wa tshebeletso, empa metso yena e tingwa ke thebe ya tumelo e re ka hodima tseo tsohle ha se le tlamme matheka lona le beile difubeng tsa lona le rwetse maotong ka hodima tseo tsohle le tshware thebe ya tumelo eo ka yona le tla kgona ho tima metso yohle ya diabolosi ya molotsana le tla itima ka tumelo ha o sena tumelo ha molotsana a lahlela metso ha o na sebetsa seo ka timang ka sona ke rata hore ka jeno o kobine sefela se reng tumelo ke thebe tumelo ke thebe ha o tshwere thebe ntho ene tlamele e hlaba wena e hlaba thebe ha o tshwere thebe lerumo le ne le tlamele o kena ho wena le kena thebeng ha o sena thebe ntho e nngwe le nngwe e kena ho wena ditshele di kena ho wena ditaba tsa batho di kena ho wena empa ha o tshwere thebe ya tumelo ntlong ena ya bodumedi ha o ntso o lwana ho na le motho ya re Moruti isekete ke lahlile thebe ya tumelo ke ntse ke kena kereke empa ke lahlile thebe ya tumelo senwelong sena sa tumelo ke re ho wena phamisa thebe ya hao hobane metso yena ha e tingwe ka dintho fela e tingwa ka thebe ya tumelo e re ka hodima tsena tsohle ka hodima tsena tsohle se le tlamme nnete le tlamme pholoso le se le na le mafolofolo a efangedi e re bebele moapostola paulosi ha ngolla kereke ya baefese o re ka hodima tsena tsohle le tshware thebe hobane ka thebe yena ya tumelo ka yona le tla tseba ho thiba metso yohle ya molotsane potso ya ka ke ena ha o sena thebe o thiba ka eng ka Kriste Morena amen.
0: Jo potso ya bohlokwa ntate Moruti Morate Sekete ha o sena thebe o thiba ka eng. Hey re le bohantate ka jeno he o badile ho ba FSA ga o lo ke botselela abala temana ya le shume potso e matla ntate re le boha re fete mona he ke ya wena mo mabide motle o tlantetse 0860003084 re ke fete mona ke a khutla
2: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: ka jeno he mo mabide motle ke tswere taba tsa bohlokwa wa tseba re tshwara dikapulelo maele dilotho ka jeno ke tshwere tlotlontso jwale ke tlo fa mantswe ana wena o tlompolela gore na a bolelang kapa ke tlo fa polelo ena ebe he wena wa hlalosa gore na go bolelwa eng putso ya pele lebese la kgomo e tloletsweng le bitswa eng lebese la kgomo e tloletsweng le bitswa eng putso ya ka ya bobedi go wena mo mamedi ke gore nama e omisitsweng e bitswa eng nama e omisitsweng e bitswa eng 086-000-3084.
3: Lesedi
0: FM, Dumela.
3: Hello, Thuli.
0: Hello,
3: me. Nekai, Thuli.
0: How many times, Melekai?
3: Today, Thuli.
0: Hey.
3: Swapili. Libisi ya mibi jwa Khatsela.
0: Khatsela.
3: Ika nga kisho.
0: Libisi la kumu etu letu ing. Libisi wa ing. Hona le la kgomo e tlolotseng hona le la kgomo e sa tswatswala. Ke ntho tse pedi tse fapaneng.
3: Eh. Ke tshubi ya bobedi ke di hapa.
0: Okay, mogatsi ke le buile.
3: Ke ntse tshubi ke matsimela ya ni trend.
0: Ha se mohe. Le sedi dumela.
3: Ke tele kae thuli?
0: Ke tele kae me?
3: Re teng ke mkhono ska utu za phone mona.
0: Eh.
3: Tama e o misitsweng ke di hapa.
0: Mm.
3: Le bes la khomo e sa tswa ke mpere o ntara ke ntwe ka nyo wa bona
0: le bese la khomo e tloletsweng le bitswa eng
3: e tloletsweng
0: eh
3: ke mpa kana he ke mpa ga go ntiri tle o go ngopotse
0: o re ke mpa rara ka pantsiri empa ke o ka o na le lentse o na le tsere ho wena mona
3: eh ya tsheko ke ya la sheya
0: a o mogotsi wa ka
3: ntho ka reng yenu
0: ntho ka reng yenu tsa re uniting ka patsi ho lekile mogotsi ya ka o tla mamela a radio ke le buile le sedi FM mo mamedi dibela
3: go tse tshulile kae
0: re teng le kae mo ratiwa
3: re teng ke ngone nompi
0: eh
3: le bisi la khomo ke ya pele ke motsara
0: Mhm.
3: Ya pele. Ya bobedi ke dihapa.
0: Ya bobedi ke dihapa ya pele ke motsara.
3: Eh.
0: Okay, me ke le bile utla.
3: Thank you, Thuli.
0: Hello. Mami di dume.
4: Mntlana.
0: Eh, yangwanese.
4: Ya tlo pila jang?
0: Ha monna ti mogatu.
4: Eh, tlo ke tota pole. Di se go metloletseng ke ma happy.
0: Mhm.
4: Nama e o misitsweng. Ke se hapa ka pa dihapa.
0: Ehe, ke bua le mang kana?
4: O mage, dikele di sobane Bloomside.
0: Okay, I was dikeledi. Thank you, mogatsi wa ke le buile. Mabedi, re fela ke fete mabenkeleng ke a gutla.
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: ha se letlo lenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatse ba fetang 565,000 le ba mohedi ke tichere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bo ka moso ba matsholetshwele moke ya qetile mbophelo ba haika ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion rand a etsetsoeng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashoma a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
2: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: Mke mwamidi mungkwano lesedi FM dumela Hello
7: Hello Tuli baby
0: Hello ma
7: Ale kai Tuli
0: Kiteng mo kai me
7: Amona ti Tuli baby wano kono tsela ne matheo mona Bloemfontein
0: AM
7: sa pili le di sile o ke motsarane sa bobedi ke di wapa
0: Hello.
8: Ya bo be di kiri wapa ambo swapa na me o mtsweng ke swapa bo wapa. Ke ne ka mafahla ne kiri ke bona tlhola.
0: Thank you gaitse dia. Ke keng ke wa o qetela mo mamedi. Hello.
9: Ke ka nne.
0: A mona tinta tele kai?
9: A mona tsa go bua le mo tsa ke ya kiri se tlo.
0: Ntate.
9: Ya pele kiri wapa. Ya bo be. Ke khatsela. A jere ke mo tsa ke ya go.
0: Lebisi la khomo e tloetsweng le bitswa fatse.
9: Ke motarane. E ya khuli.
0: Okay ndate ke lebile.
9: A tsere ke motarane.
0: Thank you ndate. Ha se mo he mamiti e le shume le metse sipileng a metse so pele horra ya le shume. Lebisi la khomo e tloetsweng le bitswa eng? Karabo ke mahepu. Motsarane ha ke tsebe hantle. Ba sothwa ke le nthuseng. Ha ke le tsebe lona ka nnete nna karabo e ke nang le yona mona ke mahepu motsarane a ke le nthuseng basotho ba ntse bang he a ke le romeleng mogaleng wa ka monang ke kutlwe gore na ha ke ka mantswe a ma motlhomong ga ke sa batle gore ke utlwa bogolo ba lona le re motsarane jale motlhomong ga ke sa batle gore mahepu nka re motsarane a ke le nthuseng basotho ba eso ba nang le megala yaka le ke le nthuse mono gore na ba nepile na ba motsarane nama e omisitsweng e bitswa eng karabo ke sehwapa ha o tshulo jalo he o nepile ke le ka utlwa ka nete o sedikeledi a bua yona ena e o le nna ke tsebang ya hore le bese la khomo e tloletsweng le bitswa mahepu motsarane a ke tsebe a gore ke shebe ba sentse ba nthumela ka nete re e thuli re o thusi mohlomong ba nepile ke se ke ka tloa ke re le fositse IT ka le hlakoreng le leng ha o sa batle go mahepu o tla re motsarane ba ntse ba nepile ba ntse ba batse ba basotho ba nan le nomoro tsa ka mona ba tla nthusa ka pelenyane a ho thwe ke mahepu jwale mona heo e bua ke motho e ke motshepang puong ena ya sesotho a re lebesi leo la kgomo e tloletsweng le bitswa mahepu ke tseo he mo mamedi motle ka nnete a Bantusitse ebile ke thusitswe ka nnete ke motho ya e leng hlwahlwa golo puong ena ya Sesotho ntate Tshwane Molala. Re a lebohla ntate ne ke batla ke se ke ka tloa ke re batho ha se yona athe tjhe ha ke sa batle ho tsho jwalo nka bua ena e nngwe eo ba utlwileng boholo ba yona ba bona ka nnete ba e bua. Ke ntho ya bohlokwa hobane tsatsi le leng mo mamedi re a ithuta. Rei tuta tsatsileleng leleleng ha hona motho ya ka reng o satse ba dinthoka ofela a tsatsileleng leleleng ka nnete rei tuta ha holo fela ho tshe motsarane ke lebesi la khomo e tswang boladu ya kula mmele mona e kulang ke lona le be se le bitswang motsarane ke la gomo e kulang empa ha iphetse hantle la gomo e tloletsweng ke mahepu o ntlhalosetsa hantle jwale o mphatsona hantle jwale ntate molala ke le bona ntate mabidi motle re hatela pele metswalle ya rona ya tsohang le bona ba sentse ba le teng kwano ba tshwere ditaba tsa bona ba re etuli re a tlola-tlola ka jeno re thabile re lo kopana le metswalle ya rona eo e leng gale re qetetse jale re thabile ka jeno gopolatlhe taba tsena tsa bona di tlhophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives.

0: ena le lepina e monnate ka nnete. Dumela ntle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathepa.
0: Le phetse jwang ka jeno manyelo enyana a ka?
2: Nna ke phetse ntle mme Mathepa, wena o phetse jwang ka nanela?
3: Le nna ke phetse ntle ka jeno mme Mathepa, mo go lwena hlone. O shebagale ka ka jeno go tla ba monate o feta matsatsi a mang mona phaposing ya gaso mme Mathepa. Ke a tseba gore go na le se seng sa botlhokwa seo re tla ithuta sona ka gara lenaneo lena la rona la tsogang.
0: Ke nnete e kananelo ngwanaka, ka jeno go na le pale e nngwe e monnate eo ke tlang go le phetela yona. Dulang fatshe go mamela pale ena goba e a qala. Gale kwana go ne go ena le pudi e neng e phela motseng wa Gapholwanyane. Pudi ena e ne e tlwelela maralla kgweding tsa go qala tsa setlha sa Hlabula. E ne e ya moo go ja dijo tseo e neng e di fumana ka nako eo. Ebile e ja tse ngata ka moo e ka kgonang ka teng. Hlabula le e leng tjena pudi ena ile ya tsamaya go ya maralleng. E ne e tsamaya ka tselana ya maoto ga ka go panya ga leitlho. E se e bona lengau le legologadi le eme ka pele go yona. Lengau le ile la re.
4: Hela, dumela mofumatsa na pudi. O nkela ka ena.
5: Mongadi lengau, wena.
0: Pudi ile a arabela jwalo e thothomela go tloa tlhong go isa maotong. Ile ya boela ya re.
5: Ke sa felela magalla go ya batlana le seo nka se jang tle ntate.
4: Ke ka maswabi he, nna ke lapile.
5: Ee,
4: ka gao he, leeto la gago le felela gona mo. Ke lokela go ja gona jwaletsen.
5: Ke kopa gore o seke wantsa gona jwaletlhe monggadi wa ka ya gategang.
4: Bo jene
5: nkemele gore nke ke gakoletlhe.
4: Ga ko emela letho mo.
5: Ema o fitlhelela ga letlhabula le kata go feta. Ke dumela gore ka nako eo he ke tlabe ke nonne agolo mme wena o tla fumana nama e mafokagadi o tla tletletsa
4: leo le utlwagala le leano le
5: letlhaile ke leano le letlhe
4: go lokile he nkese ka o ja gona jaa ke
5: a leboaamela
4: empa ke batla gore o ntshepise gore motlhang gotla o tla gotla ka yona tsela yona e ka o tla mphumola le nna ke ntse ke o emetse gona
5: le nna ke tshwajalo o eme gona mo
4: sheba ke ema gona jwaleng
5: ema moo
0: jale pudi e matswalong e ile ya tshepisa lengau ya ba e ya tsamaya ga e se e le ka odima thapa e ile ya lebala turu ka lengau letlhabuleng leo lotlhe e ile ya nna ya itjelela jwang go monate le dimela tse dintse e tlhabosegang jale letlhabula la fela. Jwale ha lehlabula le fela, e ne e hakotse ha monatjana. Ke ka yona nako ena moo teng he, e ileng ya hopola tshepiso ya yona ho lengau. Kgato e nngwe le e nngwe eo pudi ena e neng e nka, e ne ntse e tshoha le ho feta. E se neng ke ha e se e fihlile moo e ileng ya teana le lengau hona teng. Ha e ne e ya ka hodima leralle. Ke ka yona nako ena moo teng go ileng ga feta mmutla o ntse o qhomaqhoma mme wa e dumedisa. Tumela mofumatsana pudi o shebagala o gakotse ga monnate.
5: Ee, ke a leboga.
0: Empa o shebagala o sa thaba e be molato ke.
5: Wena abuti mmutla pale yaka ke e tlhomolang pelo gagolo
0: he
5: ga ke ne ke ya ka godima legalela maqalong a letlhabule
0: ee
5: ke ile ka teana le lengau le legolotse le ne le batla go ntja
0: ntho e le ga e tala
5: ke ile ka lekopa gore le seke la etsa ketso ya mofuta oo le gore le ka ntja ga setlha sena sa letlhabula se qeta go feta ka gobane ke tlabe ke no nne le wena wa iponela
0: he tswale lona le lela re
5: ke ile la dumelelana le nna wena o nagana gona le tla tsebang
0: o
5: ka ba le mpolelela gore ke tla teana le lona sebakeng sona seo ga ke se ke gotla fale ke a elelwa gore ke se ke le gaufi le sona sebaka seo
6: mme ke dumela gore ga le qala gompone fela le tlo ntšha
0: jale podi ke ga e se e setlhabatlhong ya lla seboko se e tlhomolang
7: Buke, se ke wa lla ga botlhoko ga kana le wena
6: Buke,
7: tlolela tsena tsotlhe go nna mmutla
6: o le moka wena o tla etsa mmutla
7: wa tseba nna ke monyane fela boko ba ka bo bogolo gobane bo na le leano ka nako tsotlhe ee wena nkemele gona mo
6: lwena o sego ko emela
7: ema gona mono keaka
0: ye ba mmutla o nka ka seka ja go ya lapeng la ona o apara diaparo tsa ona tse theko e godimo tse ntlegadi wa rwala katiba ya ona e nang le lesiwa wa rwala lesale le leng le benyang tsebeng ya ba o nka pampitshana le pee wa nka gape ka seka ja go gutlela go pudi ga o fitlha go pudi o ile wa e kganea jwalo ka ga e ka o kganea pee wa tsamaya le yona o e palane e seneng ke ga bobedi bona bo se bo fitlhile mane mo o lengao le pudi di neng di lokela go teana gona teng ke ga lengao le le malala a laotswe le emetse pudi
7: o mang wena gona o etsa e mo
4: ee nna ke lengao ke emetse mofumatsana pudi mo gore ke tlo moja nna le ena re na le tumelelano mpolelemo wena oma
2: ei mmutla tlhokomela ke bona kotsi fela mona
0: tlhoni ke kopa kompe nako tlhe ngwanaka ke tsebe o qetelela pale ena e se tla fitlha pheletsong
7: nna he e re ko o tsebise nna ke ma ke a bona o ntsile
0: ke mmutla nna
7: morenangkgopole o nkopile go mo etsetsa mosebetsi o montsena o ikgethang ee o nkopile go mo fumanela matlaolo a lesome a mangau bakeng sa mpho ya mogatsae
4: matlalo a lesome
7: o nkutlwile ke tshwajwane ke ikutlwa ke le lehlonolo gagolo teana le wena ka gobane letlalo leo la gago le bohlokwa go
4: nnaaane
0: ya ba mmutla o emisa go bua wa ntsha pene le pampitshana wa ngola jwale lengau le ne le tshositswe ke sena seo le neng le qeta go se utlwa le ne la tloa moo ka lebelo lebelo le legolo go pholosa bophelo ba lona jwale hlathe e ne e le lekisa tsebe go pudi e ile ya leboa mmutla ka go pholosa bophelo ba yona ya ba bobedi bona bo a arogana pudi e ne e nonne go feta pele e thabile gagolo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgolwa botlhedile ya natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ke maany a neng a batla go ja pudi
3: ke leng a ume matshepe
0: ke maany a ileng a pholosa pudi gore e se jewe
2: ke mmutla mme matshepe
0: ke matlalo a phoofolo efe ao morenang gopoleng a neng a batla
3: ke a leng a ume matshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepe
8: lenaneo lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Edule hantle metsotso ho ya robonga ka mora hora ya leshime mogahlalo kwa bobedi wa itlabolle me kile ka ofa pina ya zonke feeling ba bitse motle re kene moho mogahlalong ona wa bobedi me roqale ka ditabatsa lihlo la sechaba rutlo fela rona aus endi mokwena o re tsharetseng ka jeno ho lihlo la sechaba aus endi dumelanis
1: ha tla tshidi baby
0: ke le ho hle o kipetse hantle wena
1: ke tsile maratuwa
0: ke le bo hle aus eni o re tshwaretseng ka jeno ho le hlola se tshaba
1: tshile baby palo ya batho ba go dilang ka ha ona ha mona se ka bo ka nnete ke so ba boroko e nyoloa ka se gahla setso ho di palo palo di bontsha hore go kotila batho ba ka ba mashome a mahlano ka letsatsi jwale he re tlhopisitse le nana o le le leng hore ba sepolesa sa mona Afrika Borwa ba tla tla tlhopholla dipalopalo tsena mme ba re bolelle gore na batho ba ka itshireletsa jwang kapa o iphumana maemong a e leng gore o na le wa lelapa a kwetetsweng o ka etsa jwang gobane go bontshala gore ka nnete makulwanana a eme ka maotong gobane ba batla tšhelete ha ba kwetetse motho ba lo batla tšhelete go ba lelapa kapa letswalle mme gape re buisana le ba mokgatlho o sa etseng phaelo o bitswang missing persons ba e leng gore bona ba thusa batho go fumana batho ba bona ba e leng gore ba kotlitswe kapa ba nyametse ga re boa re fumane dintlha ka botlalo go SABC 2 gora ga e le ya borobedi ka thapapa oneso di felela mo tsaka jeno
0: ke lebatle aus ene mokwena tsatsi le monate
1: Etse
0: bo khotso. Asimo hem. Mamidi ile shume metsosu kamera hora ina ya le shume ontsoma metse le sedi FM nena no kila haula itlabolle me hopola hle ke le ka hlalosa hore ha o sheba hona jwale re sehleng sa ho khutlisa dipampiretsa le ghetto batho ba bangata ka nnete nako ena ke e o ba ithabelang haholo ho bane ka nnete o tla fumana hore batho ba tletse pososelo fela hona le seo SARS e ba tshelletseng wa tseba le ha ka ba hanyane fela le ka ba kae batho ka mogho ba nang le dikoloto tse ngata ka teng hore na ke e kae ha fela hona le etsetsweng batho ba ikutlwa ba bososela ka nnete ba thabile hore bonyane e tla tlisa phapa 18 ha ba banka nete ba sarelwa kana kwena o tla fumana hore ke wena ya kolotan SARS jale ngone se dile mo ha ditle ka o tswana jale e mongwe e bene mphila ho los le mo se fitileng hona rale ke bona ihlile e sampa ka mo ke neng ke lebeletse ka teng dile mo ha ditle ka o tswana e mongwe re ha ke a fumana ho hang jale selemong sena ha ditle ka o tswana ke satsho ngone so re dile mo ha ditle ka o tswana empa he wena iketsetse molemo o khotlise di pampiretsa le ghetto re tla utlwa go lenyane ka di code tse sebediswang mona ho di pampiretsa rona tsa SARS ba bangata re ya bona ha o sheba IRP 5 ya hao o tla fumana hona le di code tse sebedisitswe mono re batla o tla utlwisisa ha go lenyane ka tsona le hore na di bolela eng rena le setsebi mabapi le yona taba eo Sir Charles Jones re keng ke pina mona mareng you are my latest my greatest

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mabidi e leshume le meso e supileng meso sepile hora ya leshume le moso mong re matlafatsa basadi mona ho itlhabolle me ka jano re bua le mosadi di tabentsa science technology engineering le mathematics lebitso la hae ke Dr. Ntombi Mathi yena ke principal researcher mane ho CSIR e leng Council for Scientific and Industrial Research o sanza le teng mohaleng kwano Dr. Ntombi Mathi dumela mme
2: dumela mme le kae
1: ke phela mme o phela hantle
2: a le na ke phela
1: re le bo hahle re o amohela kwano ho lesedi FM re a thaba ho bua le wena ka jeno Dr. Mathi a go re bulelle ha golonyene ka wena le mosebetsi wa hao.
2: Okay, a ke ka lone bo ha ke le bolela ba mamedi ba le CD FM. So nna ke ngwana na Kroonstad mozolo ke ba Kroonstad ke go le tseng ka ke na primary ka re tumela and then ka tsela le high school hona mo Kroonstad Dr. Reginald Tlingo high school. Akata high school ke ha ke ya University of Cape Town mo ke ntseng BSc ya akata chemistry and then ka dola pele ka etsa honors mara ka nka nako nyana ka mora honors ka sebetsa le motse tharo mara ke a bona ga a mosebetsi wa mehlena le mehlena na a se ntho e tsamaelanang le nna ka tlwela mosebetsi then ka fokela sekolong e le go company ke sebeletsang ha jole CSR ena le menyatla ya dibazari gore batho ba tlo etsa di-masters then tsa ga tsama tsatsi then ka tlala ke ntse doctorate ya ka ha ile nyona PhD ka chemistry. So mme ke go tsa ha jwale as principal researcher le tsa research ka di material tse ka paneng jwalo ka bo aluminium, titanium, re sebetsa le di industry ha holo bo di aerospace le automotive bana ba etsang dikoloi go tsa di parts for bona. Ate hata tse ke tsetsang ke hore ke a supervisor matuente a ezang di-masters le di-PhD le bona he ke a ba thusa le bona ka dithuto tsa bona le ka di-research tsa bona ebile dithungwe gape ke etsang ke gore mo ke rata go sebetsa gagolo le batho ba bome especially di-researcher tsena tse nyane tse santsaneng di fitlha tsentseng gore ba rute gorena mosebetsi na o etse ga jwang le bona ba kgone go gola jalo ka basadi mosebetsing
1: Ke bona lefapha lena la rona la thuto e hlile le eme ka maoto go kgothaletsa bana go etsa dithuto tsena tsa bo metse le bo science jalo jalo mme go bonala e hlile go na le gore ba tla una molemo o mogolo go etseng dithuto tsena tse fapaneng gagologolo tsa science le bo metse e be motlha mongwena ke eng se ileng sa o susumetsa gore o kene ka botebo industering e kapa lekaleng le le sebetsanang le ditaba tsa science le bo metse jalo jalo
2: so ha re tsere go la gona re batho ba otseng ka di-80s le 90s so ha o sheba di-career e ntla ba o tla ba mistress kapa o tla ba leponetsa kapa le nurse jaanong nna ne ke batlhile go ba medical doctor ka nako so ke a bona ga gore ke se medical doctor ke tlamehile ke etse metse le science so ha e ka etsa metse le science standard 7 ke ha e le gore no a ke go tsa subject di le ngata so ba seile accounting ee ke saitse accounting ga botlhoko gampe okay I started 80 ba mfostelela gore ke khutlhele accounting a ke a gana ke a lla ke a ya gae ka lla go nne le ntate ba ya sekolong ba lengkopela o ele ngwana ka kopa a etse science then ke a ke tla etsa science he so kaekae ke tlaga science e nkgethile ga se nna ke e kgethileng e ne le fela ntho e e leng gore no ke botlhale ka yona e ne le ntho e leng gore no ke a e rata ke ratile science ke santsane ke le hantlentle high school mara ga se ke fitlha university ke a le ona ke bona gore fela go ntse go na le career e nngwe ya research nna ne ke nagane go ke ka etsa degree fela ke tsamaya ko sebetsa dilefong ko industry ga ke tla bona gore ga ona le career ena ya research ke ka go ge ke tla phetsiwang research jalo ka ga ke le researcher ga jwale
1: jalo ka ga o ntse o re tlhalosetsa o batla o le boemong ba boetapele mo o kgonang gore o tataise basadi ba bang le bana ba o rereng ke di-researcher tsentleng di e le gona di kenang gantle lekaleng lena e be motlhomong diphepetso jalo ka motho wa mosadi lekaleng lena ke difeng
2: ei a e tsona dingata di-challenges ga uanete ga o tlwa le ga le lena bana ha ba ngata ke le batho ba basadi especially batho ba tsaba basadi ba batho ha ba ngata so u fumana hore la ha u tsi mo di kopane le kopane ka ofela ke ba nna fela ko wena fela o le mo o le msadi jo no tlamele re tse hore no le bana ba tlang ka mogago na ba tsebe ba u tsi se hore no go tlhoka ho re ba ngatanyana go khona ho supportana ba ne ke di ba go basadi ha ba supportana ka tsela e hantle ba khona ho ja dintho tse ngata engwe ya dintho tse dingwe e leng challenge haholo gona jwale ka ga kere mphanne o dutse olen o ka tlanna nagana o se o tshaba le go bua se e leng rono wa bona gae e nana yona ga se yona kele re tlamehile re ntse ka teng tlamehile re etse tsenana babo ba neng ga o na tshegetso jalo ka motho a mme gobae o dutse ka re batho ba bon date ke yona ntho e leng rono e ba challenge le gorono o tlamehile o itsebe ebile o itshepe le mosebetsing wa gago o tsebe go la o ka phamisa letsogo wa gae e mongaka ena yona ha ke bone ka tsela ena ke bona ka tsela ena na ebe ba kgona go mamela ba kgona go utlwa yona e nka nako go be le yona confidence eno ya gore o kgone gore ga o na le dikopane o kgone go bua ka science ya gago o kgone go bua le batho o kgone go bona le wena o be le o kgone go bonagala jalo ka motho wa nne go ka nna tho fela mosadi ko ona o teng fela o tlile a tlo gadisa ma go bonagale go mesebetsi ya gago e bonagale le yona so ke taba ya go fela ga re ba ngata so ke yona challenge e kgolo gagolo le ke kgothaletsa le bana gore batle ba tletsa metsa le science gore basadi ba be ba ngata lekaleng lena la math science and engineering
1: ke batla go tla ntlheng ena ya gore motlhomong go na le ga re bua tsena go na le bana ba banana bao e leng gore le bona jalo ka o ile wa tlalosa gore o nagana gore science e o ratile le wena ga e sa le o e rata go tloa bonnyaneng ba gago jale go na le bana ba banana motlhomong ba mametseng ba saleng batšha dilemong bao e leng gore le bona ba kene lekaleng lena gobane motho a utlwisa gore a e nna ke rata thuto e na ya metse e mongwe a re a e nna ke a e rata le science ke ntho tsaka jale empa ga ke na bonnete ba gore na ga ke qeta ke phethela dithuto tsaka ke menyetla e feng e teng lekaleng lena
2: a menya tsana e mengata mo lekalelena ebilaneng ga jwale di-career ga e sale tsela tse gonne re dina ganne fela bana ba gona ba gola ba se ba na le thekenoloji so thekenoloji ke science le yona ga o e sheba ka tsela eno gono a ba tlenne ba tlale ba ikgothaletse gore a motho a nke founu ya gae kapa founu ya mama kapa ya papa a shebe mono go gono careers in science o bona ke tse feng then a bone yena gore na ke eng e a e ratang science nna ne ke ratile chemistry e le ka go kile ka banka ka etsa chemistry go na le batho ba ratang mathematics go na le batho ba ratang physics ba bangwe ba rata biology so tlamehile wena go itsiba gore na ke eng e o e ratang e o bonang gore no le ga teacher a e ruta ka tlelaseng wa utlwa wa e thabele ke tsona seo se o tlamehileng o se shebe he maara fela jalo ka ke tsholo ke go ba le thekenoloji yona ke yona e tseleteng bana ba ka kgona go ba iketsetse research e leng ya bona go na le menyatla e mengata di-company di fana ka bazari le yona company ena ke sebeletsang CSIR re na le bazari e re fanang ka yona go bana ba sekolo ba etsang math science and engineering go tloa first year go fitlhela PhD jalo ka ga le nna ba ile bampatelela go ke kgone etsa PhD yaka
1: jalo ka ga o le e mong wa ke tla reng o le e mong go ba bao e leng gore ka nnete ga ngata re utlwa batho ba nagana gore katleo kapa batho ba nang ba atleileng bophelong ba tswa dibakeng tsa ditoropong empa jalo ka motho ya buang Sesotho o le scientist o le researcher ebe molaetsa wa gago ke ofeng go banana motlhomong ba tswang makeišeneng ana a manyane dibakeng tsena tseo re reng ke dibaka tsa magae mme motho a utlwisisa gore e ka re ga ke tshwane le bana ba bangwe wa tseba ka nako nngwe ba fitlha ba le botlhalenyana wena o tswa mona mapolasing ga o tsebe dintho tsa go antle empa ka tlhogong ka monang tate o a tseba gore ntho e ke e batlang ke ena toro ya ka ke ena o ka lakatsa goreng go motlhomong go batšha ba jalo
2: e re ke re fela nna torisaka go na le mo ga ke ne ke tswa Kroonstad obana ke re ke dua Sesotho ke rutiwa le diteacher-a ga o rutsa science o nta kenya Sesotho mo na le mane bothata ba kwa bobogolo bo e le ba fitlha ga ke fitlha university mo e leng gore tlamele jaanong ke rutiwe ka sekoa ebe ke kgone go itlhalosa ka sekoa so nka ba kgotheletsang bana ke gore o seke wa inyatsa wa nagana gore obane wena o tswa sekolong se itseng o tswa sekolong sa lekeišeneng ba tswang dikolong tsa toropong bona ba ditoko go feta ga o le motšha o seka inyatsa o itsebe wena gorena ke eng tseo tlhetseng mo lefatsheng le gorena ke eng tseo se ratang wena ka gare go wena wa tseba gore botlhale dipalo tsona wa di shapa empa fela sekgowa se gana then wa ithusa sekgowa go kono bua sepoa jalo ka bana ba bang e leng le nna ntho e leng ya gone ke kile ka tlameya ke ithute go bona ene o tsone ke tlameile ke ditsee go bua sepoa ke tsee go ditlhalosa ka sepoa ke tsee gore ga ke sa utlwisise ke phanise letsogo ke fose lecture ka ka sepoa le confidence eno jala ka ne ke bile ka confidence eno so o tlameile tsala bana ba ke ba inyatsa ke yona ntho e kome ke tla ba bolelela yona eno go se ka nyatsa mo o tswang teng o bona nako ke ba fitlhela mo ke fitlhileng teng gobane le nna mo ke tswang teng mme ke kebe ka golwa ka nako eno ke tla fitlha mo keleng teng ga jalo.
1: Hey Dr. Riele Boahle, Dr. Ntombi Mathi ka o buisana le wena tsatsing lena me re sentse re pele ya pele ka mosebetsi o motle o yetsa ngweneso e sa bonete ba hore o tataisa ba bang.
2: Ya lebo.
1: Ke lebile haholo.
2: Thank you.
1: Mamedi e selese metsotso pele gorra ya leshome le motso mong me rentse re le mmogo lenaneo ke la gaolang e itlhabolole sebeletsong ena ya lesedi e re kengke pina ya Geshlido Hambaname.

0: O ka gaoletswang ka tsone ke la gaoletswa yo ke a tseya re tla iqoqa tsatsi le leng re tla iqoqa tsatsi le leng ke go botse potso eno rena o kile a gaoletswa o la gaoletswa ke mang o gaoletswa o etswa e o etsa thodi ngata tse o ka gaoletswang ka tsone ke a e hopola fela ke tla botlhokwa ke hopo re tla iqoqa tsatsi le leng ke ne ke botsa fela 086 000 3084 re re go yene hle a hole a bona edi mo tseding sengatangata ka tlaone mahlonolo ha di mo atele hle o kopelwa ke bana ba hae ka ofela le Seri FM dimela
1: mama ne tlwana dimela
0: dimela ntate
1: le se ke tsapo di tema ka razon 4
0: ei
1: mama ne mme jampo le ke se mawa hae
0: ntate
1: mama ne ke kopela tsepo makate le se ke mo hole nna ke kopela le Sara Mashelwane ba se ke mo hole nna ba hola ka shi ke mo dingwa ba go di tsa ba tsena le fatshe.
0: Ka tsela ka ke le bile.
1: Thank you mama tsela.
0: Thank you ntate. Le se di FM mo mamedi khotso.
2: Wa phela tshuli.
0: Ke a phela phela hantle ngwana se.
2: Ke tsena le ka bua le skwi.
0: E a skwi?
2: Ke kopa go kopela papi ke se o ya hola mane parameter ba le. Ke ro papi ke mo se se a hola bone tse di tsenga tanga ta se le skwi wa murata tsela go tsela mo tlo tshuli.
0: Ke le bile hle skwi tsa se le monate ngwana se.
2: Ba ba ngwana se.
0: Ba di medi se matati ele mo.
2: Ke ba di mo se tshuli danki.
0: Bye bye. Hello.
3: Hi Tshuli baby.
0: Hi my darling.
3: O mna tse ga Tshuli baby.
0: O shapo joang?
3: Tshuli baby, o bua le mama Hadi Moloi wa re itse kwa na Columbus. O ka reng ke kopela batho bana ba hola ntle. Kona mo Columbus. Ke mabuza o kwa magalimele. Ke re hela le nyakwane, o la bo mkelele. Ke ka gaitse di nyaka ona mo re itse. Set palma plus yena ke mo ipa ya jubere mulo ke re la hola juvi o bona tse ding tsenga tanga ta le gologwe ke katela ka re le buile pitso kwa mani petana raise ke ngwana no mvula mazibuko ke gela re hulele gel u be le tsatile mnati ke ante thuri le biki le buile hlegel
0: ke le buile hle medalim bye bye
3: bye kelly
0: bye hello
4: hey tools
0: ai tsira ka jume
4: ke ya tsimalbona ke ne ka mo tsongwa go bo la mchana ka ka jeng le na na ke mamello ntadiseng kwa lepe wa hola ibilo sekolong ka ngwa these ke nda re school yena o kopela ke malume wa hai la king wa ha kwa lepe la pengentse le hona ngwa thede mpele ke ra hole malume wa morata ka ofela le malume thabiso mama ni matsiye ba ra hola bone tseding tengata ngata ke lo bile bona tsho ka tsira ka ke le bo
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e tlapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Chesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e lengwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, o ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tebetsa kamera. Kamera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. e fumana.

0: Mameditse din tsadi tsa ba ke mona mo re fumana hore ho leki ya batjha ya mogatlo African National Congress mane Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati Northwest ere hona letsa maiso e sa ne pahalang le bobodi bontse mboetsahala ha ho kgethwa ba legotla ba re ha ho latele dipehelo e ka tsana le molao wa motheo wa mogatlo wa African National Congress me ba re ha ba sebetse mmoho le mogatlo o moholo o busang e le ona wa African National Congress taba ena e bona hetse le dibakeng tse fapafapane mo teng ho ba le dihulahulano ha ho lokana ko yena o kgetha ba legotla pele re ya dikgetho tse tla tshwaragatsa magotla a metse haufinyana mme sena tsona ke tsenetsa ditaba tsa botlhokwa tseo re ntseng re di beile leitlho ha re fetise bebaraka hang fela re kgutla bebarakeng he re tla qala ka lenaneo la rona
1: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a leshome a goho ka 129 card
2: stop it
1: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
2: stop it
1: Why Tavela? Che, we rata? Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
3: Moratua, akwetlise ngwana o kwano.
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
3: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo. Kelelo nyane ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa. E fana ka tshireletso di hora tse 12. Ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
5: Ba etapele ba go. Ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya morumo. Le bona ke batswana. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Tsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle re tshwareng ka matsoho ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
0: o tla fela hantle metsotsong e leshome ka morao hora ya leshome le metso medime ha re thakgolelena la imatlafatse ka ditaba tsena tse reng lelapa le leng la Soweto le re le makaditso ke hore titjhere e tshwerweng e dilemo tse mashoma a mabedi le metso e supileng eo e le mmelaelo wa peto ya mogadi wa bona ya dilemo tse leshome le metso medi o letseditse ngwana enwa ka tsela ya video empa a le ditlamong ho tla ho lwanyane ka tsena re buisana jalo le moqolotsi wa rona wa ditaba yena ke puseletso mo kwena puseletso dumela wa metso e matlafatse
7: dumela makatso le ba mamedi ba sebeletso ya le CD FM
0: ke tsa halo ena e tla le hang ya peto ho thu e etsa hetse neng hona ho kae
7: dimakatso se re se utlwisisang maobane ke ile ka fumana monyetla wa ho buisana le leloko la Soweto ba ngetse tabatsengata dingata ditabatsa itsa itseng ke tsempe haholo empa ha ke o qalla tsona fatshe e etsa hetse ka May ho solwa hore titjere le ngwana titjere ya dilemo tse 27 le ngwana ya na le dilemo tse 12 ba ne ba le dikamanong tsa marato so se re se utlwisisang ke hore taba ena hore e be phatlalatsa e tseba hale ha kana ho ile ha bana le video e hlahelang sithubeng fela ha nke ka e beya jwalo athe he video e ile ya bona ke principal wa sekolo mosuwe hlogo wa sekolo seo sa Karabo Primary ke sekolo se Naledi Soweto so ntho ileng ya etsahala ke hore principal o ile a iketsetsa diphuputso tsa hae a itholetse athe a thola he hore ke nnete taba ena eo video e hlalosang principal ya ba yena o bula case ka boyena o isa le video sepoliseng o buisana le leloko la bongwana ka thoko mapolisa ya ba a fihla ka di 28 tsa May ke mo he principal teacher Ntlantandaba a ileng a tshwarwa a le sekolong so ke le ka buisana le malume wa ngwana a ileng a nkoqela taba ena e bohlokwa haholo wena dimakatso a bua ka gore ho ile tse ding tsa dintho tsa hlaha he ngwana itse ha se video e hlaile e le jalo ngwana ke laba a se a bua he malome ya botsa botsa ngwana a mo botsa ngwana a bua he hore e ka nnete ye tshege hona le o mo bitile o mo bitetse parking o ile a bua ka mogodi tshega ileng a bubi a mo bitsetsa di parking ya ba ya etsa hana ha seng ha nngwe a seng ha bedi e etsa etse ka magetlo so ka moratse o tsohle o ile a hla le di case tse ding tsa bana ba sekolo ba banyane dilemong gore ba bang ba tsho boge le bona o ile a leka ho etsa tsena tsohle seo re se utlwisisang ke gore taba ena e ntse e le in court athe he melelwa o na le di charges tse pedi tsa sexual grooming le sexual grooming le statutory rape.
0: Buseletso jwalo ka e le mona ho hlaloswa hore yena melelwa o letseditse ngwana ka video call na kwenye wa mletsetsang ka yona ana o khone o fumana mohlomo ho balapa hore na o ne a tle a bona hala a le sebakeng sa chankana mme o itseng ho ngwana
7: dimakatso ka e o kile ka buisana le ntate wa ngwana ho ba ntate wa ngwana o ne a le teng ha ne melaelwa a founela ngwana ka video call ore se etsa o la ba mpontsha mahandi ba qoqa mo ka WhatsApp se etsa itseng ke hore o lana modimedisa mo botsa o ntse a ya jwang ngwana a iputsa ho hao number e ke sa itsebeng e entseng e ngomella melaetsa ke ya mang a etsa ntho re bitswang ka gore ke voice note pele ngwana a utlwa gore voice e ke voice ya titšhege e na ngwana ko jwetsa ntate gore voice e a re ntate bona ke mang a ntseng a bua le nna ebile he ke utlwa le voice ena gore voice ena ke ya hae athe he ntate a re okay go etsa bonnete gore ke ena mo jwetse gore a foune ka video call re batla go mo bona ya ba iba jwalo ntate ngwa a mo jwetsa gore a foune ka video call ya ba melelwa o a foune ka video call ke mo ba ileng ba mo bona he ntate le ena mo bona le ngwana a mo bona ya ba etsa di screenshot mo a hlaileng teng a bonagalang gore o video ke ena ebile o founile ka video call a le ka hara tshankane so re ke ile ka

0: o qeta ho hlalosa hore o ntse a le tjhankaneng a kere.
1: Ee, o ntse a le tjhankaneng.
0: Piseletso, re lebohile haholo he ka tlhahiso leseding eo re fileng yona mothating wa jwale.
1: Ka ho leboha nna dimakatso.
0: Mamedi, ke tsona he ditaba tseneng go tshwaretse tsona tse ding tsa tsona di tla latela. Ke metsotso e 16:16 ka morao hora ya 12:12. Mme tse ding tsa ditaba ke mona mo re bonang hore sepolesa se re ka letsholo la naha la Chanela ba tshwere batho ba 17,000 bekeng e le nngwe e leng pakeng tsa ka la 13 la 19 Phupu. Mme sepolesa se ile sa lekola Mamulwana a ditlolo tsa molao tse tlhophisitseng thekiso ya dithethefatsi le melata e seng molaong, mme ga tshwara melata e fetang 3,600 sa gapa le dithunya tse 138 le go gapa sa kerete se e seng molaong. Re boetse mamedi re gatela pele ka ditaba tseo go tshwaretseng tsona. Empa pele go mo mamedi ga ke re bue re shebisane ena taba, industry ya jwala e fanne ka tlhokomediso ya gore tshitshinyo ya lefapha la naga la ditšhelete ya go nyolola lekgetho la tai e tla atisa go rekisa ga tai e seng molaong naheng ena. Lefapha la naga la ditšhelete le morerong wa go nyolola lekgetho la biri le veine motlhanka e mogolo wa diphethatso ya tshwere mokobobo wa dibier association of south africa Nerishi Tirishkami o re tshitshinyo ena ya lefapha la naga ya ditšhelete e tla ba le ditlamorago tse sentle. Re gatela pele he mamedi ka ditaba tse reng ba bangwe ba batho bao e leng baamogedi ba tšhelete tsa dithuso tsa mmuso ba tlhalosa gore ba fumana tšhelete ya bona e se e sa felela, mme go na le dintho tse hulang tšheleteng ya bona empa ba sa tsebe gore na ke eng tse hulang tšheleteng tsa bona. Re buisana ka sena ka ba go bonala ka ga re soka re fumana ba tseba, re ntse re le ka fumana ba tseba gore tle re o fe ditaba tsena tse feleletseng. Mme tse dingwe tsa ditaba ke mona mo re fumanang gore lefapha la polokego ya setšhaba le dipangwang le dipalangwang porofenseng ya North West le ntse tlhokomediso e maatla go beng ba makoloi a palamisang bana ba sekolo ba fetang 500 ba tlholeileng go tlisa makoloi a bona go tla tlhatlhojwa bekeng ena e fetileng. Lefapha le re beng ba makoloi ao ba sa kang ba tlisa a bona ba ka nna ba tloswa lenaneng la dipalangwang tsa bona tsa bana ba sekolo. A re fetise mebaraka re a gotla.
2: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a 10 a kgogo ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao, ho na le dipehelo.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi, ke metsotso e 20 ka morao hora ya 12:12, mme re hatela pele he ka ditaba tsena tse reng ba bangwe ba baamogedi ba ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso sebakeng sa Atok se Limpopo ba tlaisitse ngongoreo tsa gore go na le tšhelete e hulwang dipensioneng tsa bona ntle le tumelelo. E mongwe wa baamogedi bana ba ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso ba re tšhelete eo ba e fuwang e dula e sa felela kgwedi le kgwedi ka lebaka la dintho tse hulang go bona, mme ga ba tsebe tšhelete eo ya kae. Pejana kgweding ena, SASSA e tibetse basebetsi ba yona ba bane dikantorong tsa SASSA tse Nebo haufi le Sekhukhune ba amahangwang le bobodu ba diranta tsa dimilione tse 30 le metso e meraro. Mme ga re tswele pele he go utlwa gona e be gantlentle se e tsalang mona ke sefe ka gore re buisane le moqolo gona wa ditaba e leng ba tseba Maboa. Ba tseba dumela wa moetso ka go imatlafatse.
5: O dumedise dimakatso, ke boe gape ke dumedise le batšheletse ba Lesedi FM.
0: O ka re hlalosetsa gore ba amogedi bana ba ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso ba re e se e le nako e kae sena se etsagala?

0: go ya leka gore go lebišana go ka gona le ba bangwe bao ba kamogelang tšhelete e ya SASSA ya mphiwa fela re bolebišane o tla lemoga gore maabane re be re etetse ka tikologong ya Atok gana ka mo provinceng ya Limpopo ka ntleng ya naga leboa gomo fa e leng gore re bolebišane le batsofe ba mmalwa bao ba beng ba re tlhalosetsa bothata jo ba kopanang le jona jale ka go setse o tlhalositse dimakatso ya gore go na le tšhelete e e leng gore e ya gogiwa go tswa tšheleteng ya mphiwa fela eo ba e hwetsang go tswa go mmuso jale ba re tlhaloseditse gabotse gore go na le dikgwedi go fetile dikgwedi goba e ka ba dikgwedi tse tlhano fa e leng gore ba be ba itemogela bothata bjo ba gore go na le tšhelete eo e ka lekanago motlhomongwe diranta tse magolo a mabedi go ya go a mararo e e leng gore e ya gogiwa go tswa tšheleteng ya bona ya mphiwa fela eo e leng gore a ba kgone go bona ge ba ya bankeng ke ba di šomišang ge ba kgopela motlhomongwe ke re statement go tswa bankeng ya bona ba kgone go bona gore na e ka ba tšhelete e gogilwe e ya kae dimakatso
1: ka mantswe a mang sena se tlhagelela go tabeng ya gore go gang ka go statemente sa banka ga e bonagale mme seo se etsa gore ka re e kengwa sentse e sa felelwa dibankeng tsa bone
0: ee statement sa gona re gopetse ra se bona ene ka mo gore re boneng ka gona e tsena ka gare ga dibanka tsa bona e shetse e shorta a se gore e tsena motlhomongwe e feleletse e le dikete tse pedi le magolo a mane ka gare tseba gore tšhelete ya mphiwa fela ya batsofe ke tsona diranta tse dikete tse pedi le magolo a mane ka mo gore boneng ka gona go yale ka mo go statement se tlhalosang ka gona se sengwe re bone go tsene diranta tse dikete tse pedi le legolo le tee fa e leng gore o tla bona gore e ya shorta e tloga e shorta ka magolo a mabedi ya diranta e fela go statement se re beng re se lebeletse go be go sa kgone go bontsha gore na tšhelete e e gogwa ke babi ba ditirelo ba ba feng motlhomongwe e re be re tla re ke ba tsa go thusa ka go bolokana goba di-service provider tse dingwe e fela a gona botlhapi jwa gore na e gogwa e ya kae e fela metsong e le gomo dimakatso re boledišane le moleledi wa selete wa SASSA ka mono provinceng e leng yena Tebogo Tshipi fao e leng a re tlhalosetsa gore bona go ya ka bona ka mokgwa ba bonang ka gona ge ba checka motlhomongwe tshepidiso ya bona ka lešakoreng la bona e bontšha tšhelete e tsule e feleletse gore e gogega go itla kae ke se e leng gore ba sa leka go se utolola e fela o bontšhitse gape gore nakong tse dingwe ebile ba lemoša le batsofe gore ba tlhokomele taba ya go fana ka nomoro ya bona ya boitsebišo e leng ka bukaneng ya bona ya boitsebišo e leng yona ID number go batho ba e leng gore ba sepela mo dinagamagaeng ba fora batho ka gore ke bona bašomi ba SASSA fa e leng gore ba go ka goketsa batsofe ba ka go ba botsa gore ba tla go tswa dikokeletso tšheleteng ya bona ya mphiwa fela le gore motlhomongwe ge ba ka ba ngwadiša ba tla kgona go kry-a goba ke re go hwetsa dijo tsa mahala jalo jalo e le ge ba ba goketsa a bontšha botlhokwa ba gore a bontšha gore taba e ya go fa batho di-ID number tsa bona ke yona motlhomongwe e dirang gore ba feleletse ba ba ngwadisetsa bona ba sa tsebe mme se sa feleletsa se dira gore go be le tšhelete e e leng gore e tswa ka gare ga dibanka tsa bona e gogiwa o re tlhaloseditse gape mmoleledi wa SASSA gore lenaneo le ba le sepidišang gore ba kgone go feleletsa ba emiša go tsewa ga ditšhelete tse tsa mphiwa fela tsa batsofe go tsea nako ka lebaka la gore mabakeng a mantšhi re ba dira dinyakišišo tsa bona ge ba lekola statamente sa go tswa ka bankeng ga ba gwetse reference goba ke re leina la company eo e leng gore e tlabe e le yona e gogileng tšhelete eo nako nngwe o kry-a ore o gwetsa go e ba le dinomoro tse dintšintšintši tse e leng gore di šomišitse jale ka reference jalo gore ba tla ba kgona go utula gore na dinomoro tse dintšintši di kgomagane le banka e feng go tšea nako e le go seo a se bontšhitseng gore le ge e le gore batho bao ba ipeletsang goba batsofe ba ipeletsang ke sebaka ba ile ba lemoša ba SASSA goba bahlankedi ba SASSA ka mo provinceng ebile go shetse go fetile dikgwedi tse e ka bang tse tlhano o re bontšhitse gore lenanao le la tshepidišo le tšea sebaka gore ba fitlhe mo e leng gore ba kgona go le rarabolola ebile ba kgona go thibela go gogiwa ga tšhelete e yamphiwa fela dimakatso
1: ba tseba o tlhalositse gore go na le ba bangwe ba tshwere mane dikantorong tsa nebo o ka re tlhalosetsa gore gantle ntle bona ba tshwaretsweng
0: re khonne go botsolosha yena mmoleledi wa sasa gore na ga botse go ka ba go diragang ka batho ba ba bane ba ileng gore re bitiwa gore ba swere ka di office tsa sasa tsa nebo ka seleteng sa sekhukhune mohlomongwe ke bontshe gape le gore selete sa sekhukhune le sa vembe ke tsona di ikemogelang mathata a mantsi kudu a palo ya batsofe ba e leng gore ditšhelete tsa bona di a gogiwa go tswa go tšhelete ya bona ya mphiwa fela jale batho ba ba bane ba e leng gore ba swere ba tshwaretse gore ba ka ba go bile le bomenetša mofa o e leng gore tšhelete ya go lekana dimilione tse masometharotharo ile go ile go a fitlhale mo e leng gore e ya utswa ke gore bona ba be ba ore ke re go thwe ba be ba ngwadisetša batho ba e leng gore mengwaga ya bona e fitlhile go ka ngwadisetša tšhelete e yamphiwa fela ba be ba ba ngwadiša e fela ba fakela account tse e leng gore a se tša batho bao jale e be e le gona go motswa tšhelete ya batho bao e leng gore ke batsofe ba ka thoma motlhomongwe ba na le mengwaga ye masometshela fa e leng gore santse ba thome go kgwetsa tšhelete ya bona ya mphiwa fela jale o bontshitse go dinyaki go ya ka dinyakišišo tse ba di dirileng ba kgonne go bona gore batho ba go tswa ka ntle ga province ya Limpopo ba e leng gore ba ka ba ba e tswa bo KZN ba go šomiša difane tša bokhumalo ba lemogile gore ba engwadišeditše tšhelete ya mphiwa fela di-officing tša nebo ya ba e le ntlo e leng gore ba kiputiša yona gore na se se diragala jwang gore motho a re a dula mohlomongwe go KZN mara a tla tengwa dišetše tšhelete ya mphiwa fela di-officing tša sasa tša nebo ya ba e le gona ge ba thoma go bona gore aowa go ka ba go na le se e leng gore se a direga se sego molaong go a fitlhele mo e leng gore dinyakišišo tša bona di dirile gore go kgone go swara batho ba ba bane ba
1: e leng gore ba pharilwe ka dipharamela pitšheng ba tseba go
0: lebogile haholo ka tlhahiso
1: leseding eo go fileng yona ke ba tseba maboa a le ka mona ka profenseng ya Limpopo ke ipotsa fela gore na e be taba ena e etsagala ga kae mohlomong le dibakeng tse ding tse fapafapaneng ka lebaka la nako go ne re lakaditse gore mohlomong le wena ga tla ke go fese monyetla jalo ka mo mamedi wa tshebeletso ena ya lesedi FM gore ko go bolelela gore na ebe wena ga o soka ba o tlhagelwa ke taba ya mofuta ona gore e tle e thijwe nako e santsane e le teng nyeweng e nngwe ke mo go fumanang gore nyewe ya Vusmuscat Matlala mmogo le baqosiwa mmogo le yena ba bane e qadile go seng go na lekgotleng le phameng la dinyewe la Johannesburg Matlala o qosa ka go rala momori wa polao wa garebe ya hae ya mehlente bogothobetšane ga kgwebo Josi Banyone mmogo le Sebini ebile e le motlhaisi wa mmini seeng ke mokubung ya tsebagalang ka gore ke DJ Vetes Matlala mofumadi wa gaetsakane mosakekana le tiego mabusela mmogo le Nthabiseng Zama ba tobane le diqoso tse 25 tsa go rera polao selemong sa 2022 ka kgwedi ya phato go isa kgweding ya pheregong selemong sa 2024 ka o fela a bona ba ipuletse ba semolato diqosong tsena ke tsona ditaba ya mamedi tsene go tshwaretse tsona ka go imatlafatse motshegang ona ke lebogile go mamatadi ebile ena metšhining gape o mokwene a ba ena motlhaisi wa lenaneo la kajeno ntsane ga ntwa a re balela ditaba tsa gore a lesomele metsemmedi mo o tla ba teng gape ditabeng tsa gore ya pele nna la ka lebitso ke dimakatso mo tshweneng etsho kgotso.

e ke o bone tlio ngwanaka ka o bona le wena ngwana motshweneng le meleletso ko ko maditlhare ya ra ke tshojolo banna ka ba ka opola moshane so mahlahlahwa ne re ha re re le meleletso ko ko maditlhare ana re a thabile a holo kgotso mo mamedi o ke mo ratanga o se ke wa leka he wa tlosa ye. Aivan!

0: Aha, monna tjo mokalo metsotso e mashoma mabedi le metso e supilenga hantle fela pele ho horam e ya pele motho motletse ba re ke tla ba le wena le thaba morobane ho fihlela mane horeng ya boraro. Akudumedise ya leng karatsheng hona jwa le akudumedise wena ya lenga mosebetsing ha ke be le wena ya ntseng a khanna kolo ya ba ite taxi mowa tsaba re ketsa malo wena nka o lebala jwanga wena ya sebetsa mosebetsi mo lo a ka malapenga ke na le wena hle a utsi ke na le wena a u buti le wena ya mametseng ka ditsejana tsaba re ntja e kolo etsa malo wena le lona ba le mibileng mo lukiswang mibila teng ke na le lona oi hi hi hi hi Hi! Oscar leka le bala motaung o kena dipetlele ka bakala dikotsi tsa mebileng o Oscar leka le bala o kena mo dipetlele hona le a mametseng hona jwale ya kena spetlele ka bakala kotsi ya mafelona beke e mongke kgwedi e shweleng e mongke kgwedi tse tharo le spetlele o tla fola ngwaneso hi hi hi hi hi Remetso tsinga mashoma mabedi ya lemetso mehlano jwale re le ba horeng e ya pele ibile ena wa le badaro ya ntsinga wa tlantotse monnatena temshana thewang ka mane ka fora ke bua ka France hona jwale mo mamedi ke lokela o kena mo tsiritsingo mo holo wa tswa mo bane ri le ra bua le bo raditekesi balla ka hore le fapha le ya ba phoqa le fapha le sa sebetsa hantle le bona ke bo raditekesi ba bana ba kopane santako moho le NTA me ke buile le bona le nna bona ka re ba nna ke a kopa le skela le ka la misa makoloi a lona ba itse ba fana fela ka matsatsi a supilena hata ba tsaka diloka nka nna ka kopana le a buellanga me madiale mona khautenga ke utlo rona ba qetile joang fela hona le tabe ke utluleng hore le tona mona khautenga la dipalangwanga Blitse letla leka ka hotle ho tlo le kopane le bona are ke tla leka hore ke kopane le bona ka potlako hobane ha ke rate ha makoloi a ka ema le nna ke buile le bona ba ditekesi metswalle ya ka hore banna koloi diske tsa ema ke buile le bona ka re ba thong koloi diske tsa ema batho ba ka fellwa ke mosebetsi jwale re tlameha ntho ena re ilukise le pele ba fihla letsatsing la bohlano kapa pele ba fihla letsatsing la botshelela le pele ba fitla mono tshwantse ntweo re be re lukisitse re buile ka yona ke fumane lengolo ke lena lengolo lena nkgono o hlokalletswe ke molekane mme molekane wa hae o ne a sebedisa mangolo a le a kgale a neng a ngotswe ka letsogo ke kgwedi jwale a hlokahetse ntate nkgono hlela o mopata ha nkgono ntse a lwanela ditšhelete tsa hae tse hulwang mane ho osasa ya ba le morajwale wa hlokala jwale hona o bolela hore lapeng le nkgono sa na le ditopo tse pedi hona jwale nkgono Paulina ke letseditse ba baholo ka mona ka osasa hore ba tle ba shebe hore na bana ba hulang tšhelete ya hao bana mme ke bona hore ebile ke tla ba founela ke ba botse gore na ha ba hula tšhelete jwale ba re nkgono a etse jwang jwale ba batla botse ba gore na nkgono monna ga eno ne ba nyalane jwang ba botsa nkgono dipotso di hana go fela ke dipotso tse telele tse ba di botsang nkgono ka bona ditopo dipedi jwale molekane wa e se e le kgwedi a tlhokaetse ha wa tla me hore go be jwalo ha wa tla me hore go be jwalo mme ke rata o leboa le baisane ba ileng ba ema ka maoto ore ba leke jwalo gore ba e lwane ntwa ena ba thuse nkgono mono gore a kgone go boloka batho ba babedi bana e bophelo banna kore o be le topo tse pedi o hloke o seke wa tseba gore na o etsa jwang batswa rona ko nngwe ga ore e nna ke na le mathata nna wa tsa gore mathata na nna nagana nkgonenwa ka jeno ke mora monna mo le wena gale a tlhokaetse ntsa le motšhare a so bolokwe ke kgwedi oma o nantsa patala chalete e hulwa chalete ngena ya bona e ba ifuwa ke mmuso jwale bana ba kampanyina le bona tshwantse ke ba fumane tshwantse ke ba fumane tshwantse ke ba fumane a tsiba ibitsa ka libitso ba re ina le TR ena le eng ba ibitsa ka libitso ke tla ba batla ke ba fumane Felix ke rometse ditaba ka ntorong tse kgolo tsa sasa re ba shebe gore na ho etsala jwang me ba ke se buisane le bona hape le bona gore ba potlake ba thuse nkhono rona batho ba batso re hlompha mufu re hlompha bafu ba rona haholo re hlompha bafu ba rona haholo ha bona re ka dula le bafu jwale ba o dutse le mufu kgwedi go hlokala e mong hape me ke khona le setšhaba ka mono se tla thusa le lapeng la nkhono mono ke utlwile gore le mo councilor o tswere ka thata wa le ka ke le bo mo councilor tshwantsoetse jwalo ha o sebetsa le setšhaba wa matha ngwana me ke tlo ya ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tsebe go tla o bapalla pina o tla mono he ke kene mona tabeng ya nkgono ke be ke kene le tabeng ya industry ena ya makoloi re lukise re batho ba e mosebetsing hantle o skaba le mo makoloi a e mante
1: ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelwa
0: ke nnete ke molelwa

0: tlhela.
1: Ke wa phunyeletsa, o ya pele, ke lerato ka motsamao o motle. O ka ka lebota le ngwe ka pele. O tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan e le nngwe ya FNB ka FNB app. Wena le o lefa dikoloto tse ngata, mona le mane. Jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi, ka sekgahla se le seng sa tswala. Ha lefe ditefello tse ding ka thoko, mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi.
2: Ka FNB Credit Switch, kopanya dikoloto tsa hao tse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app. Ho bane ho lefa ngata. Tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. O fuwa sekoloto ho ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
3: Moemotshemotlen. Balaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng. Jwale ba kenya mosebetsi o moholo kona. Ba kenya mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe. Ardo. Jwale se iqadile ho sebetsa masepaleng tse 62 ho kenyeletsa le dibaka tsa bo masepala bana, masepala wa lehae wa Machabeng, masepala wa Mokhaka, masepala wa Malutia Phofung, masepala o moholo wa toropo ya Mangaung Metro. Ardo. Ke nana o le lehololana la polokeho mebileng le reretsweng ho ntlafatsa boitshwaro ba basebedisi ba mebila. Jwalo ka RTIA, re ikemiseditse ho thusa ho rarolla tshebetso ya kahlolo ya ditlolo tsa hao tsa molao mebileng. Mme o di rarolle ha bonolo le ka potlako. O seke wa dieha. O tlameha hore o nke kgato pele o siwa ke nako. Ha e le hore o na le dipotso tse amanang le Ardo, nomoro ya bona ke ena e ngole fatshe. Ha o na le dipotso tse o batlang ho ba botsa tsona mona ho Ardo, jwalo ka ha e le molao o motjha-tjha ona, nomoro ke 086 1 2 2 7 8 6 1. Ke a ipeta nomoro ena. E ngole fatshe wena mokganni wa tekesi, e ngole fatshe wena monga thepa, e ngole fatshe wena wa dilori, e ngole fatshe wena ya nang le koloi. Ke nomoro ya bohlokwa haholo. 086 1 2 2 7 8 6 1. Kapa o ka etela http www.ardo.gov.za. O tso ikamanya le ditlhoko tsena tsa Ardo. O kgone ho kganna hantle ka polokeho. Ke fella moo. Re ya metsotsong e 15 pele hora ya pele. Ntate Paseka letsatsi o santi tse ditse mme ke mmolelletse ra ha jwale ausi Nkele o sebetsana le tabena ya nkgono le bothata bona ba nkgono ya seng a ena le bafu ba babedi ka tlung hona jwale. Re ya feta hemowa, re ya feta moo ke batla utlwa rona taba e tla tsamaya jwang. Ke a feta, mme a ke feta ke itse wena indasteri ke ya ditekesi mo teng ba ba ileng balla gore e ka kantoro ya dipalangwang ha e sa sebetsa hantle le bona. E se e feta fela, e ba tshela fela, e lo bua le batho ba bang. Jwale ha ba kgotsofala hohang, ba batla gore kantoro ena e sebetse le bona. Ho na le ntho e bitswang a protocol ha e sa leballa. Ake. Ke mofumane le siba. Ha ke batle mosenyetsa nako, gale ke mmatla. Siba! Tshwara jwalo, ntate re qete tabena ka pelenyana ya Santaco mmoho le NTA, hore na letona le qetile jwang, re ya ba bona kapa jwang. E re ke yona o santsa le moyeng. Le siba, dumela ngwana mme, kgotso ntate.
4: Khotso ntate thuso ke dimetse le bamamedi ba lesedi FM.
3: Obane
4: ha wa mpumana ntate thuso. Ne ke le maphathephathe, ke le matapa.
3: Harisha behe bothata bona jwalo ka ha Santaco le NTA ba lla hore kantoro le tona jwalo wa batlola jwalo a bua le batho bana ba llela fela protocol me ba lakatsa o kopana le mme Madiale re fe ditaba
4: ka nnete ho jwalo tau khoso e tama le mohati ka nnete ibile le tona le dumetse gore e go tswa ile maoto a mane e ka no ba taba ya gore ho be le mo ho sna o hlokang go tshwisiso ka teng empa se tabe go le ke ne diwa le chairperson ya Santaco maobane ntate mmane le yena ntate mlalatsi ke rongwe ke le tona gore a ke re potlakise taba ya gore re kopane le bontate bana jwale ho tsane kapa ka labone tlabe re kopana le bona ke a tshepa gore ha hona jwale mohlomong se ba fumane le lengolo sememo sa teng se tswang go letona gore re tlo kgona oahlahla ditaba tsena tsa rona re kgone go kgutlisa le kutlwano eo e ntle e leng gore re ahile re le mmuso le bang ba thepa haholo jwang ba etelang industry ena e bohlokwa ditekisi
3: wa bona nna ntho e ke e shebileng kwano mona jwalo ka le tla kopana le bona ke gore ga ke batle go utlwa wena ngwana mme gore jwale ba emisitse makoloi ya bona batho ba tlholoya go ya mosebetsing o thata ona jwale mesebetsi ga e yo mme beng ba mesebetsi ga o sa tle mosebetsing ba o leleka le tlameya go thibela ntho eo ka potlako
4: ase e tlile tau ke yona tabe e leng gore e tlhoka e baka mongongorego go rona jwale ga re tlo gona gore bontate bana ba emise makoloi obane ka nnete mesebetsi mesebetsi e le scarce wena tatetsi re tlo leka ka gotlhe gore re kgone go dula fatshe bontate bana ba ditekesi gore service ya bona e kgone gore e tswele pele mantaga he batho ba tswele pele ba emisebetsi ke tla ofa dintlha he tau ga re tsweta go kopana le bona either gosane kapa labone ke tshepa gore kopane eo e tla tsamaya gantle ebile hae baone he kutlwano e ngata tau bane ao lokabalo kapa gona go tsisitsana ga meno kgatlhanong le mmuso le bontate ba ditekisi that's why ke tsho gore taba ene e leng teng somo ga o ka dula fatshe fela wa bontshwa re ka kgona gore re tswele pele kasebedisano ena e ntlhe re nang le yona le bontate ba ditekisi
3: ga ko leboetlhe ngwana mme e tsang jalo banna sebedisana mmogo mme ga le sebedisana mmo le tlabe le thusitse rona ba palamang ditekesi le tlabe le thusitse rona gape bakganni ba ditekesi le tlabe le thusitse rona gape beng ba thepa gore o seke ga e ba le nto obane o a tseba le wena mošhanetso wa ditseba ditekisi ore ga o ba le dikgotlhanonyana tse nyane fela
4: go a senyega tao ke ka go herere setswalle sena se teng tate
3: thusi
4: ka nnete tshwantse re se boloke se tswele pele ke tla ofa dintlha go sane ntate thuso ke leboga go
3: ke a o leboga ngwana mme motho motle ke a metsotsong e lesome pele ora ya pele mme ke a leboga ke moge le tona le tla kopana le bona go sane kapa ka llabone la boraro kapa ka llabone gore ka peleng yana fela ebile ntate le siba gore ke a kgola ba se ba bile ba fumane le lengolo le e tswang go mme madi a le le reng banna ye ga re kopaneng ga re kopaneng banna tlong ga re kopaneng re dule fatshe re lokise setswalle sa rona ga a bua mošhaneso o re e kgoptswa e le maoto mane ke a leboa mošhana ke a leboa ke a feta ona jwale hen ke a mane moo ke lokeng ona jwale ke bule mamati a maqhubu gore papatso e kena.

0: Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlelwe bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tlhaho e tseba dijo tse monate. Ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana ho na le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela. E loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting. Mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a leshome a kgoho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
5: Ke o taba. Mucho mucho ke na le pino ko tswa re tsenyona ke le ka tloka ka na ditabeng no sontso o tshetsa golo o ya tshetsa ba nana lo ne ha lqala le kena fela o on 20 a ding sentse tshwela itshwela itshwela malakabi tshwela malakabi tshwela malakabi gore ke na le lo reng ha lqala fela tshwela malakabi dumela mucho mucho o hantle na mo lenteng o pala me hantle o pala me hantle bana ba khutetse sekolong ka jeno. Bana ba khutetse sekolong ka jeno ke kgola ba tsamaile hantle o la sheba transporto ya bana mme wa tseba re ngwana o fihlile hantle sekolong wa tseba hape re ntate wa transporto mangwane wa transporto rakhadi wa transporto o tla khutla le ngwana hantle ka jeno lona ba tsamaisa mbana buang le nna le tsamaile jwang o seng ho le tsamaile jwang lona ba tsamaisa mbana buang le nna bomme buang le nna bontate ke batla utlwa hore na le tsamaile jwang. Le bona bana ba ka ntetsetsa ho 086-000-3084. Ibile bara bana ba bohlale. Ba tla ngolla motaung eno e motle yona. Ba tla ngolla ntate thuso. Nomorong ya 079-758-5066. Ba mpolele hore na ba tsamaile jwang. 079-758-5066. Motaung e. A go ipine nganyane ke etsa jwa lengwana mme ke etsa jwa lo mochana o teng o thewa ka monaka fiki marallanenga e ba nna ke opola mehlengane a khale re tsabala di postcard e ne ra re tshwara postcard ya kopela nang re be re re ke na thewa ka monaka fiki marallanenga thewa fixpeka mme mo letsono ro tshwere postcard nyena ha o ngotswe ke Benjamin Selmakoro re ne re bala jwalo a ba nna ke ba opola ke ba opola ke ba opola ba nna mafahlana a Selmakoro mme ke opola e mong o ile a feta ne ba rometse di postcard ba kopa ba kopa ba kopa ba kopa ba kopa ba rometse di postcard re ne re di bala le nanong la kopela na u bo sontso kopa o bo sontso kopa re be re tshwara postcard ke mona hetsa tsing lena re tshwere postcard e tswa ho Nomsa Afaleni. Nomsa Afaleni re na o kopela mamma le yena o sa ithoballetse robala ka khotso Nomsa Afaleni re ne re di bala di postcard e re go fepinena ya bondo o thewa ka ona ka fixback.

0: ba di pompa di danono mo shimano ka ke le bo tle monna e bile ho bona ha na hore di bakatse tshwanang le bo Fixpe ka tse tshwanang le bo Clocolan tse tshwanang le bo Lady Brand wona le bashana mono ba binang ha monnate nate nate nate a holo re a leboa ka mmino monnate nate wa Sesotho le ka mona ka Velkomo Machabenga le bona te mono re na le ba binang mmino monnate wa Sesotho ke tla nne ke utlwe ka dibaka tse ding ba tla mpolelela basebetsi mmo ba re motaunga dibaka tse ding ke mona le mane hona jwale re ya horeng ya pele mme horeng ya pele o tla balelwa ditaba ga nka morago re ya pele re tswela pele ka mosebetsi ona wa rona ke metse fela gore le kgaitsedi ya ka mana o tsenkele a ka shebe gore na banna bana ba ka bua jwang le bona gore re tsebe o thusa nkgono re kgone o thusa nkgono re kgone o thusa nkgono tshwantse re ga lenaneo lena le fela re be re tseba gore na re eme kae ka nkgono ke a feta moo mme ga ke feta he ke o fa nako ke kopa go fa nako gonna jwale nako ke hora ya pele o mametse le CD FM kuteng le gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora pele o tla di ballwa ke ntsane rantwa empa pele o balla tsona ka botlalo tla o balla dihlo tsa tsona
1: le fa phala nna la ditšhelete le tekenne tumelelano ya kadimo ya tšhelete le World Bank tlhogo ya IDEC Andrea Johnson e ntse e tswela pele go gadikwa ka dipotso komišeneng ya matlanga go tsamatšhaba tonagolo ya ntšha ya Britane Andy Benham e bile le moporesidente wa Amerika lwa Ukraine ka go buisana le bona ka megala mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemalegodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: Di dapatkan sahora ya pilih sana di villa mona villa di petala kau kali kula sampai malu di mor kala ka provinsi Gauteng le saki do podi le njele mo futumetse kala boya Mbumalanga le saki le futumetse Northwest le saki le futumetse Free State le saki le podi le ati hale ka Northern Cape le kwetse ka khata dibaka ka bophirima le ka borwa njele mo le saki le futumetse Western Cape le kwetse ka khata dibaka ho podi le karolo ka botshabela ya Eastern Cape le saki le ho podi le ati hale kwa Zulu Natal le saki le ho futumetse Tsena tsa bemo le hodimo le tsona di fella mona taba tsa itlala tela tsena e tla ba tsa gora ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena masututsa ke tseo
1: ke a leboa mofokeng ha nta tlela tsona kwano o nkisa mane mo ke lokelang re hape ngwana mme mamati a maqhubu a bulehe gore bo rrakgwebo le bo mmakgwebo ba tsiba o kena kwano mona go le sedi FM ke a leboa ere hona jwale ke fumane mo mamedi e mong mona o re ngolletse pele ke a ditabeng ke maplacing a Harry Smith harina imbanna o ke ta sheba taba ya hae go ba ni hlola ka le shebile ka mona la sheba ka mane ho lokile wena a utsi ka mo ka Harry Smith ke tla le ka hore ke teke o letsetse ke utlo rena hantle ntle bothata bo ka e maplacing mono wena moradi wa mokwena a re nna ke austidi ke moradi wa mokwena
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela ao ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashoma a mararo kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
4: Tsotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelwa.
1: Somoya motho motle metsotso leshome le metso mmedi ka morago ra ya pele. Ke na le ngwanana o theoa ka mane ka o re ke tshedi matshediso kwa mokwena o ka Harry Smith. Ke batla utlwa gore na ore taba ya hae ke efeng aus matshediso Harry Smith dumela tshedi halewa ntswetse wena o ntse o le sekolong kapa o se o sebetsa mosadi ke a bona ore le ya dipolasing le etsang dipolasing ha e le mona o ngolletse o batla gore ntate thuso a le thuse kang lenaneong le etsang dipolasing ausi
5: ntate thuso ore gantepa mo ditabeng re be re eloga ga re fetsa go enoa ntate thuso go tla batho ba tla go reka jaana ga rena mocustomer a yanetseng gore a ka rekena yona ka o thutse gore re fumane di-customer tsa gore di tla kgona go rekela yona ntate thuso ba e berekisang
1: o lona le amane dithabeng le odimo kwana le ile o batla mpepha hallo tsidi wa nkutlwa jwale
5: ke a nkutlwa ntate thuso
1: ke a utlwa ngwanaka jwale le a e loha le loe ho tlo mono botata ba lona hona jwale ka mpepa yena e o lena le nyona ha lena di customer
5: e ha di customer e thuso
1: mme le batla batho ba sebedisa mpepa ba tsebe hore lena le mpepa e le seng le luhile mono le bakae le sebetsa le bo ausi ba bakae
5: re ba ka holunta pe thuso le ba shimani ba tempe bangata
1: o ke ba nana le ba shimani
5: ye re ba ngata ntse ke thuso ke tsela ya go fa di customer ha o di ke le yona ba di thuso
1: jwale mpepa ena ha le re lona la irekisa ke re hangata e sebediswa ke batho bana ba dingaka hangata e sebediswa ke dingaka hangata e sebediswa ke kore Irikeme hona temmo. Mumma me di hebe. Ke bana bana. Ba heresmiti. Ke bana baba shimani le banana. Ba ya tabi mani. Ba fumane mpepa. Bana le mpepa. Ba iluile hante. Me ba irekisa. Jwale. Se wane mbali la kasona. Jwale kaba. Ba juti hae basa sebe timpa. Bana le honor. Ba kaba ta mpepa. Tute mkwana. Le ka ireka hubona. Mohlomong o na le lebenkele le rekisang meriana mme le wena wa e rekisa mpepa ena batjha ke bana ba teng wena mona Gauteng ka mane ka maemae ka moka o bo maemae ke a tswa le a e tshwara mpepa ka mono batjha ke bana ba teng ka Harrismith a ke le ba tshietse ntle ke bana ba bashimane le bana ba banana jwale wena outside ba tla le fumana kae ba le letsetse kae
5: ba le letsetse wena nomorong ena ka thuso
1: Wena he fana ka nomoro ya hao hore bo ramabenkele bana ba ma India ba rekisa mpepa le bo ramabenkele ba batho ba batso ba rekisa mpepa le bo mme ba sebedisang ka ofela le dingaka tse sebedisang ba fe nomoro ya hao ba tsebe ho letsetsa ngwana ka letsebe ho phila ka mono ka Harrismith nomoro Hello TD
5: 9
1: Ireki MMA 079

0: utlo ilata 0798546147 ibe ka taba tsa lona dikatsa mahantle hle wena tsidi moradi ya mokwena le phele mono le bana ba ba bashimane le be chelete o hantle hape le skela tsa malai ga hore e fele mpepa thuteng kwana bana mohlangi fedileng le tlo hloka chelete tshwantse le buluke hore e ske ya fela le skela e kha hore e be e fele wa utlwa
1: empa
0: tsa tshoko ke le bona thuso ya ngaka. Ke a leboha ngwanaka. Ke a leboha. Ke lebohela thuso ya hao ntate. E le shome le metso e supileng hona jwale metsotso hantle ka morao hora ya pele. Nana o lena fela ha le ka fela la tshentsha fela. Bophelo ba motho le mong ba babedi ba bararo ba bane ba bahlano. Bana bana ba tla fumana mehala. Ke batho ba bangata mpe ba sebedisang mpepa. Ba bangata hona. Jwale mohlomong ebile o e batla ka bongata mono bana ke bana he. O ka nna wa bua le bona wa etsa qeto ntle le bona. Ya ba jwale o so ilata ho bona mo empa ke re ho bona ba ske ba ya thute mane ba iqeda ba ikhaya ba ya fela jwala mohlamba re ba khutlela mo ba fumana hore ha isa leo ho fedile ka chalet ya bona tshwantse ba e baballe tshwantse ba be le nako e ba e tloelang hore e hole hape e mile hape mono khotso mo metse le se di fema
2: e bolela gore o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o boabetseng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba basoo lesedi FM ke molelwa
0: ke nnete lesedi FM ke molelwa ntumelele wena mo mamedio ke mo ratang ke tle ke tshele ka mona ka Harrismith ke bona Harrismith for the second hilimani ke shebile mo Harrismith hona le noka entle hampe mono e kgolo mono hona le ntate wa lekgowa e re neng re sebetsa le yena mona go lesedi FM re mmitsa Thabanyamela le bo ntate mothibi bo wa ya kgwadi bo mang o ne a bitswa Thabanyamela o ne a nang le polase ye ntle ka mono ka Harrismith wa ha Badenhorst o na le motelele tjena o na le motelele tjena le sennatladi sennatla sa monna lekgowa mona a bua sesotho sa bonate e re ga o matha ka lenaneo a re jwan le o wa kakatwa jwanle o letswere a lentswe le legolo mona monnamogolo banawa a phomole ka kgotso monnamogolo Badenhorst ke Harrismith eo ke a feta ka moo ka Harrismith mme a ke feta go na le moo ke tlameng gore ke teng empa taue potlakela maqhubu moshimane potlakela maqhubu rrakgwebo o sa le teng bula mamadi
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tlhaho e tseba dijo tse monate, ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela, e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela Rose Quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting, mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose Quality, kgetha monate.
0: Re mo tsotsonge ma shoma ma bedile mo tsone mo hantle fela ka mora go rap ya pele o mametse le CDFM komitsing ya ntate Matlanga mme ma Johnson

0: Samoya motsometle pina mona tsa Jeffrey Osborne Stranger ke tse wena ka jeno ke tlamea hore ha ke tswa lena no nena belo re re qetile ditaba le industry ya ditekesi mona Gautenga ere ke kopane le ntate Mali eleng yena chairman ka ya Santaco ke na tswering Santaco ka mona ka Gautenga ntate Mali dumela
1: ho tsana tsa ntunki dumelise le ba mamedi ba le sedi FM ka wotlo wa sompe wa
0: ke le bona ntate Mali ke utlwile maobane monna ko o mametse motshero wa mantsibuya ntate ha le hlahlamela dithaba o ja sekgowa o tshweretse kgowa ka mona ka WSAFM ka utlwa ntse ore no the only thing that we need you know Mr. Sorenso ke protocol fela protocol got out the malice
1: ntate mtau
0: ke le bona ntate Mali ntate Mali le tlile jwang lengolo se le lefumane ho ba ke a utlwa lefapha le re ho nna ba se ba ngotse lengolo hore le kgone ho kopana le mme Madiale
1: ntate mtaung ke le bua sebaka sa le seria sem ke nnete ke a nnete fatsa ntate mtaung mongodi wa ka o re bangodi ba re lesedise ba le babedi ntate Mashishi le ntate Mlalazi ba tsebisa hore mdula setulo ho na le lengolo le kenning officing re emetse fela role tshaele monwana hore re a ya kopanong ho etsa batho ba nka re ae ke mo re tshwantse re ye teng hobane ke monna wa kgotso ke monna wa tafole ke monna o tlisisang puisano ntate mtau ke le kopano ya rona e tla kopana mmoho le letona ka labone ntate mtau
0: o le tla kopana ka labone
1: ka labone ntate mtau
0: ke le bona ntate ke bona letona a arabile ka pele ha ka le senyetsa nako ke bona le arabile ka pele le pele le nana o tla araba ya ba o sa arabile
1: e jwalo ntate mtau ke mo o etsa etse teng ke ka mohau wa ntate mtimoru tse ding tsa dintho di etsa le ka bonako ntate mtau le ra kene dipelong tsa batho le pelong tsa rona baetapele ba rona ba ba nolofatse dipelo tsa bona ba kgone ho utlwa setšhaba ntate mtau
0: mento e le kopang e nngwe fela jwalo ka ne ntse le bua o tloa maobane le bo ntate Malele protocol
1: re kopa ntate mtaung protocol e salwe morago ho sebedisane hantle ho utlwahale hore tsohle tse re di etswang re di etsa molemong wa industry se molemong wa ntate Mali molemong wa leloko le leng le le leng le le ko tlase qetelong ntate mtaung hore re kgone ho iphumana hore ka hosane industry ya rona e hola ntate mtaung
0: ke le bona ntate ke le bona holo ntate Mali thank you ke le bona le nna ke thabetse ntweno jo lokale CDF FM ke emetse mona lenano lena la jwa le ke nako ba parliament di taxi mona Gauteng ke emetse le lona hape bemba di taxi ke emetse le bakhanni ba di taxi emon le mona ke eme mona ho le CDF FM hore ha ke batle ho le bona le emisitse di taxi banna mesebetsi ha isa leo ha ke batle bona le qabana le mme le ofisi ya mme ke boleletse kare ha ke rate ha o ka qabana le industry ya dikekesi ha ke rate o ka ba le bothata pakeng tsa hao le taxi industry ke a leboa buang ka labone le tla mphatla leo samohe motshemotle botle ba mosebetsi ona e ko o tshwereng mona ke ore banna bana ke sebeditse le bona ke bona botle jalo motho gona o bua le bona o kena o bona o bua le bona le ka thoko re bana ntwetse na ske a itsahala ntwetse na tle bana na hanang batho ba yang dipetlele na hanang batho ba ya mesebetsi na hanang ba sa tswa fumana mesebetsi re a khona hore re buisane le bona ke botle fela ba mosebetsi ona ke botle hape ba hore ke ile ka renka le bona monnatyo mokalo metsotso mashoma mabedi le metsero bedi ona jwa lo le ba horeng ya bobedi wena ya phela mona motsemogolo Gauteng o utlwile hle o utlwile me utlwile le ka mo le CD FM le emeng ka teng ho lwana ho ske haiba le strike sama koluyana a le tsamaisang haba buile la bone ba qeta ditaba tsa bona a re tla be re ofe ditaba hona ka la bone semohe wa borjo tate mtaung ke ka o ke dulang ke mametse le CDFM ha ke sa ba mona hem ke itse wena ke tsa tla ntate mona 1982 to 2004 kile ka sebetsa mono me ka ba le TB first degree silicosis le second degree silicosis he bana ya ba ketsa raporoto ke romela tshiamiso hona le ho nyana ho ba ileng ba o lahlela ho nna ka 2022 ya ba ho thwe hona le seo ke tlang ho se fumana ha isa le ke ema le ka jeno ke ntse ke yeme ke le bua motaung nna ke ka mona ka lesotho ntate molatswa o ke o fumane ke ona bile ke a o bala ngwana mme lesotho mona wena Francis Modipa ke mona ke bala molaetsa wa hao wa utlwa ntate ke fitise taba ya hao mme ke ba butsitse ke emetse karabo re ba tle ba nkarabe gobane gona jwale seo se emetseng fela kore nna ba tswela pele go fa tšhelete kapa tšhee motaong bothata ba ka idea ka e kwetswe ke nna mme Matilda mamela mme Matilda na o ile wa ngodisa gore ba tle ba bule ID ya hao pele go di-10 tsa July le gona jwale o ka nna wa ya ebile o feleletswe ke mosebetsi ka baka la bothata bona ba o kwalwa ha ID mamela mme Matilda e ya gape mono mo o leng teng ga o mpole le gorena o go kae ya dikantorong tsa Home Affairs e ya gape mo dikantorong tsa Home Affairs o ile o buisana le bona ba tle ba o ngole ba ngole mono ke tlo buisana le letona motlatsa letona Home Affairs ka bona bothata bona ba lona ba di-ID tsena tseo ba di kwetseng gorena ba reng ga ba kwetse di-ID ba robala boroko bofeng jalo ka di-ID tsa lona di kwetswe ebile le felelwa ke mosebetsi ba utlwa mme wa ka ebile ke a bona status sa gao se re o keke wa ratwa ke batho kaofela o ka etsa jwang gape se reng gape a sotela pele ke a bona o ngotse mona a ke a bona ke a lebotlhe mme ke fetise molaetsa wa gago mme gotlela mane o ngodise mono lebitso la gore o ye mongwe wa batho bao ID ya bona e blockilweng a utlwa Matilda fela o dule ntse o mametse lesedi FM re tlo ba le gona kwano le Thabang Morobane gore re buisane le motlatsa letona o bua seZulu ke moshana Thewang Kamane ka Thekong Durban o ntseba gagolo e o ntseba gagolo ntho eletsa gore a ntsebe kobane ke ile ka sebetsa golo le Potloza o sa tlhokaetse gona jwale Potloza ka Nzimande mphephethwa into yami

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Di shelofu tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phidiseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka. Lesedi le dijo tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phidiseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phidiseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.

0: He banna molahlei ku wena motho
1: nela Thema
0: o be wa ke mona ha ka monna
1: ha o Thema ku lela Johan Thema ke tle ha
0: go re wa kgetha o gutla ka ka morata hleo e kana kana ke go nola hleile wena monna ene ka letsatsi la ka latswalo ke o le ka o etsang hape to shock my nervous system Thabiso
1: Thema o tsebe a mpona ke le mona ne ka tsatsi la o latswalo a se go bane ke kgethile Thema a bona ke tle monana ba nao sipa teng kopile
0: okay
1: empa if lo no sa batle ke be hizo
0: all right no ka mantswa mang you were forced to come here and o se ke wa leka ba batla go fana ultimatum o boy ke o bolela mona ke ha ka mona o nkutlwa mona e ta go lahla ka boy ke ha ha bo fana ranti mona ha se mantlwane mona okay
1: ke tsebo
0: tla le kopa ron ke tsetse mo le mo le mo fela you must behave yourself o senjwa lo ka nnete ke tla o tlontlolla pela metswalle ya hao le family ya hao ke tla o handlela jwalo ka ntja mokoto jwalo ka ha e ka ka nnete ko ha ke so tsamaye ke o ntsha le leire ke o hodisitse wena wa nkutlwa
1: ke a utlwa Thema
0: good so itshware he
2: mapakiso monso le mo
3: ilang
2: meleko
3: he bathong o bolela jwa potlaki ya rona ntse ke le mo a thinkile ka uthetsa ka re ka ena
2: helang
3: he
2: batho ba bohlokwa le sakane la ha bofanwe ba tla be ba le mane ha ha ba ketika tsatsi le ha ila tswalo le yena wena ba utheletse ka thuko ka mabakafi
3: helang he o tswaka re ke re ya buti a kotlwe mona hle potlaki mamela mona nna le ha bofane ha re metswalle
2: o ha le metswalle
3: eh ke mpa fela ke le motshietsi wa hae
2: he banna
3: mokiti o kwa ha ile metswalle ya hae le ba le lapala hae le ba ntlo ya hae le tsohle tsa hae e se nna ona mokikena mo
2: o ke hona o bona ngore ha le nke le hlogong ka o fela ha lona
3: potlaki potlaki ke kopa o tloelle ho jala mofuka le mo sa hloka ha le a
2: go
3: tloelle ho tsa mofrikanyi hle monnaka a kompolele e le gore o nagana go ba etapele bana ba voutelwang ke dimilione tsa batho kao fela o batla ompolelela gore ga ba etsa mekete ya bona ya matsatsi a tswalo ba tshwanetse ba bitse tšhaba seo se ba voutetseng kao fela atlhabutiwa ka go itshelekelelea
2: ke a tlhokomela mmapakiso gore o leka go itshedisa empa ka gare go wena go a tseba ya o dula ga monate mogatsa a katle
3: e wena ke bona ha ntse be hantle botlaki wa tse wa ntse o nkutlwa ditameni mo bona mona monna towe gale hampe nna ke tloliswa mahlo odimo ke batho ba o e leng gale ke ba thusa kapo ke ba fepa tswele o batla gore ga bo bofane ne boetse le manna go nna nna ke motho ye mona ya sa tsoteleng gore na mang o reng mang ha reng wampitsa ompitse o nna mona go a tshwana
2: wa tseba nna e nngwe fela ntho e sa ntuleng ga monate mmapakiso empa metlha ena ka o fela ga ke batla go bua le wena ka yona ke ye ke utlwe ke tswafa obane ga o nkutlwe ga o nkutlwe mmapakiso
3: a komphetise mona abuti wa gale go tlwaneng o neng ga o le ditsebe ga o tlotla gore ga ke utlwe tsebe tsena tsa ka di etseditse go utlwa potlaki le o mamela wa nkutlwa gona ke reng wena empa ntho e ke batlang go tlhokomedisa yona e nngwe phethoto nna le wena ga re sa dumelelane ka maikutlo ga se gore ga ke utlwe ntse ke utlwa nao ya kae
2: mapakiso
3: omanetse
2: ga o sa kgolwe nna monna wa gago o nagana gore baditšhaba bona ba tla mmamela jwa
3: manewena
2: o sa mmamele mmapakiso
3: a go tlhompolelele e le go batla gore engwe e tshwere kae e o batla goreng gonne
2: ke tletse-tletse mona mmapakiso ke godisa batho ka moo mogale e leng kgetheng ya betere ya molemo o feta mang kapa
3: mangeutlwaeno
2: empa ga ke kgone go godisa wena eo ke robalang le go tsowa ka thokola gae gore ka nnete mogale ke ena motho ya nnepagetseng gobaneng mmapakiso
3: gobanen ga ke tshee ke a se fokotsa e go kojetse ya botho yaka ga ona mokokoolelang jalo wa utlwa gona kereng ga e ba ke tsela eo wena o naganang gore nna nka kena letlhakoreng la pati ao o shapile fatshe ya botho yaka ko o bolelele
2: man o bolela joang ha o re ke shapile fatshe
3: ma botla ke nna ke a moetse gale ho ga ha hona le mohlang nna le wena ge tlo bona dintho ka lihlo le leleng ho tlo bona ke go bona ha wena o bona mohali nna ke bona ha bofano ibile nna ke ipe ile hantle ho re ka nnete kgetho tse fapaneng ke yona fela ntho ena e bolelwang ya demokrasi ya hona jwale botla ke ha hona mo nna
2: a ka demokrasi mapakiso o nyatsisa ka batho ma o batla batho ba re ke monna ya entseng jwang
3: eno e batla wena le baetsana ba gago ga gona moo batho ba o nyatsang ko o jetse potlaki a ko ntshe ntho eno ka ga kelelelo ena gago wa bona kelelelo ya gago e na le ntho e ntse o jwetsa yona ande tlhonyane ena gago e o jwetsa ntho tse
2: fosaaoyotlhepaola
3: ga o tlo ng o ina bote nna
2: ke yona ntho eo ke neng ke e nyatsa ena ga ke bua le wena o nkgelela ka thoko
3: hilang
2: o nkgelela ka thoko mapakiso
3: helang batho ga e kabile o se o kwatile jena o kaa ona jalo
2: elangetshwanetse mapakiso
3: ke o bona o genene o kata o gena a ko se ka ikganisa le kweba jena botlaki e le gore ka nnete ka nnete ka nnete o tile o batla nna le wena re tlo qabangwa ke polotiki ka ga ntlo ya gona o ele monna katlhe theola moya abuti nwa metsi
2: ke o bona wena ntho ena o enka ganyanemapakiso mogale o mpatala go etsa mosebetsi ona tšhelete ena wa e sebedisa ka tlong ka mona le wena mmapakiso ka mantswe a mang ga o tshetse letsholo la ka la dikgetho empa una molemo go lona e te ntho jalo mmapakiso
3: potlaki ke a utlwa ntate monna mamela wa tseba ke e mogatsaka ke nagana ntho ena ya mogale o ee ke a kopa ke a rapela ke bone ka e sedubana le maikutlo ao le kelelelo ya
2: aoaoa
3: e bobutle ke nagana gore nna le wena re se re tlotse o bua taba gale taba ene re tlotse gale re e sekaseka ka nnete ke a o kopa mogatsa ka dikamano tsa ka le wena e lambana beso e sebile e le sisi a seke ise phepi he a ka le bone phepi ntate monna

0: ngisa ndi ntandle o ke nokinsa
1: tshebiso ke ke nokeng ha ke ntse
0: e wena ska mpotsa gona o ntseng nka kae se betisa o ka hiso hiso utlwa patina ntate waka le motho nyane wao
1: hey eh na pele ha ta bona buti ha ke atla court nna mona e bile house bile gona ke fihlile jwang mo
0: Hey, when I'm on the ho tlompela ke hate bolo jwalo ho nkene ka nung jwalo ke bua le wena ntle utlo ke bua le wena ntle so tlompela ye ke hate bolo
1: hey tshebiso o se ka botlo bua le nna jwalo ka ke se dio a ke msa dio ke msa dio ntata
0: hey jwalo
1: ke ka wena mona se wena mmeng helang e bile nne ke sa batle le o tla pateng yana ina lo
0: jwalo ya ba otlela ye
1: ke kopa o tswe ho nnete
0: hey ausi o ka be o ntse o satla ntle ke wena wa nyatsa mogwao a ile ntle o atella modie
1: ke se le ha ke ntseng thabiso
0: mpotsa nonsonso tsa modi mpotsa nonsonso ke ntse ke o bella gore monana ga se gagao modi ga o tlo o tlaiso tlatleng o gulanya bashimane wena sane nna wa tseba nna ke le tjena nna thabiso ngwana hiso ga soka ke tla le ngwanana kapo ke tla ke gula ya mang kapa wang fela ke re ke tšhege yaka
1: wena
0: hiso hiso o tla le bashimane
1: thabiso kopa o nsuthele ke lo itulela fatshe ba sa keng ga o ntse o mphusha ke tlo qeteleletse ke bua dintho tse tlo senyetsa letsatsi
0: le ga o ka lesenya letsatsi la utlo but as long as o tlang ka mfananyana eo ya o fae le yone iso utlo le fae iso
1: a sewa ke ntebiso a bona ga nka bolelela ntata ntho tsena tse o ntse o di etsa abuti o tla gobalanageng jalo ka setsetsi sheba e re ko fekeletso e le nngwe fela from passage ya ntatao ho matsatsi a tla iketsehe ka tlhonyana.

sebetsi hle ke ka pedi fatang ka fumana motšhini. Mona wena tshwantse o buisane le ba distia monna. Phaka Albert tshwantse o buisane le ba distia. Tla ke kere moshane so mono mphapang a o letsetse. Re na le bothata ka tšhelete ya SASSA e kenang Postbank. Re sokola o e fumana. Nako nngwe ebile ke beke tse pedi re sa fumane tšhelete ya bana. E re ke tle ke e fetise ka pelenyana ena he. Ena e hloka gore e fete ka pelenyana ena. Ena e hloka gore e fete ka pelenyana. Ke le bona le bararo mono ba re le ra le fumane tšhelete ya lona ha le mme tšhelete tsa lona di kena Postbank. Go tla jwang banna? Go tla jwang gore e be e le gore Postbank ya le phoqa tšhelete tsa lona ha di kene? Ga le kgone di fumana. Ke fetisitse he wena ngwana mme ke tlabe ke kope ausi mona gore a mpe a le letsetse a bue le lona ka bona bothata boo. A bue le lona ka bona bothata bono sentse ke fetela go yena ke sa batla go senya nako. Ke mo kope gore ke mono le na le bothata ka Postbank. Metsotso leshome le metso robedi gantle ka morago ra ya bobedi. Le mphile dinomoro mona tse tharo tsa mogala. Ke o kenka ke a e fetisa. Social worker. O etsala jwang he ngwana mme ka social worker? Ndate thuso. Ke na le bothata. Mme bothata ke ba ngwana sekolong. Ebile dikolo di butswe ka jeno he. O etsala jwang sekolong moo? Gore ke lemo tse hlano o matha monna. Go etsala jwang? Ga wa ngola taba tsa gantle ka botlalo mona. Mme o tla tlameya gore o letsetswe. Ke tla kopa gore mme makgotso jalo ka social worker e kgolo a ka o letsetse a buisane le wena. Gobane mona ditaba tsa mona ke bone o dingotse ka botlalo. Kgaitsedi yaka bana bana bothata ba bona ke taba ya tšhelete ya bana ga ba e fumane mme tšhelete tsa bona di kena Postbank a ko di shebe mono o ba letsetse. Ke a leboa kgaitsedi tata. Metsotso e mashome a mabedi gantle ka morago go ra ya bobedi o mametse lesedi FM. Moshane tshwere mathela kae? Re mathela kae?

0: wa polo rufa tintin tsumshim.
1: Relitzi misaka 10 piece bucket ya KFC. Eso kanyibona Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maka ali shume ahuhu ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Miubuluke 44 randa. 44 randa. Uka buwela wa fumana milu omong hape ka chelete enu.
2: Stop it, I like it.
1: Waitavela. Che, uirata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Honale mila wanale dipehelo.
0: Ametsotswa ka yemetsena ke nna mpantle fela o ema shuma ma baby pelo hora ya boraro o ma metsele sedi FM re ke bele ke nke mola tsona ko la tlhola ntate Shale ndate Shale ke na le hape ntate Monahem wala ka monoka a tsia miso a ko shebe ditaba tsa ha ya ko di shebe hle ntate Shale di shebe mwana mme ke di fitisa ko la tlhola tsona ke tso tla bala meletse meng he jalo ka tso mphile karabo wena wa boko tso la motlakase taba tsa o ke di fitisitse ke qetile batla o tshwara ka mona ka ka sentlek ntate motaunga ntate letsosa o lokela o hlahlojwa ke dingaka tsa rona o tla fumana o mohala ha dingaka dia botshabelo monna thabang monna mola nga o lwantsha batla chelete ya hae a bila re jwale monna a khona ke betsa stable monna he ho thwe ditaba tsa hae ke tsena he o tla fumana mohala o tswa nga keng ha dinga ka dia ka botshabelo ere ke fete ha ke feta ntate modipa yena o ila fumana chelete ya ka le mosa 2022 empa wena ntate Shale ntate modipa ore e ka re o ila tshepiswa re o tla fua chelete engwe e bile first degree ya ba second degree ne Shale e tsebetsa jwa go ba lengolo la high lere engwe o ifumane ndate Shale le ka engwana mme ke teng hle man ke kopa o botsa potso nang o tshwere ko o botse mo ntate modipatse ba utlwisisa lengotse ka nnete le yena o ngotse ore o ile a patalwa jwale a re empa ba ile ba motshepisa gore ba tla molefa gape obane e ne le e nngwe ya first degree e nngwe le ya second degree silicosi sa a ke tse motlhomong e tlalose ao banna a tsebe utlwisisa a tsebe utlwisisa go ntse a dutse ka ntho eno pelong ya gae ntate Shale o moyeng mo le sedi FM dumela motswalle dumela ntate Shale
3: ntate
0: mtaung le ka ntate o moyeng hona jwale ntate Shale ntate le molefile ka 2022 jwale ore o la fumana tshepiso ya hore o tla lefua hape bane o nana le first degree silicosis second degree silicosis tlalosa
3: sebata re ke o dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba le CDFM ho hlohle mo ba mametse ba le
0: ke a leboha ntate Shale
3: re patala le fuleka o di molimo sebata ha mafuwe le mabedi re kgetha le leng re patala le fule le leng fela mme re patala le ka o di modimo e leng lona le tshwereng tjhelete e ngata re patala ya mabedi
0: oh
3: e ya sebata
0: o jwalo o huyo o hlaile na kumba re first degree ba re second degree a ke kala o ibona ka jeno ena ntate Shale
3: e kana go nwe na lo ba teng o thole hore ba ne ba so ba lefapa la mso la bophelo MPODCCD ba ntse first degree ka ba ba ntse second degree rona re ntse first degree ka ba re ntse second degree jwale e ba re sheba e ka o di modi
0: o jwale ke mo he ntate o utlile oh ntate o utlile karabo ke eno ntate Shale ke a leboha hle mona ke rata o leboha ke qeta o romela e nngwe gape a ko e popole mono ke tswe o fa mo mamedi karabo
3: ke tla sheba sebata le ga ke le bojana ka mona ka mhlabo ya lengana
0: a monna o mhlabo ya lengana kwa
3: ke sebeletsa setaba sa ka mona sa morena mesizulu ka mona ka mhlabo ya lengana
0: ye o batle ntho he ka mono mlomo mnandi o go ba botsona ba tshwere mlomo mnandi na
3: sbata bata
0: o go ba botsa mono re a ba fana a ba fana a ga ne sho ban o phu mlomo mnandi lapho ba no tutso tutso o funa le khaya man le
3: tava sheba nda ditau
0: ke le bon tate Shale mhlabu ya lengana
3: ke le bontate
0: hayate ere ke fete he ka mono o hona teng kwana thekong kwana hona teng ha bo mtswalle wa ka banna ha bo mphephetwa ha bo mphephetwa ha bo mphephetwa batho so motin manje mfana mam eh lapho umhlabu yalingana niki niki munu kumpheka kancane nje man thumlomo mnandi lapha ngixoxe ngokancane nje wo banna a robala dikakapa metsotso le shemane betso mehlano ona jwa le pelo go ram ya bo raro ke fitile mono wane so ntate re mo arabile tsho ha ke arabile mangolwana ke la bokae le na ke la le shemane metso me raro o tla sheba ntate ka mane no you know ke qetile bona le ntate ntate waka wena o ka tenezene uri u la fumana provident fund ya mining impa wife mana ka ofela ka monoka ka tenezene bana ke tsebha hore ha wife mana ka ofela o bulela jwang ha hore ha wife mana ka ofela he por ha wife mana ka ofela o bulela jwang he tsantsi kutlo se se mono ire ha ke botsa ira ke botsa bona bana ba lona ba ei ene go bima jwang go ba fumana ba ba lona ba bo di pension tse fela re tla ba batla be re ba fumane bana ba tsiamiso trust ba mona fela o qala ba letsetsa ba tsiba leteng dumela ntate ke ntate mphungwa mphungwa ke ntate mtau mna wena o bua ka provident fund o etsa itse jwang o ei o sebeditse mining 1994
4: e
0: ya ntate o moyeng o tsebe re moyeng ntate 1994 e jwa le ho etsa itse jwa ha re kena provident funding ya hao
4: e ke ke ntate ke tlhana mo ka 37 ni ga ke tsam se ntse ga ukulu so le provident fund ha impata la yona e re di fitile ka 2004 impata la chelsea ya 9 years
0: o wena u Hallo mkhotsi o fitlile 1994
4: e ya nda
0: wa signa le bona wa signa contract ya ha
4: botwa ne ga di fika fela nda
0: tswalo ho ba neng ba itse 2004 mkhotsi yaka ha o ba botsa ba reng
4: nda ke a se jwa le ke matha monwa se jwa le ho tloa ka 2014 ka ba ga di ya gente no le mo 50 years ka le ri ya ha pe mona velko a di fika mo o fitse ka problem fan bare Chelsea ya ka ene hula ke Alexandra Fox a funela ke ha khutla motsana hape ore bare a ke sa ile mo ke le buka ke makala hore na hare ene hula ke Alexandra Fox ke di tala le buka Alexandra Fox yo nda
0: ko ma metse hantle ntate wa ka wa tswa ke to etsa jwang ntate re ke bona mona wena ntate Bosman ke batla o botsa bana ba sebetsang ka di chalet tsena tsa lona tsa di mine hore ha hore o kene na o ntse o tshwere contract ya 1994
4: eh le tsi ke di tsi ngwana mo ngela ka skinya le ka ipile ke mo sa 1994 ha ne ke qala o ke ka ipile ke na ke ke di romela
0: ke ngwana re ke shebe mona ntate wa ka mphungwa ke bona ke ena W040 ke bona lengolo lena le tisa hore ntate o kene mona ka di 11 tsa August 1994 ho fihlela ka 13 December 2013
4: akere jwa lonta
0: jwa le ya ba wena ha ba o fa chalet ya ba o fa fela ho tloga ka 2004
4: ke ntate
0: 1994 ena ya ba ha ba e balle lo e balla
4: o ha
0: ha sai ke le baba non thumeletse le lengolo lena ke tla ke ke le re tlatla mona ke ba romelle ba ke ba shebe rona jwale botata bo kae ke le baba ntate Bosman re ke fete ke ba tla lo romela he ke ba romelle lona lengolo la ntate Bosman ba ke mona ka nnete u bua nnete o nthumeletse lona ei le bo tsmane ba nolo nketsa ke sebetse le mantsi bia tsena ke batle batho bana ke ba letsetse ba nkarabe ba nkise kwana ke ba botse ba re e wena motaung monna man re ha ye hona jwale mona re phumotse wena mo wa re letsetsa man a go robale motaung man a go robale man a go phumulelwa wena go robale hanyane man sebata munike munike

Manga itoli guwezo hamba ifuna. Haki itaka sutunga sa ifumani. Tatama ay boto oi tsuma. Mnehen toi kupungo. Kwa luku neu na kasi sutu muna wai bina kasi zulu. Mnege lento ay funa yo. Ha ke bua ha jwale ke sentse ke bua ka puo e nngwe jwale ke tshwere puena e re ke fete ntate Shale ke a leboa tlhe ka gore o arabe lengolo leo ke sa tswa romelela lona gona jwale la ntate Motlatsi. Ntate Motlatsi tshwanetse a tlhatlhojwe ke dingaka tsa rona tsa tshiamiso. Re tla mo tsebisa ga re etela porofenseng ya Freistata. Wena ntate Motlatsi o ngoleletse kwano mme ebile o ngotse re tlhaile ka 1942 ka kgwedi ya July ebile ga ne e tlhola matsatsi a mabedi. Ke moo he emage ngwaneso ga dingaka di tla ka mona he ba tla o bitsa gore ba tse o tla o tlhatlhoba dingaka tsa tshiamiso. Ai tloela lenaneo lena le tloela lenaneo lena lona ba ileng ba tla mona nkgono a tlhokaleletswe ke mora le molekano wa gae re lekile o le letsetsa ga re le fumane. Dinomoro tsa lona di lla fela. Nomoro tsa lona di lla fela le re file e mongwe itse ke Evelyn. Re o letseditse Evelyn ba o letsetsa bana ba sasa le bona ba letsa ka makgetlo ba tlholeile go fumana. Re letseditse he mme ba re gana ba re ba kao kae batho bana ntate mo ba re ntate mo le sala tlhokala ga ba re fa jwale address gantle gore na gana address ko kae mokae ntate ke o tlhoke mang ke kwa mokae pit mokae ke ena a tlhokaetseng ba le letseditse ba sasa ba le fumane jwale ke a feta go lona ge batho ba batle go ba ke moo re le lekile le nthomme nna ka phetha mosebetsi e re ke bele ke tlhae ka fixback gape ntate thusong kgone o dula ka gara metsi ke ka zone number 8 dula metsi mono o na le lemo tse 70 re tla kopa ba ke sredisana mo ha monate ampe le majoro ka mona o sipati ke tla mokopa gore ba ke ba ilo sheba mono nkgono o dula hara metsi me metsi a dula kopotsa mono ke tla leka hore ke fitise ditaba tsena ba ilo sheba ke fixback. Re metso tsonga me raro pelo ra ya raro. O teng Thabo Mokoni, o teng ngwanana ka mona he, Topla Masevena, o teng mora Tshabalala, o teng le Kagiso. Monna Kagiso ke le ka bona mana la mpatla maobane mshimane wa ka ke bone pepi monna pepi boy pepi boy ka jono taba ditlaloka ha holo. Taba ditlaloka utlwa boy, ditlaloka mshimane wa ka. Ditlaloka hona ka jeno lena ha ke no tswa mona ke saka ka khwaga khwagatsa fela ke ne ke eish mona na ko msebitsi no nkopanya hloka kgiso wa tseba o kile wa sebetsa le nna mangwalo ona mangata bona tshwantse ke tshware mona ke thibe mona ke tshware mona ke thibe mane he aba mangata holo le bona ke o kintate ya qadileng a khosos ke bona ba seba ba re mona motaung jwalo re ndwa le ke batla go bua le bona mona mona tshwantse ke bue le bona re tsebo tla bua ditaba ke ke tlo fitisa tabena ya ka mona ka fixback marallaneng kien ke ya tsama ke rometse majoro ibile ke mongoletse molaetsa kare a ka ishebe. Oh, thank you. Ke khola o tla o letsetsa ngwaneso. Ke akwala ka wena ka Fixback. Mosebetsi o sa le bongata empa ntumelle hore ke tle ke kwala ho sane ngwana mme ke letsatsi. Ke letsatsi o sane. Tla metsotso ke medu di mahlope le ora ya bara. Ngwaneso ka mane ka Kronstadt ke khola bana o la fumana sware sa hai man. Ye ngwana mme o jwang ka mono ka mauke Kronstadt na o la khona o fumana sware man. Hey. Nna sala go lla mona ke bua le wena sia le moye mona. Ke tla sala morao gape bo sane tabena ke tla o letsetsa ke utlwe gore na o ile wa fumana sware na ke Fixback ke Kronstadt ke maokeng go la Kronstadt
mo ke sa fitlang teng dibakeng tsa lona batho ba batle ke tla fitla tle ke tla kokota ke tla fitla ka tswale ka mehala ne le mpatla le ntsoma le ra nka fumana ntate thuso ke rata o leboa ngwanane wa ka Harry Smith o re ntate thuso re le ra kopana ra re o mo mfela motho a tla re thusa ke ntate ao shame gore le bana ba bakananyana ba nna gore batšha bana ba bo 19 years o 23 years le ba le nako gore le mamele motsheare le naneo le ke leboa ke leboa ha e le gore lenaneo le na le kgona go bua le lona le kgona go koka le lona ke leboa gagolo tanki tanki tanki tanki go sane ke letsatsi bomme le bontate ba tsamaisang bana tlhokomelang bana bano tlhe isang bana gae ka nako bana ba fitlhe ka nako le ba late ka nako le se ke la etsa overload ba tlo le tshwara le se ke la etsa overload le tla kopana le di-road blocks ba tlo le tshwara se ke leke la etsa overload gannelang bana gape o se ka gannela bana o nwele kapa o tsubile kgomo ya fatshe kapa o sebedise dithethefatshe mebutle tlhompha bana bano o ba gannele gantle o se ka roakana le pela bana nako ke hora ya boraro ena ke nako ya gore o balole ditaba mme a tlang o balola ditaba ke Ntsane Rantwa.

Es mi buen prima. House mi buen prima.

0: Halo Thabo le Lebo, ke mame ke Mazinyo ka Hennemane. Ke ne ke kopela ngwana ntatemoholo wa ka, yena ke Nomi Khumalo ka Stainsrus. Ke re a hole a hole a lekane le tlong.
1: TLB, TLB, le bua le parisa di-track sa ka le di-brantse tse ke na le lona, re tla le horeng ya botshelela. Ke kopela Teboho moruti wa hona.

0: e o mitmante haholo ka bona re kambane sena setlong tsakotsi
1: oh
0: ya be ke a emisa ya ke sa just
1: oh na ke ho omat 1 meal a day
0: oh 1 meal a day kuna ne batho ba sa khone ngo phela ntle le ho snacka nyana ha le motse ya re fela tsare e ka re nka ya ha bra mamang bra la bra fumana skamba ka nka re ka bopa kana
1: ke motho yo na jwa le mpa fela ke itshwere baking ena
0: oh ke ntwa baking
1: fela na hantle ntle a tshe nna ke di rata ke hona le ntho go le ha o dutse fela utlo o lakatsa hore o je mazimba wa kopanye le chocolate e re ha o qeta mo o nwe drink ya ne bo hlisang o bohle wa bona e re ha o ntsona hana utlo ka o ka ha dikagashene e tsahala ke bophelo
0: Mamelo ipotsa jole ho ba neng ba bua ka dikota jole le di company le di chocolate ka hore a bora romantsi bo.
1: Wa me di ka jeno ke letsatsi la di jotsena go di ratang junk food.
0: National Junk Food Day.
1: Ka mantso ba ka jeno e ba le ha o le motho a jimang o le motho a tshwana le na jena bo 1 meal a day o tshwana le thabo jena ke bona so la hlile nthotseng a taolo sa
0: ja. And one point and ne pe mo ke jwa.
1: No. Jwale ka jeno o dumeletse ile he tibla hore o ka fumana kota
0: Atu
1: eh wa just come and say how monate fela ha hona motho a tla o jaja ga understand na hore a thabo hona le ntho tsa ntseng a dietsa o sa ja ka bohlweki eng empa ka jeno o dumeletse ile o ka ja jank
0: ka jeno o dumeletse ile mama bidu o ka re ka magunya le snoop fish le
1: panini tate a yo le chipsi oh
0: Ona le meme ama meeting ana ja luna tjiji le tsona mthaga.
1: O kile wa utlwa ntho garlic snoop. Wow! Wow! O bo ka le gunya le tshisang.
0: Ane o se bona le batho ba sa gone ngo phela ntle le motshare tshwantse fela re ke magunya la ka ba mabedi le ngola a ga acha. Buya na ke national
1: ja. Ja ha ka ga shine. Hona le bangana ga kiswa mona. Ha motheo tivet. Na le mmana ga kisa tjena a makana. Ah magunya wana tsa maya.
0: Ane a ke nola ga shine.
1: Jalo wa bona wa fumana a antho a modi taxi. A matinya tjena la antho la ganti ke kholona ya sele bo mathugant. O no le ja bo khale he.
0: O le motho ga mametsing a re le ka national junk food day. Hona ke national junk food day mihla.
1: Ke phela mo phela mo.
0: Ba se mama pedile metse mahlaro ka bona hora ya boraro re a khutla fela kwa nore kana ho hashtag mojolo.

0: ke o tsaba hemba mo di wa sebele swa le se di kine kile mo na mo go hlalosetsa ngore tse di ngetsa kwa no continent ya Africa di eme jwang a shaba dipalopalo tsa FIFA hlopa sa Senegal se thewetse maemo ga bo 10 le nane metsorobedi a shaba dipalopalo a thisa na ha ya gepeta sinyulile ka dikhato tse hlano me se sele maemo ga bo 22 na le metso e mene ha sa Nigeria sona si iphumana sentse sele maemo ga bo 22 na le metso e seletseng sa Cote d'Ivoire DR Congo le sa Cameroon ka tsana le sena sa Mali tsona di thewile a shaba dipalopalo me sa bafana bafana kwa no continent ya Africa se ke ne hara dikhopatse le shometse ka udimo me lefatseng ke itse se maemo ga bo 15 a na le metsumine e le maemo a batlanga hlia le matle a holo a o sheba papisong nga tlhaka le high star lotlo ka selemo sa 2015 a o sheba dipalopalo tsena tsa FIFA di bile ka lo tseo ke neng go tswa re se tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsetsunye 30 ka mora hora ya bone ha risketsa o fita bana beso
1: le bona holo fela bongzi to
0: ke uta
2: a koma ka mora hora ya bone ke
0: hola itheda
2: Lipsa?
3: Hakule boetsi bla moholo na bongzito momere ke kena ka N1 southbound ka mana ka John Foster Drive hono na le kotsi ka mona mana hlateng a hlekilwe se phala mona tsana se petipiti N1 southbound ka mara ofela ho Albertina Sisulu Road le phele le tonela mmila la amehile ka mona ho eme lori e kgolo hadi me he bangwe se bedisa mmila ono mo mere khanna ka kelo hloko hle ke ne go tshogetse ha kana hore ngena kwa no ho reatella traffic di fuma di feletse hore e latelang
4: Sebokeng di lonalia ananelwa lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
2: 016 SBK

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Tlhaho e tseba dijo tse monate ditamati tse butswitseng poone e ranyatsang dinawa tse hlabosang jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife ka nako efe kapa efe eya e teng kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle rose quality kgetha monate
2: Le bulitivo, corre a tell.

0: o bre ke ntse mlatse holo ya Ntaxin massive Symmetrix le Star Healer ba re mna kwetu metsotso ke mashume a mabeda motsolo mong ka morao hore na ya bo ne ke re tla afternoon drive le TLB
1: tsolo ka re ra le tsapetsa na mamedi re tla be rena le baithu ba bohlokwa ho le tsolo ka tse ba ka la boraru la bobedi tsena re rebelise khutlwana se bitswang ka 30 under 30 me re dutse jwalo le abuikarabelo mcheswa le eketseng mokwena re la ra tshopetsa na ra re bona ba tswa ka mereka university ya Vets me ba ke di thotsa mogatlo bitswang ka Basa le the Vets Basotho Student Association what have isaka net top number 7 bo bua le batho ba emetseng Basotho ba runa ka kakaretsa
0: go jolo fela ga itsela motho me hare ba amohela dumela malameso
2: ei dumela batho
0: le phetse ra phela re thabile ha holo jolo ka thibla sa julo re be re buisana le lona thapa mengena me nka lakatsa gore mo wa media tsebe gore re buisana le bomang
2: Na ka lebitso ke boikarabelo mcheswa ka o dula ke tswa matatiele ha wa tonki ha e thobi ho thoba e meja
3: ya wa mona ke diketso mokwena hangata ke ratuetsa batho ke gabana mo so thuntwana se solotho ba rata mpotsa ke dula kae ke ha ile kae na ke mmesela ga ke ha fela ne dula ha mopedi majaka ne ntsa thaba
0: thaba Udida mo pedi ba ya ka ditsa sa tama.
3: Ba ke tsamile le ntshagele nye.
0: Okay. A ke tsene go tla ka moditetse ne ka ga re ke se mositisi.
3: Ke mo feke ka le fa tsene. Ke ka le fa tsotsa go tsaka. Aha. Ka le bitse ke diketse mo kwena. Ba na mo sotho. Ba mpotse gore ke ha ile kae na ha ke ha ke mmesela ga fela ke dilwa botha botha ha mo pedi tla sa thaba majakaneng.
0: Sa ke ba di tlhongwe tse. Ah, ona botata wa re le ba ka fela wena di eketseng. Fela ke thabile ho lo buisana le nna ba so me what haza ho ba le batho ba batjha ba ileng hore ba ikotla sefuba ka bosotho ba bona. Jwale king se le entseng hore le tswa metseng ene le tswang ho yona le ka hara gauta ha o le gauteng o batla swego o batla style. Fela lona la kgetha hore re tlo apara kobo metsotsong yena.
3: A usha ka tswa ntwe e lengwe e kgile ga ena hana ge le batho ba basa gore ge e le le gore batho ba tswa university ba tswa malapa fapaneng le dibakeng tse fapaneng jwale batho bang ha ba

0: tsebe metlo bona ka botlalo so ri le ga na hana garetse ke pa go adima swa ntholentso le swoeng seng botswang into space a safe space mo teng re tla tla re re kopana re a go lena ntse bo rena le nyona ka tabena ya setso le metlo
1: and ke mona he le selekene le ka hara university ho joang ho ba mosotho ka hara university mme mona re bua ka diversity hona le motho a buang Xhosa hona le motho a buang eng hona le eng fela ke a tseba go boholo ba puelong hore ya ya sebediswa ka rovets ke puya senyesimane jwale o ikutlwa o le joang ha o le mosotho o le ka hare ho sebaka se jwalo ka patikulo e jwalo
2: ke ikutlwa ke le motlotlo a holo hobane ha re sheba dilemo tsa kgale ha se ba sotho ba bangata ba ne ba kgona gore ba le dikolong tse kang vetsijen so ke ikutlwa ke le motlotlo a holo mme ke ikgantsha ka bosotho baka ke le moetapele jena ba sa e sebetsa holo ka gore e tle re kopanya re le basotho mme mokgato ona wa rona wa thusa gore motho a phomole senyesemaneng mme a tle a tlo kopana le rona a bue sesotho sa gabo ke ikutlwa ke le motlotlo a holo
3: ka nnete ke taba tse monate boikarabelo o etsa mvetsi
2: kita education
3: with education
2: yeah
3: ke le mo sa sabo guys
2: ke se le mo sabararo se
3: sabararo u dije
2: ke dije
3: ke rata ntwana ke rata ntwana wena ya o sile ke tseng wena o etsa
0: ah ho fela jwa le ke ke le ka bo teacher ke tla se le mo sa ka sa o qetela se le mo sena na
3: o lwana
0: teacher ke mimisi
3: mimisi ka nete wa thabisa bana beso ha re bua ka le bubule ka diversity ha re bua ka buchaba hona le merabe fapaneng di university mona me ka lebaka la hore hona le merabe fapaneng ntwa botshaba e qeteletse timela go ba re qeteletse re baliela sebakeng se le seng hore re utlwane ka puo le ka bophelo hore re nolofatse dintho mosebetsi wa lona ha lo sheba o batla o le mokae ntlheng ya ho leka ho baballa le ho hopotsa basotho ka ra university hore le sekela itibala le bomanga le dule le ikgopola ka dinako tsohle ha le sheba mosebetsi wa lona o moholoholo o kae
2: ha jwalo ka ha le bona hore ba sa santsane hula le batho ba bangata ba qala ho etse ba lemong sena ha iso be ha ka lo mme he re ikemiseditse hore dilemong tse tlang ebe ke batho ka ofela ba kgonang hore ba tle ba join mokgatlo wa rona mme ha re amohele basotho fela le ba merabe e meng ba amoheleile hore ba tle ba tle mme re se ke ra itebala hore na re tswa kae e se re se basotho fela gobane e teng le megatlo e meng ya merabe e meng gore re seke ra itebala gore na re tswa kae gobane re ka se tsebe gore na re ya kae
1: mme le batla o fitlhelela eng ka ona mokgatlo ona wa basa jalo ka ga gore ke selemo sao sa o qetela gore ke selemo sao sa boraro ka mantse mang ha le tswa ana ona le batho ba leng gore ba tla tshwara ba epele kapa ha le tswile se le lebetse ka ona ga o sana ntho tse le di etsang gore le nne le tswelise mogatlho o pele
0: chemme wa ka ntse ntse go tswelisa pele ka tsele makatsang ka gobane ga re tsamaye o na le batho ba ntse re ba siile morago jalo ka bo di-subcom ba teng ba tla tswelisa mosebetsi pele le gona go tlo ba latlhelela matsoo fela bana ga tseba ra jalo ka mogatlho ga sokola ga e tla tabeng tsa ditšhelete le jalojalo gona batho motlhomo 100 modimo a ka ntlhanolofatsa ka mosebetsi seme se tlang ke tla bona gore ke thusa ba sa jwang ka tsele makatsang
3: ntho ya puo e batle e tshwana potso na le ke sa tswa e botsa ga ke batle gore ya fela haholoholo batšheng bana ba e leng gore lena le bona university ka lebaka la go balela puong e ne e etsang gore re utlwaneng kao fela ke di-activity dife tse le bang le tsona ka ra university e le go gopotsa basotho e le go gopotsa batšha ba basotho gore o e tle seke ya timela e tle seke ya fela na lena le di-activity tse le nang le go ba le tsona gore re dule re ikgopotsa
2: go teng e le nngwe ke thuto le setso
3: ra
2: disa ba le thuto le setso ha nngwe ka morabeke mo ka bang ra kopana re le basotho re sekaseke sona setso sena sa bo rona session ya o qetele ne re bile le yona ene le ne re bua ka ditantsi tsa basotho tse fapaneng so thuto le setso ke yone ka bang re dedicate le hore re tle re hopotsane ka setso sa borona re bue sesotho re re rutaneng ho bane le rona re le committee tena so re re tseba so re tseba tsohle e so le di members ntsa rona ntse re gona hore re kapitse mona le mane re ithute le rona hore re gona ho fetisetsa tsebo ho batla
3: hona le ntho engwe ke hlokomele hona le di group tsa botshaba tse ngata tse ke leng ka hare ho tsona tsa di WhatsApp ha holo holo ka taba ya sesotho le setso sa rona mme ke hlokomele hore ha holo hangata ho hlahela nthwena ya ho batla ho lokisa puo sesotho ka tsela ya morautje mme ke hlokomele hore hey boholo ba nako ene mo re reng ra e lokisa ka re ke mo re senya ho hlaha mohlomong o tla thusitse Bithabo Mokone e leng serutehi se itseng setle se eletse ka lentswe le itseng o fumane hore ha o re wa mamela sesotho se re gotseng bo ntatemogolo ba re fa sona e le sesotho sa lapeng se re se tsebang o fumane hore setsebi sena se Thabo Mokone o batla e fetola ntho ena mme e batla e ntshosa haholo bane e ka re jwa le puo e ntse ya e senyeya mona mo re reng ra e lokisa teng ha ke tsimo maikutlo a lona le na le maikutlo ka
0: yona
3: gobane le batšha ka jeno mosebetsi o dutse o loga mosebetsi o dutse o loga
0: aone ke re wa tsaya ntate ga o bua ka ntlheno ya gore puo be ka re ya fela bothata kore ke tla bua ka taba Gauteng gore Gauteng ke mo teng batho ba bangata ba there's a diversity of people so ngwana ga goletse ntate mohlomong e le movenda mme e le mosotho ngwana e tlile sotho sa ha se tlo tsepama ko ga tlo bua sotho se bokgetseke e tlile ke yona ntho e tla re mathata e na le ngwana jalo ka matitšhere sekolong gorena ga ona re ka ruta ngwana la re ka leka go ruta ngwana sotho se tsepameng se gantle e ba bothata a fitlha ntlong jalo ntse gutlwela morago so puo ke bo go bona ka re matsatsing mohlenya ha jwa le ha itlo tsepama ka mgo re batlang be ka teng so se uthaba tlo bua se hantle se felletse
1: no bana me so ga e utlwa me ga e tsetsa tabena ya lona e botlhoko ha holo me ho botlhoko hape hore jwalo ka se tshaba sa basotho ge se itibale me ho a thabisa hape ho bona hore ha le a tshoswa ke mabona le fitla Gauteng le ile la dulela ga gona re tjena me ke tsela re batlang hore re tseba hale ka yona ke ba fela ke batla ho tseba hore na le mayor ra kang le babedi sekolo
0: oh nna ke tsa di languages le sesotho le English
2: nna ke se go wa le geography
3: mokete wa kopo le ne le tshwere mokete o mogolo le mokete wa kopo ko re jisa hanyana ka mokete wa kopo
2: mokete wa kopo wa maobane e ne le mo ka bang re kopane re le basotho go tswa di-university tse fapaneng ne re na le di-influencer baithuti ba bang mo ka bang ne re apere dikobo tsa rona so the reason why re ntse moketana wa ne wa kobo wa maobane ko obane ne re batla ntho e ka bang e tlotla e kopanya basotho kaofela re seke ra re bomme ba tle ka dishweshwe wa bona mono re bontate ga bano ba teng so re kgethile kobo ka lebaka la obaneneng bomme le bontate ba di apara mme ne re batla gore ga re kala semester enana re kale ka mafolofolo mme be ntse re ba gokotsa batho re na re bomang mme ra ikgantsha ka bosotho ba rona
0: ke kopa o tlatsetsa ntate mono ga le gantle ntho kobo event ena nang e ne le go phamisa le o keteka lefa lena la basotho e leng kopo gore be motlotlo ka yone re tswa ga re apara kobo ena re apara ka bogabane botlhe re gopotse batho le gona botlhokwa ba apara kobo le mosotho keng gore kobo ena nang ke seaparo ebile ke letshwao la serithi
3: bana beso mosebetsi wa lona o motle gagolo mme re sa tswa keteka dilemo tse makgolo a mabedi tsa go theoga setšhaba sa basotho ke a dumela gore le sentse le ikgopha jalo ka batšha di-universityng gore ketekong e tlang le ne le batla go keteka ka tsela mofutagofe le ne le batla go ruta basotho ba tlang universityng ba etsang selemo sa pele ba fumane ba sa e sentse e na le plan go yeng pele
0: Tato re bua ka event ke re batlang o etsa oho ne re batlile go etsa ntho e tshwanang le kobo de fela neng e se ka ba limited ho mohlomong ho baithuti fela e kenye le batho ba batlang ba ba teng basotho ba teng Gauteng e be bitse mosotho Gauteng event mo teng re tlo a go lena ntse bo re na le nyona ka dikobo ka setso ka meetlo ka nalane ya basotho go batho ba tsebeng tshongolong e tsalang ka basotho fela neng lona ha re tlo e limita gore e be fela basotho re batla go amela batho bohle ba na le nthaselo go thutwa sesotho go setso sa basotho le lana la basotho
3: ke le bua ngwane sona eventing eo ntho ngwane ne ke bua ka yona ya go leka o lokisa re senya mo re reng ra lokisa e se ka go ka ba le letsema hona eventeng eo mo le ka bitsang di rutehi le bitse le bana ba holo ba basotho ba rutam ba gore e seng di rutehi fe le bitse le bana ba holo ba basotho re tlotla shebisana gore na ka nnete ha re nka qetwetse re le basotho re lentswile le tshe mo gwalona e be le tshe re se ke ra sebedisa fela le hlakore le leng fela be re siya bo hlogoputswa batho ba tswang hole le ntwe
0: hlagile
1: re le buile go le bana ba se go be le bile le gona thapa menyana kwa no hora tsela afternoon drive sentse re lakaletse mahlonolo le dithutong tsa lona ntho tsa lona se ka dika kopana ka nnete
3: socials le fumaneka
0: TikTok o re vets_basa le yona Instagram tse re le jalo fela vets_basa le Facebook ra fumaneya vets_basa
3: personal tsaka
2: nna ke buika mchesa di socials nka ofela Instagram TikTok ke ke
0: o nna ke Instagram ke diketse mokwena ebe TikTok ke Miss Mokwena mme sena o ngola ka MS wo go mokwena ngwele bie diary se tla tla mpona mona ke di vlog tsa botichere fela
3: bana ba se go le bile a hola
2: go le bua rona batho
0: go le bile rona ka nnete
3: yo tama ba mo ira ma balenga di papadi le bongane tshabala
4: a tsa di papadi go ria tella le bongane tshabalala
5: ke le bolela ho lebana be se mmabedi wa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele e nka hlagaletsa bobedi tsa dipapadi o re a thella re qale ka tsa papadi ya rugby meralo e mo chenghe ba keng sa hlulisano ya club world cup e tabeng ela le dihlopha tse le shumela metso seletseng e re re tsweng ho bapalwa ka selemo sa 2019 mme ba hlophisi ba yona he ba shebile hore papadi ya magaola khang a hlulisano nyeno e tle ba palwe pele ho leeto la British and Irish Lions mane na heng ya New Zealand se thatung hlulisano e ne e lokela hore e bapalwe ka selemo sa 2028 empa ba ka se ho mahatlong wa European Professional Club Rugby eleng EPCR ya ba ba ipiletsa hore etle tshetsetso morao ka lebaka la opitetsana hwa dipapa hwa dipapa di hantlantle le dipapadi ka tsena jwalo le ditabatse kenyelletsang ditseo tsa maeto ebang ho ka baetsa la hore ho se ke wa fihlela palo ya dihlopha tse le shoma le motso seletseng ho tla ba palo tshulisano wena le dihlopha tse nyane ha o sheba ka palo e tla beng e ya kareza fela dihlopha tse wele mbompudi ho URC Super Rugby English Premiership le mane ho French Top 14 athi e kholo ya dihlopha tse le shoma le motso seletseng yona e bang e ka ba palo e tle wa kareza jwalo dihlopha tse ka bang tse robedi tse tla beng di le tsa ba palo ho quarter final tsa European Champions Cup tse supileng ho tswa Super Rugby le se le seng ho tswamane ho Japan Rugby League tsona he di tla rulwa ho ya ka megahlelo e mene di league tsa dinaha tse fapaneng ho tlwa la ha di dumetse hore di tle di phethele ka nako e le ho suthela dipapadi tsena tsa tlhodisano ya Club World Cup 2029 Hara tselela ho tsa papadi ya bolo foroso ya mehleng ya hlopha sa Mamelodi Sundowns Kama Billiard o fane ka keletso ho di papadi mmoho le yena hlopheng sa Scotland FC jwalo ka ha silo ba le kabelo tlhodisanong ya CAF Champions League le kgetlo la pele Billiard ke yena fela sebapadi sena le boiphihlelo la ho sheba hlopheng seno he jwalo ka e le hore o ile a bapala ho makgaolakgang a tlhodisano ya CAF Champions League ha e ne e haptwa ke hlopha sa Mamelodi Sundowns dilemong tse ka bang tse leshome tse fetileng a boela a bapala hape ho makgaolakgang a sa a le kgetlo lena hlopheng sa Kaizer Chiefs ka selemo sa 2021 o re dibapadi mmoho le yena di lokela hore di hle di be sedi ya holo mme ha di a lokela ho halala tlhodisano eo jwalo ka ha dihlopha tseo ba tlo bapala le tsona di sebedisa mokgopha ameng a holo wa palo ha rutlo re o di beile jwang Kama Billiard
6: I think with the little experience that I have in Champions League you can only control the games that you are playing and make sure you play your best football and play with lot of maturity it's not just the game that you cannot just win on the result and effort it's tactical it's the games that you need to be at your right state of mind, understand the opponents, understand the game, understand the times, know that we have to play forward or we have to keep the ball, we have to recover with the ball or we have to get in our position while we have the ball.
5: Kama Billiard ya dilemo tse mashoma ma bararo ana le metso mehlano o re le jwalo o dumela ha hlopha sa bo sena le bokgoni ba o sebetsa hantle mo ne ho Champions League e bang se ka bapala ka mo se bapetseng ka teng se hleng se fitileng dipapading tsa league o re o dumela ha bana le bokgoni ba o phunyeletsa bakeng sa dipapadi tsa mantshano ha re utlwe hore o di beile jwang Kama Billiard
6: And I think the club is doing very well. Looking at the league right now, the way we're playing, the way we're winning, when we analyze the game, we see that there's a lot of maturity and growth as a team, and that can help us in Champions League. And I believe with this group of players, I believe with the I believe in the club, and we will do better.
5: Re ntse re le go tsa papadi ya bolo re bile re dikwala sebapadi se bapalang ka lephiong sa kwano Afrika Borwa Shandre Campbell o sa phethetse dipuisano mme o teke nne semmuso he ke setlhopha se sa tswanyolela lekeng e golo mane naheng ya Belgium sa KV Kortrijk se mo teke nneng jalo go tswa tlhopheng sa Club Brugge mme tlhopha seno he sa Kortrijk se mo teke nne jalo go fitlha ka selemo sa 2030 sebapadi sena se dilemo tse 20 a na le motsomong he mmamedi o bile le kabelo tlhodisanong ya AFCON tlhopheng sa Bafana Bafana le o ja sa kgona gore a bapale empa o na le teng tlhopheng sa Bafana Bafana he se neng se bapala tlhodisanong eno ya 2025 AFCON and Englemani Naheng Ya Morocco. Me Yarkamara Mono Rebon and Sasola Pelo Sebesa Huntle, Shopping Sa Brugge, Moilingore, Wile, Ahonaurem, Ate Asabedin, Tanyana Temala, Milhoja, Abapeti Fella di Papa di Tele Shumelemetsu Erube, Shopping Sababa Holo, Shopping Sena Sarizefe Saona, Sa Sonaseno Sa Brugge, Ukonjalo Shabadin Tatele Shumelemetsu Mongo Fella, Mea Tusa, Rosajo Tedin, Tetar, Velosapasana, Sesatomatikina, Sa KV, Kortrijk. Siboletsa ha ile re sirata tsela ya bapalang ka yona me sirata le morethitho e o ba
7: e bangwe nana o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
9: Stop.
8: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 card.
9: Stop it.
8: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
9: Stop it, I like it.
8: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
5: Asimo ya mamedi, ke tsona tsone fela ditaba he. Campbell o sa ile bapala jalo hlopa sa ha se secha mane likinye kholo ya Belgium e leng se hlopa se ho lebele sengwe se sebetse hantle ka mora hore se tle se nyolohele likinye na e kholo e le ha se ne se bapala ho e ka tlasenyana se hleng se fitileng me batho ba ngata ba ile ngore ke ba tsietsi ba papadi ya bolo kwa no Afrika Borwa ba dumela hore kgetlo lena he o tla fuwa nako e lekaneng ya hore atle a itshupe le ho bela khutlela hlopeng sa bafana bafana e leng se ba bangata ba reng se tlo tlisa diphetuo le ho etsa hlopa sena sa rona sana ha se bapale ya ho le sala mshimana monyane ya ho le monena me o lebelle tsore a tla sebetse hantle ya ho le ho itshupa ka dilemo tse 20 la le motsomong fela shopping sa se secha sa KV Kortrijk se sa tsanyulela le kinye kholo mane na heng ya Belgium mo tikeng ne jalo ho fikela ka selemo sa 2030 dibile ya kalo tsa o kena go tsware tsona tseding hape tsa o qetela dimetso tsonye 20 ka mara ho ra ya bohlano bana biso
10: Hakule buheti bla mohole bongzito kama nika N1 northbound mo medika marofela ho Rigel Drive le hetla le pheo le tona la mmila le amehile ka mo gana ga kelo tshoka o sebedisa mmila ono hona le kotsi ke a feta ke ka mana ka N1 southbound ka John Frost Drive le teng he ho hona le kotsi fela ho bona la malala hlateng a hlekilwe se phala ha mona tsana sepitipiti ke ne go tswara tsa kana hore ngena ha ga di fumane hore eng e latelang ke hashtag ratela traffic
11: Le seria fan. Aquí muy lejos.

0: Buai, mit Skimsa, mit Tweetat. Hidri Tusi, Ximtwi, na. Ai, den Namen Jolo Yawa, Tamara, Tatawara, Gora, Stubi, Nama, Naitatela, Swapa, Itatela, Wun, Itatela, Wun, Mesu, Yale,
1: Atjhe, ke a mo utlwela a sa qetella puo ya hae. Kgaitsedi ya ka ehlile ha a sa buile ka majakaneng a mopedi le a betsa difela ehlile ke ngwanana wa Morena Moshoeshoe, o dutse tlasa thaba Morena Moshoeshoe hantle bothabothe. Kgaitsedi eno ya rona e re emetseng ka bokgabane o dutse bothabothe hantle, mabidi a borikile, a borikile a pula yana.
2: Potani potani TLB kuba umali alebza ayisekho ihehenene na sezaqengeleka nje not endleleni ayisekho ihehenene. Hayi ay ay ingathi uyarobha man, ingathi uyarobha kula malanga lebza. Hayi ingathi uyarobha. Enkosi, ngiba umali.

0: Tandaza, Love Don't Love Me. Eric Bereke monaneng a ratwa haholo a ratwa nga haholo ke batho ba bomme ka lebaka la ka mogo a leng ka teng ba re o motle
1: o ne a le
0: ao
1: fela ke a utlwise ne
0: le gatele
1: fetile
0: a e sale le gathe
1: and a Derek yahle
0: ai monne na monna o le a ka tuma o thona le bothata na le bothata e re bene o ntse o tshomona o ga se yena fela
1: ga se yena fela na le bo a tumeng
0: I feel like I got to banula ula tso a hlala puaneng a ke hloka thuso ke hloka thuso
1: ka so una I shebel la sa tsa shebel
0: e mo no na le bothata mo ere tsa ba mpa re motse ya fela Eric go bane ule a hlala puaneng a bua bothata ba bona ba tshwanang ta bana le mathata a jwalo a fapaneng ba tshwanang le addiction ya gambling ba tshwanang le addiction ya jwala ona ba tshwanang le addiction ya ntho tse ngata tse fapaneng bogolo ba bona ha o tsejwa gore ha bui ka yona ba tshwanang ta bana le bothata bo mathata fapaneng ka addiction na le motho addicted ho matekwane a gono na le motho no
1: jwa me ha ona e bitire ho ye nngwe
0: ha ona e bitire
1: ha o tloge e bitire ho bane ke e a House years of tatikano ke ha isa le beti ha isa le yona
0: addiction ha e kgethe go mang go pula batho ba tsana le bo Kirk Franklin motho no ka re ha ba na motho o bana ka nnete mo hala le ya
1: mo ka eh a re ho ha mfela le ha ke re rika boshi
0: nrapedisi
1: tse ke batlang go shebella video
0: a re nrapedisi ka tsela ao
1: a re ntwa ka hantle na go shebella video
0: hai
1: a Ganeti linda
0: tie. Ke tla le bua ke mo lebo.
1: A ke ntse ke sa link ke bua le mo me.
0: Link ya u dutse mona video ng mo.
1: Ah, a ke re re ne re hlalosa.
0: Link ya u dutse mo.
1: Ke ne re hlalosa tabe. Mo be le shebe mme tsere tsere mme tsuka ba ho rena ya bo tlhano ke ra tella afternoon dira available tivos ke le bua ha ho lo jwalo ho tsietse mo holiday ka ditaba tsa ho ra bo tlhano tsa di ba leng ka hetse ke bona ba haisa le momedi wa tsama he a kamera ho ra bo tlhano tsene ke mo re kena jwalo ho tsotlana sa rona so se ratang ha ho lo eleng hustlers
0: tuesday me hustlers tuesday ya rona ka tsere momedi re tlo etsa ka tsela e fapaneng re shebile report sa tsontsho jwalo ke mo sireletsi wa sechaba eleng advocate kholeka qaleka
1: momedi ena ke botata fela ha ke na hanile botata bo bokalo ho ba ke nthweretse bangwa tsa ntwa o itse ba se botata ka mantswe mang o moiketse ho yona jwale re a tseba metse mo re dula metse le metsane mo re dula nteng hore Thabo Mokone o tla be a ngodisitse Spaza shop empa Thabo Mokone ha se yena a tsamaisang Spaza shop sena e leng seleng hore se hlaile hem raporotong yena mo sireletsi wa sechaba e bontsha ka nete go ma Afrika go a mangata a ngodisitse di Spaza shop fela ha se ona tsweng di Spaza shop
0: fronting ke botata bo boholo bo a buileng ka bona mosireletsi wa sechaba e ka ba mabenkele ya ka bang 12,000 a ngodisitsweng profenseng ya Gauteng fela 56% ya mabenkele ao e tsamaiswa ke melata
1: tabene momedi ha se tabe re tshwanelang hore re se shebe fela re bone ha ho no ho etswa mekoloko ya nene entswe ka pense tsela pele ho etswa ke ba ke ke bone le la bone le 15 le ka bona o laba le ho ngwetsala re bone ka tsela mabenkela wa ileng a kwala ka yona gore hantlentle mabenkela na bongata boholo ba ona ha se a tshwereng ke maAfrika Borwa e bang a ka tshwanela gore jwale a dule a le jwalo ka mantswe bang ha o tlo ba le phapanyetsano ha o tlo ba le tswelo pele ka hare ho sechaba
0: boholo ba bothata bo re buang ka bona hana jwale mo mamedi re a tseba jwalo ka tshotopola masemo re bone ka ba mabenkela a tletseng gore a se a rona a tsamaiswa ke melata empa bothata bo mosireletsi wa sechaba buang ka bona e ke batlang o re batlang re bontsane ka bona rona le wena mo mamedi ana jwale ke ba hore

0: o na ntsepisa 500 rand. O na ntsepisa di joba ke la bana ba ka go bana ntate wa bona bo ile a tsamae. Ke a mangaba ba ka leng hore a hlaella hangata mo. Mme re iphumana re le boemong bona bo ileng hore ha o sa thuke basadi wa boholo o tla fumana e bila na o le lekene e bontsho thu our sisters sold our country. Eng fela o ha se bona fela. Ka mantso re le ma Africa borwa ke gona ba rekiseng.
1: Ke letse o ka re fang yona jalo ka momamedi motho a ileng a yetsa nthwana leng ka hare ho yona a ileng a ngodisa le bankele jalo ka la haimba le sa tsamaisuke yena o kore letsetse re ke re qoqe na re ka etsa jwang ho fedisa ntwa hore rona re le ma Africa borwa re frante ibe rona ba re mabenkele ke a rona empa ise a rona be re khutla hape re tlo ema re re rona re na mabenkele muruo wa nkuwa wa tsamaiswa re ho ka itswa jwang o kore letsetse hore o re fekeletso jalo ka momamedi
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le shome a goho ka 129 ka
3: stop it
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mil o mong hape ka chelete eno
3: stop it I like it
2: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mela wana le dipehelo
4: Kgweding ena ya mohale ntate go lihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke Lesedi FM Drive 87.7 to 106.6 FM. Ke metsero mantsiboa ke la bobedia. Metsotso ba shoma mabedi ka bara hora ya bohlano ntso tsa matswalo le TLB. Thabo mokone mo lebohe mmawela. Bongane Tshabalala. Re tseditswe jalo ke metlhophisi Kagiso Sebodi. Ntse re bua jalo ka raporte sa tswantsho jalo ke mosireletsi wa setšhaba mo teng a boletseng gore bothata bo boholo bo go rona re le ma Aforika Borwa ba go ngodisa e ka mabenkele ke ya rona fela dipercente tse ka bang tse 56 tsa mabenkele a 12,000 ka kwano ka profenseng ya Gauteng a tsamaiswa ke melata. Empa a ngodisitswe jalo ka e ka a tsamaiswa ke ma Aforika Borwa.
0: Momedi Moyankgotso.
5: Re
1: tene kae kune?
5: Wa tsaba ntse ke batlang go itlhalosa ka atara ya Franta. Ntong ya pele, re lokela re le ma Aforika Borwa re nne honest. Ke pita wa pele. Because ho se honest ga rona. Ke yona e leng goreng the very same batho ba e leng goreng ba Franta. Qetellong e nna bona be e leng goreng ba se ba batla go tswela batho ba e leng goreng ba ba beile ka pele. Mare ha ne ba etsa ditumelelano. The very same community ka pa the very same the entity tse e leng goreng di initiator di business tsena tse e leng goreng batho ba fund ene la motho o ntsa hopola hantle gore go franta wena Thibosi ke tlola molao gobane le mosti ya batho ba tla ba etsa di-tendera ka gare go di-entity tsa di-municipality for example o kry-e gore business ke ya kuni mogolo mare kuni mogolo o frantile ka legola legoa ke lona le ko pele mare nna ke tlhaela as black like BBE so la which is e leng yona ntho e leng goreng batho ba bo rona ba tshwanetse ba tsebe gore ntho eo ke tlolo ya molao tabeng ya pele ga re sa nne honest qetellong e nna rona gape be e leng goreng ka aromakešene mme e leng goreng dikgwebo tse teng bogolo ba dikgwebo tse teng ka aromakešene yona Thibosi le yona Setumi o fumana gore ke dikgwebo tsa magoba empa batho ba bantsi ke bona ba frantang mare qetellong the very same motho wa montsho ga na nix qetellong ga na nix mare o frantile ke mole qetellong e leng goreng the very same motho wa montsho gape gobane ga tile a bile le nnete o romela batho gore kgwebo ele ile o tshwaruya poo kapa kgwebo ele e le o itsa dintho tse di senatse jaanong ke batla go qetela ka gore Thibosi ga re beng le nnete re le batho ba bantsho
1: kone re leboile
5: ke a leboa
1: kone o lla ka ntho ya botshepei honesty a re e go rona a re beng honest rona bo rona
0: o moyeng kgatso
6: dumelang Thabo le lebo
0: dumelang ones
6: amonate lekae bakantsho bake
1: amonate mabinda
6: hanke ntle Thabo ha re beng le nnete ma Africa bo rwa re khatelle ibe ga kella ho ka tse be o molao o bo etsa wa ha o le leng le ba le di sena ke tsentse ya go bitse ba tswa ka o dingwe dingwe ba tswe matla bona ba sa itse motho le tswa ha ya ho ba le ha ka la ke etsa dipedlano le wena o tswe matla ke ya le go ela mo tsheka na ya mo kena dipakeng ho na le bothata moo

0: ora mantsa se bo bona mabing ja le tsha ke bona ka tshimelelo ene ya bona ena tsha bo kela tshwere maka ma ho kele lebi ho tsala imbo mola ho intendent dire ha o bona ona o be uwe ka pele ho na tsha ba ke khathaleng le bu ke ntse ya batho ba fana ba jalo ke batho ba kantle ba tsa ka bomo mola o mo tswa ba tshebe ka o tsho ka bana ntata wa la tabata ba ma o do fana tshipi tsa mbuso ko ke ya yo le tabo tabo se dikhiwe wa da fana ka ka ntata tabo a tabo ka tella ha ke khathaleng ya ntle ha ke mara tu
1: re lebile mabinda
0: ha ke mara tu
1: metsi ena ka ofela boholo ba yona ena le ntshotse melao tsa maiso ka pa melao e tsa maisang metsi le metsana rona di bylaws top number 7 hangata makishini nga rona tla fumana ho kena lori go lutlisa container ha di kgolo me ha o sheba ho ya ka bylaw ya location le leng le leng pele o ka change structure ka pa wa eketsa ka pa wetsang o tshwantse ya masipaleng o lo kopa masipaleng tumelo re ha ka mona structure ke batla ho change plan ke tlotsa machina tjena masipala o dumela ke khotlela ntlheng ya mabinda ke bua ka molao o teng buthata ke enforcement ya molao
2: botata bona ke buke botla mo gaitse diaka me mabinda o buile tabengwe hape ya bohloko mona a bua re le batho ba leng hore ba dumela dintho tse hobane ha ke nahane hore ho ile ho atwa fela motho bota vili ya bao ya ka ntogong ya ba o tseba ka taba eo ho na le motho a ileng a mojwetsa hore ya o thabo thabo specialize ka ntho tsena thabo o tsebahala ka o bona ha o ka tshwara thabo wa mofa ntho a hae o tlo kgona ho fitlhela ntho batlang ho etse thata bokadile mo moeng kgotsa
3: a o tibula thatshe le lebza ngwana
2: yes
3: yeah tibos rona re le ma Afrika Borwa re tlamele re nke responsibility go tsa local economy ya Afrika Borwa e bang re sa batla ka maikarabelo re batla bo mang ke maikarabelo re tlo re nna ka batho ba ba melata re sa batla ka maikarabelo ka local economy ya Afrika Borwa ona self tlamele re nke maikarabelo ka go bona gore moruo wa na o khutlela gona batho ba batho ya le botho bo se le lebu fusi ma pakisa boss town
1: fusi re lebo
2: moeng khotsa
4: tibos
1: abuti
4: hello
1: mme nanda ke
4: le ga mogolo
1: re aphela mogolo
4: siame sisters
2: dadie
4: siame ma ntso ka mogotswanyane fela e wa se ba bona batho ba ba tsata di mogolo tibos ba fana ba ba tswang ka ntla ba itsetse ke di opportunity tse ba di bone o bona ke bo sho bo di tlwa ke batho ba tswang ka ntla o ene le tsa rona so motshanya amela o tswela pele ka business o ba tsana na o instead of abate someone who within the country a tswela pele ka business so nna ke nana hore if o fumana la o tsi business mba o emolisi da wa ipa ba di emolisi tsa wena ke nana go tswa ke mogati bosi hore re fokotse ntse ya first la ka batho ba rena ke ke gona e ba fa minyetsa ya di business tsa rona so ke rana tongwe tsa tshwe
1: mogolo re utlwile ke maikutlo a re lebo
4: thank you
1: hana hore fine ke bokae ka khiso 10000
2: 10000
1: a ke tsebe abuti witse re lokela fusi witse re lokela hore re reclaim re khutsetse ho rona fela ho ya ka report ene ya public protector rena le seabo ho etsa maisi go bo ina ya rona economy ya rona ya makeshini rena le contribution hore e tswe matsong a rona go bana ke rona ba public protector hore re dumetse hore mabenkele ke ya rona ra ile a ngodisa empa e se ya rona
2: mme ngkhotsa hello
5: hello le ka lebo
2: ke le ga mratua
5: re teng dimela tsa boka mong
1: dimela ngwaneso
5: ke ne ke re wa tseba rona re le ma South Africans especially rona bomme rona re nang le bothata re rekisa naga ya borona ga o ka tloseba gagolo ga o tsamaya o tlo thola ga se a ngata bontate o ka thola ba rekisitse naga ya bone motho a ka setle ka ntle fela ba setlha a o nyala o bo tlo tlhaya so ke sona lona lele le tlhayang TV tlabe ba nyalana ka morago wa ya o tlo kopa thuso gone teng like ha ke tsebe ke ma sponsor ga mo TV then ba ya huwa le bokhoto ba ba thusa gore ba divorce so wa utlwa ka mantswa mang jwang ha re batle ho nka maikarabelo kana ha ya bogona ha o fetse ha o utlwa o gore ke moregise o ba nne ke swa ke tla ha hona me timing o ka sebeditsang ha o bona gore wa swa ke tla hona le gore o nke na ha ya bogona o iregise o wane ha kena o bulela ba bakae re sala re na le mathata ka go country ya rona ene bone o ka se tlwe mona wena henyeng wa tsha wa kena tsela wa tsha wa tsa wena o se batla kana go se batla
1: ga tsela ka re le bo
5: thank you Thabo
1: motho mong a ka re re bua ho tswa boemong bo betere ba bophelo meno a buang mohaleng ana jwale o bua ho tswa boemong bo betere ba bophelo ke sotle ile Thabo le le me monyetla wa hore ke iphidise kuna ke etse jwa
2: ga tsela ka wa tsa go bua nete fela ho na le ntho tse tshwanelang hore di etswe kapa tse neng di etswa le pele ho na le bontate ha o ka tsamaya dikgone mona tsa metsi ena e ditoropong ho na le batho ba e leng gore ba dula ba dutse dikgoneng mme ha o ka ya mo dikgoneng tseo boholo ba bontate ba dutseng mo kgoneng ke ba tswaneng ya Zimbabwe di na ntse ka ntle bo Lesotho jalo jalo me ha o feta o fitla gore ke bona mauti a kasi re ke nke out one e tlo nthusa o ga e tlo hong le tlo fiela mona o fumana ha o kare phumola le je lunch e ba na beso lunch eno nongwe sele ha o ba kgotsofa ditse bile ba se ba re ba phumola fela motho ona tswang ka ntle o fumana gore o nka nako yena le ha o ka ba ke lunch unga 5 seconds ka 5 minutes fela aje ebe neng khutlela tshebetsong hape mme ke nahana gore etswa ka hore ri ghatalla ka pare ghatalla ho le hokae
1: ei hona le u bua nnete khatsira ka hona le hona le monne mong u tume TikTok mona u bina mafumo mona wa bina mafumo mme ho senga ka jeno una le teng difumo na mona ke le teng monne no wetsa chelete ngata kore ha ke eme moo ke mo shebile wa bina haholo ha keta emise batho ba bolelele gore tsela ya ka o kilapile tsela ya ka o iphidisa mme batho ba o tla pokoto se ntho ba bapala o tswa tshelete e ngata gona moo ha ke dutse ke mo shebile ke re monne no na le ntho a e tlhokometseng gore ha ke sebetse bophelo bo boima ke na le lentswe la obina ha ke na maatla a go rekoda motho ono o ya mabitleng mehlae o lo emela lefuleke na a emele batho le sekgitha seo sa batho a bine moo a leile dipina qale dipina o fuwa tšhelete o etsa tšhelete e ngata motheo jale ke leka go tlhagisa ntho ya gore go na le tsela tse ngata gona mo go na le banna ba neng ba eme ka digarafo ba ikemetse ba digarafo
2: ga
1: lefule ke ena ba tla ge kopa 350 be gona ba kwaelang banna bana ba kgethile gore ba nagane tsela e itseng ya go iphidisa ntle le go tlola molao
2: fela wa tseba e utlwisa botlhoko kae Tibla ntate mtaong mona o na le lenano le maatla golo jwale ke nako le thusang bamamedi le thusang bana ba bogona ka dipasa o tla fumana motho a tla ntate mtaong thusa ke na ID ntate mtaong thusa ke na eng o fumane gore e mong wa batho bana kapa boholo ba batho ntate mtaong a ba thusang ke batho ba tshwanetseng be kgale ba ne ba fumane di ID tsa bone fela e mong ha o so checkwa go etswang o tlo fumana gore go ile wa sebediswa lebitso la hae kae go a sebediswa selemo sa wa utlwisisa e le moahi wa Afrika Borwa fela o fumana a sokola ka baka la eng la gore ile ra dumela gore re seetse dintho ka tsela e nepahetseng
1: yona ntho ya rona o bua ka yona ya tabo teng hona le a utheka o thusa
2: eya mme re tsonela gore re question e ka pare botse batho re tlhome batho bana beleng gore ba ntse ntho tsena ine le eng hobane o na le di benefits ka ofela tsa mosebetsi ke eng e ka lokalelong gore a posantsana o ilatela ho ntse ho na le bawe le house ho na le batshwego ntabo but fela ho ntse ho na le batho beleng gore hona jwale o ka ntogong wa yetsa
1: antsa bona madlanga ke antsa e shebella madlanga
2: Fela
1: o dutse ana jwale o etsa ntho
2: ya ntho. Ba tla hlongwa. Ana ka tlo lata di masipale mo. Ndi re mtaung. Mametse.
6: A tsa di papadi. Ho riatella. Le bongane tshabalala.
7: le bile a holo bana beso ma mediwa tsebeletso ya le sedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapa ya re kala ka tsa di athletic mokotlisi ya swereng gao ya ba ya hlahlwa ka ofitisisa kwa no continenteng ya Africa eleng Thabo Mateberi ya tlwa ile eleng ka la coach T o fane ka lebaka la hore be ke u baneng a gethile ho nka mosebetsi o lo kwetlisa di mathi tsa mabelo a magotswane mane Malaysia mokotlisi yeno a hema me di o na le dilimo tse mashoma mabedi ka ofela a kwetlisa kwa no Africa Borwa me o na ikutlwa a Samueleha ibile a sa ananele le hoja a kwetlisitse tse dintsa di mathi tse hlahlwa lapeng kwano e leng sentseng gore a se qea qea ha monyetla o hlaha mane na le naheng ya Malaysia qetwene a haya ho nka mosebetsi na yenyeno isile di mathi tse kamba yanda walaza gift le otlela listeners ipo dambile disina mokotlisi na konyana eo huwa mane Glasgow ba kenga sadi papadi tsa Commonwealth tse thagwang labone lena le o riang ho lona mokotlisi matebedi o lebeletswe ho qala ka tshebetso ya hae mona naheng ya Malaysia ka lapele kgweding e tlang ya Phato ha nka morao re a fumane permiti e modumellang ho sebetsa naheng eo ha re utlwe hore o di beile jwang.
8: The position is in Malaysia as the head coach of Sprint. So I'm going to be the head coach outside of the whole country. It's not a club, it's a national team. The reason of taking that, I mean, I have done a lot in South Africa and I've done a lot in this country.
9: Mm.
8: So I think I must take opportunity somewhere, go to a different country, new challenges and learn something. And then even though in South Africa we're still doing a good job, we don't see the payment for it. The coaches are still struggling. Doesn't matter if you compete on a Diamond League level, if you win Africans, if you were the finalist at the World Championship, you have two finalists, but doesn't change your life. You break all this record, but the coaches, they still remain not recognized and not being paid.
7: Ore ba tubantse ba mmona fela jalo ka mokotlisinyana wa dibapadi tsenyane le wa dikolo e leng se mositisang a holo re a tswele pele loja a ile a thusa ana so jobotwana o hapa metale wa bronze ho 200 meter man world championship mo a sa kang a fumana le ha ile kananelo e le nngwe mme ke lona lebaka le ntseng gore a qetelelang ka mosebetsi o betiri le o tlo mo lefa tšhelete e betiri papiso le kwano lapeng. Ha re tsotse no re kena o tsapa pa ya bolo bo mpudi ba batsha ba le fatshe e leng se tlhopa sa naha ya Spain ba ile ba hakula le ditrata tsa mane Madrid e le ha ba tsheditswe ke ba tshetsi ba ka nkane ho milioni le nngwe ba neng ba thabile haholo ho bona mohopo wa lefatshe o beetse utlile naheng ya bo bona wa opola hore tlhopa sena sa naha ya Spain sa ka tlola pele se hapa tlhodisa ya mohopo wa lefatshe jwalo ka se le sa e hapa ka selemo sa 2010 ba ile ba qala ntlo kgolo borene mane ha morena Philippe wa botshelela ya ba otlwa mono ba ya ha Prime Minister Pedro Sanchez ho lo mo bontsha di medali ka tsana jwalo le mhopona wa lefatshe pele ba le ba mane sibaile se square mo ba ile ba kitika moho le batsietsi metsietso ene le kgolo a holo kitika tlhulwena e ba kueng ke ntla e ke neng na konye ke ditsweng hlajwa jwalo ke Ferran Torres ha ba hlola hlopha sana ha ya Argentina ka ntla ile ngo honoto papadi nya magaola gang e ba petsweng sonteng seo re tswang ho sona mo kapteni wa se hlopha e leng Rodri o boletse ha ile re phihlelwena ke kgolo ka ofitisisa ho tsohletse wa ke ba le tsona e sale a bapala papadi ya bolo re ntse re le o tsona tseno tse mabapi le mohopo wa lefatshe ba ka sehlohong ba shebaneng jwalo le toka mane naheng tse kopaneng tsa America ba boletse ha ba kwetse di-website tse ka banga tse dikete tse tharo kaofela tse ileng tsa hasa dipapadi tsa tlhodisano mohopo wa lefatshe ntle le tumello mme di-website tsena tse ka banga tlhakare ho di-website tseno tse ka bang 3000 tse sekete tsa tsona di tswa hona mono naheng ya America athe tse ding sekete ho utlwa le ha ditswa mane e Colombia tse ding hetse sekete di utlwa le ha ditswa dinaheng tse fapaneng ho potola le lefatshe mme ebile ho sona le batho ba tshwerweng mabapi le taba ena jwalo ka ha e le hore e robile melao ya FIFA jwalo ka ha ba ne ba tshwana hantle fela le batho ba neng ba utswa content ya FIFA e be ba e hasa di-websaeteng tsena tsa bona ka tsela e seng molaong jwale dikwetso tse ka bang tse dikete tse tharo mme ebile ho na le batho ba tshwerweng ba tla hlahella makgotleng a dinyewe jwalo ka ha e le hore bana ba tshwerweng jwalo dikalane tsa thelevishene ka ofa pana ho lebelletse hore ba tle ba sue di-million-million tsa ditšhelete ka lebaka la ketso ena eo ba entseng di bile akalo mamadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona ka jeno tsa dipapadi e lelelwa gore nanoo le feleletseng le teng pakeng tsa gore ya bosupa le hora ya borobedi bosung bona ka sebedi molefe go sa noo seng lakichepat o tla ba teng o thagoa ka tlhakale ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano nanoo la re athelela ka dintlhagolo tsa dipapadi o sane e tla ba ile la boraro bona beso ke tseo
1: lebile golo fela bongs ke batla go sheba fela ka pelenyana bongs gore o tshepa o le o kae le yona top number 7 motlhomongwe o isitse sepalangwang sa gago gore se ile o tlatswa car wash o etsa jwang o sia dinotlolo o tla gutla o e lata banne ba e suthise mona ba e beye mane kapa ga o tshepe
2: Ah na ke si.
7: Wena bo. Ah ho tswa ka rona be ke o kae.
1: Mm.
7: Ke mo ke try tsin teng ke aba tsiba. Ba ka nete nga sutwe kwana ya ba ke fihla mona tropong ke fihla ke fa motho. E o ke sa motsebe le motseba, e re sa utlwane le ka puo kana go engwe. Ke re fela hai. Tswara mo le ke sa khutla mona ke.
1: Hona le ke tsalo e tsaitseng ka kamara ka Gauteng re ke re fela Gauteng mo teng mo sebeletsi wa Kawash a ile ga re ke late medi fast re ke late medi fast
2: oh ha o ke ka mo
1: customer bitswa se bitswa koloi e kopane le lebota mabota a batho mabidi le di krenke se mathakwana engine mathapo
2: Ash has
1: a desk here customer ka nete
2: ya. O go wa le ka nete ya sehlotso tshepo bane o lo tshwanela gore jwa ene yena ya ya hore e ba o tshwere key ya sukudisa. Go ba hona le ha ba qeta ho etshela ka metsi ba tlo e tlosa ba wa e bona?
1: We be ma.
2: Me re ne re tina re fana ka dinotlolo bakela gore.
1: Sana ye.
2: Eh.
1: We me.
2: Eh tsa tsohle tso tshwanela go dietse ka kolo ye ka o tshepo.
1: O batla go fela o lo phoka kofi mane hantle ba e hla.
2: Eh.
1: O tla so funela ke insurance le lento.
2: Ho nka laoge.
1: Le bana ba ba re ke ba trek.
2: Nka la hona hona e sale.
1: O tla o thusa.
2: Ha o tlo nthusa
7: fela. Ha ile yena o se bitse motheo. O sa bile a modumela. Kapa o iphile yona a sa dumellwa.
1: O iphile. O kilola ta medi fast. Ke re monga kolo o lo phoka kofi ka kwa.
2: Yeno ga ke go ofwe di notlolo ho thuhlatswa
1: eh
7: o yena ba
2: ntate ya o bona monyetla ga ke na ka gore ke mke
1: motho eng o tsi ntwe nngwe o tsi jwala o decide le ho lata medi fast
2: oh
1: au ka u so ga ke mo na
2: nna ke nna na o ga tsalo ke ntwe fa
1: ga le o ba lata man ka
2: eh wa e bona
1: ga le o ba lata
2: a tshuona a tshuona go tswa ngwe makosi
1: una le thebo
2: eh o tswa makosi
7: Marika a sebe.
2: A wa tshwanela o dula mono ha e swe.
1: Oh!
2: Hey, je.
1: Hela.
2: Je ja.
7: O tshuta o makosi impi a ho. Marika a sebe.
1: Ai bri.
7: Marika a tsho.
2: Oh, sa go re who are you?
1: Jwale he, ke ne ke le motho a ratang ho sia. Pa lena ya nthuta.
2: Mm.
1: Hore we baba lo mo tshe go feta tsa
2: ha ba tshwane ne le eno fela
1: le yena o nantsa na tshwa ba gona ga ishapa
2: a o hle
1: we baba lo mo tshe go feta tsa re bonse
7: jalo tla gona o ema mo nno e ga o thi su o nno ke no isukise
1: ha ile o ema mo lo
7: isa kwa ile o miswa e khutlwe
2: o go kutlwa fela mo se o mo kalo kalo
1: ha ile o ema
2: o ga fara ga dinotlolo
1: lo ho phone la o thi kwena monga XZ7 putso ye o pile putso ye
7: fela ntsho ka mpangwa yetsa gore se ke wa isiya mo ebe wa tsama u be teng maneneng ha o tsama ha o nyame
1: nna ka nang ka palo tsena ntse o di tsona mo ana e sutisa mona e tlisa o ntse o di tsona mo
2: ha fela ba se pe ba na beso
7: ha ya tla ba madima ba motho
1: eh ene mo ja ja mo tshini
7: wo
2: yo go tsa o tle jo o ka se mo
7: jo ja di ke na se le jo
1: mo tshini
2: ha se mo u iphanya na
1: Kono yena ke motšhini ke ya bana bana ba di milione e bane. Wa bona bana ba di milione.
2: Di multi.
1: Bana ba di multi.
7: Eh eh bane.
1: Bona ba
7: eh. Ao ba.
1: Kono yena ke bonang ditu di malbot.
2: Yo ntati.
1: O no itjile o re ka mora.
2: O fumane le wena ne se ya hao. Oh mesia wa tuka le poloko. Mwanelo la gefela. O go lo ntlhatsetsa mona. Ya ba lwana ho fitla mane wa ba bontsha go mang.
1: Ka pa sa ge o no go mo surprise.
2: O wa.
1: Ba mo tsatsi.
2: Yo.
7: Ka ba mo tsha mucha. Ke lo ka ile mo jwa re tshwini.
1: Ah.
7: Mo tsha mucha.
1: Bongani. Lena le be.
2: Yo.
1: Mama itse ako ba kene mfa.
7: Ah, ke test ya relationship. Ke di ya di ya test.
1: Oh, ba tsama bona ka ti lo jwa. Ba ba bongani. Re tla ka se pitipi.
2: O mene re kena me bileng ke o le bo etibla moholo na bongzito re kena ka N1 northbound pele jalo Allendale Road ka le pheolena le tsari la mmila mo me dilo kwetswe lebella tie hiso e matla ka mono jolo ka ha hona le koloi e emeng ka hare ho mmila gana ga ke re hloka bangwe sebedisa mmila o hanjwa le ke ne go tshwagetse ha kana ka jeno kwa no hora tshela traffic tif mari feletso sane ha metsotso ele mashume a mabedi a metsi mihlano pele re fitla go nyane ya bone ke hashtag ratella traffic
6: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng Kgema le Lesedi FM ke molelwa
9: Kibos, Lebu, Bongane, ke Mosia Mosola re bula mahlo ho hane ke sena yona idea eo hobane kore ya dinotlolo a ke batla ho patela le nna ke a di sia be ke ikenela ka molong go nagana le kgawashe mozolo ye kasi be ke sia koloi da ke kena ka molong ke ba sile dinotlolo le mbutse mahlo nna ke tsebe ba bangwe ba ba mamele le Lesedi FM ba tla ikutlwa
10: Nthabo le Lebo Thiboso se ka ba leka wa sia koloi ya hao ntho dinotlolo tsa koloi ya hao kgawashe kopo wa fa makeniki koloi ya hao nna ne ke ise koloi ya ka makeniking e ne a le dantenyana ke a bolelela ke re motho famili ya ka ya kopana le koloi tswa Lesotho tswa la Tamatekwane sefapano di matshikolo mosia ka mona ka dinwa se ka ba leka

0: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tibos, he wa nghopotsa e nngwe taba ka kgola ke ka bo ma 2009-10 mo ke utlwana le mamang wa titjhere ba se ba tsamaya ba salane morao seng le motswalle wa hae ba nelela bahlano ka nnete e ba ha ba tshaisanane mo ba yang teng a futlhe a sia koloi carwash ba kgutla ka koloi ya motswalle ya sekolo ga ha ne fela sekolo setswa ke nka koloi yena ke na kgona go tlatswa ka nako ne ke na le lebaka le potlakileng ha a ka o past 10 past 11 o founuwa ke motho ga monna ka nfeta balo di-hiking a tlhe wena monna o ko feta di-hiking ka ntle le sekolo ga tlhe monna ko wena no nfeta di-hiking tse yantle ladidopo a go karaka o emisang fetho motho yona a re mogotsi a e ka boreki are ga re losa ba koloi yaka fitlha koloi ga yo koloi tlelakstor batho ba di-carwash fela re ba tshepe jwa
2: hel bana beso re tlhatswa grasheng e nngwe mona felance bp ka 40 ntate ga ba e thetse ga ba batle le o e thetsa koloi ya gago o e kenya ka mole ba e tlhabe ka metsi ga ba qeta go e tlhaba ka metsi o ise mane mo ba iphumulang ga ba qeta go iphumula mole o e tlose e ye kwana mo e le opoletshwa mabidi ana le di-dashboard ka modimo ene jale re nna ntate ga re na nako ga re na nako bohloko ba taba ke bo mare yona e betere ka nnete ga ona motho a ba ntsietsing o tla ikisetsa yona pele le morago mono o sokole bereng Gauteng ba olwa
3: le bolitibo

0: botshelo ke Trackerson Molly le o monotsama le kima le VX Trackerson Molly VX okay botshelo ke eng ke re bitsela pina ke sebe ditse tsa mangwaneso
1: wa sa ke sebe ditse megile bo wa Mohamedi ha holo ba ke la go bo ile a palama le gona o tlo go nya ba go fithela go nya na botshelela
0: o ile
1: palama le gona stimela ebe wa tsaba wa ithuta wa tsheya go ba monate go tsedi tsa dintotse leng go se dietsa letse ke go le mabedi le ha bo wa ntwe o go jo ga tsa lo ke ntwe jwa fela ona ba lo sa tsheya ha ha sa le ntwe tlisa mahlomola ho yena
0: ke ntwe re etsa nge hore nga bra re fela hore nga botshelela mabedi ra ruta wa re ruta ruta bule re abule uru yetse re go le utlwa o tukiena se la sistema te kwa netswa le sotho uno ise mo mechanic ay me or qabotsi ay
1: ga re le accident fela bela tikela
0: mpina ne Herman sir le buile re bona ngwana tsare mo ile ba fetu limo scream coach 17 re le bo a holo fela ke bana besu ka mona ka ex tebo mo kwena for shote bu re le buile a holo fela re tsama ha ngwana se re suthele ba sebetse mo le rena le bona ba gona hore ba tebuki ba etse ntho tse smart etse ntle
1: Mohamedi ha re tsokone hela la matshohlela latela me hore nyane ya bo support la kopana jwalo le sibidi mo lefatsa male DK e be kamara ho mono he roy cat ke na tla nka hore nge ya bo robedi huisa kwa na khitla o teng he a di bond ke la ba o ke la bo bedi la ba a di bond o teng he o tla nka ha monna tsana fela ho ya hore nyane ya bo raro mesong e be he o tla kopana jwalo level ma vivi moloi ka di kalaneng a tla fela jwalo ho se manane wana ho fitla ga be re fitla ga 3 o go hape hore ya tell afternoon drive.
0: Mme re go bana pa o sane ka la bararo wa tse bala bararo he ke la bararo la boitekolo re tibisa kepi na te fela ke mana ne o hla tlala tela kwa no tsebeletseng ene matla ya le sedi FM. Bundle of joy. Top number 7 bongani chabalala ka khiso se budi. Le motho ba hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa monga lena neo e leng wena. Bye do.
1: Bye do.
0: Bye. O tsama mami di ka metla re dula re tsheditswe jalo ke DJ Lovers Minimum. Yes.
1: Mhm. Ba tsamaetse tso motho.
0: Ha ho lofela. Le ba sebetse mo le rona ba ditaba tsa hora le hora le lona re ya leboa ho lofela. Bye.
1: Bye.
0: Tsholo sa. O sa no tweu ntse bua o sa no alo.

0: Tengo a dina le di tsere ratwang go le kwa Africa borwa simi mora sa maliam si biswa you try me you try e be khutlo gaolong ya ka generational afternoon drive show re re tsapo sa no re ga bra re fela go reng ya botshelela mamedi jalo ka re le ra tshwara re ntshona ke ketane ra ine letsana mo mamedi ha re tshola fela kwa no ra busana madi ya ho santsa e memeemo le moifo ba hlophisi ba lenane la ditaba la matshohlo ba tla ong ka ba o be ho reng ya bosupa rosa re le lakaletsa tshebetso e monnati bana beso se nang tsitiso kitse
1: o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nnane o ke la matshoso ka rabosana madie go lesedi FM fela.

re lebile a golo tsietsi mogaladi ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya botshelela o tla boela gutla peoreng ya bosupa o tla tlhatlhoba malosana ka tsentseng di etsala gutlong tse nne tsa lefatshe ke la bobedi ka jeno bekeng kgwedi odimo ya phupu e tlholwa jalo matsatsi a mašome a mabedi a motsomong motlhapisi le motlhaiso lenaneo ke Rapeo Mokoena ate ke lebogile go mamatodi ke ena a tshwereng kgaso o etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otlholowa nna eo ke tlang go ba molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege ga ra tse dinye mamedi tse re tlang go fa tsona phirimaneng ya ka jeno le go tla la dinyewe la magistrata wa Johannesburg le fanne ka beile ya diranta tse dikete tse tlhano motlatsi e mogolo ya ginne nnakwana mosebetsing wa sepolesa sa EMPD Julius Mkhwanazi le paki ya komišeneng ya madlanga e tsebalang fela ka gore ke paki K. Motšotšisi komiting ya palamente e tlang go fuputsa boitshwaro ba moporesidente Cyril Ramaphosa go latela bošodu ba tšhelete bo etsaetseng polaseng ya gae ya Phalaphala porofenseng ya Limpopo e lokela go ba motho ya nang le tsebo e maemong a godimo ya ditaba tsa molao mmogo le boiphitlhelelo. Ba tla boela gape mamedi go utlwale ka tse tlhalosang ga go na le kopano e ikgethang ya lekgotla la mmasepala wa Mangau Metso e tshwerweng ka jeno tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tseo ka tlamelang go imamelela tsona ga di feleletse phirimaneng e naya ka jeno jalo ka e lela bobedi jena bekeng go tlo tla re ke ena sekhutlwaneng sa rona se shebanang le ditaba tsa kontinente ya Afrika ka go sentse ke re dula le rona gore o tlo itshuele tsebo e e sa feleng.

0: lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke betso tso e mashume a mabedi a motso mo jalo mabedi ka morao ra ena ya botshelela ho mo tsena nao la matsohlo tshebeletso ke le sedi FM harbuela he mabedi re tlo tswela pele ka tseding tsa ditaba tso go tshwaretseng tsona re fumana re masipala wa Mangaung metro o tshwere kopano e ikgethang ya lekgotla ka jeno ditlalo tse hlahellang di supa o ka nna e tsala gore motsamaisi wa masipala Sello More a beelwe ka thoko nakwana mosebetsing wa gae sena go ya ka ditlaleo tse mabapi le tlaleo ya motlhatlhobi wa dibuka tsa ditšhelete e neng e supa tshebediso e botlhaswa ya ditšhelete ka go masipala go dula ga lekgotla la motse go ne o lokela gore e be go ile ga e tsala bekeng e fetileng empa la o le jalo ga khutlisetswa morao re buisana jale le mosebetsi mmogo le gone a yantseng a beile taba ena leitlho yena ke Lebogang Motshweneng Lebogang o amogetswe lenaneong la matshotlho
2: a kodumeditsele bamamedi
1: a na ebe le se le fumane dikateng tsa go dula go ga lekgotla lena la masepala le ikgethang ka jeno
2: ga jale rele fa khansele e kgetha chairperson of the municipal public account ha jale ba le kopaneng e kotsing mme re ka ntle re emetse go utlwe gore ke dife dintlho tse ba buileng ka tsona mme go utlwe le gore sepheto ga o tloa go ntate moreke eng
1: jalo ka otla o se o buile ka ena ntha ena ya amanang le motsamaiso wa masepala ntate more re la nna ra utlwela gore go na le menyenyetsi kapo tsona ditlaleo tsa gore ka nna belelwa ka thoko a mangwe mabaka ya tlhaeletseng ke ntlha ena e mabapi le tlaleo ya motlhatlhobi wa dibuka tsa ditšhelete ka sebediso botlhaswa ya ditšhelete ka go masepala empa ka motlho mongwe ya ka mogodi utlwetse ke ena fela yeo go ka etsalang gore a belelwe ka thoko kapa go na le ba bangwe basebetsi mmogo le ena bao go ka etsalang gore ba belelwe ka thoko
2: ha jwale se re tsebang ke ena fela e bang a leng ka tlhogong go tswang gore e ka ba yena a belwang ka thoko nakwana ha jwale ha re se itse hantle gore go etsalang mabapi go amanang le yena re tshwanetse re emetse gore re utlwe gore khansele ga e tswa kapa komiti ya makhanselara ga e tswa gore e tla reng
1: tabeng o kore kopano e na lekgotla e ne tlameha be ile ya dula beke e fetileng empa ke mona ile ya khutsetswa morago go fitlhelela letsatsing lena la ka jeno na ne le lela bua gore na mabaka a ileng a susumetsa gore lekgotla le sedule beke e fetileng le go tsetswa morago go fitlhelela bekeng
2: ha jwale ha re se utlwile ke e nngwe ya dipotso tse re lebeletseng go fumana dikarabo go tswa go baka setlhogong re utlwe gore na lebaka le kapa sesosa se entseng gore e gotlisetse morago ke eng
1: jwale ka motlhomong lebile le monyetla re tla gopola gore masepala o na ke masepala o tlhileng o nang le mega e meng e fapaneng ya dipolotiki ka go ona a na ka motlhomong lekile laba le yona monyetla pele lekgotla le dula o ka utlwa gona maikutlo a mega e meng e teng ya dipolotiki ka go masepala ke a feng gagologolo go latela tsona ntlha tsena tsa morago le tsona tse kenyeletsang tsa tshebediso botlhaswa ya ditšhelete ka ga di ama diphano ya ditshebeletso
2: a ka masobi ha re soka re fumana le sebaka se sa gore re buye le bona empa re lebeletse re tla bua le bona le go tle le maikutlo a bona ka sephetho se tla beng seng buye ke komiti
1: Lebohang re leboe gagolo ka nako ya gago re tla dula ntse re utlwa gona e be ke difeng tsa morago gago le tse tlang go tlhaelela ka morago kopano eo ya lekgotla la masepala yo he mamedi ke mosebetsi mmogo le rona yena ke Lebogang motsweni nyantseng a beile maemo leitlho kopano e na

0: Mo presidente wa mehleng wana ha ya Zambia, Guy Scott, e bile le motho wa pele ya mosweu ya ileng a etsa nalane ka ho etella pele naha eo ho fumantshe tshebeletso ya lepato la semmuso ke mmuso wa naha ya Zambia. Scott o hlokahetse bekeng e fetileng a le dilemo tse 82. Scott e boetse kile ya eba motlatsa mopresidente wa naha eo pele a tshwara marapo a ho etella pele naha ka mora lefu la mopresidente Michael Sata. Lefu la Scott le boetse le tla nakong ena yeo ho ntseng ho ena le pharela e kgolo mabapi le ho boloka mopresidente e mong wa mehleng wa naha eo ya Zambia, Edgar Lungu, yeo e sa leng a hlokahala ngwahola ka kgwedi ya Phupjane, mme a eso boloko ho fitlha ha jwale ho latela ho se utlwane pakeng tsa lelapa e ka sala le mmuso wa naha. Re buisana holanyane ka tsena le tse ding le Dr Victor Shale ho tswamane ho Shale Stones Consultants. Dr Shale o amohetse tshebeletsong ya lesedi FM. Dr. Shala, re qale pele ka ho tlisa kutlwisiso ho mamedi hore ha re bua ka Guy Scott ke mang le hore na seabo sa hae e le ba sa mofuta ofeng ka hare ho naha ya Zambia.
1: Vice President Guy Scott ntate ke e mong wa baetapele ba dipolotiki naheng ya Zambia, ba tsebahalang haholo ka makgabane ya bona le boikitlaetso ditabeng tsa ho ntlafatsa maphelo le setjhaba sa naha ya Zambia. O kgetholohile hape hore e ne e le motho wa mmala o mosweu ka hare ho baetapele ba rona ba maAfrika, e le hobaneng e le letswalla la naha ya Zambia, o letse mono batswadi ba hae ba bile mono, e leng hore o ne a na le ho kgetholoha ka mokgwa o kgethehileng ke taba eno ya hore jwale e ne e le lekgowa ka hare ho batho ba batsho. Empa dipolotiking tsa Zambia tse re di tsebang hore ho tloha pusong ya mokgatlo wa UNIP o ne o eteletswe pele ke Mofu President ya Zambia, ntate Guy Scott ke e mong a bileng ya ba karolo ya di-party tse ntjha tsa mohau tjena, haholoholo mokgatlo wa presidente e ne re tlwaetse ho bitsa ka hore ke the Crocodile, e leng ntate Michael Sata, mokgatlo wa Patriotic Front. Ntate Guy Scott o ile a ipabola haholo nakong eno ya Patriotic Front e le e mong wa baetapele ba ka sehloohong, ya ba a kgethelwa go ba motlatsi wa moporesidente, mme a qetella e sebile e le poresidente ya nakwana dipakeng tsa selemo sa 2014 le 2015.
0: Jale ka letlhakoreng le leng o sa buile ka gore ke e mong wa batho ba basweu ba ileng ba busa naga eo, ga re kere le kole gore lebatoweng le na le ka borwa go continent ya Africa, re ka re ke ena e ka setana le monghadi ditleke ba ileng ba kgona gore ba ka etelela tse dingwe tsa dinaga tsena tse lebatoweng le ka borwa go continent ya Africa, re ka re e be puso ya bona ka bobedi e ne e fapana jang?
1: Atšhe, puso ya president ditleke ele ka etsebagala e ne le nakong ya puso ya kgethollo ya apartheid, e leng gore President de Klerk ha a ka a busa naha a etelletse pele setšhaba tlasa puso ya setšhaba sa setšhaba. Athe ntate Guy Scott nako e leng Vice President le nakong eo e neng e le acting president ka morao ho lefu la President Michael Sata, e ne e le hlooho ya mmuso le hlooho ya naha e tsamaiswang ka puso ya setšhaba ka setšhaba, e nang le dilemo tse ngata tsa puso ya setšhaba ka setšhaba, e leng gore ba busitse tlasa maemo a fapaneng a sepolotiki. Hape President de Klerk e ne e le setho sa mokga wa National Party, o e neng e le mokga o futlwa semelong sa ona, e neng e le mokga wa batho ba basweu fela. Athe ntate Guy Scott ke motho a neng a fumaneya di-trenchesing le batho ba batsho ka ntle ho lebala la hae, ha gona letho le neng le mo kgetholla tabeng ya tsela eo a etsang dipolotiki ka yona le tsela eo a neng a na le tjhebelopele ka teng. Ke e mong wa baetapele ba dipolotiki bao dilemong tsa kgale ga ke ne ntse ke sebetsana le ditaba tsa mekga ya dipolotiki ke e mongwe wa batho kileng ka ba le ena di-workshop-ong tse ngata moo ke neng ke le mogopedi mme ke ne ke mo tseba ka kotlologo e ne e le motho a nang le boikokobetso wa moaforika wa pan africanist yo o neng ke ke wa utlwae ka ona le legoa ga ona le
0: jale ntlha e nngwepe Dr. Shale ke ya e mongwe wa baporesidente ba naga eo ya Zambia Edgar Lungu yeo e sa leng a tlhokagala ngwagola mme o fitlhega jwala e se o boloke ka lebaka la pharela kapo se gore ka reng ke gulagulano e teng pakeng tsa lelapa le mmuso go fetisa ga tshebeletso ya lephato la Guy Scott go neelana ka mogopolo o jwang go baai ba naga eo
1: ga o sheba marangrang le ditlalegong tsa dikanale tse fapaneng tsa kgaso e sile taba eno eo bontsha ditshobo tse pedi tsa dipolotiki tsa naga ya Zambia pusong ena ya mokga wa ntate president Hachilema gobane jalo ka ga o boletse nakong ena eo re boneng go feta selemo go na le dikgulagulano tsa dipolotiki go na le dikgulagulano tsa magotla ehlile re bone ehlile o gang e le sebopele le sejamele go fitlhela ga re bua jena ehlile gang dipakeng tsa mmuso le lelapa la monghadi Edgar Lungu e ntse e soka ehlile ya moriting jwale motho o ne o ka wa nagana gore ka ga bafubana ba babedi ke batho ba e neng e le batshetsi ba mogao le mongwe mosomong re ne re ka nna ga bona e ba mokga wa PF Patriotic Front mosomong o nka ntlhakemo e tshwanang kgatlhanong le mmuso jalo ka ga ba ile ba etsa ka lefula moporesidente wa nako e fetile empa re bone kgetlong lena go sena motho a kena-kenanang le ditaba le ditukiso tse neng di etsiwa ke lelapa leng le mmuso wa Zambia mme taba eno e gotlela mane mo rereng kgankgolo e pakeng tsa lelapa le mmuso ditabeng tsa ntate Lungu athe mona lelapa la ga Scott le bona etse le ba le tshebedisano mmogo e ntle mokga wa gabo ga bo ba leganyetso ya letho mme o fuwe phupu e loketseng motho wa boemo ba vice president a bile a e jwa ka ditshenyelo tsotlhe tsa setšhaba le naga ya Zambia
0: jale yona ntlha ena ya gore monghadi Scott a tla fue tshebeletso ena ya semmuso go sebetswa le mmuso wa Zambia e ka boela ya e ba le ditlamorago tse mohuto o jwang gagologolo jalo ka re tseba gore go tla le bua dikgethong kgwedinyane e tlang ya phato ka rona eo ya Zambia se se ka ba le ditlamorago tse jwang go mmuso wa jale
1: President Hakainde Hachilema e leng president ya Zambia ke dumelago ke ena mojalefa e mogolo wa ketsagalo ena ya re e boneng bekeng ena gobane o fitlhela nakong ena eo vice president Scott a neng a tlhokagana ga e sale go na le kgatelelo e kgolo dipolotiking le go seollwa ke ba boganyetse yagologolo ba Patriotic Front gore o gateketse ditokelo tsa lelapa ga a na kutlwela botlhoko le ditaba tse dintse jalo mme go ya ka mo nna ke bonang lefu la mofu president Edgar Lungu le sebedisitswe go fitlhela ditabatabelo tsa sepolotiki matlhakoreng ka bobedi mmuso o ne o batla o tlhage e le mmuso o tsotelelang o tlhomphang gagolo motho a sa tlhokaetse a fuwa ditokelo tsa gage a theka nkane mokga wa PF o ne o nka monyetla ka gore ba ne ba tseba gore president Hachilema le president ya mehleng Edgar Lungu ba ne ba sa ogelane mollo mme ba leka gore ba sebedise taba eno gore mokga wa bona wa Patriotic Front o bonnete o ne o se o batla o qepha ka botshetsi o boele o phagame ka ntho ene re tlwaetseng go e bitsa sympathy vote e leng gore tshietso eo ba e fumanang ka lebaka la go qemegelwa tabu fifi go ba leng go bona fela ga bona ba tlile ba sututsa ka matla gore ba fumane molemo le fulle o la president le mokeudi wa setho ba ntse ba bua ka pelelo e ba reng lefu la motho le a ba phedisa ga ke tsile naye bolela fela ke belaela gore mokga wa p f o ne o leka go etsa yona ntho ya lefu la gao le ya mphedisa e leng gore go fitlhela bekeng ena yeo jwale mmuso o atlileng gore o boele o boloke vice president Scott wa mokga ona ono wa p f ka phupu e seriti e mo fileng ditokelo tsa gae ne e le motlatsi wa moporesident ebile ya ba president ya nakwana e lokela gore e be ka moo ke bonang ka teng e fetotse maikutlo a karolo e nngwe ya setšhaba go bona gore e leng gore president Hichilema ga se motho a mobi jalo ka ga motlhomong go ne go bolela gobane bobe ba gae motlhomong bone bo tla ba ka ba tswelelela gae ba a na a ka boetse a sebetsa ka tsela ya go bonagalang e ba le le gwene le ka nne re le boneng ka lefu la Edgar Lungu e leng gore taba ya phupu ena e boetse e thusitse naga Zambia go naga ya Zambia ya dikgethong tsa boporesidente le tsa paramente ka la 15 Phato go ba le phupu e re ka reng ka senyesemane e dignified e seriti e bontsha bongwe ba setšhaba go sebetswa ditaba ka kgotso e file mmuso dintlha tsa bohlokwa gore ba taolong mme ba na le letšhabelopele taba eno ke dumelao e tla tswela pele mokga wa UPND e leng wa president Hichilema molemo go feta mokga wa p f gobane sympathy vote e leng go tshotshetsa mokgatlho ka baka la qemelo ya bofifi bo o leng go bona e loketse e go batho bano ba latlhegetswe empa gona jalo go bonala setšhaba se ka se se kamela ka mo nako ya ka mo mmuso o se lokileng ka
0: Dr Shale re re leboe gagolo ka nako le motsotso tso re ka dimileng tsona ka jeno
1: ga lebontate re leboe le bagadi ba bosedi
0: yo mobedi ke Dr Victor Shale and also ago Shale Stones consultant sena se re fitlisa peletsong yala ka jeno la matshwahlo le la bobedi bekeng kgwedi ne odimo ya phupu e tlhola jalo matsatsi a 20 a motshomong motlhophisi wa lona ebile rape o Mokwena a the ikile bogile go mamatsodi ke ena a neng a tshwere go a soetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka otlolo wa nna yo ke bile molemo moifa la ka lebitso ke rrabosana madia hemme sentse ke re fitlhela re kopana nakong e tlang hyperpatre o di matlogo raki ya bosupa ena ke tshebeletso ya lesedi FM o SABC tsa gore ena o di balelwa ke tsietsi mohaladi.

0: sa gabola monate moamedi yo motle sebeletsong ya gago ya lesedi thato gatsheng ya gago moamedi ditshebeletsong tsotlhe tse teng lefatsheng ka bophara ke a o dumedisatlhe le o amogela la bobeding le ena nna lebitso la ka ke sebidi moleife ga ke amogele tjena ke le monghe moamedi ke tsamaya le motlhophisi wa lenala tsa dipapadi leng Thabiso Aizo motlhoung mme la bobeding le ena he re sentse re re dumela re a o amogela moamedi lenaanong la rona la tsa dipapadi atamela tlhe o tlo ikutlwela tsotlhe tse molemo tse o go tshwaretseng tsona bosung bona le ka jeno he di a chasa di foreshe di boleng mo mamedi mme go hang ga o batle o fetwa basebetsi mo le sebeditse bana beso mme re a le leboatlhege le go lala kgaebane ka tshebetso e ntle e o le entseng gobaneng tšhebo nnete mamedi wa tseba selemoopota 365 selemoopota ga se emise o kgabola sealemoya re dula ka nnete re ntse re neletsana ena microfono molemong wa gago ka lebaka leo sentse re re he ga re shapepere bosung bona go le ba o reng ya borobedi le wena re o rata ka lerato mme re a leboatlhe le bosung bona ga e le mona ntse o tswela pele gore bega ka pelepele le ore fatshetso Aotsao tsetse mamedi re sa papere bosung bona mme he tsholo ka la bobedi tsena wa tseba mamedi re ge bile me ka ubere ke bua ka fizmo loe lava smotala Peter Khwabane ne bosung bona he batla ba le gona fela re tlo qala tsela ka tsela e sa tshwaneng le mehleng re tlo qala taba tsa gona ka tsela e sa tshwaneng le mehleng ka lebaka la obaneng he mamedi bosung bona re na le moeti moeti wa rona ke clinical psychologist yena ke Dr. Mokwena re tlotla re buisana le yena he mamedi ka gatello ya maikutlo gatello ya maikutlo e be ha re tswa puisanong ya gona le yena a sa ile a di ala hantle ditaba re fa lesedi ya hlaba malotsana ka nnete ga bule ya mahlo mona le mane e bang hona le tsedi ntsa dintho tseo re neng re haella ka tsona ntlheng ya kutlwisiso le o di tseba ka nnete o teng gore a tloetsa mosebetsi wa bosung bona gore le wena o le motswadi o le motho e mogolo ka nnete o tsebo ga ena taba kile ka utlwa tshebeletsong ya lesedi mme sentse re ska ba fetwa he ke puisano ya rona le yena e tla re ha re tswa puisanong ya rona le yena re tlotla re kena go me ka ubere re buisane le bona ka tseding tsa diphepetso tseo bona ba ileng ba teana le tsona nakong eo e neng ntse e le dibapadi le yona jwale tjena motlho o mongwe ebe ka nnete ke difetse dintsa diphepetso tseo baeng ba di bone re a tseba gatelo wa maikutlo ya mamedi a tshe yona ebile go ya ka mogosegileng ga bona ka teng ga ena dilemo ga ena mmala ga ena ore ka nnete o ye motona o ye motsheadi e tlasela botlhe mme bosung bona he re batla ore re tlo ba le kutlwisiso sentse re shebile a golwanyane le dipapadi mona re tseba ore bekeng e fetileng ka nnete re ile ra utlwa ka taba tse se monate tsa galala ebile ne le se bapadisa bafana bafana Jaden Adams taba ileng ya gamakatsa mo mamedi e ileng ya gamakatsa mme e la hloko hloge se hlo sa gona bosung bona ha se o baneng re se re ka netefatsa ga ga e hlile o itswe le bakakile na tseding tsa ditlaleo tse ileng tsa natsa buea tseding tsa dikgatiso tse o ileng ga nna ga di bona ke tseding tsa dintho tse weleng re di re susumeditse go bosung bona re qetele re ka nete a ke re buisaneng ka taba enana ya gatello ya ikutlo ya depression re shebile le dipapadi mona ho sa gathale re be se society le se efe empa ka lebaka la obaneng depression ke ntho e teng e amambohle tsa tsile tshabangile dikelang re dumela ho ka nete se hlosa gona puisano ya gona le Dr. Mokwena bosung bona etla ga re fitla ho nya bogobedi ka nete be lo re fahlole ile boholo ba gona batswa di bana bohle re tsamayang mohe mamedile ton lena me o bohloko ho re neng re thusaneng mona le mane ho sa gathale maemo a renang ga lo tsena metsotso e dula hantle ho ele shume le motsole mo mamedi ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla mona he re shapa pere weso ro fa tseding tsa dintlhagolo tsa ipetsang dipapading pele re tlo fetela ho moeti wa rona ke a dumedisa le wa moela ho lena la tsa dipapadi dumela hle
1: dipapadi go di fedi FM

Mamedi ntlo tsa gona di dutse monwaneng wa botshelela hle mere mathaletsona jwa le tjena na go ngena mezo so idulang hantle ho le shume mse mihlano ka mora ho ra ya bosupa ao sa gona le ditse tsona gaitsedi ya ka velile mnyandwa hey tsebisang mo America mo tsebisang mo America mo bana be soge ha jwa le tjena SABC Sport e ka o fa taba ya hore mo Mamedi dipuisano di mothating ka panga hla ka mo tsheng o motle wa kontraka ho shejwe ho re eketswe pakeng tsa Safa le mokotlisi Hugo Bruce. Jole he mamedi wa tseba ge bo velile ke baqolotsi ba baholo ba SABC Sport me ha ke soka le ka mohlao le mong nkile ka buisana le yena ka nnete ka pwa ge fata bahadi ya ba ka nnete dintho ha di tsamae ka tsela ye wa SABC Sport has lent hore Hugo Bruce o tla hle a fuwe kontraka ya selemo me e ka hemo wa medi mabaka ho shebuwe o re atataise bafana bafana ho le ba Afcon 2027 me hona mono e hlile ntho e ba e shebileng ke tswelopele ena o rileng ga e bona mohopeng wa papadi tsa mohopo wa lefatshe o la hlana buisana le mekaubege botiko modise jwale o ntshwetsitsa ga ngwane se o hlobetsele mamedi gore banna ba kang botiko ba e tshaela monwana ba e tempela taba ena gore ba mfela e le yona ho le jwalo Hugo Bruce a tswela pele le sehlopha hao ke monna ya nepaetseng ke a ipotsa go hele tona Gaten McKenzie o reng he mo mamedi hao ke o bone le kgaitsedi yaka my legend tsholo le o ka oke ga o ngwane so hao le nice e ke ne ka kwano ke re ka o fela kgaitsedi ya motho ke re ka o fela bona ntsho di monwaneng wa botshelela ntlheng ena ya Hugo Bruce sebedi sa nomo e monate ha ka lo mo mamedi me he re tla ne go be le sedi mamedi mabapi le tsena tsohle re shebile hlakoreng la mokwetlisi Hugo Bruce ha ba fitla ka mona ka Owar Tambo International le tona Gaten McKenzie o ile a hlalosa hore nakong ena e o tebelelwa e neng e le yona gore o tla tlatsa mae Hugo Bruce yena o dumela hore mokwetlisi Pitso Mosimane ke yena a tlameileng hore a kene dieteng tsa ba mokwetlisi a latelang wa bafana bafana gele he din thoki tsena mo amedi se dudutsi mona mo dudutsi nteng ga hla utlwisa o re ka nete e sentse ba kile ditaba di hana ofela ke bua le wena tsena e sentse trenda bo x mona wa ho dube ile ke a uetsa botle ba ntsha maikutlo a bona me le wena ga ka hla thabela utlo mamedi o re na ebe mothating wa jwale maikutlo a hao ke a fe mabapi le taba ena e o re o neletsang yona ha jwale hore e hlile ka ntho di monwaneng wa botshelela ka nnete hore mokwetlisi Hugo Bruce a tswele pele le setlhopha sa bafana bafana kontrakeng ya selemo kaofela re e beele leitlho re tla nne re e latelele mme re shebe gore na ka nnete e re tswela mosola ofe e go le tsena mabedi metsotso e dula go ele shumele metsotso go bedi hantle ka morao go rena ya bosupa ke lukisetse go re tlo kopana le ntate Mokwena ke clinical psychologist yena he o sebetsana le tsena tsa dikelello me o tlotla re fa holwanyane nakong ene go shebileng go reka nnete a re fahlolle a re fe le sedile batsi mo mabedi lo go mohlomong e ba motho a le katlasa gatello maikutlo ke eng ka pa mohlomong ke difetse ding tsa dinthotse o ka dihlokohlokomelang hore o potlake le wena o bona gore na ebe motho eo o fuwa thuso ya mofuta ofe tsenyolwang ka bana ka Morocco e mamedi ke bone ebe ilwe ke bana ba Morocco football news ba tlhalosa gore he tebello ke yona hore mo president wa federation ya Morocco Royal Moroccan Football Federation eleng Fawzi Lagja o tla hle a beme ja fatshe mo mamedi me tebello ke yona hore o tla le ba mani dipolitiking me nakong ena e sale a ntse a tshwere botsamaising ba Morocco Federation ingle mo president o tla le monsane sa 2014 ka nnete o bona le hle a gotsofetse ke tsohle tse Morocco ile nya gona o di fitlela o fitlela mothating wa jwa le ke ka wa reng a ke a tshetshele morao a fe ba ba

0: papadi yifote sejidi FM.
1: Sebokeng dilonalia ananelwa lesedi FM lili kubunla 88.4 kapa download dang SABC Plus app kimolelwa
2: sebidi mole feka tadi papadi tadi papadi.
3: Mabiria motle e bang sa bulela se almoya sa ho sentse kwa mola hle tsebeletsong ya lesedi e re ha jole tsena he kya mole moedi wa rona Dr. Mokoena yena he o tsomane Dr. Mokoena clinical psychologist e mo mamedi u sansa le teng kwano e re ke hle ke bonke Dr. Mokoena ke ho rumisa lo mola hle tsebeletsong ya lesedi o ke thabile ka kang ka nete ha ile mona o re file nako ya hao o buisana le gona tsebeletsong yena ya mantla dumela ntate
4: mabinesibidi
3: Mamedi Dr. Mokoena he o na le le motse fetang tse mashume a mararo a le lekaleng lena la ho sebetsana le kelello ka pangahla ka mohlomong gatello ya maikutlo ka nnete o nalane e batsi ka tsela e tshabehang Dr. Mokoena mamedi o sa ila sebetsa ka bokamane ka South African Reserve Bank a etsa tsena tsa employee assistance ka mane ka bo Sasol le o sa ila na ke na bo Eskom mane a sebetsana le wellness hona South African Reserve Bank ya kena ka bo di mining tsa mashala ka bo Mpumalanga ka mane mehebu sumbona re gethile o re buisane le yena ka o fitisisa le bakabaka e le hore gatello ya maikutlo ha e a me fela di bapadi tsa rona e ama bohle mme o botlhokwa o re he re nke ka lehlakore leo le kengeletsang bohle ntlheng ena yena he ha se sport clinical psychologist empa ke clinical psychologist e weleng hore o tseba kelello ya motho ke ka ho ritseng ka nnete doctor ena na yona ha e batle lo re nene re qea qea re pote kwana le kwana re ntse re re helang re batlana le motho kapa mohlomong doctor e weleng sport psychologist e tla tla e bua ditaba ka sesotho hantle e lo re na go ntse ya re bonetse na tsetsa etseng bekeng e fitileng bonete mamedi ha ke bona go opotsa hle taba ena ile ya re ama maikutlo ma Afrika borwa bohle le fatse ka bophara re shebile ntleng ya mohlangana Jaden Adams e we seng ile mofuka jeno ha re na nete faletso re ke ke ga re bopaki ke bona bo felletseng ho re o ne a le ka tlasa gatelwa maikutlo emparile ra bona ra utlwa tsedintsa ditlaleo ra bona marang ra mona ho tswa ba santsane ba le papadintsa mo hopo lefatshe FIFA mano re le ha o no ketekwa ke setlopa yena o ne a hlile a bona like ha monate ya ba ho hlaella le taba ya ne ya hore ka lebaka la o ba neng gono wa hae o ile a hlokala mohlomong ha ka gona ho le ba fulla ha e ka nna ba ke amanga mabaka empa ne ke batla go hlere hlakise ka lebaka leo mo mamedi hore taba ya depression ke ntho e amang bohle tsatsi le tshabane le dikela mme o sege serinkile qeto jo le ritse high snowba Jaden Adams o re sile ka nete e nete faditswe ke lebaka leo che empa ena taba ge ke be ga iqoba ho sa gatha le maemo ho re nete faletso e teng ka pa che ke ntho e o re tobana le yona tsatsi le tshabane le dikela Dr. Na ke dumela hle ke di adile hantle ntlheng ena na kong ena e o ke o dumedisang lo amoela tsebeletsong ya lesedi re sheba le na lane ya ha o chebo nete ke a tsiba o re batsi meng ka nka le busubona ka o fela ntse ke hlalosa se ke itse fela mpe ke a me mona le mane empa pele re ya ka e ka pa ka ntate a go jwetse fela ka gatello ya maikutlo depression hore hantle ntle ke eng lo re mohlomong motho a ka hlokomela

0: matshwao jwang gore enwa motho ka nnete o fela le ka tlasa gatelwa maikutlo
1: ke le ba se bibi ke le bo le radio ali sedi gore ntle mo nyetla o na le tlotla ya gore ke go bua ka se se se se se ka jini ka mora ke tsamile mo se bile ka yona se go go tsa ga sa tsofile na theory ke ke thuse ba mamedi go rutisisa gore na go tlile jwang se ba padise tsona le se se se buile ka sona le tse ding ba tetele ba nkile maphelo a bona kapa motlhomong ba be le kgatelelo ya maikutlo e etsang gore ba seka ba tlhotse ba tswela pele ka dipapadi tsa bona go ya ka nna kgatelelo ya maikutlo sedidi ke pelofatso gobane ga e fitlhele botebo le bophara ba sewa sena sa botlhoko ba kelelo gobane ga o gopola gantle strictly speaking ke tlanne ke kenye tlhoa mona le mane ga ke gaelelo ga re re kgatelelo kapa pepelelo ya maikutlo e ka re re shebane ene le go itseya kapa go itsheetsa ka taba ya di-feelings fela kapa di-emotions empa depression kapa tetelelo ena maikutlo hantlentle e gatelela botho kaofela kapa botho ba sebapadi kaofela o rata go sebedisa mohlala wa motho kapa sebapadi as a system
0: Dr. Mokoena ke kopa o ntshwarele tshwara fela jalo re fete mabenkeleng ne ke batla o tswele pele mpa jele re ke re mabenkele a ke gutla he o tlotla o e ala o e qhaqholla hantle ke sa o kene hanong tshwara fela jalo
2: nahana fela o bitswa o ba se tlhopheng sa di-Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus o iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha o bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok o scanne QR code go kenela tlhodisano mme o ka gapa monyetla wa o bitswa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola go na le dipehelo
3: Adi papa di ho le sedia fan.
4: Itlhophise the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tshwisana ya rona ya sitso ya Season of Champions. Betsa ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Papa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Betsa hona jwale. We tshwasetse gauta. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Adi papadi ho lesedi FM.
0: Mamedi moetwa rona ke Dr. Mokoena mme he bosumbo na go buisana le ena ka taba ena gatola maikutlo a depression. Dr. ke a le boatle a ile mona o ile wa tswa ontso ye mege o amoela hape. Re ile mabenkeleng he jo le tsena go shapa parent a ja go hlwe khaqholla ntle taba ena re utlwe.
1: For people ya buisana le re mo ya tsindi. Ke ne ke la ka ditlo ba mamedi ba shebe motho ka pa se ba pa di as 16. 16 e nang le dikarolo tse tsheletseng. 16 gore dikarolo tsena e tla ba karolo ya kelello kapa the mind, ya mmele, the body, pelo kapa ona maikutlo, moya, the spiritual side, thahasello, which is the drive kapa motivation, e be ba dikamano, the social aspect ya motho kapa botho ba sebapadi. So matshwao kaofela a depression a ya ho ya ka dikarolo tsena tse se buile ka tsona matshwao a bonalang haholo kelellong ke matshwao a tshwanang le o lose attention, o tla fumana attention ya hae, concentration ya hae, ebile le memory wa hae e sele difokola. O botsa creativity kapa problem solving kapa decision making, o etsa diqeto kapa o rarolola mathata. And ha re o ya ka tsebo ya rona le ka tsebo ya rona ha re shebelela dibapadi, o tla bona gore go na le nako e nngwe ha le ka lebaleng e beng ke cricketara kapa o bapala rugby, go na le nako e nngwe a tlameleng a etse diqeto tse dintsi critical kapa a etse a solve probleme ya ha makue kapa ha a tshile ba mo tshepisitse. O tlamehile a be le kelelo eno e thatsi ya gore a kgone go tswa bothateng bone bo jwang. Ba tsebe go bolibola tsebe gore na o tla sutaneng, o tla thekela sebapadi se sengweng. So ntho tsena kaofela tse di buang ka tsone di etsa ntho e di buang ka mindset ya sebapadi. Gore mindset re bona ka yona gore ha e se hantle sebapadi se na le mathata. Matshwao a mmele ke a feng? What are the things that we notice some of the symptoms? Kapa kgatello ya mmele. Hangata o tla bona sebapadi se sena energy kapa motho a sa sena energy e lekaneng. Kore o tla mmona sa kgathala ka pele, a sena morolo, a sena stamina, kapa nako nngwe o tlhola a dula a kgathetse. Ke le leng la matshwao le tla bontsha gore jwale motho na mmele wa gae o na le kgatelelo. Jwale ka ditholo ga se kgatelelo ya maikutlo fela, le dikarolo tsotlhe tsa mmele wa gago di baka tlasa kgatelelo. Nako nngwe o tla bona le takatso ya gae ya dijo, appetite ya gae ehle e sa tsitsa. Nako nngwe o tla fumana a ja haholo kapa a ja hanyane. So ntho e tla letshwao le tla o bontsha haholo le tla o direct ha ebeneng appetite e setlhile e hloleng kwalaba, o tla bona ka weight ya hae ha e se fokotsega kapa e eketsega haholo. Ke a kgona re tlwaetse ntho ene ditswang stress eating. O tla bona motho ha a ja a sa ja kore impulsively e ka re okobeletso ja. Boroko ke le leng la matshwao le tla bontsha gore motho ke yona a fitlhile a itekanela gantle maikutlong. Boroko ba gae bo tla fokola kapa bo tla ba bongata haholo. E nngwe gape ke go se kgathale mmeleng kapa poor hygiene, personal hygiene kapa self care. Ga o bona motho a sa sa itlhokomele, a sa sa tlhapi, a sa tshile a sa kgathale le rona o apara jwang, o be le pelaelo ya gore e ka nna ba motho na o na le mathata. Mmele ntho ya bohlokwa haholo go dibapadi ke health and fitness, gore a dule a le fatise hantle mmeleng ebile a le fit. And-e re a tseba gore hangata dibapadi tse ngata o tla fumana ba sa kgone go fuwa nako ya go apala game time ka baka la gore motlhomong ga ba fitlhe di-fitness level tse tlhokagalang kapa tse ba lebeletseng gore ba di fitlhele. So ke e nngwe ya matshwao ga o bona motho a ntse a sokola go ba fiti, a sa kgone go ba healthy hantle. And-e ntho tsena tsa mmele di tla etsa gore na a game kapa a introduwe starting line-up-ong kapa a dule a le benching kapa tetelong a tetele a transferiwe a isitswe clubbing eng, hobane ha fihlele the health and fitness level se tlhokahala. And then pelo kapa maikutlo, setlhogo sa rona se re kgatelelo ya maikutlo ke letshwao le legolo le tla bontsha gore e tlile dikarolo tsena tse dingwe kaofela ga di sebetse mmogo kapa di sentse gantle. Ga ngata o feta hanyane o tla fumana motho ona a titiletse maikutlo kapa moya wa gae o le tlase. a fithabetse kapa maikutlo a hae a le bohloko. Nako nngwe o dula tlhorile ke tse ding tsa matshwao a maikutlo a tla re bontsha gore motho o ne a tlile gana monate. Nako nngwe o dula a lla nako e kgolo le nnyane. Thahafelelo kapa interest kapa motivation. O tla bona gape mona motho kapa sebapadi a latlhegelwa ke thahafelelo kapa interest dinthong tsa na di rata pele. Mohlomong o ne a rata go tswa o bona sa sa tswa haholo, o ne a rata go ya gyming kapa o ne a rata di-hobbynyana tse dingwe tsa gae tsana di rata. O tla bona sa sa di kgathalle haholo.
0: Jwale Doctor, ha re shebe ntlheng ena hobane ke a utlwa ehlile batla e tibile le matshwao ana wa hlalosang ka nnete. Mohlomong ebile o bua le ka ona tjena le momamedi o sa ntse a bona ho ba bang ba batho ba phedisanang le bona bo baneng mona. Dintho dingata ka nnete tse etsahalang ho ya ka mokgoreng re bone ka teng tsatsi le tjhabang le dikelang. Ka hlakore le leng ho na le bokgatelo wa maikutlo, batho ha ba sebetse, e mong o qetile o dutse hae, o dutse ka di-PhD, o dutse ka di-degree, ho ngata. Empa ke rata tsela e o e hlalosang, o e ala ka teng, o bua ka mmele wa sebapadi le matshwao ana ao ke dumelang hore a ntse a ama le bohle jwalo ka o so ile wa hlalosa. Mme e nngwe ya dintlha mohlomong e nkareng re shebe pele re tlo tloella ke ena hore ha motho a sa ile a hlokomela matshwao a kang ana, na o tlamehile ho etsa jwang hore a netefatse hore motho eo sebapadi seo se fumana thuso nako e se e dumela? Mohlomong be se ntse re kenella le ho phethela ntlheng ya dihlopha Afrika Borwa dipatlisisong tseo re di entseng research ya rona, bonneteng re bone hore boholo ba dihlopha tse teng kwano Afrika Borwa ha bana di-full-time clinical sports psychologists tseo e leng hore di dula di le teng setlhopheng. Mohlomong ho ka bona le ya mangana a matshwao a o a hlalosang. Empa he bo setlhopha se kang Kaizer Chiefs ke bone hle ba na le tsona di-psychologists, re shebile Dr. Herning jwalo jwalo. Mohlomong o tse ding tsa dihlopha tseo e leng hore ha di soka di ba le di-full-time clinical sports psychologist, ho ka ba bohlokwa ho loka e nakong e ne re leng ho yona, ebile re sentse re utlwile tse ding tsa dintho tseo tjhere ke keng ka di netefatsa. Empa motho e mong le mong o na le kgwao hona jwale tjena hore e ka nna ba ho na le nnete ntlheng ena, hore mohlomong ba qalele le bona ba shebelle hore jwalo ka ha dihlopha di na le bo di-physiotherapist, mohlomong ke nako ya hore nakong tsena tseo re dulang ho tsona ho be le di-permanent clinical sports psychologist tse dulang di le teng tsatsi le tjhabang le dikelang. Empa ha re qale mona mohlomong hlakoreng la hore ha o se o ile wa bona matshwao ana, o tlamehile o etse jwang?
1: Which I cannot emphasize enough, is prevention. Also, Masawasa leading Mutasa li anali depression. Ki level umi bususe leading ki reactive. Hangata uli tiri hariba proactive. Kika ho between prevention is better than cure. So more we get more awareness ebang ntabohlokwa awareness o ya dikolo go ya di NGO go tsebisa di NGO di sports foundation di union di route batho go tseba matshwao ana le hore na motho ana di depression o joang ene o tlamile go itsa le jwang jwani Oya ntunya hao putunya hao taba ke lona le mfa e miraru ya hore motho a ka thusea
0: ntatsone Dr. Mokwane go ba fela o tshwara jolo re feta mabenkeleng o tlotla o kena o yona re gutla fela.
5: Attention, attention, I've got something to mention. Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tse o ba lelapa ba di hlokang ka ho fitisisa. Swipe me o boloke ha o reka 10 kg ya nyala ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal ka 89.99 e le nngwe le 10 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka 139.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela. Di theko tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla.
6: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, lekweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Adi papadi ho lesedi FM.
0: Mabedi metso so idula ho ele shemele metso go bonga pele hora ya borobedi. Re ntse re na le Dr. Mokoena yena ke clinical psychologist me re buisana le yena ka gatello ya maikutlo. A itsile wa e qhaqhileng ka yona ya mamedi. Le yena na ya se bapadu re depression e ka nyolwa ka e ya sekelellong fela. Nna ke qala le utlwa ka nnete. Dr. re tlo tlameha re tsena kwa tse bana kong etlang le mo mamedi a ke a kene ba ne ga tse balogi. Le ntshetso peleng ya rona developmenting ya rona. Ho ntsona le mathata mangata wa ileng hore re hloka batho ba tshwana le lona ka nnete le nne letle le tlo re fahlolla mona le mane fela sentse ke shebile nako ya rona empa ha re shebe ntlheng ena he ya tse tharo tse hore motho a ka dietsa e be o fana le ka keletso ya hao ho dihlopha nakong ena e re shebileng ga maemo jwala fetuile mohlomong ke nako ya hore ho be le di permanent clinical sports psychologist dihlopheng ka ofela di instituting ka ofela tsa dipapadi tshebo mesebetsing e meng mona di teng ke a tseba empa hantlentle ka ofela tlameile ebe lekala le lengwe le a kenyelletswa.
1: Okay. Ke a leboha semedi gape. Tsela tseo tse tharo ke tse latelang. Ya pele ke self referral. Ke mo sebapadi kapa motho a ikelelwang gore ga e sa le ena. Maikutlo a gae kore o bona matshwao ana ka ofela wa ipona gore ka nnete ga e sa le ena. Ke le lumele pelo le moya ha e sa le yena. So ke yena ya reaching out ya batlang thuso. Ke tla fana ka hore na ka fumana thuso kae. Ya bobedi ke referrali ka motho o mong, indirect referral. Motho o mong ke sebapadi se seng kapa leloko la family kapa manager-a kapa coach kapa eng o a bona gore mara motho o ne a hantle o na le matshwao a naka o fela a bontshang gore a supang gore o na le depression fela yena ga ikeleleng. So motho ona o tla ya go ena a re kgotsi ke kopa o mpole o bona psychologist kapa phone number ke ena o go founele batho ba me ba mpe ba re bone gore na ba ka o thusa jang. O na le di-helpline o na le bo South African depression and anxiety groups. Ho na le di helpline tse ngata tsa mahala tse toll free tse motho a ka di founelang kapa motswalle wa hae a founela bakeng sa hae a founa bakeng sa hae a mo thusa. Ho na le e nngwe e leng compulsory jwanong kore mona manager-a ba bona gore motho o ne a hantle wa kula ba mo refera kore e le a condition ya gore a tswele pele ka o ba sebapadi ha e le mosebetsi se le condition ya gore ana tswele pele ka mosebetsi. Ke mo batla mo romela ho psychologist kapa ho EAP kapa ho social worker kapa ho psychiatrist kapa ho GP e kgone ho mo fa thuso. And then tsepelong eto motlhomong ba tla bona gore ba mo robatsa ba mo treat-a as an inpatient kapa as an outpatient gore na a fumane medication kapa a fumane psychotherapy fela.
0: Okay.
1: So Jwale ka o se o tholong, nka kgothaletsa gore ditlapa ka ofela di be le tsela ya gore ba screene di-playera tsa bone. Jwale ka ba etsa fela di-periodically tsa mmele, ba etsa di-physical examination, medical examination. Screening tsa mental health e be karolo e nngwe ya di-periodically. E se ka ba se wena, e be ntho e se jutsweng. And ha be neng go na le bothata, ba ba sa kgone go ipatlela di-psychologist one di a dura kapa di-sports ya di-sports psychologist kapa di go na le di-company tse fanang ka athlete assistance program.
0: Doctor Mokoena, e re ke o leboetlhe ka nnete o di beile ntate e dingata di kogo o buisana le ona fela ntse ke sotsa lethabiso ka mona ke go a tseba motho nakong e o entseng tsa dipapadi sentse ke utlwa le gore go na le mo go tlo o tlhoka teng mo na le mane jwang kae e dintho dingata ntate mme ke leboile gagolotlhe ka lesedi lena le go fileng le ona ke a dumela um batho ba bangata ba tla thusega ke taba tsena tseo re buisaneng le wena ka tsona nako ya go ga e o dumeletse nakong e tlang re ka thaba golo gore re buisane le wena tshebeletsong e na le sedi ntate um ka taba enana ya depression mme re re pele ya pele tle tshebetso e ntle re ao leboa my legend e ba le bosuo monate o fitlhela re buisana le wena gape
1: ke a leboa
0: ntate Dr. Mokoena ke yona clinical psychologist he Mohammed o go tle fela o di adila monate jwang tsena tsa bohloko ba kelello ka pa mohlomong ka nna ka re yona depression e gatello ya maikutlo ai qhaqhol hana go ene dumela ka nnete ne re tla onka Mohammed le wena empa ge batla ke re tlo buisana le meka ubere ka mo rapuisano ena gona le Dr. Mokoena ge ke re utlo gona bona ba geng mona le mana tsi bona sebetsa le bo he o sebeditse makaleng a mangata Dr. Mokoena le batho ba fapaneng mifuta e fapaneng o lana sebetsa le bo Department of Correctional Services ke o tswa mane bo South African Reserve Bank ho tseding tsa ditshebetso tsa haitse wa bileng le tsona lekaleng lena re ke feta ka mona ka mabenkele mamedi ha ke gutla re shapa pere weso re tswela pele empatla mona
2: nahana fela o bitswa bo ba se tlhopensa di Springbok ke mokotlisi Rassie Erasmus o iketlele siya Cheslin le Avon Setshwantshong sa sehlopha o bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok o scanne QR code ho kenela tshedisano mme o ka hapa monyetla bo o bitswa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola go na le dipehelo
0: ke nako ya go kene ka setotswana go ikgapeleng le Hollywood Bets mo le Playtech o ka itshwasetsa 1.5 million ya tšhelete le Haval Julian Pro betšha ka 2 ranta kapa o feta go di slots 10 ranta kapa o feta go crash le 50 ranta kapa o feta go di live casino games di slots tse akgang Mega Fire Blaze di sentse di tsekema Haile cash le kikete tsona di etsa menyakwe e thibang letsatsi athe adventures in wonderland life letseding di tlisa morolo ho life casino tlhodisano e fela ka di 31 July betha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betha nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa Mohala wa mahala wa otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800-006-008 kapa rumela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho healer.org. Ke HEALA.org.
0: Labobeding lena ke nako ya jackpot ya Powerball. Labobedi o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 47 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labobedi lena. Ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione le bommadi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena! Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 le ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Sebidi molefe ka tsa dipapadi. Tsa dipapadi.
0: Mamedi ke na le mega ubere la basi mohlala Peter Khobane ke bua le kgaitsedi ya ka Faiz Moloi. Bana beso ke dumela isa lomana hle. Sebeletsong ya lesedi a che bonnete ne tlamele be re buisana le ntate Moloi fela. Ntate Mokwena fela, Dr. Mokwena fela ntleng yena empa ga ga e. E re metsotsong yena e robedi e setseng ge ke go utlwa maikutlo a lona o bane. Lona le bile dipapadi. Lilana la etsa matse le yena ba bang ba ka ge a che lona na kwengene le lebapala e bile ho no sna body social media o sna di nthotse ngatangata ka bo depression ha le itse bi depression empa a ke go utlwa maikutlo a lona hla go reng la lona mohlomong se bapadi sa mehleng ka nngwe hore wena maikutlo a o ke a feka taba ena now so bile a feta ho yona re wotla o tle fela re fana ne monyetla hore go utlwa hore na lona le reng ka yona ena kong ena re phelang ho yona le monsena sa 2026 ho ya pele ha re qala ka wena la ba se mohlala gaitse diaka
1: dimelang bona beso le ba go bua le se tsena shopping di le ba tswa ba di ba paritse ba go tsoga bolo tsobe lady nna I'm 1% so different from other people it becomes a challenge for hon I believe that comes of happens to me kore I can tell you from say itself
0: Gaitsira motho ai wa hana mahala wa lava sengwane so a izo ke kopa mo letsetse hape letsetsa lava se mohlala hape re bona gore na mme kae renke gaitsira ka pisa khobane fa ya mlelo sentse go amoetse lona ngwane so wena maikutlo a geng a pele le ba ofisi moloi ha gaitsira ka ntsa le ka o kopana le lava se hape
9: ha ke le boe chocolate lady ke di metse ba mo medimo ke mo metse ba thank you le buse le ntate tshwiso ofisi moloi lava se mohlala nao ya kana chocolate lady ke nahana lo ke ntse leng gore mehlenya pele rene e le ntse le rata dingkele tsong di nente di ruteng empa rene re sa nahana lo ke ntse leng gore di tlameng le gore le rona re di bapadi tsa bolo re thusa hale ka tsone nna kana go
0: tsona we ba gawile ka ofela o mamedi ho ba ne nhlena ko e sele mo eleng mo a o bathong ere ke le ke ho bona hore na ebe re ka kopana le bona joang hape re utlwe maikutlo a bona mameditse ba he hore lenane la kajeno bonneteng ke tlokomediso feta eng ka pa eng meritse re buisane le bona fela ka lebaka lo re ke ke be gatla ho wena ho tlonka mohala wa ha o busung bona hantle ntle ne re shebile hore re ka banka baking e tlang re itse re tla ba fa sebaka ile me ka u bere re kerekena go lwanyane ka botebo empa jwale wa khone ya kala la bohlano lena le o re yang ke le libile mme nako ya gona ho hang e ke ke be ya re dumella gore re be le lenaneo bekeng e tlang ke ka go re itseng atch re re mpe re ba fe metsotso e mmedi e mmedi ba e wotla o tle dihlohong jalo ka me ka ubere gobane re dumela gore go na le ntho eo ba ka ofang yona le wena e o ka ithutang go yona bosung bona re shebile tlhakong lenana la gatelo ya maikutlo ga ke tsebe jale mehala ya rona mamedi e tsang jale e ka re ya re phoqa je ga ntse ke le ka go batlana le bona jalo ke etse tšheng
10: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
3: Sebidi molefe ka tsa dipapadi.

0: mamedi e rena le ena phisa gwabane ga itse ya motho ka ga o ne o se o qadile re tle re tswele pele le wena ngwaneso go utlwa o rena wena o di beya jwang
1: ekile wa tlhokagala gore motho a bana le motho e leng gore o bua le ena kapa motho e re ka mmitsang ka gore ke mentho kapa motho e leng gore ke motswalle wa gago kapa familing ya gago moo o bane le motho e leng o kgona go bua le ena ka gore ke ena motho a tla kgonang go bona gore ae ka jeko le nana fa e ga se ena ga monate o tla kgona go botsa ra e mane ke kopa o njetse go na le ntho e seng gantle ka wena njetse keng then ke bona batho ba e leng gore ba ka kgona gore fa di-advices mara ga o le gore o batho bana ba sa bueng batho e leng gore ba dula ba thotse ba sa bue o sena motho o buang le ena re katela re bana le mathata a re emailang ke diketso tse e leng gore ga di le re thusa ka letho o na le mogatlho wa papadi wa dibapadi tsa bolo wa safpo ke a tseba le ona wa fana ka dithuso tse jalo dibapading tse nang le gore o bona ba batla thuso ba kgona go ba thusa ka gone tate mo kona o tshona gore ba bitsa ditšhelete tse ke batlang di le odimonyana jale re a tseba gore ba bangwe ba dibapadi tsa rona ga ba soka ba fitlha maemong a gore ba ka kgona o thola tshebeletso tse jalo jale o thusagala golo chocolate lady gore le mogatlho wa dibapadi o ntse o entse bonnete ba gore o bane le thuso e jalo papading ya bone
0: ga itse la motho o di beile ka nnete jalo ka mokaubere ya ileng a e tsamaya e na tsela mme le jwale bophelong ka nnete re tlameile re nne re thusaneng re bontshaneng tsela ebile go ya o thwe tsela e tsejwa ke ba e tsamaileng e re go tlo ya fees moloi ga itse la motho fees ao batho mamedi mehala e o baneng re phoqaa ka letsatsing le a tšhe ka nnete o re ine le matso metsing mamedi ai ke mathata jwale ke mathata vele la ba se yena e mobeletse ka thoko ka hotlotle mme le yana ne hlile ke mo utlwa o ne a nyoloa ka ntlha fismolo yena ebile mamedine ke shebile go tla ke re buisane le yena ka e nngwe ya diphepetso tse wa ileng a tobana le tsona bophelong e monne na o fetile nthong e nngwe e boimagadi e o ne ke shebile go tla ke re buisane le yena ka yona ile a na ba le ditabeng nakong ya o feta le montsa o feta nakong eo a neng a tlhokagallwe ke mofumagadi wa gae e se mofumagadi wa gae wa gajwatle mofumagadi wa gae ka nako eo e santsane le sebapadi a e taba gae o tla pele o mamedi fees moloi peter a ketse bontswe e gopolana a le wena empa e ne tla bantle ga e le yena ngwane so a e alang a gopotsa mo mamedi gore ka nako o ebile o ne a santsane a le monyenyane o ne a fete jwang boemong bo o kang boo empa ke le boagolo gaitsedi ya motho ore dinthong tse o seng o di amme nakong yana ena e nyenyana o tlhalosise ntho botlhokwa ka o fetisa e leng ya gore motho e mo le mo bophelong e se se fela letlhakong la dibapadi ga be le motho ya tla mo tshwara ka letsoo a mo tataiso bane tsela ya bophelo le jwale re a tlhokanang jwang kapa jwang mme wena ngwane eso ga e ne se ka nako ne re tla tswela pele sentse re kopile tshwarelo lona le mo mamedi ka megala ena e re phoqileng ke a tseba ke bone o ntshitse le maikutlo ao ka Hugo Bruce le taba enana ya gore ei e ka one year extension e ya nyoloa empa re tla e bona ngwane e sone ya kwa lona ga e di dumelela la bone obaneng re tlo shebana le tsena tsa Wafcon ke a dumela
1: jonase re tlo coachwa ke sefofu mosa a bone Hugo Bruce chocolate lady le modile
0: ao o bone jwang World Cupong re tswile last 32 wena la Peter
1: o bone eng o bone World Cupong e rile ka boiphitlhelo ba dibapadi tsa rona ke ona re tlhotseng re ithotse re le moreneng a se gore mongwadi yoko bo se o na ntho a entseng re ke kebe ranarara ga re batla go lokisetsa World Cup e tlang re tlamehile qale ka Afcon
0: jale dinaga tse ditlhopha tse di ntse neng tse di bapalela go phunyeletsa bo World Cup tsa Bafana Bafana tse ileng tsa tlhola go fitlhelela last 32 empa ne ntse di na le dibapadi le ba kwetlisi gobaneng tsona ne le sage hehe empa ka Hugo Bruce le ga se ena ke dibapadi a ke re ke yena a ditataisang
1: ntate o bose o gathetsa sebidi a re bone nako e tlang ka tsaa e batla nako nthona jalo ka o se o tshudo gore o ikatekuo ka morago
0: o lokile re tla enkang la bone iponagatseng bana be so sebile re nkile qeto lele aeso ke lebuile ao letle ya fitsa gabane o fitlhela go buisana gape nakong e e tlang ngwane eso
1: ke lebuile chocolate lady le bamamedi ba lesedi ka ofela
0: thank you gaitsedi ya motho mamedi gopola tlhe gore maikutlo ana a ntshiweng lenaneo lena la tsa dipapadi le ka jeno le ka metlha ga se ya rona se ya legotla la kgaso la aforika borwa tshebeletso ya lesedi fm sabc sport ga se ya rona re le dibodi le batlhophisi ke maikutlo a baeti ba rona jalo ka metlha re a leboga mme re re ga re kopane gape nakong e tlang go sia matsong a mofuthu a mofuthu mamedi o ikat
2: lesedi fm ke molelo
0: ga tolaka nesue Watsuba ha ke se ke di ba ile je. Ke di wa ka kane je o re nka tsamae. A ke so le ke jo lo ke miha.
3: Ke a tsiba, ke a tsiba, ke a
0: tsiba. Ba bana e hlokoma go re hloka fela go ga ire ke le neletseng 30 minutes ke o tswela mpeli.
3: Ha nka nna ka itikine ta be no zo bua ka yona.
0: Oh my darling, o tla lokana ngwana se se betse ntla ke nnese.
3: Ke a leboa hle bidisi la ezo ka mo.
0: Ka le gatole wena ngwana se.
3: Ha se mo he. Mabedi ha ke tloa o sibidi mo lefe jwalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ke a dikete tse tharo. Magolo a tsheletseng 98 monyaka.

0: He banna molahlei ku wena motho
1: mela term
0: o be wa ke mona ha ka monna
1: ha o thema o bolela joang term ke tle ha
0: gore wa getha o gutla ka ka morata hleo e kana kana ke bona lahlile wena monna ene ka letsatsi la ka latswalo ke o le ka o etsang hape to shock my nervous system tabiso
1: term o tsebe ha mpona ke le mona ne ka tsatsi la o latswalo ga se go bane ke kgethile time ga bona ke tlile monana o bana o sipa teng kopile
0: okay
1: empa if lo wena o sa batle ke beizo
0: allright no ka mantswe a mang you were forced to come here and o seke wa leka wa batla go fa nna ultimatum o boy ke a o bolelela mona ke ha ka mona o nkutlwa mona eta go lahla ka boy ke ha ha bo fane ranti mona ha se mantlwane mona okay You must behave yourself.
2: Mapakiso monzo le mo
3: hilang
2: meleko
3: he batho o bolela jwa potlaki ya rona ntse ke le mo a thinkile ka uthetsa ka ya ka nna
2: hilang
3: he
2: batho ba bohlokwa le sakane la ha bofanwe ba tla be ba le mane ha ha ba ketika tsatsi le ha ila tswalo le yena wena ba utheletse ka thuko ka mabakafi
3: hilang he o tswaka re kere ya buti a kotlwe mona hle potlaki mamela mona nna le ha bofane ha re metswalle
2: o ha le metswalle
3: ke mpa fela ke le motshehetsi wa hae
2: he banna
3: mokete oo ke wa hae le metswalle ya hae le ba lelapa la hae le ba ntlo ya hae le tsohle tsa hae e se nna ga ona mo ke kenang moo
2: o ke gona o bonang gore ha lenke le tlhogong ka o fela ha lona
3: potlaki ke kopa o tlwelele go jala mofoka le mo o sa tlhokagaleng a ko tlwele go etsa moferekanyi tle monnaka a kompolele e le gore o nagana go ba etapele bana ba voutelwang ke dimilione tsa batho kao fela o batla ompolelela gore ga ba etsa mekete ya bone ya matsatsi a tswalo ba tshwanetse ba bitse tšhaba seo se ba voutetseng kao fela atlha botiwa ka go itshelekelelea
2: ke a tlhokomela mmapakiso gore o leka go itshedisa empa ka gare go wena go a tseba ya o dula ga monate mogatsa a katle
3: e wena ke bona go ntsebe gantle botlaki wa tseba go ntse o nkutlwa a ditameneng mo bona mona monna toowe gale gampe nna ke tlodiswa matlho odimo ke batho bao e leng gale ke ba thusa kapo ke ba fepa tswele o batla gore ga bofane ne boetse le manna go nna nna ke motho e mone ya sa tsoteleng gore na mang o reng mang ga reng wampitsa ompitse o nna mona go a tshwana
2: wa tseba nna e nngwe fela ntho e sa ntuleng ga monate mmapakiso empa metlha ena ka o fela ga ke batla go bua le wena ka yona ke ye ke utlwe ke tswafa obane ga o nkutlwe ga o nkutlwe mmapakiso
3: a komphutise mo ne a butiwa gale go tlwaneng o neng kgaole ditsebe ga o tlotla gore ga ke utlwe tsebe tsena tsa ka di etse ditse go utlwa potlaki le go mamela wa nkutlwa gona ke reng wene empa ntho e ke batlang go tlhokomedisa yona e nngwe phetho to nna le wena ga re sa dumelelane ka maikutlo ga se gore ga ke utlwe ntse ke utlwana go ya kae
2: mapakiso
3: o mametse
2: ga o sa kgolwe nna monna wa gago o nagana gore baditšhaba bona ba tla mmamela jwa
3: mawena
2: o sa mmamele mmapakiso
3: a ko tlhompolelele e le go batla gore engwe e tshwere kae e o batla gore ngwone
2: ke tletse-tletse mona mmapakiso ke kgodisa batho ka moo mogale e leng kgetheng ya betere ya molemo o feta mang kapa
3: mangeutlwaeno
2: empa ga ke kgone go kgodisa wena yeo ke robalang le go tsoa ka thoko la gae gore ka nnete mogale ke ena motho ya nnepagetseng gobaneng mmapakiso gobaneng
3: o nna e ga ke tshee ke a se fokotsa e go kojetse ya botho ya ka ga ona mokokoololang jalo wa utlwa gona kereng ga e ba ke tsela eo wena o ne hanang gore nna nka kena letlhakoreng la pati ao o shapile fatshe ya botua ka ko o
2: boleleman o bolela jwang ga ore ke shapile fatshe
3: nna ke amoetse gale gore ga go na le motlang nna le wena ge tlo o bonang dintho ka leitlho le le leng ga wena o bona mogale nna ke bona ga bofano ebile nna ke ipeile gantle gore ka nnete kgetho tse fapaneng ke yona fela ntho ena e bolelwang ya demokrasi ya gona jale potlaki ga ona
2: mmpolelela ka demokrasi mmapakiso o nnyatsisa ka batho mane o batla batho ba re ke monna ya entseng jwang
3: eno e batla wena le baetsana ba gago ga gona moo batho ba o nyatsang ko o jetse potlaki a ko ntshe ntho eno kaga kelelelo e nago wa bona kelelelo ya gago e na le ntho e ntse o jetsa yone and-e tlhonyane nago e o jetsa ntho tse
2: fosmapakisotlanpaola
3: ga o tlong o ina bote nna
2: ke yone ntho eo ke neng ke e nyatsa ena ga ke bua le wena o nkgelela ka thoko
3: helang
2: o nkgelela ka thoko mmapakiso
3: helang batho ga e kabile o se o kwatile jena o qeta o ona jalo
2: elangtshwanetse mmapakiso
3: ke a bona o genene o qeta o gena a ko se ka ikganisa le koe ba jena potlaki e le gore ka nnete ka nnete ka nnete o tile o batla nna le wena re tlo qabangwa ke polotiki ka ga ntlo ya rona o ele monna katlhe theola moya bote nwa metsi
2: ke a o bona wena ntho ena o enkaganyane mogale o mpatala go etsa mosebetsi ona tšhelete ena o a e sebedisa ka tlong ka mona le wena mmapakiso ka mantswe a mang ga o tshetse letsholo la ka la dikgetho empa o una molemo go lona e teng tho jalo mmapakiso
3: potlaki ke a utlwa ntate monna mamela wa tseba ke e mogatsaka ke nagana ntho ena ya mogale o ee ke a kopa ke a rapela ke bone ka isedubana le maikutlo ao le kelelelo ao
2: aoe
3: bobutle ke nagana gore nna le wena re se re tlotse o bua taba gale taba e ne re tlotse gale re e sekaseka ka nnete ka nnete ke a o kopa mogatsa ka dikamano tsa ka le wena e lambana beso e sebile e le sisi a se ke ise phepi he a ka le bone phepi ntate monna

0: Uarraatua.
1: E ke kutlwi nthwena ya Kenny G. En hlomola pelo. E ke la ka itsho le maobane tabena ga ha ile tsena ba tla ka nnete. E be le nako le motsotso o khutitseng hangolo wa batho ba bedi. Ba sa kwatelana ho hang. Ba tlo bona motho a ikamohile tshobotsi mona. Bo mokele ka ha o kena ka mono ka kamogeng ka mono o tsamaya catwalk. E seng motsamo ono e ka o tlose ya ditsha tje. Yo! E ho kobe monate mane o ko rutwe e ka o qala ho bona motho. Bo mo jetse ke a o rata ko rata hape. Le hape. A ke go bomme ke nna kana ka tsela mo dimo a re bupileng ka ona ba no tsebe re batho ba ikgethileng hang ho hang ka ile ta ka ha re o bebeleng ka bua le bosiu bona ka ofe mudimu o ile a bopa monna ka setshwantsho sa hae fela hlokomela go monna wa hloga haleluya ya ba o mo isa boroko mbo bolelele haholo a ntsha le hopo a bopa mofuta wona wa rona wa bo efa tote ka ngune tsena u thu mona sifubeng ke mafika e mahlakore mona ke masakana ka mogao ke magalla a bopa bo efa runa ho bana ho nona le tlhokeo ya mofute o ba ka nti witse o ka go mo fa diphofolo di motlose bodutu le gale ngwane no a motho eno na ntse a le bodutu bona bona bo ka nnete ka mogao go efa be teng he e leng rona ba ba tshiadi ah bodutu buile ba ka the che ho wena moga o mono tla ga mene che se ke qetile le bubu mame di dumela hle ntswa ke motlong ke nna ke tla fika ho renya le shumele metsume di notong tsenne ka ofela nna no ke re mo tshebeletso ena ke ya le sedi ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechap le ga tompopo o tlopisitse mino a thitsietsi mohala di o ntsa ga balla ditaba jwa loka tla balatsa ho ga ya borobong letsa ho ga ya le shume sibidi molefe aizo motlo le sebeditse lana no le ola dipapa di bana beso la u nna sentse ke be ya letsola ka hona mane mohume bakeng sa tshebetso dumela madume ha fe

kimetso so ele shubele metso itsheletseng tswa ke pile ho hora ya borobong ke ntse ke tsheya le mosebetsi mo le nna mona veli moloi wa strata he the heavyweight a re kutlwa hantle taba ena catwalk girl aba di hlwelese o di motopotse e se o tlore fola fela mo ne ka o se a ditsha le gale eni mogomong ke lebile haholo a re halala le sedi halala go hlomphile motswadi wa ka ke o mametse ke le ka mona ka khato rich ke KZN motheno ke moeketsi kwa lepe wa le pirate thora hala o ka mo ka Sasolburg thora mai thora tulare mo pheti thabantshu mo ke le buile haholo habo je bro ku ya robetse tla be le bohlasweng ba ha ba ke ntswa ke night shifting ke matukelo mosole ka Bloemfontein ba re gentse gena le wena dumela hle mme wa ngwanana le moshanyana u bua le manthoma ngope ka mona ka Rivonia malebo hanta de mafuga mo Bloemtown Amelia Kodisang dumela mohlake mono Randfontein le wena thandiko metsi ka mono ka Zasron a o sentjwa ke o mametse hle ke le ka mona ka Velko mo fela lapeng ke Excelsior ke masegame ga molahlwane okay Kotliso Mosala ke lebile ka mono ka Peter Maritzburg le wena Edmond Khutlane Phase 5 Bloemtown ka mo ka ritse dumelang batho hey Andries tlatswa yo catwalk le ba shebe ba tsama yona na nkhono se ka utu ki a re ke na le wena le nna ke re amen mo girl hallelujah tate tletsane kuro state ke le buile monga ka se le wena nang ke hlomedi ka monoka four ways a re ntweno ya kenji e hulanya pele ena ka majwenke a touta ha wa bona ha wa ngwala le biso se ke bona mono tla sa profile pic ya ha mono bile o gwetse mazaza ke misti motoa o tle ka le zazazeza le zozo ro o tse batho ba mazaza a mafifi a ka ga le batho ba difilimi modiei mokebeng wa the modumela ramolosi filtro skone manyanya gauta kotla halao nyaka logadimane ke lebile motho wa Smith Fields power a re ke odimantokontoko hi ke Lady Brand popopopopopo a o sentswa ke sithathi se batle magetha o mametse kgathatso nyama ka moo ka botlhokong Bethlehem mama fubedi Peterestene sibeko senke ke lebile wa utlwa le wena mmatshokolo ka mono ka diyung ka botshabelo top fontaine ke mapolasing a Brandfoto Swalabe Nakani o mametse batho ba mapolasing dumela tle e go lebe lebesitse o le monnate fela ke bua balo ke le mong o re monna le o ko boutlwo bo boti ba baholo ba ba tena marugo a dipatsia ma brenda sa ho etse mo o le monnate le ngwa batwana sho ga ja mono go ntho o le ngwa e bua ngwa e hula wa tlala mono oh hey, actually...
Yo, monato mokalo. Ke banana bo buti bo se bo buti wa o ba jwalo. Ngwana ha ba palle pila bona mo ba tinne bo go bo ke buang ka bona bo. A ke le tlose ngwana eno mo nwa mphedi maka. E je le ha pitela mo hatsa e ha fitla mono. E la madima ka tsone ri ile mono tetse mono o tetse mono ri ja mono. Puo ya hai engwe le engwe wa ihula. E andare. Khat bina mono. Yo, ba buti ba khale le thetse hantle. Hai, re ke di tlwelle. Mame di metsotso empe ya go ye le shume pele ho hora ya borobong. Ke fitise ditaba tsena.

0: Taba ke tsena. O batla lelapa la gao le o gopole jwang? Mohlomong jwalo ka motho ya neng a ba rata fela, kapa ya ileng a ba siela a ba siya ba tshireletsegile ka 2 rand 20 sente fela ka letsatsi. O ka fumana karabelo funeral cover e nehelanang ka grocery ya dikgwedi tse tharo. E patallang lejwe hape e thusang ka ho kgutlisa mofu Lesotho ho tswa hohle ka hara dinaha tsa SADC. Qatsoha le LNIG Holland. Romela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho +26 62 448 775 +26 62 448 775. Hona le melawana le dipehelo.
1: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
0: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM metsotso e le e robong pele ho hora ya borobong. Horeng ya borobong tsietsi mohala di tla re balla ditaba pele ho tsa ho qetela, ebe ka morao ho mono re kena lenaneong la lenaka la motheo. Re ke re tlo sheba mathata a ka bakwang ke ho se hlapisisile. Mathata a ba teng ha o sa ka wa hlapa sisila se itseng, re tla ukwa ke mefuta efeng ya sisila, ebe ba ha o ka ba wa tsokotswa ka wa photlwa bakeng sa bothata bo re bone ho se tsokotso ho kapa ho se hlape sisila ho tlisetsa mathata a mofuta ofeng. Re tla bua taba tsena kaofela le moeti wa ka Ntate Tshwane Molala. Ebe mane o sisiu, ge ke re tlo buisana nna le wena ka mokgwa wa WhatsApp le ka mokgwa wa mohala hore re hodile ka nnete fela ho tloha kgolong ya rona ho no ntse ona le dintho tseo re holang e le ditumelo kgolwa. Utlwe ho ntse ho thwe ha o ka nka seipone wa se beya mono ka ntle le baleng wa se sebisa hodimo sefofane a se tla se a phetoha. Kore ntho tse ding ha o so ditho tse o di shebile o so le moholo moo o so di shebela boholo ga atšhe mo ho thwe he bana ga ba nwe tee ba tla ba le manyowa. Kore ne re tingwa tee fela tje kore batswadi batswadi ke ntse ke tlo le bulela kgetsi. Ntho tse ngata tse ding tsa tsona ee ke dinnete, tse ding tsa tsona ho ne e ne le ntho eno fela hore ha tjena ha o robale o kentse lehlokwa tlhohong. Ke batla batho bana ba kenya mahlokwa tlhohong ne le fumanang hoseng ha le utlwa. Hobane tjhe ke a hopola ho ho ntse re hotse re thetswa ka ona ke hore haebe ha o kgenuile leino o so thuse kenye ka seteng mankgonokgono o tla o fa tšhelete. Ona bosiu ona bo motswadi wa o ke ena nyenyelepang o ya seteng mona ore o kenya tšhelete. Ha ona mankgonokgono a ka ofa a o kene ka mankgonokgono. Ko ntho tse ding tsa tsona re hotse ka tsona ntse re dumela le a se re bona nnete hona jwale. Ke mpa ke botsa fela ye mong ke gona na utlwisisa a sa le mogolo tjena tšhe a se tumelo kgolo ene fela e ne e le ntho e tsala malapeng a mangata ya gore utlwa utlwa o sa ukwisise a o le ngwana gore gobaneng batswadi ba dula ba buletse radio bosibu kwa o fela ke gona o se o bona o se le mogolo le wena wa e bulela. No fela ke batla tumela kgolwa tseno ditumela kgolwa tseo tse re gotseng ka tsona tsene ke dintho tse o ka dumelang fela e batla ho etsa go dumele ntho e seng yona. Ke difeng ho thwe ha o ka etsang ho ba tjena ke hona o so di bona o so le molo a ke kgola bile ne re qobiswa dintho tse itseng bophelong hore re seka ra di etsa ra iphumana re le mathateng. O tla buisana le nne ka nako yane ya metsotso e 30 ka mora hora ya bogobong athe lenano la thuto le teng o tlhophisitse Thandi Tshabalala. Ka morago ga leshome wa tseba bentse re qoqa re tshogisa ke boitekolo fela ga re ho bo semang kapa mang ke dikamano tsa lerato ke taba tsa manyalo ge ke re shebe e sale ka nnete nthwe o e bona go jojojo yena ke ikentse ka ga somasomane mo hona le nthwe e sa eng ka tsela ka molekani wa hao e ka ba o mme o e bona ho ntate go hona o e bona o so kene lenyalong ko o so itlamme ha kana ba re modimo a yena yona a ka hodima tlho yaka kore ke nthonyane e seng ha ya nepagala fela o tla ya le morethetho obane ga ona boikgethele o se o ile wa itlame ko ona o bonang bofokodi ba mothenwa se lenyalane ke bofokodi bofeng bo o botlhokometseng pere sedi mathile o tla buisana le nne a o seke wena ntate o boneng eng go mma mosadinyana mo mme wena o boneng go ntate monna moo e o se e bona gore a mona ko fela ke ipe gantle ke ipe kgotso ke tla ikwa taba tseno ke difeng o tla buisana le nna kana ko eno ke late mosa ngivumele

0: motho a ile a hlokala ka mofuta ono wa kotsi ya koloi, ka kotsi ya thipa, ka kotsi ya sethunya, kapa motho a ileng a hlokalla sepetlele a kula, o tlameha a hlwekise, a hlwekise setsila seno se go yena, a tsebe go kena motseng wa badimo a hlwekisitswe. Mme ntho eno e etsa setsila se e leng gore gosane o tlo tla a lata ba bangwe gobane a kere le ena ga a kena motseng wa badimo, fela ga a jewa ke bodutumane mo a dutseng teng, o a kutla o tlo lata ba bangwe ka gare go lelapa lena. Ke ntho ena o tla bona dikotsi tse di etsala di latelelane ka gare go lelapa leno, e le go setswe ko gobane mang mang a loile motho enwa, kapa motho a bolaileng motho ena ko gobane a sebedisitse moriana o itseng. Ga go jalo, jale ditaba tseno ka go fela tsa setsila, motho ga a na le setsila o tlameile jwang kapo jwang a hlwekise, e le gore seriti tseno se bang o na le sona se tloso go yena mono, a tlage e le motho gape a boetse a ananeleya setšhabeng, a boetse a ananeleya bathong bao a phelang le bona, e fita le molekane wa gae ka tlong, ga e ba a na le molekane kapa a na le bana ka tlong, ba boetse ba mo ananele gape e le motho. Ga ba mmona ba bone motho, ba seke ba bona seriti sena seo a tsamayang le sona. Gangata o tla utlwa batho bane be re ba bitsang baprofeta, batho ba dineo dimoe, o kwentse ba re motho enona o tsamaya le motho a itseng, e mongwe a batho a ba re ke tsamaya le badimo ba eso, kgati ee ba na se badimo ba eno, ke seriti se sebe. Go na le badimo ba a tsamayang le wena ka dinako tsotlhe, ba o alosang ka dinako tsotlhe, empa go na le seriti sane sa sesila se tsamayang le wena ka dinako tsotlhe, se etsang lefifi ka dinako tsotlhe tseleng tsa gago tsa bophelo. Ga e le jalo, motho a jalo o tlameya a hlwekise, a sape, a seka nna re ditšhelete di mo nyamelela fela ka mo ga matso, a seka nna re dipofo fela di nyamela fela ka mane ka mo ditšhelwang ka teng. Ga a rekile dijo tsa kgwedi, ga dikete kgwedi, diketa bekete pe, ko gobane o tsamaya le seriti, mme seriti tsena le sona se tlameya se etse mosebetsi wa sona gore se tsebe go bontsha gore o tlameya go hlwekisa o ratang o sa rate. Dikgomo nna ntsa ke se momamedi wa Lesedi FM.
1: Dikgomo ntate Molala, o tlhalositse mefuta ena ka tsela e kgethegile, ebile o bontsha gore tse dingwe tsa dintho tse re di bone e be lebitso la go sa ka go a etswa nngwe le pedi le tharo. Ena o qetang go e tlhalosa o qetelela mona e mpha qholotso e kgolo agolo gore nako ebile re batla go beya boloi ka pele, athe seriti sena o ntse go tsamaya le ba gaeno, athe ke seriti se sebe se nako tse dingwe e kang se utlwisetsa bomadimabe le bonyokotsia. Eng ya fela o bona tšhelete eng? Jale taba ke ena, motho a gaufi le motho eo e ka ba ke ka dikamano kapa e ka ba motho a dulang a atametse motho enwa ka tsela e kgethileng, e be qetelong ya dintho seriti seo ga se kebe se fetele mothong eo, gobane ga ke ke a etsa ntho tse nepagetseng.
0: Nna ntsa ke go na le nthane ya gore go na le mafula a tshwaetsanang le gona seriti monana. Ke a tseba gore motho wa ntate ga ile a kopana le motho wa mme ka go theteya jalo a apere thapo o a motshwaetsa mafulano, le sona seriti sena ga e ba o le mme ntse a ke ko tlwaetse fela ke na le seriti sena. Gangata ga ke dula le wena ka metlha ntse ke koka le wena ka metlha ko o tlhakela mono lapeng kapo wena o ntlhakela mona lapeng, seriti sena le wena e se se o ama gobane gangata nako e ngata ga motho o mo tlwaetse ntho e tsanang ke gore motho eo mo tlwaetseng ka dinako tsotlhe ga ke tle puong e tlwaeleileng o tla utlwa batho ga ba o bona o tlaga ga o tlwaetse motho a itseng ba re ga e le mona ntse ke a tlaga o tla tloa o tla tshwane mane gobane o sona le seriti sa ntse a ke le wena. Jale nthwena e bomadimadi ena e bang e tsamaya le ntse a ke e nna e tlotla e nkaparela gobane re tsamaya re le mmogo ka dinako tsotlhe, ke yona ntho e tsagalang eno bophelong ba rona gore ga o ile wa tlwaelana le motho e leng gore o na le sesila tse itseng mme ntheno dikgomo nantsake
1: ee ebile ke a gola motho le motho ma teng o tla ke a jee masapo a tlhobane. Go na le batho ba nang le go fitlha bophelong ba rona re be re ba tlwaele bebe metswalle nenneng o botho e sale ke tlwaelane le bonnye ko ntho tsa ka di kgineile a the nako tse di go ntsona le meya kapa dirithitse tsena tse teng go motho eno kapa batho bano bo o seng o ba tlwaetse.
0: Yona e jalo mme ntsa ke gobane o tla thola gore motho e mongwe ga o mo tlwaela ga o jaaka wa mo kadima phofu ga o sa ba le phofu lapeng mona, ga o laka mo kadima letswai ga o sa ba le letswai, ga o laka kadima motho eno tšhelete kgwedi eno e fela o le moputsa o re pududu fela na kwena ka o fela o ntse o sema.

0: boemo bo no bo jwalo ba ditaba ke go bane motho yenwana e o mokadimang o na le seriti seno o na le sesila sa ntho e itseng a sa kang a e tlapela a ntse a re ena hehe ena hehe jale ntho eno ya nna hehe nna hehe e ama le batho bo o phelang le bona le batho bo o tlaelaneng le bona le bona e ya ba ama ga se batho ka o fela go etsalane ntho tseno sena bogolo ba batho ga ba fitlha bophelong bao ntho enngwe le enngwe e ya ema go ema go bo di eme ditšhelete yo o e sebetsang tsatsi le leng le leng ga o e fumane ka jeno go sane e fedile o ipotsa gore nako ena ka o fela ne ntse ke na ditšhelete kgwedi ka o fela ke be ko go fitlha kgweding e ntsha fela gana bele sale ke tlwaelana le motho eno a itseng ga ke sa ba le letho ke nnete ga ke seo mofele sente fela ga e sale a kena ka gago o motse wa ka motho eno ntho enngwe le enngwe e iphelela fela jalo e ba gammantsedie dikgomo mmantsa ke le monamedi wa letsedie fela
1: dikgomo ntate molala gore re phethele taba tsena di tletlhe di tlakele mo mamedi jwalo ka o seile wa totobatsa le o supa mefuta ena ya sesila se motho a ka setsebang le lomoetsetsa motlhala bogolo ba tsona sesila tsena ba sesila sena e ka ba khutsana le hybothapo ya go tlhokalelwa ke ngwana sekoma go senyegelwa toronko go bola motho thapo ya lelapa go gutla mabitleng tse dintse ke difeng tse bang di tlhoka phofolo ga e ba di tlhoka phofolo e ba phofolo ya mofuta ofeng ke difeng tse bang di itlhokela ditlamatlama fela gore e be ka nneto o tsokotswa ka tsona go tlosa sesila seo
0: ga ngata bogolo ba tsona di tlhoka phofolo go sajwe phofolo empa ga e le sesila sena sa toronko le sa go kena dingalong o kgutle dingalong o sa sapa tsona di itlhokela ditlamatlama fela o ka tsokotswa ka ditlamatlama fela empaneng ga e le tsena tse dingwe bogolo ba tsona e fie di tlhoka madi fatshe e le gore di re rapelele ka mane ka badimong ka mane gobane re a tseba gore badimo ba rona go tloa tlalegong ntho enngwe le enngwe ga etsa go etsa thapelo ya badimo go tlameya go tshololwe madi e le gore le bona ba tsebe gore ka mane ba fumane seo ba se tlhokang ka motseng wa bona ka mane ke ka gao o tla tlhola gore motho ga a ile a tlapitswa ka gotshwane e ba gothwe go hlwekile go feta jale o tla kena motseng wa badimo dikgomo mmantsa ke le momamedi wa letsedi fm
1: o swarabile mone ke tla mono gore ke phoofolo efe o seo ke khutshwane ke nku go na le batho ba e tsang metlholong tate molala chee kapa chee ga ke so tsebe ntho tse fela ka batho ba tshwanang le lona ga e ba ke phoso e tshwanela e tlhelokiswe hang-hang go na le motho jalo ka go ka bontsha tabena ya gore motho e be o senyegetswe kapa ka tsela tse itseng o sanka go na e tseba o photla motho
0: mme ntlaki ntho tsa dikgoo di tlhaile gagolo ga ke kgatlhanong le dingaka ntho tsa dikgoo di tlhaile gagolo dingakeng mane ga ba etsa mesebetsi ya bona ba ipatela madi ano a kgogo ya ba batse ba sebedisa kgogo mono empa ka go nepagala ga ke e tlhalose ke manolle gore momamedi a tla utlwisise kgogo e na le madi kgogo e na le kitsana ka gare go yona kgogo ntho e senang yona ke moswang wa ntlwana ya letlhanya nna
1: ga ena moswang
0: ga ena moswang wa ntlwana ya letlhanya ke ka gao ntho enngwe le enngwe e amanang le badimo e batla moswang wa ntlwana wa letlhanya batho ba bangata ba tsebe gore na moswang wa ntlwana ya letlhanya o etsang mmeleng wa phoofolo moswang wa ntlwana ya letlhanya ke ka goo o sebedisang moswang o wa ntlwana ya letlhanya ga o sheba ka ga moswang wa ntlwana ya letlhanya o dula o le metsi ka dinako tsotlhe jwambono bo ka moo ke bona bo fetogelang gore phoofolo e be le madi ke ka goo go batlwang moswang wa ntlwana ya letlhanya gobane madi a tsamayang phoofolong eno a tswa mono go moswang wa ntlwana ya letlhanya dikgomo mmantsa ke le momamedi wa letsedi fm
1: ntate molala tsotlhe di tlhakile balo ka metsi a sediba mme tsa totobala balo ka segolodumo le go a tata ge o fumana kae molemong wa dikeletso go motho e bang a ka rata kapa o thabela go etsa tshalomorago ya tabe e ne re e tlhalosa
0: dinomoro tse ke fumaneyang go tsona ke 0 7 3 4 4 5 6 6 5 6 6
1: di na le call di na le WhatsApp. Ntate molala ke lebo etse nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedibosibu bo botle mongaka.
0: haile leseri haile malola
1: ha se mohe mamedi ke ntate tshwane molala ke metsotse ma shabedi metsi go bong ke lebile horeng ya le shumege kwa la hona mona ho lena la lena ka la motheo ke a tshepana ndi di tsebe utlwile se ntate tshwane molala a se hlalosang ha re lo itekolang ha ba re fitileng mofuteng ena sisi ah ke ntwenye ya ne nwe ne ntwenya ne ya tsiba ikeketsa letho hona di ditlamogao ye mong ja gola santsa di bona ka mahlo lukisa mogotsi lukisa ga itsedi ya ka lukisa ngono mme ka nnete ho go ndo bile o supe batho o bo bone le go ka nnete mambusi bu ha go bale ke wena a thi wena weekendse kwena mongata ba tsena ka ofela mamedi metsotso ha idula mona ke tlo ya pineng fela he ke hopotse molo mo ditaba ha re khutla mona ho lena la sisiu taba e re tshohlang ke feng ke taba ya ditumela kgolwa tse wena o ditsebang kapa tse o hotseng ka tsona ke laba ka tia mohlala wa ntotsenentse utlwa ontso thwe he tjena utlwe bile na go ngwile go thwe o jella ka pitse mohlaleng ya lola ha o pula itlola hona le motho e pula inang a sa tsebele o jella ka pitse nke ntwe bang a sa holang a hola jella di bogotong ha bo mona o ke wa mona ka a ikeme ka gaba ka ga pitse a e gogolotsa a iyo ntwe fela bone mohlanya lola e hona pula ke dumela ke go ntho ngwe lengwe na le mabaka go yetse ha le fela ke re ke di ntho tse ge tla be re go duiswa ka tsona re hola ntso thwetjena ho thwa ka nka se ipone wa se beya ka ntle ka mono se vofana ha se feta mane ha le ho re laitse ke se ipone mona se vofana a ke so se bone se simula se ya fatse nna se tsubela o tla fatse la se mona ka baka la se ipone ke hona bi ene re hola o thole go hele di tse hlotse na ke di laleletse ditse o thole ke sa le ke le la la re ha se feta se vofane e ka ba rutwa hey o ntlele ngwana ebile ke batla ngwana lekgoa ge re ngwana lekgoa ke gore ke a go ne le a motle go feta bana ka ofe o ntlele ngwana lekgoa e ka re batho bano ba utlwa a ke re ebile ntse le le ntho tsa gola go thweng o tla ka sefofane ko go jwale ga o se bona le wena o santse o batla ngwana go jwang jwaletsatsi le go ba ge tlo bua nna le wena mogaleng go 086 0003 084 athe whatsappong ke 0797585066 go na le dintho tse neng di re sebeletsa tse dingwe tsa tsona e ne mpa e le fela o hanela kapa go le kobisa tse dingwe tsa dintho ntse di gopola ke gona ke a gola ga o se le mogolong mme mona ge ke a gola batswadi ntse ba le thusitse gore ba le kobise dintho tsene gobane ke a gola nkebe go ile bo ga etsala tjena le tjena ntle le gore e be ba itse tjena le tjena tse dingwe tsona ke dinnete ya makoma ya gore ebe ngwanangwanangyana o ema gara monyako a eme ka maoto ba tla o jetsa go hela e tla na pula e sa emisi tseno tse dintsa dintho ke dinnete ke batla tsena tse bang e ne se kare ke pheteletso ke ditumela ko go ke ntho e buang fela gobane ge e bua e le go e fetisa ge tlo e bua nna le wena e re ke tle ka mona ke epineng o tlhophisitse gaitsedi ya ka DJ Labase ke late digeleketsa ka mona ka dikogo mašaeng ba re kgosana
2: kgosana morena.

ka fitlhega sootloa gampa bosiakgotlo ga go la boseka batla jole ka fitang oya balong bale ya baemetuteng ka ngwana bua molo yo mogolo molo ya tlhanga shabola a re ga e le ena ngwana o sa re bone mafolomabe basadi futeyamoo ya ke maphata ke basenekakapela.

0: Meledambulu. There's a music in the air. Ile metsuzo ya leshume, kamora hora ya leshume. Ha ile mane ka jwalo, mamedi re kene tabeng tsa lenano la thuto le bizwang educator development. Setlhogo taba mono ke ho ruta barutwana ho amohela. Moeti wa rona ke Dr. Janki Mamphego, ke psychologist bohlophising ba Thandi Tshabalala. Lenano lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng. Lenaneo la re mmoho.
0: Ha se mo he, mamedi jwalo ka se go amohetse ho educator development. Re shebane le diphepetso tseo matitšhere a tobanang le tsona lekaleng lena la bona le go tharolo e ka ba fumane. Ke batho ba dulang bana le bana bana nako e kgolo le nyane. Re ke re shebe na ka nnete le wona matitšhere ba ke dumela ba mametse ba tle ba tsebe ha psychology se ka ba setsebi sa maikutlo se hlabollang maikutlo le hore na barutwana ba ka rutwa ho amohela vang hobane bona he sentse le se bang ba tshwantse ba senke ba se fitisa ka hlakore nane ho tswa molomong wa Dr. Janki Mamphego. Dr. Janki Mamphego, dumela ke o amohela tshebeletsong ya lesedi lenanong la re mo. Taba e re tshwahlang mona ke ho ruta barutwana ho amohela. Motho e mong o sa ka ipotsa hore botlhokwa ba sena ke bofeng hore matitšhere a rute bana ho amohela. Taba ke hore na ba amohela ha ho ile wa etsalang. E be le eng e bang motho ya etsala bophelong ba hae qetellong ya dintho kaofela, ditlamorao tseo o lokela hore a ipe hantle ho tsona, a amohele boemo bono kapa ntho e ileng ya mohlahela. Hangata e be le ha o etsaetse eng bophelong ba morutwana mohlo mong o ka teya mohlala, Dr. Janki?
2: Go amohela ke ntho tse ngata tse o ka di amohelang, and-e ke ntho tse ngata tse e leng gore ha o le teacher o ka di ruta bana o amogela, because go amogela ke ntho botlhokwa haholo. Ntho ya pele, o tshwanetse re o ithute go amogela maemo a gago, kore o amogele se o leng sona. Ka gore a kerebane o mongwe le mongwe Modimo mo file ka mokgwa mo fang ka teng, gape o mongwe le mongwe o na le mo a tlhang teng mo lapeng le tlhang le teng. And-e o ithute gore o seke wa bapisa maemo a gago le maemo a motho o mongwe, because bophelo ga gona a bo comparable, kore o seke wa bapisa maemo a gago le motho o mongwe. Because ga o ka etsa jalo, ga o tlile gone ikamogela and-e o tlile go lwantshana le gore o tshwana le motho o mongwe, and-e o fumana gore ga gona gore o ka tshwana le motho o mongwe, o mongwe le o mongwe o ikgethile, tshwanetse a amogele maemo a gage. Baema mo tlhang teng o amogele, ga e re lapa le futsaneileng o tshwanetse fela o amogele gore ke tshwanetse ke selete ka thata ke tle ke kgone go changea ntho e seng gore o tsewa fela bo tse o fumana ntho le se di changeitse, tshwanetse o di amogele. And then ha e le gore go na le ka mokgwa o batlang gore go be go le thutowa ka teng, o sebeletse thutowa e le teng, and-e o tsebe gore o sebetsa ke leeto, a se ntsha gore ga o tsewa fela o se o changeitse. E nengwe gape e o tshwanetse o amogela ntle le maemo a gago a o a bophelo le mo o tswang teng, ke maikarabelo o amogele maikarabelo a gago o ele le gore ntho ngwe le ngwe o etsang e na le ditlamorago tsa teng o di amogele, gore ga o etsa ntho itseng o na le di-rights tsa gago, batho gape o na le maikarabelo a teng, responsibility. O amogela maikarabelo ao a ntho eo etsang, because ga o sa etse jalo o tla ba le mathata. So kamogelo ke ntho e leng gore he matitšhere ke bona ba tshwanetse ba rute bana gore go na le the rights, go na le disabilities. O amogele ditokelo tsa gago mara gape le maikarabelo a teng le yona o amogele, and-e o amogela maemo ao mo tlhang teng, o se ka patela go a changea, because o changea ke leeto, ga e le gore batla go changea o itele leeto le leitseng ore tele tsamaya o kgone go changea nto se ka batla go changea dintho ka bosigo bo le bong overnight, phetogo e tla ka maraga nako. And then gape o santse o amogele le ntho e ba reng ke bakeng tsa batho kore o rute bana go amogela gore a jalana le o mongwe a amogele gore o mongwe o na le right ya go tsantsha etsang le re na le right ya go etsang e a batlang go etsa so ba amogelane moo go seke wa ba le o anang gore ke ena fela a sa ntse amogele o mongwe ena ba amogelane ke ena ntse e sa
0: Dr. Janki o sithathumane o qalile taba tsena ka tsela e gahlang haholo nka gutlela hona mono ke tla mona go bona tichere o ruta bana bana joang ho amohela ke ka iqala le lapeng le motho a tswang ho lona ha se mo re ikgethetseng ha ga ikgethela malape re hlaetseng ho ona ha ga ikgethela batswadi ba no be leng batswadi ba bona e motho le motswadi ya ke motho a sebedisang tahi mafelo a beke monana o batlatsa lebala lena o batlatsa ena o lwantsha mme wa bona pele a bona kapo ke mme o lwantsha ntate wa bona pele a bona o ditlhapa fela mono kapa ke lelapa le banka nnete le ingwetse ke o fitlhelela tse dingwe tsa ditabatabe le o thole ngwane enwa ke ngwana ngwanangena o sa ntse a kena staging kapo ke moshimane o batla go kenelela metswaleng sekolong mane jwale ga re wa itšheba nna ke o tswa lelapeng le jang ga o kgonagale ntho eno e sentse e sebetsana le boko ba ga e le maikutlo a ga gore bonnye o apere ntho e tsena nna ga ke kgone seeta sa ka sosoko a me kapa ga ke na mokotla wa mabitso ga ke re bidia ba tsana ba competition jang ga ke a jaga sekolobeke sa lebitso le itseng la labo le gore ntho tseno ka ofela o santse a qadile e qala bophelong ba hlaetseng ho bona kapa lelapa la phelang ho lona e mong o seng hore a fitle sekolong ke gona o ja makgokgwano ka tee e mong wa tseba o itjella dijo tse batlang di itse qatso o tla dubaduba di witbixi mono kapa e mong ke breakfast bo batlang bo hatetse pele bo e mong ho yena ke dishebo tse ngatampi tseno tse ngwane no a etsang breakfast ka tsona ha ke shebe re iqale hona mono rena ho tloha mo motho a hlaetseng teng maemo a phelang ho ona nna ke ko go wa nagana e mo le a ya sekolong ga na le carrie pala ena o thwe tlhon o etse o tlo je papa o sentsena ga re na carrie re tla o fa ona gore o kore o lo sene ka sekolong mane boemo bo ba gore o tswalelapeng le jwang o se bopa o seba motho e mo wa ka ipapisa le ebe ke sheba ntate Janki ke itsheba ke gobane nna modimo a sa mphaphetsena empantimme gwana sentse o qala o icompare kapa o ipapisa le motho e mong o ipapisa le bophelo ba motho e mong empa modimo a o file bono bo bo bonang bono jale titšhere e qala bang monana gore e rute ngwana go qala o mo amogela a santsa maikutlo a gae a ferekaneng go tloa maatlhagang teng kapa lelapa le a tlaetseng go lona bana ke dumela le batswadi ba rona ga ona ntho e ba ka bang ba etsa o iphumane ga o kopaya matlho batswadi ba gago ke bona bano bo o phelang le bone
2: ee ausintjan nako nngwe e botlhokwa gagolo eo ya tichere mo he nako nngwe tichere yana ka bo yona sante nako nngwe o fare ka mohlala gore ga o kgetse lapelo tswang go lone eo ka se kgetheo ga o kgetse motswadi o a santse a otitse mo lefatsheng yeo ka se kgone kgetha e nto ka etsang tsela ke gore ga o amogela maemo a o leng mo ke gona o batla go a change and then o santse change o batlang go e etsa e kale ganyane ga e le gore o batla gore motlhamong batsadi ba go ke batho ba ba lwanang ba kobo di magetseng ba di-alcoholic ba nwa and then ga ba nela ba etsa moferefere o batla go change nteo a se ntho sente e tsala ka nako eo o iphe nako gore motlhamong go be le programme tse batitere ba di etsang ba bontshang bana gore gore o tle gone tšhentšha maemo a leng ka gara ona a se ntho e tsalang ka boso bo le bong ke ntho e ka leeto and ga o ikamogetse o batlele batho ba kareng babatsidi ba tshwana le wena e le tšhoni tsago gore se ka kgetha ba e leng gore ba ka odi bao gagolo because bake o ka kathasa kgetelelo ga o batla go tshwana le bone ga o ka tala ka go kgetha ba kareng ba lebeleng ya gago o sireletsa go ya phetogong yo o batlang go etsa o se ka tlasa kgatelelo mara ga o ka batla ba e leng gore bona ba ja dichisi ba ja dipalone ba ja ditho nngwe e leng gore ona ga o na le yone otle ba ka tlasa kgatelelo so go ikamogela ga go tle ba bonolo because o tle bona le batho ya e leng gore ba gole le reka bophelo so ga o kgone go ba fitlhela and ga o sa kgone go ba fitlhela ka nako o batlang ka yone ba bangwe ba ineela ke mo fitlhang le gore ba bangwe ga ba sa kgone go ikamogela ba se ba akgela toulo o mongwe a seka tlha a sa batla le wa sekolong because
0: Kore o tlo lokela gore o sebetse ka thata o fetola maemo ano taba golo go gore o kene sekolo vhalo ka o le sekolong tsitlalela thuto motho mo ntishere mo ka montsha ngwana ka o batla o fetola ntwe itseng o itse monate o ye mo batlang o tsamae le le o e di vacation o ye mo se mo batla o tsamae o so tsebisa chelete ya ho kena

0: tsatsa ke tsholo gore a o ga se out of khatar na ke tla ka maemo a itse yo a ema tonga but how ka juta go ba le toro ene ba la tla toro yo ke tello o ka tetela dikile ka matsonga ha o isetuti o sa tlhole ntho o le nyo and then and how na le toro toro a given o mo la hore toro a tsentse ja motho ka sa khatlo le ke ntse ke tla ke tla ke ntse ke tla dilo a o yo re ka se go ka tsena bo so o ya phila o sa o ya tsitse le palo a o lora o ka ntle bo o mo la hore ga o lora e ka go ntle le 15 years to 20 years toro e latel mara ke tello ha o latel ka mafulu fulu ka ba ke nse le ka discipline ka o tsela ni tsama ha o ka nsitlela and o mo motivate gore everyday ha tswa a toro le ke le ntai and then my mahai ke ka mpa ka bona wa change mo ke ntwa re ha o ka mahela o ba di toro o tsoka ma toro ke tsa ha o tse and then o tsapi ke ra tsa khatello ba go tswa ha o etsa sure sure ke ba ba le ha o tsena toro ke tsa ha o tse o re tswa wa bona la khatello o tla fitlhela maemo a gago ao o amogetse mara wa tšhentsele ka mogo batlang wa tšhentsa ka teng e yalo kentsae
1: ga ga shebe titšhere e be e ka tshetsa barutwana bana go amogela le go tlhompha tikolo e ba phelang go yona bang o tseba ga o qala fela re bua ka tikologo ngwane mo le mong o tswa tikologong e nngwe e mo le mong ya ga ikgethile o thole o phela bo face mamang mo o neng go tletse ntho tse ngata gagolo ditamini di ngata mamulwana a mangata ngwana o qetelela a joina tsona digenge tseo kapa o naana gore ntho e phelwang motseng wa gabo mono kapa sebakeng sa gabo ke yone e tshwanetseng e phele go ka nako tse ding e tlosang maikutlo a ga e tsepa mong a tlose thutong e be utlwa gore le nna tshwanetse ke torope sekolo ke tswe ka kereiti mamang wa bona majita a phela ba beile marugo monana tlase mona ba sa ke iletseleng mona ko mo na le bana ba naganang bophelo ke ntho eno ka baka la tshosumetso fela ya tikolo ya environment ga re shebe ditšhere boemong bonana a ka ruta bana bana go amoela le ga maemo a sebaka tikolo yo o phelang go yona e le tše fela wena bale kwa bontshitse gore le toro ke ntho o sa ntseng o iphele mme ga o tse o iphela go sane go amogela maemo a tikolo ebe e seka ba le maemo a tlo qeteletseng a mme toro ya gago bophelo ba gago ka kakaretso seo leng sona titšhere mo o tshietsa ba
0: titšhere mo a o tsa a ke tla le titšhere he o sa ntse o tsebe maemo a bana ba gago ma student ya gago o sa ntse o be le lefeeling la gore na go tla le bona bana ba gago ke di-customer tsa gago o sa ntse o tsebe gore na mo ba tlhang teng ba dira ntsa teng dilwana o go ite nako go se ha lo o se tla bana ba le ba sa ni kuku o le le se di ba sa mo kae and then ha lo mo ke group ke ke ke di tla di tsaba bo sa o le idea na go go ke support group nana support group simply means gore o go tanya tsa nana ne ke go dire ke tsana ke mo ka o bua le bona ka mathata a wa bona bana le ntse ke ntse tsana go ba gona mahala problem ka bona and then abo ga sele le di skills ka hore na go tshintse maemo a o leng ka rona o ka itsa eng mara ha ka re ke group sa go kutwa ka batswana ba gona go go tsietsana because ba ka di ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke wa mo tshile ga ntse le gore ba ka fela bona ba tsela mo go yona o ke ka go ntaba bona go ra go bua le bona o ke na le mangwa le mo go bona gore ka mo sa ntse go tsena le tsena tsena se go tsena di tsena a ene le nna eng ka etsa 1 2 and 3 4 and then na go ke le mai kutlwa bona rena bona ba bona ka re mo ba leng teng ba ka tshintsa ka tsela e se and then o ba support o ba go thatse ka re sa le bana ke o ba a ka bolo as a teacher o ba se tla tsentse ka o ka o tsentse ntse ba tsamo tsentse go ba bula le hore tsentse ya gona ha ye so o ba bogala ma ma mana ba tla wa tsentse wa gona ha la hore o ka tsentse ka eng ka o tsala ka ka toro ya o tsentse
1: o buile ka support group e leng ntho e nngwe e botlhokwa gagolo re ka sheba

0: ha re shebe semelo sa motho mo le mo semelo sa hae Dr. Jankisi ha se tshwane le sa emo tshe emo ka bona ba tshwana fela a ke jwa le empa bane ntwe tsena tsena nna a hona le batho ba be ba ngola tela dintho tse ba itsaletseng bophilong motho eno o sabile ana le enga o dula a ikwatetse le mo re thabang ha ga nako fela yena o sa tswile tshobotseng fela gao jale motho ya tse gona le batho ba senang mamelo wa batho ba jalo le ka kobala le nthabile gona jena ntse re tsheya go seng a tsatsi le tšhaba motho o sa tswa topotse ya lesiri fela dipotso go ebe o laetsela ba mboleleleng ba bosibu ko go dipotsa dipotso ke motho a wa semele seno ga o latelela maybe ba bangwe ba lona ba bangwe ba bona ke a dumela ba qetela ba tlisa go lona di-psychologist mono le qoka motho a o phetela sefuba ore ae ko obaneng kgolong ya ka gola gwa etsala nngwe le pedi ithago kapa kgolong ya ka ke gotse sentse ke senang tate o santse a na le galefo ya ntho eno kapa mang mangwe o kile a mo utlwisa botlhoko bo sa tloeng ba bong botlhoko he ke bona ba mejolo ena gona bale o thole e sa le motho a o heda o go ya go wa bobedi le ena o phethe lo a boga go bala o tempele o se dula o le ntho e galefileng e sa tsebeng o thabo kore mme bophelo bo bokhutshwanyane gore o ka bogolo ba nako o se ka thabo ko ke utlwile ntho e nngwe ebile fela go motho e mongwe ga a tlo e bona gore bophelo bo bokhutshwanyane re a dingwe re bafeti ba a dingwe le lefatshe lena re phela nakong e e bang re a dingwe nagana nako e ngata o e qetang o ikutlwisa botlhoko kapa o thabela gore o be utlwa botlhoko go feta gore o thabe nako e khutshwanyane empa o bophela o utlwa botlhoko nako e ngata ntho tse o kao fela ke batla o tla mona ntlheng ya support group bana ba jwalo ka ga go diphaposi tichere e boemong bonana jwalo ka o bontshitse wa ka etsa di-support group a ba thuse ngwane enwa wa mofuta o jalo o lokela go thusa bang ntle le ka taba ya gore go entswe di-support group ebe go na le moo ditšhege e ka fetisetsa nthwena yanka dikgato tse itseng e lata di-psychologist kapa di-social worker e le go thoba ngwane le o thola ga thola le counseling kgolong ya gae ke ka gona go tseng ka ntho eno o sa ntse a na le ntho eno o dula ga lefile a ona motlhang a thabileng ntho engwe lengwe ena ya ke mosito mo re feta bang e be titšhege o ntse a dumeletseile go ka fetisetsa ntho e a nkele dikgato e le gore ka nnete motho enwa a thojwe gantle a beo gantle a ntshetse ka sefubeng a tsebo o fola gobane tse dingwe tsa dintho tse motho e mongwe ke tla o botsa fela ge mo o tla e arabelago nna jalo ka di-psychologist go ntse ona le maqeba a kekeng a fola go gang kapa e ba qetong ya motho na obane nako e gololeng yane motho e mo dula gopola ntho e morago kwana le ga ile a ka thojwa e se le ntswa ke nna ke o botse mme waka ke re ba o thola ga sana motswadi nako tsotlhe ntho ena ga e tsebe bofola jale ke batla go shebe ena ya gona tichere a sa ka thusetsa boemong bona ba ngwane ena go fola maikutlong ka taba ya di-support group ga ba leka moo kaofa motlho mongwe o thole re na le mathata a mangata empa a sa tshwane a ntse a re bakela bothata bono ba mosito mme o tla bo o se arabela yane ya gore jalo ka di-psychologist Dr. Jantsi go nnobe le mathata a sa rarolleng go gang kapa e ba taba ya motho ng ka qeto bo ena
1: ba santsane ba lemala le kare nako ntse a ntse o bua le yone te a tloa mo o ya environmenteng ya trauma mo batho ba lwanang teng ba nwa ba tsiwa ba ja di-drugsba etsantse tsetsetsegae nako ngwe ebile ba etsa le ntho tse e leng gore go ya ka dilemo tsa ngwana di bona oile ka gore monye wane batho ba etsa ntho mo lengwe ka moo santse a o le titeng o bele kelelo yo gore ba se mkutse ke di sentse di tla from ya ka rante tse tse different e le bona lo kana lo re ba bang ba ba ba se ntse ba na le tsimana tsa kelelo tsa khale tsona tsa khale tsa tsa du e le bona ba se ntse ba le mala dikelelo le ya nje di gwa le bona tsi ala tsona ba ya mo ka ka ntse yo so o go o ha o bana ka re mwana o na le ka o na le ka mo khadi ya ntate mo sa tsaela o go o monke le go nuti o go buela and how ke gore bana ena ha esa a esa le le nya hao o ke gore ga le le le se se ba ruti ke therapist mo khona go follow refer again because na gongwe o ka se e teng thongwe le nngwe na gongwe mo setswa go go refer and yana e go tsoka go le tsa o ridile o ka follow go me check le ngwana gore na ntho di ntse di a hantle and na gongwe go go le tsetswa le batswa di hate se se go because ke bana ba tswa ba teng o tong go ba tseledisa o tswa tsirifela le ngwana o tsa buela mo tsadi ya hae and then how is this setswa le batswa le batswa di bana ba di khona go sharela gore go etsa la eng na gongwe ntse e tsala mo e tsela tsa tsamana nna ha e khala la ntate na o tsai no wa go se dira nne o re se go se dira ntate go le go le re fara ngwana le le badi ke ke ke ke na o tsoka o le o tsitsa ke le le ke gore the teacher is almost everything ke ke tsara tsi ke social worker ke mo rudi ke parent ke fa ile gore ke motho o tsoka o tsoka o fit ile go fitala mo tswa di ba nne ke ke na dilang le batho bana kana go je je ntse ka ja le tsatsi pele in the morning ba sala hantle wa ba bona le ha ba ke tshe ra di afternoon o na le bona so ha ona le ke tlo e le ntseng mane ke ena motho gona go e bona ke sa re gona ba batla gore o rila go yena gore a re I think tsela batho ba a go re tsala mo sento a di fere day e ya di tsala
0: ha ke kwa le ka ka yani Dr. Jantsi ya ya na hona le maqeba a sa fotse a sa foleng ho hang ho fitleletse motho bile aka o ka thuo le yena o tsamaile le fatse mmona kapa ho se folo ho tututu ke taba ho yetswa ke ho motho yena ka boena ho thata ho yena hore a moele maemo le ho ja ka sa ka kopana le ba hlabuli ba le ke o montsha hore wa tseba keng modimo ntse o beile le fatse ka sepheo ho yebile maemo a valo kore laibe ka nnete mosebetsi wa lona kono o ukwe bale wa motho ena o tlamela thuto motho wa modimo a jwale e seleng jwale kore ebe le bile le fapanyetsana ka ena ka tsebo tsa lona le thole motho ena a le gale o ye methabe mane ha na ho ka amohela mme ke yena thatafatsang dintho ka o fitisi jwale ke ka ona ke reng maemo a manna ke taba ya go motho ho boima ho yena ho amohela qetse o qetela ebe eno bane ge ka buang ka ofela ga bua ko go thole ho bua le motho a bontshe le tlhakogo le na bontshelane fela ke o qetela inkuwa ke yena motho enwa e bang ontsa o likiswa ka pa go thojwa maikutlo hona le mathata a sa fe ko a kekeng a fela ho hang e le bitso la bana monga ona a sena hona ho amohela ka pa tshe ntwe no kitsita ya ho ya wile
1: na bongwe re ka ditso a nanne ona le ntwe mo gare ke timalo ya bona e di tsama ke malo ya bonyane ke malo yeo ga se ntho e leng gore e tlo tswa mo wena o tlo phela le yona and-e ke malo eo ke tsaetse dilemo sale nnyane dilemong e lemadite kelelo ya gago and-e ga e lemaka kelelo eo a kry-a ntse o gola gona le ntho ba re ke botho personality ke botho personality e forma ke ntho tse ngata ga ntse o gola and-e ga e le o lemetse gagolo dilemong o sa le monyane go na le bokgoni ba gore ra ola ro motlao petna tjao ikwela ntwarenke personality disorder go di botlo for society and I tell the personality bano la ka therapy I honor bona go nwe e go ntse re o be for example go fa personality disorder la ke bo narcissist ke e se re botlao for example bo di antisocial go re ha o sala ka mo batho go le mpitsi teng go ba ka sala go lwana because ke lo le ha ka go le meeting ka teng e ke go rola le disorder eo ya botho ke mo ile mo rla ha ntoro o ya therapist a go no change because ha se na le botho bo fetse ke tsena di disorder therapy ya go no le mo therapy ya teng di fa go telele ene na go ngwe le manolo ha ite mo ya gore o ka ya na go yo ene ha pele le ntwa re ke inside ha sa na le ona o se wa ka bona ke ka go le meeting ka teng o bona botho ba fela ile ntwa o bona botho ba fela ile e di tsalana ba ba tla thabile ba tsaya bona ba tla go lwana mo ke se o ka bona motho a tenga le tsaile yena a sa la
0: tsela sa le sula
1: a ba tla le sula sa le go ke ka mo go tswa go le nkateng and o ka se mo playing it because o sente o shele hore na go tsa itseng hore ntse le tsale finally ke se mo tlhomana o tsentse ga ke tsetel mo ke tla le drongo a ka ga drongo go tie ke drongo ma and how ka ke interview wa tsana ka drongo mo ngatela le bana ba go na le tema le ke di tsaiteng and then Ronald Vingila Hanya, kona re le long oh hantle ntle nda ke nna tsho hantle ntle ha itse bo ke tla wa tsa ndo o ka se mo change o ka se mo change o na le kimalo ke ka le nna ka nna ke tla tla bua le that's right the only thing I think that I I don't ya ona engwe pheko ke se mo ka le mo ka me tsa tsarati a se mo tsa tsarati ke tsa tsarati la tsa mo tele ngore o tse hantle o gona tsiwa gore ntona e right ena e wrong so to get change change ke se ka change change no ga ile go limete ke le lo ntse ya gore santse re change ona yon le ntse gore ntse ke wrong ona yon o bona fela ntse ntse e tsala e ntse santse re e ka e ya se change
0: Dr. Janki Mampigo ke le buile haholo nako ena o dulang gore fa yona molemong wa bana matitšhere batswadi le setšhaba ka kakaretso gobane sena se o se buang ga se molemong wa bana fela o tsebe le momamedi mane madutsi gobane jalo ka ke bona le mme mangwala um ntswa ke le bua ntho tsa botlhokwa gore ke selelo jone a re le bua taba tsa botlhokwa gona go ke le buile gagolo Dr. Janki e ba le bosiwo botle bo ikgethileng Doctor
1: asimohe
0: mamedi ke Dr. Janki Mampigo botlhophising ba Thandi Tšhabalala lenano lena lona o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM tabakgolo eo re neng re bua ka yona le Dr. Janki mona ke go ruta barutwana go ikamogela mme e le gona o bontsha titšhere o qala jwang le bona ka diphaposing ka mona wa mmona ngwana a ikgetholang ka ga bana ba mang o go iphe nako ya gae o shebena o tswa sebakeng se bang o dula ehieng e bang um la tseba ntho eno ka o fela tikologo ka bo yone e ka qetelela e fetotse ngwane eno e be fetole e yamedi dithuso tsa ga ephaposing mono le bone e le ngwane mongwe a dulang a rata ntwa fela a tloa fela le a e bo mogatile ka phoso ena o sa ntse a betsa face tshwantse a nyolola thape nngwe e kotsikotsi yang pele ka la kwalang ditsebe ke ngwana eno a dulang a le mosito e mong o gana a sa nyetswe a na le monna o dula itopodisitse ka tlong ka mona e ka ba mošhanyana kapa ngwanana o ipotse mokele fale o sa tshwanetse bale a qekiswe jala ke batho bangwe ka re o naganang bophelo ba gae kore o dule o mo qekisa e ke eng jale ke ntseng a re ga o etsa next o gantle o gantle ore fela ga o mosheba ga ntho eno go na le batho ba na ba utlwileng botlhoko go tloa bonyaneng ba bona balo ka Dr. Janki a tlhalosang e mo ka thola e sale utlwa botlhoko o tloa ntsa gola o santsa o phela mosito o ono kore mme thabololo go yena a e sale next le ntse le bapala kore o sana le personality disorder o sana le mekgwa eno e fosa kore re tla re fosa itse bane e se amme ntho e nngwe le nngwe maikutlong a gae o utlwa gore ga e tla be o phela gantle tshwanetse a dule a ditšhika a kwakana ke ntho e dulang tlhoka kgotso ko go tlhoka kgotso batho ba ba le ga ba tseba o ipuso gore fela o lagata ditshetlho ka e jwa le mogotsi o sa jele lamunu a jele swiki lamunu ga o tsebe na bothata ba ga ekeng ke na le batho ba bana ga tloa fela ebile oa kwakana bana bana ga ba bone o tlanka ba latlhele kwana kapa maloko a lenke a le sebile le re nyeo hele nna ebile la ntseba ebile motho e mo ikotla sefuba ka mekgwa e senakseno le mphe ena ke atla moo le mojetse o tla ntseba go na le batho ba ba ikotlang sefuba ka ntho tse siweng ke nako ba fela a mang a mabaka ga se le gore re go sele kapa ke motho a sa lokang go na le tshusumetso gore ebe o jalo mme o tlhoka thuso motho wa mofuto e jalo ntle le ga ebe ntho ena e se ga itse jalo ka Dr. Janki a bontsha gore aa o sa ijwetsa felago e mo lemo a bophelong ba ka ke tlo mo phedisa ya botlhoko ke yona ntho e monate felang ge eno e tlokomisang madi a ga a beele ge ga bona taba tsa mofuta ono Thandi Tšhabalala re lebiletlhe ka go tlaisa tseno tsotlhe ebile lenano lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
2: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlegileng. Lenaneo la re mmogo.
0: Ha se mo he mesotso e le shumele metse robong pele ho hora ya le shumele na le motsolo mong. Horeng ya le shumele motsolo mong opola ke hlalositse re tlo bua taba mono hore. Ke ntho difeng tse e leng gona o di fumanang kapa o di jwale wa di a hlaka jwale gore di tlakile ba lokwa metsi a sidi ba gore ah e manjwale go hona ho re mpa wa tswa ho re nkhanya e re mpa bophelong bono ba lenyalo le nlo so le ho lona empa go hona o tholang taba yena e empe kapa e ka ba empe kapa e foresize kapa ya tena ka abuti kapa ka busi eno monyetse go hona ba le a ntsha mogwa o mongwe no sa o tsebe mogwa wo go hona o tsebang ka wona sentse le le ka gare go lenyalo ka gare lenyalo lena le hlonono fa ditse mme ha o sa na hore o kenya reverse ha o sa gona pele fela ha ke re ke sha batho ba lenyalo pele fela wa mora o hotletse wa tshwemisi kulu o tletse ma 2k ka mahlakoreng wa wela go go fela o lelale moedi wa moreneng o lelale o shebe pele le eto ke lona le ona leno ha re tsebe na Luisa ga ke go ikgethetse e mo aga ntswa ke ntse se le ka thata nthotse ding re ka tswa ka ha go tsona la ka thukile sheshe ha o thwe ke setlamo sa hore o ha bolele shilishili lena o ka nna le qhana o tlotsekijwa ke mang ga ke re o nontso le fehle ha o le latswa hore wa bua go budila ka pa go tsukire ngata ha holo ka pa budila bona botlo mbakela le sokola le sokola tswa tswa bo khale o tsukutse jana seno o tlotsekiswa nke ma e bile o lokela ho ithlalosa ho mang yena e bang ha o no kena ka ga dikamano tse o ka o fela ka pobita mo bo ine le ka golo ya ho bana ntse le kgetho nya ho le hona mo tswale ke mpa fela ke tla ntleng yena hore di nthotse re rang tse bang ke hona re di tholang ka batho ba rona ba lekane ba rona mafuma ha di ya rona ke hona o e tholang ka ena mme ha se ntho e thabisang ho hang e bile yo bakela ditlhong ntho eo e jwalo o e leng gona o e tholang ka molekane eno kwa tseba o tjena kapa o etsa tjena mme ha o sana hore o so ke hona o itsebile mme ke hona o ntse o sebetsana le yona kapa e se le nako o iphile kgotso ka yona ke ntho motho e mo aka re ntswa ke ntho ebile e negative hona ho e ke discoverileng ka motho eno aka ke re mane yeo a buang ka mahanana yeo a ko mo bona ha go betse na o kgona o tshentsha dikere o to popela wa motsosa ha motsosa go robala hantle o fetwa hanye yana ka mora metso zwe mmedi fa e moleka a qala fatse motho ya ko go tena o botlwa hele ntheno ya o tena fela o bile o qetella o etlwaetse go bane ka ntietswa ke monna wa ke ha monna ka yena ya no la hlabelwa nku yeno ya phoko ya selimo yeno hono ho ka na fela a ke re go kwa ha mamela monne no a gona nwa ha o e reng la ha o lwana manogo nna monne nwa ka nna mosadi nwa ka nka shapa motho ke eno mathata hona le ntho so e fumane ga e me a utina jale ha u kwa e tina wena o batla ibe mang a e mamela o so e mameletse mogotsi ha re ikoke ha re bue o tla mpa yona o qeteletse o thola eng ka yena motho yo wa ho jo che he che he mo futa nkwe ka nko if that's what it takes

0: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyane a re.
1: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re mmoho le ntswaki Ruikat Motlou.
4: Mwana wa ngwanana.
3: Manta ka hora ya borobedi ka phirimana. Ho isa ho renya leshome le metso e mmedi ka kgile. Kimbana Holisedi FM Kimulele
5: Rimoho Lentswa ki Ruikat Motlou Haile ya robetsenyana ke bohlasong ba ha
6: di go ya batse mono
5: Lisedi FM Kimulelwa
7: Lisedi Kimulelwa DJ Lavas mezozi robedi pelo ho hora ya le shimele motso o lemo re ne re theuwele tsona e re theoa le tsona re nyolo se le tsona ho bana ine le pine monate ya Celine Dion if that's what it takes se bile tsongwe gatang ya lesedi ke ke nyolwe mona yes be ile mona na DJ my DJ ke nyolwe le Phil Collins do you remember

Just Be a Man About It ke Tony Braxton pejana ho mono ke la ka nyolo wa le Phil Collins. Do you remember, do you Celine Dion le yena o la nafetare, that's what it takes, itsebeletsong e ratang ya lesedi re nako nyane he mogotsi e bang gitse ke re tloqe taba ena jwale motho e mong a ka ipotsa ka mogao go o tsebe ka boemo bona bo o song o tseba ka bona o le wa itlama ka pela gona ge di etsa se re dile dikuku o ebe le tharollo bakeng sa seo kapa o bona o qetella gore atšhe enana ga nkeke o apanolola kapa tšhe o ya le mo kgethetho ga o na ntho o tlabe o etse o kgethile o kgethile o tla mamelela o itse boime ga o ne o eme gore ke re go le boima go le jang pula ena kapa go chesa ke tla nne ke iwe ke tsoa le wena o tla gopola mantswe a boikano kapa o utlwe ka le ona a se ka thata o apanolola

le maemong ano ka ofela ha hona ntho e ka fitlang e sehlaha le ile la gatana la ba kgarebe le mohlankana la gatana bile la ba la uka gatshe mona ka nte ke a nyala ha se le qetile ka ka lenyalo go hona hona le ntho e hlelang ha ntse le gatana mo ha o ka ba ba le ntshonyane e re mollo yana ntse go taimo ka pantshonyane e bontshang ho hong ka motheo na ke kuku ba ba twa ba bo phelo mona ntse le gatana ho le monate ho na le maemo a ka mosusubetsang ga ntse mogwa e hantle o thola a safa motse dingwa di beile mo sentse le red flag ya ho na le thotsontso di bona fela ke a gola o ipapa o tla lo o ka fetola motho sa mo bupa wena sebete se se ka o singa ga 0860003084 kapa ka go a checki di bona se ke itla mentswe ke batho ba tla reng se re hlalane go nne ke mamelle fela maemo ana na ha ke mamelle ditlhapa tsena tsa hae e monga ka go kana ka tlunga mona e ka ha go a kwena e ka o go kana phone wa ntontsa go ka we ka baibe u tle ka o emelletse bana ka ditlhapa ntse di tla hoe e ka ba ntate ka bo hona le nthotse eno di etsa lo so di bona so mo go hu ka se ka itlama ka Jakobo ha o ka ta ha o so le mo eish ha seng ka khutla o thwe ke tlo fuwa mabitso o thule return soldier e re ke mpe ke mamelle ke swabise di dira he ya tsiba diratse o mamelletseng ka tlung ka mo o dutsile motsulefe bona le nthoso itse ba e bohloko e motho ena o itse bang ka ena e dulang e o tetebeditse pelo e 0860003084 na lwana re buisane ka tabena ka ofela

0: Ere ke utlwe o na le motho ka mona dumelang?
1: O sentse ke.
0: Ratolaka?
1: Ee, ke mametse segose na sa hausen.
0: Ee, ya nneso.
1: Kore ga o soka o ya le kae kapo kae ga o tlile nna sepekere tlhogong.
0: Bo.
1: Ka nnete ke mmameletse go tloa 2023. Ka nnete ge ke mosadi ya sebete. Bye. Ke golela gae bana.
0: Wa tseba iphe digau nnane iphe malomo. Dimentlele.
1: Ka nnete ke iphile gae bana ke go tseka tsiwe ke e beile fatshe a ke sheba background ya ka
0: seye. Ntho eo e nana e bang bile o tiiseleditse from 2023 o fitlhela gona jwale ke ntho a na e etse kapa e bua kapa o se e bona gore motho enang tentle ke motho wa mofuta wa semelo setse
1: motho eno wa ka olakang o lelela ka mokgwao a yang gantle ka teng a batlang eng a batlang eng a keteng a etsa eng a keteng a etsa eng e le ga nna ke motlhalosetsa kere motho wa modimo wa tseba nna bophelong ke tlhoka go kopana le motho ya sa neng jwala ya sa tsebiwe ka monna tsela e ko o ratang ka yone kgannete ke tla etsa gore ke tlwelele empa wa tseba gore ntho tsa mofuto ga o bobebe jalo fela gore ko bo sebile o kgwamegweng ganggang a ele gana tsena ke baetlose
0: ele o nwelela mafatshe
1: gana tsena mogolo a o sentsa ke bobe ya tafoleng a ka gola 4000 gana tsena ka bo 7 ga a thaya at least go betse re tloga ha re half past 4:30 mo la mesong. Ke le ditse ka ke tse le se.
0: Fela o hopola ho etsa bona o lakale ka ho batla thuso.
1: Ke le kila ke le bile ha mamela batho. La ho ka batho sa ecologist la ho ka ba ho thwe o motho ya mogolo ya mo go mo putse. O tlo go tsa bona le kelello ya ha yeng tate mo lwa mo ngale bitswa ha ya mo sipinga.
0: Fo nna matebele ke a.
1: Ke
0: ntse ke tsamela go mamane. Aw. Ntse yo ka wena motho a vang.
1: Ente se se pelo re ke tie ka jone ke mo sa di ke ne ke ka le kgwa bonyana ya ka le ha e le nyenyana.
0: Se ka itse ya buya. Wa bona o ga ke tshepile le thola motho ena ha ona mo ke yang ke tlodula go utlwile bohloko e bile ke sa tsebile go iketsetsa wa iqalla wa ithela ho phidisa.
1: O nna bile a itse go nna naneng maneno ka mogoko o ratang ditse makgobedi ore ke bogale boa makgobedie
0: ga ona bothata ratolaka ga ona bothata ee
1: ke ga nna ntlhalosetsa ka mokgwa ng ratang ka teng go gang ga batle gante ga nka ba ka sebetsa le ga nka ba ka sebetsa mosadi e mongwe ga a batlho gobane ke motho a itshagelang ka matsogo ebantse ke re seafoma ha ene sebetsa nna ya dila fatshe nna
0: yena empatšhelete
1: enaema godima seeta elantse kere a ithekela e lese ga nrekela phušhina 20 rand nana e lese originale ke bokae
0: mma wena wa tsa ke a utlwa ga o go mosadi tia ke a utlwa o baneng o tho bana
1: ba sentse ke tshedisa le be bangwe ga ba so fete boemong bo ke sa sang ka ga bone thata tsaka ga re emeng ke mosadi ya motho a golo dilemo thata tsaka ga re emeng ka maoto re iketsetse
0: re se ka sheba bo Jakobo
1: Jakobo ke raka mosha wa ka matlhong a ntse a re ke re mosadi ya ka o ke ba ba yo suela mosadi e mongwe le ga e le
0: dilokobantse
1: ga e le tsena
0: ka nako one o phedisa ka boima yona e o naanang olo e selasela mo ga tsebele o fa yona yena o isa matlhebu
1: o isa matlhong ena o tlo bona bogoko ba taba o rata metswalle go feta ka nako ya ka tlong nako ya ka tlong wa e shotisa nako bogolo o na le metswalle empa nnete ke tlo kena setlhong sa o se fetileng ke la ka batla ke sethabela ke bogoko maare ke se utlwile nthona go na le moo le nna ke tlhokang go thusa teng ao sentswake gobane ke la ka tlhokagalelwa ke ngwana jele ke nagana gore se ka bantho tsena di latelela gobane ke soka ke tlhatswa sesila sa lesea
0: e ne ntse le sa mistake
1: ee ke la ka ba le ngwana a tlhokagala jale ke ne ntse ke le monyenyana nnete ne ke sa tseba motho o lokela o kupa empa serelo sa o kajeno e sa le ko omametse a tseba ke omametse ke tshaba o kena ntsake ditlo sebete ke re tsala o kena radio sedi ke dula ke mamela ke dula ke shebile di-post le di-commente ke ntela malebela ona moo
0: o ile wa nka dinomoro tsa ntate mola
1: ga ke ka baka kgona go dinka
0: jale ke o neeletse go na le mongwe wa lang nneso
1: ka gore ke time
0: right ratuwa o lokile ke mpe go thuse o koleke re thibe ka mona le ka mona jalo ka o tswa mo tlhongweng ke tse ding tsa dintho tse sedi o na wa nagana kabe di latelela jena ko gobane go tla loka
1: 0736 0736 5 double 6 5 double 6 a ya nne so ha o ntse ke go re tse ke ngwana ntsangala monyenyana sala mathataka bona a feta a tijobo a tijobo ba bilona le betega tla ka kwano bana nyena ile aba ntlhadile monyana nna se be sa le ke tsaga botlhatha o tlwa 2015 ane ke hlokahalwa ke mme ke motshwerela ba di sela ka tlo
0: a na na
1: nagana ka nako eno o sentse ke kene ke na le motse 20 ke sa bone ene wa tseba ke re ngwana mosotho yane wa lesotho lane le kankane ka le motse 20 o ntse o le lefifi
0: eya
1: ke sa bone letho ke sa tsebe letho empa gana je kgona ke bonang ga a ne a re ke seke ka utlwana le bashimane bashimane ba tlong senyetsa nako
0: o la e bua ko gona o e bona
1: o la e bua motswadi nako ya nyana ne hela moya empa go bele kgona ke e bonang gala tsena se ke na le bana ba babedi se ebile ke fetetse ko wa boraro
0: phephi rato laka
1: ko gana tsena bophelo ba ka o sentse e sa e qetela go sebetsa mosebetsinyane o nka ka gongwe o le gantle ka nako ya 2018 go tloa ka nako eno o fitlheletse 2023 ke kopana le abutio ke sa sebetse
0: jale apo koga o duba o setlhama
1: wa tseba anduba anduba gana jana Facebook mona ga o ka bophetlha bogolo ba bo mme ke metswalle ya gae seo ke bontate ke a kgola ba ka ba batlhana
0: sure gatolaka ako o tla tshwareng tate molala o teng le on WhatsApp wa utlwa
1: o ya mme ke a itebolela o sentse ke
0: ke le o ile ga tua
1: ke tla gotlela wena ke tla nne ke
0: ompe go lokile nneso tankise bo botlhe e re ko utlwa wena ka mona lesedi dumelang
2: mentan
0: kgaitsedi yaka
2: le kae
0: re teng le kae
2: ee ke mashopa gape bothabothi
0: ee ya ngwana mme
2: ee baiti ba ba bua nako e telele man
0: phephitlhe o tsene re rempe re moneletse dinomorotlhe a fumane thuso wa tseba nako tse ding o ikutlwele botlhoko go sane o sa utlwa go gongwe go botlhoko nkebe ka nako eno o le a thusetsa ga o na taba ke mokupela tshwarelo ore be o laba a batalela gagolo phephi a utlwa
2: ee ke ne ke kotle ka bokhutshwanyane ke tle ko exercise gobane medu wa tulo sa bile nako e telele nna ke naka panole
0: o ne o bone eng yena o se o kene ka gare
2: ee ke bone se ke kene ka gare motho o rata menate o rata bojwala ande jwala o bonwelela kwa di bareng jalo wa tsela wa mosadi a ile bareng na go e tsalang ga e ne le gore fela o bonwelela bareng jale ke motho a boga kore nka eletsa gore mme ga a lebogale gagolo o ntate ke batho ba tshabang le rata
0: ee
2: ee mme a se ka ba bogale gagolo ka tlo le ena mme wa tlata o buang ka re fela ka theo le bogale ke nagana gore e nngwe e tswang ke bogale
0: fela o qetetse o panolose ga ntse le ratano o ne a sa bontshe a rata
2: menao ne a sa rate menate ena a tsamayabo go na le motho ngwe wa gololo ona sa ga tipo honono ena bo kae bo kae bo
0: kae a jona tsena ba le wa petlesela ya bona hana thank you ngwana mbe o thoma thaolo lo kwana o mo re ha mputa be koko
3: ke mamtou
0: e la mamusia
3: mamtou nye
0: mme
3: ke re ha ka ba sa di ba Afrika bo ramonna ke bile le sona ona o se
0: e
3: o mametse
0: e
3: ga o na le ka mohla nkileng ga fitlha buta jalo re yaane ka 75 le mosia wa ka a tlhokala ka 2000 wa ukwa le ka shako kere modimo e ka rata kgutsa mateng wa tseba mabiteng a tla ka tlhong ka moo mamtong
0: mme
3: ke re ga ga basadi ba Aforika Borwa nna ke bile tshwanano ka mosia wa ka mmametse
0: ka tlhoko le gona
3: ausi ga e tsale mofibile e sele badimo ke re le ka shako mme e ka rata kgutsa
0: ya kilebile se sia tanki mo
3: tanki mamto mbaba mga tsonto ko rata dane
0: o ratwa ke nna mme
3: tanki mai
0: tanki le sedi aleo
4: le gai
0: ritel le gai
4: ndaka ke ta bua hai monna o tsala rata mafa le rata monna wa tsama
0: hai ka ke ma ke le rata ka o fela je le go ke tse le ntse ba
4: ara ga nne ke monna o tsala rata mo tsala le go ma koma arasa
0: Eh, ho koma koma ho dula o hlodi ke tswa le gatela o buang ka lona ke lona le.
4: Ke re o ka sebala le meke ba efes.
0: Eh.
4: Hai.
0: Eh.
4: O bale ke mana ke le thu.
0: Eh.
4: Ora se bo le. Mo sadi ara sang monna wa tsama.
0: Ke ba efes e yo. Tanking
4: that. Ke be 232. Monna ke so mosadi se arasetsa wa tsama ho le monna o ka etsa arasa wa tsama ya lebo
0: thank you hape wa bona ntate o ya ka bibili me o ya mo ke mo batla hona le ke mo tshofela hona mo ndute ke mo tshofe ntate wa uka o re ba efese o ri e ke le mphetleleng ba efese mo ho thwe o re mo utho monna mosadi ya le gata monna wa tsama ka ga bible ka mona hona le mo ho thwe banna ratang basadi ba lona lona basadi ikokobeletseng banna ba lona na re la ka la batla sesosa bontate la ntse le re mosadi a le rata mona la batla sesosa sa le rata lo la ka la kena timeng la lo la fuputse hantlo sesosa sa le rata leke na le etsa mosebetsi wa lona wa ho rata basadi ba lona kapache ha go bona tshwantse go bona o le morena a busang e seng a ke go kwa motho a ga mpusa wa ba busa u kwa e ka ifika ba ngwena ha u bone ka ke maemo a mang a moetsa le gata go ba bona ke bana u tingwa chelete e mong o sotwa ka tsona di girl di side chicks tsene tsa lona o bo motise ka tlhunga mona o tlo bona go motelisa o fikela bo mong bofe a gana na go engata le nna o na le na go engata le metswalle ha se mo matlohlodi ya te ha ke tsebe ke bo sa fela ka moya o tla menta e bana besuntle le se ka la ntshabola hale eo
5: hela a u tswa ke
0: ndade
5: e ya jo kuma metsi ka soko wena le bomme ba bang ke le bontate e se tsene ke sa uma metsi ona le re kwa ile re tshabo ka bohale a ke le re tsema ba ka he
0: gona ke bua le ntate mang
5: Bosoko mona tetsene ntate nyama.
0: Ntate nyama ha re tle mona.
5: Mhm.
0: Ke la teka sesuthunga ba ka ga Bible.
5: Ha re tla khana didi.
0: Banna ratang basadi ba lona, lona basadi ikokobeletseng banna ba lona. Banna ba hona ba le sa rata basadi ba lona.
5: O ntse mo rata. O ntse tsa wa manya, o ntse mo rata.
0: Ha ke shebe uwa manyetsa mabakang mabakafe eh ke batla ho utlwa mo uwa manyetsa dinthondife
5: ha mo how re o thusa ho hleka
0: eh
5: wa uwa manya ha re o thusa ho pheya wa uwa manya
0: e batho
5: ka mantsa ba bo me hande de
0: se ka ba tsebe nthwa ba e batla
5: e bise le ba tanga ntse
0: A tshina yeno a nthusa go phe o motle ma wena wa o manyu ha o thusa o phe
5: Eh
0: ya nyama bona ka o songa pa ka fa duke netsimo
5: No e wa lo ka ba botsa ha re ka sothung he sa ntse ka dilili
0: Eh ka se sothunga ke ke le batla go re di dihloho bona ke melala na hlo yetse ba o sheba kwa le kwa ntle le molala
5: ke re tlo ba ne a ke se le felicitela ma del jini kwa na le ke tla tle ba mona
0: ke botsa ke batla ho tseba na hlo yena e thata yena hlo e thata yi e tseba o sheba e ka sheba mo e batlang e sila molala
5: no
0: wa bona batho hlo ho le molala wa bona ke ntho tso o kekeng wa di arola ka mantsi a mang di a hlokana
5: ke di a rutse la tsa
0: ka legata
5: e wa ro soho ka nna ke soho
0: eh
5: ha ho ntamala teng ka mo se le pass la phezulo ha ho sala mnate o bani
6: ke le tene modimo modimo hana bile hante monna gore ke yena motlisadiso ka tlo le yele ke se le se beta ke le khala di mine le teng tshutela ka ofela
0: Sinta tanya ma jwale ge se ka ga le thusa o u dutse ntleng ya go monna provide mo se monna a phile ka mofufutswa phatla jwale e monga sa batleng le ho lo phila ka mofufutswa phatla jwale mo sadie tseba a mo shebele u kule se buisa pele mo witseng
6: a na re
0: mo ntate o tla batlile le chelete ke motho le mahlego o ga ka fitla ka bo 4 afternoon ka bo 6 chelete no se setse la be una tshoga ke bo 5000 for di yele for yena e fetse ontare ka mahle o rekela metswana hona mo o fufulele tsona tse o ka tlung re jeng wa na ha o qeta ho lapile
6: okay ke bo ntate ba nne ha tsana go ba lutisa
0: o tsamo itukisa mpile he mogotsi ke lona le rata le tlisa ke tsona tse tsamo

0: o ile ngwae tseba ka molekani wa go apa wa bona ka mamosadinyana ko hona o e bona se o so nyalane le yena gore yo che he ngwane o how to move futa ho ngwe ka ngwe se qoba la kwa ke ntjena o la wa e bona yetsa o sa ka ngwae bona le santsane le jola
1: e o rata ba tla bontate mmane
0: ke go shapa
1: o bona re ndi ya lo ga tabanda
0: tshwana o gata batho ba bontate ka nako a ke lwana o nontse le motho ntate a o gata o na gata wena fela ka nako e ha o tla monyala
1: o na bontsa gwalo mabe
0: bona tsena o tletse matso
1: yo na no tshomisa ka fela ka batho ba bontate
0: ai wa tsaba wa skankatla wa tsa ankatla a re mogatsa o gata banna a re ke motho le bontate re ke bona WhatsApp e nngwe re metsotso e mashwa be di metso e me ga go ka foka go ka tshumela mo tsolomong dumela o sentswa ke kile ka nyala a usi ke go ba la le tsena a le HIV positive ke morata e bile ke patetse batswadi ba ka ka maemo ano a hai jo o mpontsitse tshwene ka morata ba etsa menwana tsa bo a re bosa ke tsibile maemo ano ka tsela eo o tshe mabinda re kutlwe ka mona
2: madumen tsa kerisia ntakana nanti kile ka elena maka a muruti maka yes, as Lou Elali Luana, I am starting a wakan. You don't take a look at Makal. Come on, I'm excited. Sharpen so Kalili.
0: Here we have discovered Maka.
3: Kumpaya, Zeba, Ria, Kokasiba, Lee. Never. Joyki, that didn't run out of me. Oh, Yokopaka and K, non alcohol. A tsamae di thaivene tso fetsa motseng o no wa hae o nonong kgwedi tse pedi fela a ska jaja a ka ipotsa gore na why basadi le banna ba dula ba le molo lo tena gotlele le sedi FM mo a tlo bua le wena
0: thank you ba
4: mathata mpi mathata maka o ndudi ne sa ngolo ka go tsipi hai kona ere di go kobele ke mogana ma go di nga tawu a
0: go kobela ga mathata maka ke hona ke le tsola
5: ka o sentswa ke o sentswa ke o tlile ka nna ke tlile ke tlile o sentswa ke wa tsa hlosi sa o sentswa se di piva nne wa ka go go simkutlisa bohloko a hola o sentswa ke nna ke panolotsi nna ke le ka panolla ja e tshitileng ke show November o sentswa ke kene nthuntse ngapambi ke kene bo dikoloto mo sentswa ke motho a etsa ntho mabaka ntwe ka pele pele pele o sentswa ke bojwala bono sentswa ke o me jona jona o dire no no e kile wa wana ka motho a me a ya mosebetsi ha ke da mona ba tsama le ba sebentsi ha ba tshaisa mono ba ya monate mpane nga sile ntate le bana ka tlung ebe nna ga ke chaisa ke mo phetela seo ka tlung go dula ke sejuri ke timme pele nna ke tla etsa wa ke mo lebedi ke tla etsa wa nna ke sebetsa jale wa bona jale ga ke wa bona nka ka sebetsa jale ke re kena bosiu oo a o chaisa fia fita o fita ka o ma-10 le bene masiu o sentswa ke re tsoge mathata o Ah, magile kapano kapano leng. Thank you me.
6: Khotso khotso tshwara se setle. Hausi. Eh wa bona ya o tshe o skela go tira ka metsi, ma tsile tsa ka metsi go metla tswala ka metsi. Go le kobiswa go ba go tswa wa shakela ke ntshotse.
0: Ya bona VN ena go hona ke nang hona tshe na pa go hona mongwe na nan le data nna ke. O bona ke sheba e kene ka 5 past 11. Khala re bua tseno kwana kwana kwana kwana. Re ke bone fela mona na ho thweng ntswa ke dumela le jwe le motsu ne se ke lo hopola eh a ga skatse ba na ona ga tao re motho e go re bile ke fete bona ke bona umpa a le kanyetsa dumela o sentswa ke nna

wa ka le hona jwale ke bohloko qeta ho rwa ka le bana ke na le 22 re dula mmoho ha fetoe ho hang ha na tjhelete o re ka jwala o na le 54 years nna ke na le 40 hele aba ngwana ba o qeta ho rwa ka na hona je e seng kgane e mo nna ke hona ke tlokometse mosadi wa ka hore ha na tshwarelo a ke batla hore mosadi wa ha bana o ska re ba ha hore ba o kentse le bo mammo a ke re ke wa ho re ha na tshwarelo ile o ile a wa itsa phoso 2024 le ka jeno lena 2026 o ntsa ngomela ke se ke ithutileng se ke se fumaneng ka di discover kae ka yena hore ke motho a senang tshwarelo e re mosadi wa ka ha na tshwarelo se ka re basadi ha o go basadi o kentse le bo mammo he e ke a hana jwale ke a hana ke a hana ke a hana ka basadi ke a hana hele ke a hana nna hele ke a hana kya hana ka ba sa di kya hana dumela ntswaki a ena go batla motho a bona go batla motho go batla monna mosadi a sutlweng ke monna o tle ke fete ho mpatlele motho mo okay mona e se di taba tsa kwana bo ke mametse re ke fete ke ke nke pina o tshwana le ena ha o ngola se ka wa akareletsa bo basadi disi banna disi bua ka enwa gago a o sentswa ke o na re banna e re ke re a re monna ke wa gae ga tsebo o batla eng a re ke a motshaba a ntshia ka tennis a nyala a gutla gona bale ke sekokotwana ke mo tlhoka lebitso ke eng eno keng o la thola ka mantswe a mang o sole lenyalong o fumane gore o tlhoka botshepeng ke sa qala ke gutlela mora go na le ntho tse nyane re ka di bona e le ntho tse nyane o thole ntse di etsala dipakeng fela nna le gona montse o sa bone nna go ka kunkela mosi ga ko nnang kwantlang kwantla sabisa bana beso nna ebe ke o ga re bone o fitlhela moo

0: metsotso e mashumo a mabedi metso e megago pele ho hora ya leshome le metso e medi che ha kana gilikile mama medi re ku ku mo tiena mona na na re na kwa ke ga re pe ga ne tiri ai mo mona e be jo mona ti wena mvulasana
1: hello Julie baby Julie baby ke kopela bere
0: a butle o bana e ke na mona ka poki wana monga monga ona ana le nyo a tsetseng data go na le mokoko o mo telele mo jo nna ke ne ke nyetswe ke monna a ratang basadi go e botlhoko ke gore a sa kgethe dilemo di-size alles go fitlhela ntshi ya le bana empa go ntshi ya jalo a the o longkua ke lebitla a nagana wa mphoxa ka bana ba godile ka jeno ke tshwara thipa ka bogaleng jalo ka mme ke mo tlhoka lebitso o eleletswe boemo bona ba gore ke ntate a ratang thithana o se o nyetswe ke ena kore o tswa bang dumela mme go thata ngwaneso ke ile ka dula dilemo tse putswa bonnete ke motho tse a nwa jala a ba botloelela jo motlhang a neng a gutlela go bona a ema ka pela ka ke tšhentšha sebaka mme o se a tsotelela o sa bile a ya le diphabadimo mona ka qeteletse ke panolotse le teng a se a nkenya di-protection order ga ke re ke a mo galemela ntswa ke ke nna motlhoka lebitso ai ke nngwe ena ke itse go na le ntho tsenyane tse o ntse o di bona o bonana o tla di fetola red flagenyana e o ntse o e bone ntse e re pai a ke o amotse wa ona bala o bukwe ka o tlo mo tloedisa bona o rata banna o tlo mo tloedisa e re tlhaka ma
2: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.
3: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Le sedi FM a gore ke etse ke bona mogwephe gwephe ha di bo mo kae mo e bile ona le mano wa o re read more mme motlong dumela ke phela ke a phela ke a tshepa le wena o phetse ka moga wa ga masedi mme mamotlong nna ke hlokometse ka moga gore ke dule le ena gore motho enwa ha se ena mang le mang o na le phoso tsa gae ga ona tšhaka tlhoka kodi empa o etsa phoso e le nngwe makgetlo a fetang a mabedi ga e se le phoso empa e se le kgetho nna ka kutlwisiso yaka ke motho eno jale go qoba go qetelela o o entse ntho e wa e batlang o itshola ka mora gore o mo tlogelele a tsamaye motho ga a sa ikemisetsa go fetoga bophelong a fetolwe ditsela tsa gae ga o na ntho o ka mo etsang yona ke motho wa ntate a monyane dilemong ebile ke qetelletse ke nkile moradi wa ka ke dula le yena heso lapeng ho bane a usile tlokomelo ene le se ile ntwe se yo yena tse dintsa dintho nentse di sa ke sa di bone empa ke o ke nentse ke di bona empa ke ipolella o tla fetwa le bitsong la hore wa bona ke a morata ibile ke batla o aha bophelo le yena ke lebohile haholo mme ke kopa o ska hlalosa molemo wa seriti saka le moradi wa ka bosiu bo monate ke ba tie ke mo gape gape o motele go a mona ke ke paragrafo tse tharo na ke la ba ka go tsheletse ke panolo tsentswa ke ka divorce wa ka o ne a utswa yo le no o dula le no ke hlokometse tabeno ya go wa utswa ha ke sa batla next ke gasha mo kuhina ka ka poche re ke bone nna go thotse moga o tshe hore nna ke thotse moga o tshe na hore ke fetuile step leri sa bophelo ba hae ha ba tlo ho bona ke ba di dintho ke ntho eno fela mme ho na le banana ba sebete kapa bo buti ba sebete ba kareng a yo ke mba ke khoba nako le ena ntho tse ke di hlokang di teng ho yena mo ke tlo penyeletsa fela hantle ntle me jo itimona ha ke sa du di sitse ke ke di sitse go bana ke ya ke ke batla go a nketsetse ngwe le pedi di tharo mamedi ke le buile o ka a re nna ke le ka fumana se ke le ka go lenyalo hore o rata bana o rata di dikoloto bana basadi banana bashimani oh yes mamedi ke le buile me haleng ke le buile me lighting ya lona mona ke a bona mona na lona ba batlang batho nna ka nnete ga gare kenang re le batle le batho ga ke nne le le bo dikgotho mona batho ba dula ba difosa mona le bo nyong dipha badimo mona o thwile bo mafuli ka lesefela ba leshebe ga o sentswa ke ka seke ka bona wa tsaya mongolo o kopaneng o le ka ke matlho a magolo fela ke na le go batla bala ke batle go bala ntho e seng yona e seng eno re ke utlwe motho ena goreng kebese ke ifetelela
1: dumela mentswaki ke nna motlhoka lebitsa e mentswaki wa ka go rata founu tsotsotsotsotsotsotsotso e motho o rata founu o go tlo a chaise o founung mme ke ne ke sa sebetse mme ke thotse mosebetsi se ke le security ke ipotse ga ke re ke a shebo ka bomo 1-2 WhatsApp-ong to e motho a rate founu a rate founu o itshireletsa ka bomzala a ke ngwana rona ra tswalana nna le ene yo ke mxose yo mentswaki
0: ai mamedi ke lebile metsotso le shebele metso e mine pelo hora le shebele metso medi hora e ke tlotswa ka ona o tsebile ha ke qeta mona ntse ke bapala voice vna ya budimo ya o sa discoverile motho wa hae o rata founu ebe nako e ntse le jwalo ona sa e rate hobaneng founu se le motswalle wa hae o leratong le founu o tsho wena hona na e ka nna ba hona na kwa hae jwale mong ke ena melaetsa wena motho a ipitsa mystic cure ke o bona mo bileng posa bya profile pic o ngotse melaitsa o gata wa idilita ha o gata o bo gomelaitsa lona ha e balwe a ke rate buotse jena ho hang ho tu kore mahlwaka la mpa ba bula mona jwale o gomelaitsa lona ha e balwe fela o gata wa idilita o hlakotse mmo ha ona ntwe di step up maikutlo ka wa loka le phone nye na ka ina personal la nka bona o di o tu deleted this message was deleted o hlakotse nye na o sa ithalo sengono motho mo e bona o ntse phoso mphethe ka molaitsa o ne pa itseng ha iba che o no go meletse ho nna ka phoso ha o tlo go meletsa lona ha iba lo ha o qeta o hlakotse o di mmo ye no na kitsa maisani lona ho hang ho tu mogotsi wa ka o ho ho ho ha itlo go sebeletsa bana e ha re itukiseng la ha re bua e bile o bua pele o bua o kona hane o re na e fitla le ho motho ngireng ha o tlo ngola o re che ya gona melaetsa ha e balo ka nnete wo tshware mazomona ha o qeta ho sheba melaetsa medika o fele ne latellana 2309-2338 was deleted ebe ke fatolla ho kae go go la ho so thuka nnete ke na le mamello e senyegengege ha ke re hlompheng maikutlo a batho re hlompheng bo rona o ba notse ba le ke tseba le o ke iba nna ha re itukiseng e sa le hona tjena ha o keke wa ngola ntho tse tjena mona WhatsApp-ong ya lesedi che ke gola motho nye motla mongolla ba e seng mona mo mo no hlakotse mona o no ngotseng ha o hutla o so tseba wona wo o re melaetsa ha e ba le o be wona o ba neng o sa o hlakola o ntse ho le deleted ntho ngolo ke ipotsa dipotso tse senang dikarabo ke ka o fela tsona ha o tlo kgonahana ha ke re hlomphaneng re be le botho tle kgwedi ena ke kgwedi ya Ntate Mandela ya tsosoloso ya botho moral regeneration jwale ha ke be le bona tje ntlomphe ko hlomphe ha ke tsamaisaneng tsela mmo ye na interesa hona tsena hona ke aha motho e mong ye mong ho na bona hore watsa ke la itjana go boholo ka ke hona ke bona mphoso tsa motho a jena mmentse re mametse maikutlo a batho ba banjwalo ka ge sella thebe o nima engwe e seng ene ntse ke bona mona we mamedi ire ke tla ema benkeleng metsetso e le shume pelo ga ya le shume le mtsime di sentse ke tla tswa le nna ka kwano ke atla
6: na go ntsa tahlelwa bophelong Mwahau, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mamedi metsotsong ena e go bong pele ho hora ya le shumelena le metso e mmedi e re ke fitise ditaba kwano tsa habo moetlo wa Basotho. Ke utleta ba tsa moetlo wa Basotho mona ho thweng. Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a thagisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o behang tswekeke le high blood taolong bana le khombo ya mahlohonolo e bulang ditsela le ole ka meleko o ka di fumana dibakeng tse ngata haholo a ko e ka mane ka Bloemfontein batho batsho Thabantsho Dr. Messi Tlokolen me Masebang Bethlehem 5 star supermarket Qwaqwa na ledi mole mono ha Dr. Richard Potchefstroom o ma Sevenkel Kroonstad e African Herbal Klerksdorp e African Herbal Store Randfontein Motlhakeng ya mane Station Mall ka room number 11 Ruode Port ya Thandabantu Springs Hopisa Family Pharmacy Ver Yenageng Tuxedo Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto ya Touch Life Remedies Nigele Duduza kena ka mono ka Bantu Medicine Mafike mono Mahikeng uye Define Herbal Discount Binoni uye Lakeside Square letsetsa Dr. Tantsi ho 073 331 +2 0 8 2 0 7 8 double 3 1 2 0 8 2 +2 6 6 5 6 4 3 7 6 1 6 +2 6 6 5 6 4 3 7 6 1 6 Dr. Tanzi Wahabo Moyeto Wabasu to Mamedi Kitsanatsenu Ditaba Rimona.
7: Oh Mameti Remoho Holy Sedi FM.
0: Hey. Ne se ke kgetse ga itse diaka mamedi ke fitla pheletsong ya lenane o lena ka mogwaletsela ya mofuta o jena e ya mofuta ona ona o malvecha sao vecha boy brigadier molefe ha o tsebe nna ntwe no na in this step baba ke a gola ke nna fela ka pokiki ke tlokolosi go thwe motho a sensitive ha o tlongola molaetsa fono ya ka o bobile o didita jwale a tsaba ke hopotswa ke hore hona le o ke katang go sheba mona WhatsApp-ong jwale be ke o bula ha ke bula motho a re o re tshe melaetsa ona ha o e bale fela mmedi e ka hodimo o e dididile fela ke bale o finga o dididile ko ha se re ya nneteng ka nnete ha ke re tlhomphane jwale ko re ke engwe ka o bona o le didited o njwetse ponto wa gagoi a ne ke gometse ka phoso say something e bua ho hong o tlo ngetsa ke tlose mo ke ipotsa ke eng thwena ono o e tla kotsengene o ke keng wa motlho mo nonsendetse molaetsa ka phoso kapa ntho nngwe kapa ono le gateng wa ukwa le wena go mamela ha a tlo utlwa e re ko didite ke mofe a phepi ke ne ke etsetsa motho e moshe o bua ho hong ga o ntshiya ka ntho eo e reng this message was deleted ke ferekana beke ka ofela jele brigadiere molefe monana ka mane ka botlhoko o qaboleile gore hee ntho tse dingwe ko ntho tse dingwe ga ke wa tseba wa tseba go ntse o le monate tabakgolo e ne re bua ka ona kgaitsedi ya ka mona ke batho ba bangwe thole o ba lenyalo a kene ka ga lenyalo swala katlhe ga a sa le ka go na le ntho tsa di-discoverang ka molekano wae di botlhoko tse botlhoko tse dingwe di botlhoko so bona ga ke na boikgethelo ko gore ke ye le morethetho e mongwe o ka thola ke monna wa kgona o tlo ipeyantle o disturb o fitlhela o tlwaela o ne o batla disturb e mang ka mo kgona ko gore ntho eno go na le ntho tse dingwe ba bangwe ke gona ne ke bona o ke motho wa leshano ga se re le lenyalong empa ntse re le mojolong o ne a sa bontshe jalo ko gore o so mo isa kae
8: ebe re ka re jalo ngofotsa re kv ka re re ka leetsa
0: setlhoo o so thola taba eno ka ena o ketelela o etsa ba
8: fela kane o tsho e ka nna kaga maselesane ya se ntho empe obane
0: ao
8: ruta gore o tlhonno tsebe ga enana o tlhotsebe kgoshane yaka o tlhotsebe ke a kgona ko go tlo o tlo ithute o tlo ithuta gore ke botlhaswa
0: botlhaswa bo bontshe nna le wena re sa di dikamanong ko gore re sa jona e re o nnyala ke dumela ke okelela le botlhaswa ba gago e se o tlompotsa botlhaswa o se o nnyetse
8: jela re le dikamanong tseetsa batswadi ba strict tseetse e leng gore re ntse re kopana fela e re ke re re kopana bo di-guest house kapa bo dijong kaekae kore o sa kgone gore jalo o ka kgona o tse botlhaswa bonyano tlameya ko be le motho matsatsi a mabedi ka tatelelano gore o ko kgone o bona gore eno ne a qeta gola dieta o di siamong eno wa kgona jela ga o se motho bo di-slip over o le motho ela wa go jola fela o kopana le motho ao mantsiboa ntse o tlameya o be jareteng o tla ithuta ena jwang ke mokgone ke bua taba ya masalisane o tlo ithuta ena jwang ga e ba go kopana ke a betleleme wena ke a o bona o tloa mo a e bao batla o le o dula bo hoteleng kapa guest house e tlabe le ntho eo ke a gutla ke tlo ithuta jwang empana e be re kare go na le motho a la tlwelela motho gobane o na le ntho ya discovering ya ileng a e fumana
0: ba bangwe ba itse ba bala bapane ba bangwe gore ke ntse ke dutse e mongwe ke ntho eno ya gore mokgwa e ke e tsotsi o ne o sa motse ke tsotsi ya matarapane
8: enona
0: o tsebang ga
8: otlhopile
0: mme se le monna gago
8: ke ka mo rona e re le marecuri re o kgothaleletsa gore ga motho a o founela ka video call gore na o ntse o le thoko kapa morerao a ga ba tla o tsebe ga o tswana o jwang a tla o bona ga o tswana o jwang
0: ngwana mme Go on, go,
8: Hmm? When
0: you
8: let me I can't get a little tlo re monna ka hale shanu tloetsa
0: hey ngwana mme go re
8: o tse
0: le ke di buang ka tlung ka mo wa dithota
8: tsa ba ye hey tsa ma ye tsa dikoloto ke sa o buetsa lo re monna ka ha bua o kentse ka dikoloto
0: ene bothata ba ba sa dikiki go re a ke re mo wa bona o etsa dikoloto ba botse ba tse ba mpontho o sheba ka ngo ho ntso ke na na pontwa ka ke wa bomone mmamo mo sa dinyana ha tsebe ntate monna yeno a mogaena o ke ipa bolo o ka itsang
8: wa tseba hona ba le tsheona le motho a gatanang le motho a ntsa patile go ke le tawa imponsa di etsa nakwena ka ofela bona ka panele ena letsatsi le letsatsi empa o patile ntwa gore o tshela jwa le nyana tswa mosebetsing ha tswa mosebetsing o tshela jwa le ke Mr. Beke le Beke o bo kopana le nna go jifila ka manta o seng so le ga le nyana o etsa
0: ya ne
8: ba re re tsela sedi RQB ka mora ho rala shumela be simedi ke la boraro la baratani se ka ba fetwa mino yo monate ditaba ke tse hlaeletseng ga maitla tse qoqileng ho marangranga dipuisano dipapadi ya qala betwe premiership be kenyane e tlang mamelo se beletsa sedi 5 play at 1 ka bora ho rapile se hloho sa letsa tse seteng ke sa legato ha mamelo pon
0: kha itse ya ka tshebetsweng ai mamedi a dira da go blind

0: Hambanaye, Sisi, Mafikizolo, mamelitlhopha sena sa Mafikizolo ke sehlopha sa Afropop, sa mofuta wa mmino wa Afropop se ileng sa thewa ka selemo sa 1996 se kenyeletsang ka hare sengodisa dipina Theo Kgosinkwe, se eteletsweng pele ke Nhlanhla Mafu ya neng le ya neng a tsebala ka gore ke Tebogo Madingwane ya a ileng a thungwa a ba bolawa ka la 14 kgweding ya Tlhakola selemong sa 2004. Jwale go na le albamo e nngwe gape ya moraorao e ileng ya ratwa e monate ka selemo sa 2022 e bitswang ka gore ke Idwala, yeo go yona go binang Nhlanhla Mafu, Theo Kgosinkwe le Tebogo Madingwane. Mamere tshebeletsa lesedi ke 20 ka morago ra 12 ya nlatola ponto wa selobadudu hantle metsotsong ya 21 ka morago ra ya 12 mokgatlhelo wa pele RQB le ponto wa selebo o le sedi FM ka nkano metsotso 30 ke tla o fa monyetla wa gore o ke o kenela mokhanthufa wa gago, kenela motho wa gago ao e mong wa gae o mosebetsing gona jwale, e mong wa gae o sekolong gona jwale. Jale ke tlo o fa monyetla wa gore o ko mo bitse, o ko mo gopole, o gopolele botlhokwa ba gae bophelong ba gago letsatsi le monate tle. Ke laboraro ka jeno ke itse kgwedi na le matsatsi a 20 le metso e mmedi. Solf XDP, maqhubung a gaso 87.7, bajala 106.6.
1: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba gae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa. Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

ngiyabonga mona ke nna lady apiwe tsebelesong ya lesidi sa hodile na lady ke mone matsatsing a o feta mona ke re ya ka hopola hore batho ba bangata ba motsebile a ntsa le high school kwana grade 11 ka yona talente a the tlotla e hlile montshetsa pele bophelong ntho ya hae a ileng a e qala ntsa le sekolong kwana ya mmino empa la o le jalo wa bona ntho ya mmino e batla hore o ye le sekolong ntho ena ya mmino ena e batla o ye sekolong e tshwana lebolo e batla o ye sekolong lebolo e batla o ye sekolong ke di-career tse kenang di feta tse o tumme ka jeno o sana wa tuma sfase se ra o solo moholo a satla o sebedisa ona le lemo tse 30 kapa 33 o etsa eng ka mora le lemo tse 33 ha go lo jwang ho sa ka wa beya tšhelete o etsa jwang ne ke mametse mantswe a ntate seputla a moya wa ya o phomola ka kgotso lo ba dumedi bosle ba seng ba le sielo fatseng le ka kwana a bontsha hore ne ke mametse mantswe a ntate seputla mona Ruika ke bona hore go la share status se o sa ka seno mona a re ei a khona mona shebe mona ntate seputla re ho bohloko tuma ga ona ntho bohloko jolo ka o tuma e re ha e fela career go so tlameha go khutlela ha jwale o so sna tšhelete ntate ke mathata batho ba sa o sheba jolo ka eka o ye mongwa bona tse ba o sheba ka boemo bane ba television jwale o so hlele ka go atlontloleya bane jwale no so sa dudi di-taverneng o so sa dudile le bo mamma ka baka la go tsebala gono o na tsho jalo ntate seputla mona ka gopola gore o ile a bapala golo mane go generations a ratwa golo e le monna wa dineo Kenneth Mashaba ka moya wa ya o phomole ka kgotso 20

0: le metse robedi metsotso ka morago ra ya leshome le besomedi. Ke a tshepa gore o natefetswe gotlhe mo e leng gore ba metsena sebeletso o re gona teng. Mametse ponto wa selebo ka SABC plus www.lesedfm.co.za. Kgweding ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela dikolo ba ba sentse ba ya ditlelaseng, re shebile golo ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng, ba bang ba fumana direporto jwale tsa ditlhatlhobo tsa maria. Ga dikolo di bulwa tsena ba tla fumana direporto, matitšhere a tshwaile, go so qetuwe go kopanywa mono jwale ba tla fumantshwa direporto tsa bona. Ee, botlhoko ka nako ngwe o tla fumana o se itsheisa fela ka tlelaseng ka bona o feitse mpa o sa kgotsofala. Tlatlhoso itsheitsheisa fela nna ke a sentse ba go godaedi ka mpa one tseo di ya go tlhaba le dithutse di ya go tlhaba ntho ya go pasetsa mmetse tlase. Utlwele botlhoko, le botlhoko yaana a dulang a tsheya o ntse etsa botoutu. O pasitse ka tlelaseng wena o feitse, go sane ga o fitlha o tswa tsuba di-toilete kwana ga o kena ka tlelaseng ba tsheya le ena o a tsheya eno eno a pasang ao. O sane motho ke doctor wena o emeshopong ga o batle le o rekisa le maotwana fela. Bophelo bona bo tshepale yampe bo bophelo bona bo tshepale. Ke na le batho ba bangata gampe be ke keneng sekolo le bona, ba bangwe matiche gona ba letsena ba bangwe ke di-doctor, ba bangwe ba hae. Bophelo o seka ba wa tsamaya leeto la gago le motho e mongwe, tsamaya leeto la gago le mongwe ntate, tseba seo se batlang, seka ba tsamaya leeto la gago o le mongwe. Ga e ba o motswalele le motho ele o kgelwang ga o na le ena ona jwaletse ka le le nna matsatsi utlwa bo sena bona ona ba letsena nna se ke tšhila le bo caras no akerene ke bobabela ntsekele sekolo bo pele o FIFA World Cup 2010 mpano ke bawaka ke njaka ya kalo lede okay a ke buihampe le motswalle wa go tlo fumana gore ee ne le kena sekolo le etsa botutu kao fela le etsa eng bona ona ba letsena wena o setsontse o le matekwaneng yana ke yane o sa tlwaelanene ke titšhere o sa tlwaelanene matitšhere a mang ne le di-20 ne mmona o ne a tswile a le o ja di-onion rolls a le utlwa ka di-onion ring le dikoliki tsa gae tse o sa ditsebeng tsa kopaneng le tsone mo tswa Rustenburg e mo tswa bo Eastern Cape kana matatiele wa bo bona bophelo bo ka o tlosa zone 80 fix beke ba fitlha ba o keya mosebetsing wa o iphumana o sebetsa le ntate motau. Ke kopa o itshedise momamedi, tsamaya tsela ya gago le mong, tsamaya tsela ya gago le mong. La o santse o sebetsa le ona na motswalle o sebetsang, o na le motswalle a sebetsang la o ka ba sebetsa le ena, empa tsamaya tsela ya gago le mong gobane wena o tla tloa o thola gore wena e sale o shebane le jwala, o shebane le banana, gore hips yaanong o rekile di-flete kwana o rekileng o haile o entseng entseng jale o tlwaelana le ena mpa o ntse o tsamaya tsela ya gago o le mong, tsamaya tsela ya gago le mong. Ga o pheta dieta ntate di phete sekanketsisa nna ke rwala tse letsatsi le letsatsi ke tšhentšha dieta sekanketsisa. Ga o pheta tsao di phete, background tsa rona di fapana, re tsomalapeng a tshwanang kapa ke leshano bae ponto leshano e motho wa mogolo leshano 086-000-3084 re tsamaya ka mantswe ano ka jeno, tsamaya tsela ya gago o le mo na o wa sebetsa o tlwaelane le basebetsi mo na o ntse o le sekolo na le kasi le ntse le blomme kago tsamaya tsela ya gago o le mo 086-000-3084 ke na le legato la pelo ya gago ona jwale. O kena le legato la pelo ya ha ipotsa rona re tlo ipona re ntse jwa bonyena eo batho ba kenang le magato a pelo tsa bona 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066. I love you yena nne ha we ketetse gara o tla ukwe ka walo ga mohla motho a u bitsa yena mona dibela le seri.
1: ntate Bonga.
0: Le telega.
1: Yo mme se ka hloko, boko kwa habuyo.
0: Eh.
1: Ra tile se tsosa ha ho re ke nele ba ho barata.
0: Mm.
1: Ke mo hata le mme mo ngaqeta ho ya tsana jwale.
0: O tsa jwang? Theta kutlo.
1: Ke ma ke mo rata la le maemo ao a qeta ho ya tsana jwale ha ke bua le wena. Ko re ka go ka ha re ho nna. Ha ntle di bodi tsa le se di ka jeno le ntshire ne. E ka ta bua le se ntwa ke hana jwale se. Hana jwale ke na se ntwa ke. O ntsa ga golla mo. Ko ena ha to bua ka ena ke ane o hle o hona se ntse ke mo. Ka ta hla motho ka tshipana tse ho tsa kwa bananya. Ha ta futhi wa khutla wa mfone.
0: A ebo.
1: O nkwa ka ta batsene ena ka nakwana nna ke hai ha ke tsebi letho. O emetse maponesa maponesa a tlo monka.
0: Wa oke.
1: Ko wa u kwa go nna ke mo gatella le maemo nga se impa ha ona taba ntate modimo ke ena se ba mohlanga lokile ke mohlanga lokile.
0: Eh modimo etse phoso e bile ka re hlile go kopanya re bona ba sa tshwaneng le go.
1: Ah tshinda te pontso ya ya ya ya ya wa bona mo o ke le kilo go tsire ya batla mamella. Ena ke mamelle tse sheng. Ba bangata ba tsho le batho ba baholo ba mpotsa mehlaina gore ha mpa mala hlotla fumana bitrimene ke re ke yena bitrimene bo phelong ba ka a ntse ba tshintsha ntse ba tshintsha a ka le sa go tsikwe a tsinga la ke ba sla pa ke nna ne kuita
0: ya le bua
1: nda te ponto
0: ya le bua
1: ke ite bela ga ke ria
0: o a go utlwa pe bo nolo jwang a re ke ya no thotlha yo hlabile batho ka tipa kwa na wa mfune la ba wa nke ya do empa la o bua motho a bonolo a tsepa ka nnete la ha o bua o utlwa hala o le motho ya bonolo ha holo gaitsedi ya ka ke ipotsana o gona jwa nenne ka motho ya je m a re empa ke mamwetse a re ke mamwetse hey ile gato kana la gato la pelo ya hawe he le seri dumela
2: mela ponto
0: etena ga
2: ke nka se mushaka
0: amana dike manga
2: bona ke ngo nyal senda wa motho
0: eh
2: ke ga ke kena mo gato wa ka mali ntseng mali ke u ye me ke tanto ka ke mo le mo ho tsana tsa pala ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya
3: ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya
3: ya
0: o khonno ga ka gadi
3: ka ke ntlong ka ne gore
0: o no ntsolla ka mosebetsi
3: ya na ba so di ya go siwa ke go pontlo ga go bitsa yo ba ga di ya ba go bitsa ntlong ka ke go
0: oh all right ngwana mme
3: eh ya pontlo ai ya a ba ke na de mama na ka mola ka tshinga mola yo maga ndo ga ha bu tshinga mola yo rela a u dire la pamu
0: ke ma
3: bondo
0: mama ba
3: magatle wa ragapu
0: e o mitse ka le bitso tlo bua ka mmabana a thona le bana ba ba bedi he Christmas kwa a u di bile lona botete bona ba le tsena le la bana ba ba ka tabbe
3: a bondo te di kwere be
0: tlo re mmabana a thubua ka watle ke zopo. Le bojwa.
3: All right, Pondo.
0: Ma betsere se dia febo dibe.
4: Ebo dibe.
5: Ke do ne kae Pondo?
0: Re re le kae?
5: Se kwe mo stream. Extension 9 my camera stream. Ai na wa ga tsho morata ka le ra so la ka ntse ka tsenetsi. Un ponti se go tsile. And then la ka go tsentse tsentse ya ke na mathata ntate.
0: Ke
4: ke Roger Mabuja nna ke tsone Mabuja
0: ha di ha go pontsho gele ha e hla ya ntle ho wa dumela
6: seri hello hello leka
0: amna
6: e ne kupa mpela site man ke na le ntse ke ke ba tlang go bulela mo
0: wetsa la jwang
6: go na le ntse ke ba tlang go bulela ne kupa hore mpela site
0: go pa o founa ka mora hora bobedi
6: ya ke motlhoka ina
0: wetsa jwang
6: ke re ke motlhoka ina ne kupa o ye bela site ya
0: mora hora pele ntate re etse se re tlamang re se tsona jwale ka mora hora pele ka pa ka mora hora bobedi ya utlwa
6: No, we didn't. How old are you? It's from America.
0: Are how old are you? Pina mama medis le kia le bua. Kamara ora pila ora pina zinga ta kampa. Kamara ora bubi di ao ole zume.
7: Hashtag amame lo ponto asele.
0: Kimanga
7: ponto bwali di au maraba na mana sitwe jenga kuma mizika SABC plus app. Chuko pao jena de. Mabana ba bene ke thandi misana ka mani ka tlerense ke go yena a qaleletsa tsa a ila la ba go ha mona ke mosebetsi
0: e nna go e kaile
7: e ya ponto ne ke rata o tsoa lo fela
0: nna go e kaile
7: ke phela le yena ka ba ga se bona
0: phela le yena
7: 18 years
0: o ntsha fatsane
7: ya bona selo gona
0: ke tshafatsa ne. Lawile phulung kwa la ka ditshelete ya on tshafatsa bula ya le bua.
7: Se a bua sele.
0: Ke ha madi kwa.
7: Ka la tsa dilo ha mna te ponto.
0: Dile bula te wa utlwa.
7: Tanji nda.
0: A se mama vedi metsotso pele re kena o renya pele. Le sedi FM jume.
8: E la ke ponto la guys.
0: Le re te la ga.
8: E la ona khangwa na nne.
0: Well,
8: this is all I can do on the Hongamona Tiponto.
0: This is all okay.
8: This is all my energy on Mona Tiponto.
0: Oh, I need to go.
8: I need to think of a whole start at Tiponto.
0: Oh, I'm to a mouth.
8: Hey, at Tiponto, I get a lot of whole start at Mono. To get a letter of my Duagamono.
9: Re ho sa no seng ha tswa ya mosebetsi mana tswe ga mafolofolo a iketetsela tsatsi le monate mono a fitlhabela tsatsi le monate mono mosebetsi nga ke bore tate Saudi nga le yena bile wa morata dipontho
0: tsatsi na wa tseba go go mo bitsisa le moyenje
9: wa ona le ba ke ba sebetsa le yena ba sebetsa di net chief wa khanna ba mo jotsa mesena le mesena o seng a bake
0: monate mo kalo ke le bua utlwa
9: ke nne ke wetse nga dipontho
0: nga ba mo jwetse ya Dumela le seri.
10: Dumela ponto wa selebo. Ngwana mme a go ntumelle ke kenele le rato la ka le hakwela pelo ya ka o ka mola ka Mautse Rosendal. Yena ke mo ilwa di sebo ke mmabana. Tsores ka motho pofolo ponto wa selebo ke le ka mona ka Elandsfontein ha jwale. Se go tshwere khubulla 88.4. Dango ngwana mme ke na lwena o fela o renya o qetela.
11: Re malise di FM le o tlisetsa dikeletso mino le mananeo a re retseng ntshetsopele. Le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng le le teng. Ke mole.
12: Mira go zungu ndato ponto go zunda di ndate go ba kena le me ba ba ka ga tsara yena le mo tsere shimela mo tsema ga go ntse go tsima tsenyalane le ya ke le ba mo lwa le mana ga ntse ga mo kwa ono no ntse re se ga ga ya pelo feta mo no a gida de bondo
13: ponto mala ponto vasilevo kerata o kena le mofumadi wa ka ile Mathabang Lady Kwalipi ke morata ka pelo ya ka yohle ke re nna ya bana ba ka ke tla dula ko rata le maemong la sa dumele go bata go tšhisa maemo a se hantle a le maatle ke tla dula ntse ko rata mofumadi wa ka ke me ke tse Kwalipi ka ko Kroonstad.
14: I'm going to go to the hospital. Yo mana memo ke amorata haulo bonto ke morata lo feta chelete ya pampiri ke mosadia fetura mphofwa yetse papa bonto ore ya morata mana memo ke mosadia ga bonto ke morata lo feta haulo gore ya ke tsebe ga re ga kiwa ga ena bonto Kamala wants to do it.

0: ke etse ding tsa ditaba he tse ya manse tshaba tse ke reng ke tle ke di fitise o tlo utlo tlo tsebe ka tsona tlo utlo le hona o ka tseba ka tsona mamere tsebeletso ya lesedi ere ke o fe ditaba ke tsena tse ya manse tshaba ke palo nya bana ba dikete tse mashumi a supileng le metso e supileng lefatshe ka bophara ba nwang dipidisi tsa tshwaetso ya HIV ba tshetswang jwalo ke US ke palo tse tshwenyang he mona ke bua ka bana ba tlase dilemong mamelo ya tshebeletso ya sedi ge di otla ditlong mona o ka tla utlwa taba tsena hora le hora kwane ho le sedi FM ha di ba yalwa mana na wa ditaba teng imatlafatse makumane le matshohlo mamela makumane o seng o reng ya bohlano ya horeng ya botshelela horeng ya leshome le metso yodimo tsheare e be o mamela imatlafatse mantsiboya horeng ya botshelela ke matshohlo empa o ntse o sa fetwe ke ditaba tsa hora le hora tse tlotla di qala ho tloha horeng ya bohlano jwale ho thwe batho ba ingodisitseng haholo kapa ba ingodisang ka bongata bakeng sa ho kgetha wa hopola o tla bokgethwa mamedika la nne kgweding ya Pudungwana ho thwe ke di-female batho ba basadi ke bona ba ingodisang ba ka hodimo ho diperesente tse 55% over 55% ya bona ba se ba registerile bakeng sa hore ba lo kgetha monongwaga ke tseo he tse ya mansetšhaba tse ke reng ke tle ke o fe tsona ye nngwe he e re bone batho ba bua ka yona haholo mona marangrang a dipuisano re shebile haholo ka bana ka X ke deputy chief ya ka bana ka Ekurhuleni Metropolis e leng Julius Mkhonazi le paki bona ka bobedi ba fuwe beili ya dikete tse hlano 5000 rands motho ka mong ba tswile ka beile mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi vele le tsona re te rofe tsona ha e bontse ipotsa gore na ba neng ba ne ba bua ka Julius Mkhonazi o tlotse ba hore ditaba ke tsona tseo re tle re fete mo mamedi re tle re fete ke bone hore ho tsa matshaba ka mane ka Zimbabwe tulo ya setulo ya presidente e atolositswe ho tloha dilemong tse hlano ho ya le dilemo tse supileng presidente e se tlo dula setulo tlo dula theme ya dilemo tse supileng ka ofela 7 years le yona eo taba ke bone batho ba bangata ba bua ka yona ke mena metsotso pele ho hora ya apelo mametse mokgatlhelo wa pele RQOB tshebeletsong ya lesedi le ponto wa seleboya sale ke na le wena ho tloha horeng ya leshome le metso e mmedi ke laboraro la lerato ke laboraro la di-valentine batho ba thabile ba dibakeng tse fapaneng ba bang ba mosebetsing empa sebetsa bona thetha ba hle rata mosebetsi wa hao le ona tla o rata ke a tseba o monate motho wao e long distance relationship ke a tseba batho bang balla o hole haholo empa o se ka iphumana entse diphoso re na le ditoro bophelong ebile re batla mosebetsi ke nnete ka nna ga kopana joubeke jwale a mosebetsi ong kisa dimpopo o tlameha o etse mehlolo aa wa re kere o etse mehlolo ge ka gwana e ka ba ka sekolo e ka ba ka mosebetsi e ka ba ka eng ke wa bolepa bophelo bona ntate bo ke utlwe ke makalela batho ba ntse ba rena ke batla go ratana le motho ya gole le nna ya gole jwale ompa o batla tšhelete nka tlwa ka hanela motho wa ka thotse mosebetsi e le o ba doctor Limpopo e be se ke nana o etsa botoutu pontho wa selebo batho bana ba rata batho ba bona bana dumela
1: ponto ke phetsophetse Comrade Sabata Teddy, 3870 extension 5 Ponyakeng Habo versus Pony. mme wa ka ke a mo tsosa nkgolomeisi thedisi mošhala wa ka ke a mo tsosa sephotowa mošimane wa ka ke a mo tsosa lebetla itse thedisi baai botlhe ba monye keng mapolase a potileng versus bone ke ba rata gago fela batho belaponto o leboile bejalo danko
2: dumela diponto ga ke a tshepa go ntse ephiletse gante ke ntse ke o jele ka tsebe ke le katiso makatisi ka mona ka bepenare ka mona ke kopa o ndumelele ke kene le mosadi wa ka e leng Lerato Sesedi re na le lemo tse tharo nkwana e sekandate modimo a ka tlo go bona a rekeleletsa dilemo go fitlheletse re fitlha mo wena a tla tla re eme gona teng e baleletsatsi le monate le ena a beleletsatsi le monate go fitlheletse ke a leboa diponto
3: ila ponto ke thabo mona dinthokonthokong ke kopa o ko ndumedisetse Lerato la pelo ya ka mane ka pareisi yena ke Lerato le Phuthi o ye nngwe ya mabenkele a rekisang mafura ana dikoloi ke mo rata haholo ke Thabo Ndlovu ka mona ka dinthokonthokong ka mona
0: ke ene yo wa profile picture na o tsebe WhatsApp e bonnate le ba beile bona he a tsa batho ba bela o nno re he o not la pata motho e batho ba be a buti mona o meile ke mmone ke utlwisisa gore na ba ne ibile a bua ha monnate tsena ka yena dumela
4: ponto dumela a ke rata o kena le molekane wa ka mme wa bana ba ka ka lebitso ke Sinyana Kolobe se le nako re phela le ena lometse mashome a mabedi kannete ke nako telele ke Thabankolobe buang tangos
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi se ka ba feta o tlo utlwa gona setlhogo sa gona se reng re tshwere setlhogo se jonna o e se tshwagisang tlho jalo ka sa maobane dumela lesedi jalo ka taba tsa motlhoka lebitso le sa ka jeno jonna o
5: eo a ngwana mme setlhogo sago se monate ngwana mme a ko gore ke kere le mme wa mo lapeng ngwana mme ena ke manuku ngwana mme ngwana mme ke letlhona ka mo kara thanda ke manuku black ngwana mme ke ra Lerato laka tsebo gore ke a o rata o tsebo gore papa o theoise ponto ngwana mme ntse ke laesha ka mona ke laesha tseyang ka mo ka a diwane ngwana mme tsa NV transport ngwana mme
0: aye o feile data go tsebe papa o theoetsa ga papa o theoetse mama ya kgodi fedile wa utlwela monate jwang papae kapa mamae bo di-fifty dimane jonna oe dumela
6: ela wa selebo dumela molwane wa phela a nna kopa go kopela mahatsa ka ke maratang gaolo ke mmare tshepile kwa contact o ka mola ka lefatshe la David one ka moo ke raya mahatsa ka go tsebe ntate wa go rata la ntse ke theoetse ka thata nna ke dintokontoko mona ke tsile ke tswang Cape Town ke ya kwa Durban kwana ntate ke a leboa ponto wa selebo tanki dadi ke Jabulane a mokopelang Jabulane koko
0: Jabulane ke a leboa ke nka mamedi ke nka ba babedi ba o qetela ba babedi ba o qetela ka nnete nako e ntabotse gona jwale ponto wa selebo tle ke etse jwang banna dinke tsa jwa ntho tsena aka rabele se wa ka ngodisa tshe dumela le seri ntshwagere ntate wa ka ntswe la o le bupetsana ke tsebe kapa o bua o ikwagetse le bupetsane ga o tlaele gantle moyeng go hang ka nako ngwe le shebe nako e le gatisang o se ka kwala go na le lesoba ka tlase ka mona founung mona ke mmae ke soba leno mo lentswe la gago le kerang teng dumela
7: ke ha mamele ponto dumela ponto ke sithethe sebatlhimakgetha ka moya ka meleding virginia ke sekotsometse le yona se makatswana ke le ka mona ka meleding virginia le khubu ke 89.4 status ba soma fatemelo di Virginia Tanko
0: kya labo re ba keng sa mamediane ge sa gona go tswela pele he ka gatiswa hae ke tle ke ba pale ngwe fela mo ne ke tla kopana le yona tsumane jo dipetetsane 10,000 ya tso ba reng ke motho ke no teng kwa wa o qetela ge a qetedisa dume
8: hi hi ponto ke Agnes ka mona ka Diepsloot ke re ke ntse ke re ko mamedi le qhubung la 88.84 ka mona ka Diepsloot ke re nna ke re wa ka monna ke mo rata ka lerati ga gona mathata ga gona nix ke monna wa ka ke a mo rata yo ke Agnes ba ntse ba mare ke manono 6281 my canal street Diepsloot extension 9 ke mo rata ka la ponto o mametse wa bona le ke re le ka se sebaka ke ntse ke le mametse lesedi ke a le mamela lesedi a dirorobe a di etseng yo ponto ponto ke Agnes yebo yes
0: ke a leboa ause egi ke a tsebala Gauteng mane le Agnes Maqalepo o mametse jalo tshebeletso ya lesedi le mametse ka mehla le matsatsi jalo mamedi ane ke itseng se ka ba ke enwa powerful picture ke aka nnete ke wa netefatsa gore ke ena a itseng a o sebile o sebetsa diteišeneng tsena tsa mafura a o se seng sa diteišene tsa mafura eo e ntse ntle wa se ka tlhalosana kae aje a o e ntse ntle ebile wa se ka tlhalosa gorena o seteišeneng sefeng sa mafura a re ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi monnata re pontwa ke moratarati ke a botithabo letsatsi le monate ya bothithabo mo sebeletse he o mo tsotelele o mo tlhokomele e re mena metsotso ka moragora ya pele mametse ponto wa selebolesedi fm tlhokomele a boti ba gutla ketsetsa ntho mone
9: o mo tsotelele o mo tlhokomele e re mena metsotso ka moragora
0: wa bua ntate o hatisitse nna jale kapa o hatisitse o sotswi ga o hatisa mamedi o se ka wa nyolola le gadi ya godimo ae ebe e fitlha e siretsa lentswe la gago a se ka etsa jalo e metlhalo metsotso ka morago rapele mamedi ke o bapalela pinena ka morago pinena fela ke tlo o jwetsa gore na setlhogong sa letsatsi re bua ka eng mona ke simphiwe dana pinena bitswa ka gore ke dry

0: Simpiwe dana mumamedi taba re tlo bua ka yona ka jeno jo
1: di taba tse amang se tshaba ona le ponto wa selepo lena nngwe la RQB kholisedi FM fela.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Ile shemela metsumo metsutsu ka mora hora ya pele. Mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke batla hore ka jeno ke re tlo bua ka taba ena. Khale. Batho ba khale bo mosadi ya na hlokaleletswe ke monna. He yona sa batlo nyalwa hape ona tla o jwetsa gore yena monna ke yana mabitle. Ne se ba bona ba sa gato kena le nyalo la bobedi. Empa mo ga o ntse na re bone yetsa la gore motho a ya qeta go hlokala fela o sa nyetswe ape le no a mo ka hlokala. Fumana sa re bo nyalo la boraro. Ha fela ntse a hlokahallwa. Ba bang ba ilile nako e telele, ba nkile nako e telele ka mo ga dikgwedi fela sa tswetse pele ka bophelo. Jwale ke batla utlwa e re ke bua ka maikutlo pele, nna ke le Ponto Tsumane, ha ke se ke sa phela ke batle mosadi ya ka a nyalwe hape. Mosadi wa ka ha ke batle o tlo nyalwe hape, utlwa future. Ha ke batle mosadi, ha ke na ntho ya gore ke re no motho lokela a tla thabe. Ke takatso yaka, ke ebile ke ntho e batlwang ke nna. Empa se ntho e ke mo fostang, empa ke ntho e batlwang ke nna gore ha ke se ke le CEO ka Senyesemane ke re I want to remain your husband. Le ha se ke le CEO ke batla ke nne ke be wa hao. Fela ke batla o nyalwe. Tjhe, ebe mohlomong a ka se be le metswalle, ha ke tsebe. Jwale mamedi ke batla go botsa wena gore nna eno wa gago ke go ntse monagane moopola ke go wa bone bidintse le ba kopela kapa eno o batlang go tlo monyala eno na o ka thabela ha ka ba le molekane e mong motlhangoso ile bo ya batho na motlhangoso ile bo ya batho o ka lakatsa gore motho wa gago a nyale kapa a nyalwe gape. O tla siya voice note ho 079-758-5066. 079-758-5066. Ebe o ntetsetsa ho 086-000-3084. Ke re kgale, ne re sa bone e etsahala haholo ntho ya hore motho a hlokalletswe ke motho, o fumane mosadi o hlokalletswe ke monna, ebe o lonyalwa hape, ne se etsahala haholo. Empa re bona e le ntho tse etsahalang matsatsing ya ka jeno. Jwale ke batla go utlwa wena ka semomotela sena sa gago ona jwale kapa maikutlo a gago. Na o ka thaba, o ka rata ga motho wa gago ga o se tlhokagetse e le gore ne se lenyalane e be o kena lenyalong le e leng gape gobane jwale ga o sa le yo. 5+1
3: ke tseo ditlhabolane tse tlhano tsa ora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selebo go lesedi FM fela.
2: Mamedi, ha dipina tsena tse tlhano tsa go raya pele di fela re bua ka taba ena. O nahane hantle, o nahane le ditlamorago hantle. Pina ya pele re tlo e bapala ke ya Whitney Houston e bitswang ka gore ke I didn't know my own strength. E tla tlhatlhangwa ke pina ya Steve Wonder e bitswang ka gore ke I just called to say I love you. Ya boraro Karen White, you are gonna want me back. Ya bone ke ya Jonathan Butler, River of Life. Ya o qetela Before I Let You Go, A Back Street. Ke yona bohlano 5+1
3: Ponto wa Selebo le rato la ha 5+1 le nanu la re kuba busiu le Ponto wa Selebo go le sedi SM fela.

0: Mohonto wa selepo le rato la ha
1: o ra

0: ke nnete lesedi FM ke monlelwa ao e tsamay dinako e mashome a mabedi metsotso pele o gorra pele mamedi a re bue ka taba yane o konjwetse go tswa botebong ba pelo ya gago na wena o ka rata go reka morago gore o ye boya batho kwana o tlhokagale motho wa gago a kene ka ga lenyalo gape a kene dikamanong gape na o ka e thabela taba mofuto jalo e bangwe gore aa gobaneng e bangwe gore ee o tlhalosa gore na gobaneng a gore tšhe o tlhalosa baneng le teng a o dumelelana o tlhalosa gore na baneng
1: 086-0303-0084 086-0304-0084 Hakina lito, hakina botada guna baisa le ponto. Hakana anyalwa, hakana aratana, hafele wana stagensi, ili mwosono khetile spakasi, ili kiti, ili tole kiti, bagesa pulike ya banabaga, luka leko, tatafla banabaga, batle dalika da ujini, kabu bali banyani mawa. Se, tatafla kuo ponto, chabu ya hai, nirato la hai, munyako hai, otate ili ponto, hakana anyala kakoso.
0: Hosa nazilika mrawa, hafele akataba, onata.
1: I got a tab.
2: Ha mosadi o a ka ba le kamanong le monna o wa ka e tsimisile mo lefatsheng ha ba ba tshwara fela hantle ho tshwana na ne ke tshwere monna o wa ka hantle ha ba tshwana na ne
0: ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha
2: re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua ha re se ra bua le lerato le motshwere le mo rekeng ke motshwere ka teng le ene a be gantle le ka gara ntlo ya ka and then okay ga ke rare sa keng ya bane a be gantle fela leratong le ne ke mophile lona motho o a tlabagana leng le ena a be le lerato le ena jeone ke motshwere ka teng le ena a motshware ka teng e be masisi maelao
0: Ha tsa maile wa kala kaka wa go ka kopana le ya jwang ka nna ka kopana ra go tibela bana ba ka jagete a khabara a batle ke gata ba ba hai le seri duwe
3: e no pull do
0: e shapo jwa
3: e shapo butu jwa
0: amana
3: tangi motho wa batho a e mamela le a kina kuthata la bulunyane next next next ha nyalwa thabi mos a gri thabi tsama ile glisi
0: e o tla botsa ba jolisi
3: e so
0: kwa go tla botsa ba jolisi yo empa ho kana go engwe ditlamoga o dikaba teng baneng wa fumana re bana yona ba go safara
3: o mungkin ne tya rata mo ba le le ntha yeo
0: e ha re se ra bua mona dira ra wa rwana o tla botsa ba jolisi yo o bo utlwa thongwa na o ja no tsubanya o pekwana mama ngo montsitse ka tlu
3: ke ne ti ponto ke ke u kwisisa a ke ri phela u thola re mhlomong o nyalwa ngising a molitipa mhlomong out of property o thola tabe jwa lo ponto
0: ke batla o hlalose tabatsa o bua o hlalose hore ke batla a nyalwe empa ha nyalwa a tswe ka mona ka lapeng le ke letseditseng bana ba ka a ye motho nyeo kapa o hlalose na o etsa le jwa
3: I don't think about it.
4: Bonjour, Jumel.
0: C'est le gars.
4: Mam, c'est quoi? Bonjour, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu as un savagnard, tu motho ka mo magetha gona go tsalang ga ntse batho ba gale hane ba re impebe ngwaneno ka ka ntse mo mhatsa ba ntse ba mpa ngwe ke ngwaneno bunyana ba bana ba mntsi e ka ka se bide menyetla thank you ponto
0: e thipa etla ya machabeng ya leboa
4: bye bye
0: o le se di FM dume
5: bonji bonji
0: e tle le ga ntate
5: e tla ba nna ka bonji bonji ngwaneso
0: e
5: e ke tsatsa ke ba hai empa ke natla ba e bona ona gobaneng ga etsa jalo gobaneng a thatile go etsa jalo
0: empa wena o ka rata naa ga ka etsa jalo a kena lenyalong ka moga go tsamaye
5: e ka letsa nako ya gae fonte
0: batla o utlwa potso e re na o ka rata naa ke ntho o ka e thabelang
5: a re o thabela ntshweno empa tlabe ke le sikwa ke yao sa o sa etsa
0: mpa ne ke batla le buentse le phela gore na o ka e thabela
5: ah
0: all right o qetile ka rabo tate ke le ba utlwa
5: bonji
0: ba metse le seria fa bodibe
6: ntate ponto le ka
0: a bona tike banka
6: ke major mo ku ka stop nga
0: o ka khotsofala na
6: ntate ha ona buthatha mo o hlolwa ntso phila ntso itala ntso tsejwa ro tate as long fela a sia bana ba ka a tsamaya ga ona bothata
0: ee
6: ya ntate
0: ke re bona tsatsi le mona
6: anki pa
0: bomme le lona le kene le njwetse gore na lona le ka thabela nna o bontate bana bona ba kene le batho ba bona ba batšha mo mene le ga lona le ka e thabela dumela
6: ntate bodo
0: etelele ka
6: a monate
0: ee
6: o buela ntate moabinyane ntate a je nka e thabela ntate ponto go fela bana nne ba gole
0: ba e thabela gore bana ba nne ba gole
6: eya ntate
0: bana ngwanana o ga ba setse le mosadi o ga wa bana gole
6: a che bana ntse ba batla batho babedi eya go a thusanwa
0: empa ona ba le tsena se re basadi ba ona ba le tsena ya sale di-housewife ba se ba sebetsa ba ruteile se ba kgona di maineng kwana gobaneng
6: o ka
7: la o ka ba go nda dipondo ndi ba batla go phuswa
0: hey gele bo
7: ndade
0: ke u daba le shebele be se robo metso so pele go hora ya bobedi e taba tsa mosuchi e pa ba ga tapi ba sa di ba ho di sa bana ba le ba botata ba ba le siyo ba ba bona ibile ba ba hanne ke le seri dumela
8: Panto dumela dumela pontos dumela pontos a ngwana mme a tseba gae ei ya ka takatso ya ka e ka setsagale mara ka lebaka la gore ke sere se tseba gore ga se ga bobebe motho wa mme o ka mo tholang etlia go tla ka bidilelleng o itshwanela le ba e sekeleng tate e tla nne e etsagale go motho wa sebopeo seno a betsang ka mabidi a mabedi
0: empa o entse voice note ya gago ga e aga ba potso potso e re na o ka bothabela boemo bojalo kapa tšhe ore e kapa tšhe e be o fanang ka gona ba letsenana o entse voice note mpa ke tsebe maikutlo a gago re na o ka thaba kapa o ka se thabele ee gore ke ntho e tsalang ke a utlwa empa wena na o batla a etse wa gago dumele
9: onto Ache, le nna ke mo boleletse gore ha ke tsamaya mo ha ke hloke go ba abele monna mo ha gona le ke seo ke mo boleletseng sona ka baka sia le molaetsa le go bana ke ba boleletse wa ke batle mmanna a kanyana gape le nna ga o etsagala gore ke modimo a mogopote ga gona motlhankitlonyana ebe ke tsekwalepe ponto
0: ke a leboga ee batho ba bame ba kgetho gore bampe ba be le metswalle fela dumela lesedi fm kgotso
10: Ponto wa Selebo.
0: Eh, le kae?
10: Re teng le kae ntate?
0: Ha mona da rutwe.
10: Eh, o bua di dia o mo re bana. Nna Ponto ha ke tsane le wena, ke na buthatha ngwaneso.
0: Eh.
10: Eh, jalo ka wena o gona le buthatha.
0: Ah, wa di ska kenya nna, ntsha maikutlo ao, ke ntsise maikutlo a ka ke sa bui ka mo ka bitso la motho. Nna ba dingong kenya ka ga bonya hao.
10: Le nna ke ntla a ka, nna ke na buthatha o. O kwa Ponto.
0: Eh.
10: E tabe ke le siyo a jina buthatha o gona o nyalo hape ka pa o ba le buthatha la le na buthatha bo.
0: Eh wena na ba re buthatha ke re nna hona le ditswa ditlama ga o tse ke ditswa fantse ka banteng.
10: Eh go mametse hantle Ponto.
0: Eh. No wa o pola beke nya o feta gene re bua ka moshanyana yeo mmaya na dula le stepfather. Ka mora re bua ya tloka le ngwana o jwa le kopana le buthatha.
10: Tsa go ena handa point ntate yo no ja lo sa etsa taba tsa hae
0: ntate yo no ba re o sa etsa ngwana no ntshotse botloko bane mma ya sa phe
10: ke o tla se kutisa ka semoye
0: ke ka ho ke re le nna ke nala mabaka aka ke a le ba utlwa
10: thank you ntate tsa qala tsa tila ha wa monate point
0: o tsa tsile monate di ya mo re ba dumela le seri
11: khotso
0: ha monate le ga
11: ha monate le point
0: ha mona
11: Iya ndadi. Eh, o feri tika store la de bonto.
0: Isa jwa?
11: O feri tika store.
0: Adi utu ntate wa ka hore nwa raba potso mo yeng ka pa wetsa jwa.
11: Ke araba potso mo yeng de bonto.
0: Eh, araba he.
11: Eh ndadi bonto nga ithabela nna tabe yi.
0: Eh.
11: Nga ithabela ene ha ke na boitlhetelo gobane ke tlhole go ntšhen e sale ntse le teng go tla simolotlha mo baebeleng gore monna a na a tlhokafa mang o ne a nyala mang o ne a nyala ma o ne a nyala mosadi o ne a nyala mosadi botholo ba bangata
0: feaeeeoeaofela re se ka rara ya sale le teng e ne setso ke batho kao fela ke ntse ke na le mme a senang molekane a tla utlwetsa gore monna e ke ya mabitleng se ka rare kao
11: fela mare he ba ba bile hantle iri motho tla monna o tla phela ka mfusi ya phakae mosadi ene
12: O ka mosula fa le sa bophelo. O re lena mosadi wa teng o a wa le khale. Nna ka menya nne ke hana.
0: Ke le bo jole le ha ba le motswalle fela le motho o ratana le yena fela le teng ka ba le bothata a utlwana le yena sa nyale. Dumela le se.
13: Ha pontsa sala e ba. Le bitla ka ke masego. Nna ha ke ka bana le monna le. Ha ke ka sokala. A sala. Ke ka lakatsa. I can move on after 3 years. After that, I'll move on. We'll move on. Yeah, move on. But I'm telling you, my daughter, we'll move on. Arrest them, Booker.
14: What's the king in touch?
0: Ke re ngwana a tlile le ntate. Ha re ska re iphita ntla ha o kene wa bua jolo ka morena ranthiba wa nyamela ho tse ba ba lesedi le mamela ke di million ke sebeditse ge tla kopana mafelo a beke di a go gopa Afrika Borwa ba bile mo nate manana ngo tlatla ngola tela tsebeletsa le sedi Afrika Borwa good morning and a good night ya ropa mafelo bye bye.